0: nana more yang fela go renya morago.
1: Alet.
2: Ka ga tele ka magedi.
1: Ka o fela.
2: E ka yana sa go.
1: Mme.
2: A se ya dikeng ya tya ma se ya le tsamela tya ya thase.
1: E yam.
2: A ga nne. Mo lu di ha bala tikete mo.
1: A tsona di teng fela o etsa jang gore ke eno a o setlamano mme a peyang dilo tse monate se ke mo tlisitse ga le tena ke re ke number two
2: a ga o sa bere seto se bo tsa fela go thwe keo
1: ee
2: ka nnete ga bobebe a setlamoa moele ga o bobebe
1: le ga bakaoreka
2: tse bapile ba kitsitse di dinye tsena kang ka dithetengana tsane ka nna ka itsa wang ka itsa wang. Ah, hona mo lu bua ka nna ka ba ite.
1: Yo, ha ri ke tse re go o re. Ne,
2: nna ke yena tla ba ikheletse sa ikhetse mona ke fela.
1: Eh.
2: A ndi a bona le gatela le fuwe.
1: Eh.
2: Ah, tsikane di mangala la pa na go tso ha i.
1: Ha re tsho, ha ri ke tse se fela. Re re. Ya. Ke enwa wa o gerisa. Hore ha ke le tjena se ke batla o lata wa bobedi re.
2: Ke ho tsama ke ka nipa ha ta go be ke go tla ke le ha tsha ke bo tsiba o tsiga ga ga tsiba ka ni la le tswa le ntse le lete
1: ho e tsa phapa ni fe
2: ha ke o sentse ke nana go mo hlo mang tla di tsatsa tsa maga tsela le le tsi ho tla bo o tla bo so tse ka mara ka ntseng e
1: ke tswa o ga ha o gerisa le ha tle le yena ho tla bo fapane kae ho bane le ha o ka ba go wa ithaburanya o sontso tsiba o re aba mofuta o no eteng go re la ha ka la potela ile le benkele mane ha ba siane o sontso na hana go ile ho yena go go tlwa ka ka ke bophelo bo bohloko ka tsela he fitse
2: a ke bo di mashani ha go tlo ntse ka nne
1: a e
2: ke re le di re se
1: a le ga tlo ka ba he ho ba ba ha ho etsa la ngo ba la ha o jwetse o hanne ha ka la potela ke ga iketse kwana ndate a lo bona ndate mamma ka no so ntso go ile ho yena o tsama ha letho
3: ka ra tola ka mafete
1: ka o fela
3: e tsaba na fa go
1: ke ba tla ge no lo fatse mpe go utlo go
3: na e ga tsama mona mo antirisang bana
1: e
3: mona mantherisang re koka taba e monate ko kokuwa ka nkotla ka di-surprise wa bona kore ntlotsa ka dintlotsa nyagoso ga se se re kota hea sa ntsetsa gore e-e se ke utlwa ka ke tlameya o ya mohatong wa bobedi ke latela te mong potso ya ka ya pele kore na go se go etsaetse wa ntate antha ke se tsogana
1: ke o fetse ka nna ke nna ntate a eme ka nnete ha ona letho o ntse ng khotsofatsa o ntse le mosadi ya ka fela ke gahluwe ka nqena
3: ha o ntate na re dumela go tla qeta ha ba ha ke na diphoso ho wena o buisa fela o go lata wa bobedi ho sena mo o ke o fositseng ka pa ona le mosadi ke ya ntsama
1: ka nnete ha ona le mohlang o phentla mamohatsaka fela ha o ka ntumella mona fela ke qetetse
3: tse khoro wa ntate o go tla bo qetetse bane ha ba ona tse ya ona mabaka a tshwareyang ho go ye mohatong wa bobedi fela o utlwa o lata wa bobedi
1: o utlwa ka nna
3: mme nna ke o ntse o molata
1: ke o wetsa mme ha ke dumele ka ba nthwetsa halang eno wa bogago wa nkgodisa o batla o dumele ka nako eno wa o kgodisa kapa ga o kare ha e ba o lata wa bogago wa gatšhe go tla bo etsaetseng ba he gona jale ga ke ikutlwe kae ka re ke tla fitlha mono ka nnete mme ntumelele ke lata o setlamano fela e be ke phetho mme wa ka
3: atse bohloko go nna ya tlelwang le enwa e mong atse ga e se nna ya tliswang teng monate o mokalo
1: ehle
3: a ke re ebile re na le ntho e moo ya gore ga ke tsena e tsa kae go rona re leba.

哎，等我这咋让你发沉默了？你太大的喉咙的，我说过。儿子这年的时候，我们俺个房子最好啦，一那也不白。

0: pilot.
1: Nkala gato re ka maget.
0: Ka ofela.
1: Re tsabana tsa go mokgwe ba pile na o re ntsha ditaba ka nkane.
0: Ka nkane ke tsa ke a thola le thola le nna ke a thola.
1: Ne ke bona o re nna pa tsa dile na o latela o re tle go shothola le nane o le.
0: Oh, e sile o so thola mo gateng.
1: Eh ya, so na lo le tsa mmino mona.
0: Eh, ke a thola, ko le tsa lo le. O
1: re nne pa teng.
0: Ha ke pepe, o se la tse ke bua ke mo nya pele. Eh.
1: Ke le go metsa tabe go. Nje na o tete se gala nna le moembo. Ke rata bona mo reng. Ka ho ga bo ga go tlabele sa ka ntutu ba le sa tlo re ka ho ga bo ga go bua ba tsidiso.
0: Oh, hana ke me sonyela
1: bo. Ke rata ka ntutu mo.
0: Ey, hana me so ke a letsatsi la labone.
1: Ey.
0: Ey.
1: Ke ne ke le ke tlo hopotsa tabe e kgolo ga a ona batho ba tlo ba bangata o kgeng ya bokago mone.
0: Oh, matshediso mo o gana letshedisana le tatho jane fela kapo le qala ka ona ga ba le seo le tshedisa ka kakaretso.
1: Re ntse re batshi re kala ka matsatsiya ba bang.
0: Ee.
1: Ee.
0: Ah, ne se ke lebetse fela he o ne bi.
1: Eh, ke le se ke re ke tlo hopotsa tabe ka e kgolo ga ga matsediso mkwana.
0: Ena ya ba o se maipato le yona wa bona ha ya loka.
1: Eh, e tle ha ya loka.
0: Mhm.
1: Ha ya loka le wena. Hey.
0: Amen.
1: Mm, ke buile sa maipato go go se ke mo itla le teng.
0: Oh, ho tso.
1: Amen.

Mme ke apea ka lenyata o ka downtown le mona hore ya boraro re ya matshidisong ke meso ya letsatsi la labone. Jwale a re ehlile ho sona le ho thola lenaneong lena la re le tathojana o tlameha ho fele rona ha re ya ha re siya mofuthu wa dikobo re tlo dula re pepete kapa re letse mmino. Mohlang ke ikgethetseng ho itsheba maotong ke mohlang ke ikgethetseng ho itsheba maotong empa hee tsatsing lena re bua sethepu. Jwale ha le sa kene re sa bue ka taba ena ke a tsa hona le maikutlo ha hona le monyetla le o monyane wa hore ebe ha hona maikutlo taba e le kanakana o ntso tseba hore fela na ke tsho ae ha ke na tsho fela na ke tsho ae ha ke na tsho. Jwale ra thola ha le thola re tu

0: Hi Lepe. Hi Lepe. Kaofela.
1: Setshabana sa go.
0: Nkgono wa ka.
1: Mme ke a se akarenyeta. Kala ka yena seno. A re go se sona le go tholwa. Thujana mona. Ke ka ukwa go ba le setho se se mao. Ba. O re la gore. Sona se a fitlha se tshwara ngwana jwale na e le batho ba kae.

0: ha e ka ho thotse ha kana. Ke re e le nka ikutlwana ba re ho thotse ho mang. Ha re utlwa ho thotse, ho thotse ho mang. E re le yena ke karolo ya batho ba thotseng. O tholetseng yena. Ha re se ke a utlwa matsatsi ana ho thotse thujane mane. Wa ha e qala ho bua ke nne ke a peka ho nyeta. Na le nna ile a e bua maoba. Ke ntse le sharp for se seng a mase. A ke o tsa re ha ntse tsho. E lo a bolela go tsa ga ngwana. O go ba ba ha ba ya ga ngwana. E le yona e ke e ke phukula mehlano ka simbol o hellang. O re tsa mo khudi go re letswa ga ngwana lona. Lo utla ka ka ga yana ha ditse mo ha o mo jwetsa go wa sihla o tswaga o tsa o utlwa jwang. Ho ka mpa go ikaba tsa ha wa feta. Wa tlwaela go bolela go tswa ga ngwana. Ka poa tlwaela go bolela ga ha le ke teng. Ke ntse ke ke tsone. Ke
1: le dile ka tsebe.
0: Ke le dile ka tsebe. Ke le ho sna la tla ke nang. Empa ha ile a le dile ka tsebe ona le ba tla ke nang. O tla go kgwe ka go bitisa. Go baneng ha o qoqela taba eo. O tlo go tsa utlwa na ka batho ba mo fitla o fe. Na ka tsoba bo hloko bo motho yo a ka utlwa ngore ke ntse ke letsa mona a la o ka qala ka thatselo a isa ngwa isa khoko o tla utlwa hatetse maka. O khathala maka ona go baneng ha tlo mo jwetse o nana go motho o tla thaba ena ha isa la kokomala mo ka lena a le dile ka tsebe. A le tsa pina itse ngwa le tsa itse ngwa khoko. A ke tsene na ke na le kutlwisiso a kere ke tlwele se ka kena ho yona. Taba o e buile kwa na kgenese ke buka ya batho bana ba setso ko tlimpa. Ba batho ga ba bone. Ee, o seka buela ka dinkong gobane wa tsewa gore motšha one o kekeneng ka ona o na le nthanyana monate o buya bokuku jale bukeng yo huya tseba gape e kae ka re mosadi ke yena motho a bileng lehala gobane ola a etswa ke no mme mosadi a tlola terata empa nnete e sale bothata bo bogolo mo lesakoreng la bontate ga se mofuta o gorang ga se mofuta o kgotsofalang ga se mofuta o anamelang ga ba iketse kapa ka moka o gore ebehula ga e tsala ditala tseo moo kgeneseng moo jale ba ile ba bese ba bona ba ba ba ka hodimo go yeo ya taba ya gore mosadi dulang kua ke no ga ke tsebe ga re o mo fositse ga re wa fokola ebe ya gae e dutse e hlatsweile e le tshweu le ka tlegwa ditlhabeng ntate gape ntate ke motho ya tseng a leka ka go makgogo le gotla wa tlosa nako ena ka gofela mosadi ga o feta mone e mosadi o tlhafodintla ka kang kore o ntse a le qosong nako ena ka gofela kore ke motho a ntseng a le gotla nako ena ka gofela mo fela bangata ke batla go itshia ka thoko ba ba le pelo yo hloko go re go tsere bona go phela se tipisego le go adimana ka banna go lo adimana le ka banna le ntse go bona nako le banyane
1: adimana ra mngolo
0: a le tsena e be molekano wa hao o ga e ka nna go a tsa ke rata ha e ka ba mkhono ka sotlaneng a o ka utlana le yena e ri ha hona o thata o tantsha ke le ha

0: tlahaka o no tseba ene le ntwe ene le jwa ho no ho tswa jwa nna ne ke nntse ka bona nna ka nya ra ne ntse mo bona nna nye o tla gato ya nna nye o tomo mme ka nako ngwe o siwa le bohloko a re tse sala go tlile go ne go le bophelo bo bo seng thata gagolo le setheko ke ka go senyeng se e tsala gore ntate a seka a sa tshwere lesea a mpe go tsebagale go tla lata lesea ga ke tseba ke tla qetelese keng ya metse bane ga ke tsebe go sheba gona ga e se senang eo ke ga e le kae go ena e ke keneng ka yone Swali. Kuna kuna kwa sisi yonan tina wala. O wazwa kwa sisi yon. Mtu sa sebezi u hanta mtu hanta ti. Hata wali le makhula mabili kapogutu. Imu matela tiki mwana. Makhula mabili analwa. Imu matela tiki. Ha na le koloi e mo matrathekeng ha na gore ntho engwe le nngwe ya ke o la utlwe wa tlosa o dipelaelo ga a kgotsofale nako na kaofela e o tla dula a na le go a ka go supang kapa go a ka go etsang ka ntle ka kwane jale ba bangwe ga a ka ba le mokgwa wa bophelo bo bitsega ga o tsebe jale e mo matsetsethekeng mono a mo matela tiki mona o tlanka ina anke ho na anke ho la li a tsona ba mo tshwisa o bona ka hona le kgwebo a bona o ye ke le me ke o tse ba me no tla o tshwisa o tla tsama o sna le ha ile kgwebo tiki ho mo nge mo edi mo le ka e lo ba ne motho
1: so ile a eletsa molekane wa ha
0: hantle motho o so ntse o bona o mo ho thusetsa motho a mme fela ha ona bontate ba ka sebetsa mo a ya ke a ile le hana na go ke se swa swi ha ka lo fela ha se o bane le mosana a mo go khutsisa mo a go muisa hai ke sa tsebe lo go hlalela kwae ba re se ba le le ke ba ntse mo hala wa ila ke wa le ntse ke ke ke ba tsantsa na fufu ene ka mogale matika mmono ha bo man ka ka ke dit mwana yana mo go ile
1: heyo
0: ha ke fihla ka ka khutu ke mmo a ya bo se se tsoe se tshe se sa ntse ke ba mo fihle di bitso ka ga a se le no le bitso a ga mo fenile ne ka o mema poloko go mpoloka le bana ba ka le monna ka wena ntse utlwa
1: hai
0: e ya ka o boloka le loko lena o mpoloke o boloke le monna ka wena go tswa ka ntla utlwa ka kgwe o nyaka ka mono se ka ba batla ka nako eno wa ntikatikano na sa mpoleletso o be ra o sana le ke bona ntse kokomo ya go a re se go mo fala ntse ei
1: ntotsena di etsa la ngo
0: ntotsena di ke ntotsetsa tsang di se le makatse di se ba makatse
1: e fela o go ntotsa le pelo re nkitikiti ela e bohloko la ha o itisitse jwalo o sebetse se ka lo se nka ka engkhono o la itswetsang go wa moela bo boemo bo o bo o fishela boemo bo bo a moela go bolofana ka lebitso ka bo go taletse
0: o tsebe kana kweno ke ne ke santsane ke go na go fahla o se dinga le sena se le di no se no mo mo ke tswa se bona fela ka pelo nyaka ka ha ke ne ke se ke le ka bona mohlomong boausi wa ka bana ba boka ngwana wa ka kere ausi wa ka e le motho ya tsee ya motle ya maatla ya tsee ya tsee ebe o nkelwa mosadi hai
1: o nkelwa mone ee

0: nthwena e tla e tsala le gonne ke le mokesile ke ntho e teng e tsala mme ke ile ka kokobela gore ka ba bonolo kore ka pelong yaka ka mohleka ka steka molekane ka re e re ke mohleke ga a tla le mane ke ne ke bona e le a botimong a tshwana le boruti ba motseng mona e seng molekane gobane o na tlo mpha gore e be ga o le tsena gale ke sele gobane ntate ga a kgotsofale a re santse a entse jalo a santse a entse lo seo ntse o mo reetse motho a nna a tlola terata gape kere o tlareng ntate ga a kgotsofale bo mme ntate ga re molekane o tlola e leng ke mokgona o utlwa ngwana tsena metlheng ena bana ba banana ukwe ntate a le pele o tloge ngwana o gope dintle ya kakang o gope dintle ga di dintle ke tsa ngwana gago ga tswa so kae ngwaneng e bo gae
1: ke bone di-case tsa peto di thiba letsatsi bosodu ke ya bo bona peto e ka godimo
0: e ka godimo kore when that le sala gae ga ka bona o ile wa latela le a le tsamaya ka koloi o se ka mosheba o mosheba
1: kaeke
0: mosheba ka tsodi ga a ka bona mme ya e pelo ya ga e ka nnang ya leke tla go yena o tla e bona le koloi ena ya bene tshiritshiripane o itholela kapa boso re re pakelele ka thoko o bitse gausiana ga ga ene ke kae ke ne ko utlwa ko o tshwantsha bla bla bla bla o iketse jalo fela
1: aaeeya
0: ba utlwa gorena motho enwa ga boka go ngwana kapo wena mosaitio ga na ke o tsebelela kae ke ka re ke a o tseba ga na ke ne ke o bona kae kore o fa motho enwa e o boneng o ka itlhola gae le na le tlantselo jale ga tlwa gore mosadi o kwa go kae empa ke go utlwile gorena o itse kwa go kae a ke go utlwile gona o itse kwa go kae o ne o leka gore o mo bitsetse motho ya ntseng a mo shebile
1: eeaga na thuso ga o ne o le sekong tsa re banne e ka bao batlang yope
0: ee ntate o dipotso o diqoso o ko go ntho tsena kao fela ke ra ke mo kgona o utlwang bo ntate banna ba bangwe go se o thobitile ngwana dilemo di lesome le metse mmedi ke re go tswananyana tseno fela ke sebe go yena ga ba kgore bomme ga lekala dula le lwantshana le gona a ntate lwaleka leno ke a re ke mone a potela ga house matter fela motlwele empa e le gore mogao jena re pela tlasa mafu a ne a tlileng ka sefofane ga e ne se tlasa mafu a difofane o ne a sena taba e ne le go fela ga re yeng pele ke betho gang ke bophelo ga ntate ya ntse a go file o ntse gore ke ya leboa mogena o nne ile bophelo ga o lekane ke phetho ke tu ka le o tseye ka nako ene ke sosebekile go sebetsa
1: oloso
0: ke ne ke so sebetse le go sebetsa
1: ee
0: o tla tla motlhaa a ke na taba le ene ke ntle ne se kile ka e bona kgolong bonnyaneng ke mokgona ne ke batlang le go aba moitlami wanne ke kgopisitswe ke ntho tse kang tsona tseno ke di bone heso ga bana ba kangwane wata
1: o so ile a batla go ba le moitlami
0: jeo gantle
1: yaba ee thojane tla o tulla dutu
0: o motho ne ka nete ne ke batla ba moitlami a nyakala tule
1: watho ee ke botlhanya bana
0: ebile re ile re babedile ngwana wa ka gona ga batla go ba baitlami
1: batho tlwelela motlhanya lona
0: go tlwela tlhanya lona le le mafokang e
1: dikgomo go tla dinka kae ka tlhafitse ntle tse jale e le go tlodisa le dikgomo e go tla mono
0: ga se le a tlhanya.

0: le bomme le bana ba rona ba banana ba nyetseng hantle ke teng hantle anti bana ba nna ke tla ya ehle nna ke lo mo bakisa ke monketse ao ile wa saletse le go rona babo ke monketse ke molaile ke monketse o molaile fa ya qetellong ya
1: kore ba bantse ba tlo olaya
0: ba tlo ela
1: gobane ntho ena se ntho e kgotsofalane
0: ae ifele ena ebile o ko tla le pele o tlhoko gore o dulakile aaata o sa o lebetse go nna ke o mphumane moo
1: mmaboloko a sa utlwa tse tlang ka morago diqiti go sole pele e botlhoko ena
0: a ba pele e botlhoko ke ra elsweo
1: sale a batla o mo thuse lelwantsia
0: tsa ngwana go a titswa ditsa ngwanana ditsa wa titswa a dua mona ga o lue wa dua a ke go lebetse go na ena o la kena jwa ba ke ena banana le go ke aha a o tsilalo le bona ke nako ya bona
1: ke nna tabe ena e thatang kgono kore ke batla go
0: e tlhoka pelo o e mobetse
1: pelo ena le yona ebile e tlhoka e nang le masapo
0: kere o e mobetse ga se a pelo bona ga e sale ole teng jale ebile bona gana tena ba ona tena bona ba lona le reng le a bakise ke tla mo bakisa fela a se ga e monna eno le ena kore ke letoto fela letoto ipeng gantle se ke ile ke ntse ke di e ka bona ka
1: sengkgotsongkgono ka baka utlwa ke kgotse tsatsi lela ke kgotsongkgono ee icon ke la ka tsho kare ditlatso a ditlatso tsona ditaba ro ke metsotsong ya mashome a mabedi a nang le metso e mekae e supileng re ya re lebile goreng ya boraro ga e leto
2: kalakapeole ka makgetha
1: kao fela
2: setšhabana sa kgomo
1: mme
2: a tsa nna ke leboa gagolo ga re utlwa go motho ya tswang ka gare go yona
1: ee a re nna ke tswa ka go yona
2: a re nna ke re ga ke re ba re yo ai nkgono bile pelo
1: wa utlwa ke yona ke tshwa ke re pele tse dingwe di na le masapa
2: kore
1: ke ke lo tshwara ya nkgono wa ka gantle ke utlwa gore na ntse le pelopele e
2: tobotobotoaeaaaa ke koko mosala mona mo ke ntleng
1: kerethata jalo
2: ke ene nke ke ka loka
1: ke rata ga e le mona a bona go o ga sa monke fela go bona e tloa gobanoya ke go tla ba lebeleletse o ipokelela le
2: mone a fitsa gantemea le ka mogele madi a ba fela ka lebitso
1: a re se leno ke batla lena
2: leoaka kogolela ga e bana dikatiwa fatshe ere jaana nenkeke
1: kaloana
2: nenkeke kaloka fela ke buelamaiamo wa kgwele

0: Ke itse ke a thola ha le thosa.
1: Hai le. Hai le dwe.
2: Ba ba go ga ba ga.
1: Ka o fela.
2: Ba go ma ga bi.
1: Ndate.
2: Ke na se mo go go ba le tsela ya go tsheka.

0: Ntate moholo tjoho.
1: Moholo sebakwa sa hae ke Mokwena.
0: Ke Mokwena.
1: Ke Mokwena?
0: Ee.
1: Ee. Na batho ba Modimo na la utlwela nkgomeo. Kuo nako yohle la fala ka ditaba tse itseng tse itseng o utlwa hantle wanna. Nkgomeo ona o na le mamello ena. Ha le bolo bona la o. O tla ma saka ke le tsone ke la te mo ndi na. Nna ke ne ke le ba saka.
0: Nda to la ile ha ba na te ga pa to di ya di ya lo tsuka ka tlung ka mo
1: la ka. Ha di la tula le ra ile na e ile ba ntse ba sa di ya ke le tlo go tlo ha ba. E. Wa uda.
0: Hey.
1: Zo mane ja ga na ile utlwa.
0: E ntate, a ke sa utlwa hantle e ke utlwa bale.
1: Eh.
0: E ntate. O khotsa se.
1: A le tsaya ba yo go no pili thata ena ena ena ena e tso tso ke na le rata ena la le mali ya go dira ka tsona.
0: Mm. Utlwa se ntwe ka etsa hala.
1: A le ya etsa hala ba tsiga ene. A nta di le ngwe bua re o no tso ferela na nini ka ne di ona o na go tsi se re bona tso tsa bana ba ka re le le mohammed ma nyu ka se di a re re bona ga a ka di go tsi tswa ke ndelwa a di tsi dirwa ba sing mo ka ntse a ke di tsela re bona ne ne ntse ya ha re sa ja ba u go bala kwa le le le ma tsi mao o sa rona tsa tsa go bala ka tsi ka e
0: e hlile ne le ntho e phelwang
1: wa uwela ba utlwana jwang aae
0: ntate
1: ekaka malona ka gara utlwana le wena o
0: wa tsewa kojo tse ntse ke na le wena
1: oamaleso
0: ntate ke ao leboa gana ke ntate
1: ntate mogolo mokoka ba letate ja
0: ke ao leboa ntate mogolo
1: aeingono
0: amen.
2: Yo. Re mo tsenye mashume a mabedi a nanga le metso e medi re ya re libile hore nyane ya boraro. Hi le. Hi le.
3: Kana ba tlo ka mahet.
0: Ka o fela.
3: Se tsama sa khumo.
0: Ndaje.
3: Ke mela mme.
0: Ho tsontate.
3: O phela ba honis.
0: Ka la ga tole ka mahet. Wena o ntswejwa.
3: Antla ha ho le. Hey, tabeno e bile nyana e bui ma holo ka ho bona go ntate.
0: Molato.
3: Ha ke re jole ke gona beng ba taba. Mm. Jole ha ile gona beng ba taba. Next la ka taba fela ke tla ke be ya ke re thise ka tlo. Se ke tlo le la maikutlo. Ke nna ta ke tla di utlwa o tswa ho mme.
0: Fela e be le taba e tliswang keng o bo ile a nahanang kapa go tsogotswa fela kapa kore e be le taba e thokolwang keng.
3: Ba tsena ka kutlwisiso ya ka kapa ka keng. Ke bona eka ke mofa o go fuwe go tlwa le godimo gore bo ntate tsotlhe tseo ba ba di lebeletseng ba di lebeletse go tswa go motho wa mme o tlile mokgono na o itseng
0: o itse ke batho ba galang ba dulang ba le ka ga legotla nako ena ba tlosa
3: ee
0: ke mo mametse gantle
3: wa ba fana

0: bo mogana Dafita a ba nna sie bana ba gae ba ba ngata-ngata a lo bolaela motho wa gae ko a le mong
1: a le mo fela mme sentle re tloa go le le yona kanete ke taba tsa mogana modimo tseno ga ke tsebe na ke ditswa ke modimo ga se gona batho ba lefatshe ba ka di fetong
0: efela yona ke ntho e teng o dumelelana le nkgono wa ka kore ke a tseba gore le a tshaba gore ga mme a ka utlwa fela ke kene ka gare
1: ke re ke mokgona ke tshwenkeo e thata bontate ba ke ba e kena bakee ba e kena bontate bontate ba tla e kena fela ka mokgwa bobele fela kannete mme a sa go kgotsofatsa mme o etsa tšena mme o etsa tšena ke phete fela mo
0: ke ona mane mo itseng ba koma-koma mogana le lekgotla nako ena kao felaadienaaadienwa
1: o tsebe mantsibi ga o fitlha ka botho go na le ntho ke a mo botsa ke bona ka ona ntho e sa o dulang a monato a ka ntsha ona letho bosibu ka go ya ka segethe ore itsetsatsatsatsa o tsena lekgotleng jale kannete ke a leboatlhe mme baka
2: sephalana sa kgomo lebitso la ka ke ntate go lokela go la mogaung wa
0: mofela ke teng ntate
2: o ante nkgono ntareng
0: sa thulo ga se bata ba e leng teng tloela tsa nkgono kena
2: tabeng a kere ke mametse taba tse go tloa ga o dikala go fitlhela mona ko ya le ena a fitlhang a ntsheisa jale a ditlamagano ke taba di ngata wantsewa ke nna le go ikela panama ga ke re ka tlholego botshadi bo ba bongata go feta go tona jale ebe re ba ba senang dipartneragana ke bua le wena o nthuse gobane jale dilong tsa mmametse ga ke batle go tla ko go utlwa jalere bona ba phele jwang
0: wena taba ya gao e mogaungela ba bangwe o batla go tshwaralo
2: batho ga e ba monna a sanya le sekete o tlile tala jang ka batho ba ba tsamayang fela ba sena batho ba bone
0: ga ona motlhang o tlo ba qeta gobane ga se banna kao fela ba tlo senyala sethepo jo fela ore ga ona motlhang o tlo ba qeta gobane ga ona motlhang banna ba tlo nyala sethepo ka go fela
2: le nna ga ke re go na le motlhang ke tla ba qeta fela ga e ba o fumana gore ke nkile ba babedi ntate mokopo le ena o nkile ba babedi ntate ga ya tla e le matshwao pelesa le ena o ntsile ba babedi jalo le ntate a ketang motseoa ke a sa rejetsa gona ke ntate mang
0: ba
2: utlwa gore re tabentse re fokotsa bongata bola
0: banka jalo ba beya ka tlong kapo ntse potela fela
2: e mong le mongwe ga elwa gagae ba bangwe tsile re gotse re se bona sepedi bo bone ntate ebile a na le bona ba le ba gago e mong le mongwe a na le gagae jale fela ge potso ya gago ene itsena gantle potso ya gago ene sele e tobile go bomme gore na ikutlwa jang ga ntate a sa tare ke jale tla utlwa go se gore bo ntate ba tshwanelela jale ere baba ke thotse ke mametse fela ee ke kabolwa ke mokgono ka letsatsi e leng kile ka re batho ba phelang le motho yo ba lehlonono haholo ga e ba seo ke neng ke mmone a le sona ke seo a se phelang mo a phelang teng

0: 이제 취재를 받아서 오면 그러기는 이제 사실 보고 난 잡았지 다 하다나지 마하다나지 와이지딩 하겠다가 가져오나 란나스게 잖아도 좋아나 그때만은 이제 돌아가게 됐다 그러길라 혼란 하고 뭐야나 화소야
1: 아 화소 다디
0: 야요
2: 헤이 Leshime le mentso emene la mentso tsojale a ge ya ke libile hore nyane ya bo raru.
3: Ai. Ai tsamang.
1: Mme.
3: Ntsem khona e bulelang. E. Ana o buka ene motho a khajana. Ha se khale ha hulu sela ke wa khajana. Nna ke na le ene re dutse ditabeng a re tsele ke utlwileng ka yona go ntate ena ke utlwa ke lakatsa gore le ga a ka o ne sa tsamaile jalo go boo lokisoga a gutle o ee ntake a madula mmogo a bolawa ke poulelo ya mothweni wa gae. Jale, motho yo o boulela tsena ga se motho ya iketlile o gana o bona mose o feta fela fa o tshophile o so itshophile le ka ena a re ga ke tlo o dula e re ga motho a tswa moau a tswa kgotsofala teng e be o tlo nketsetsa lerata ba tlosa ba tlosa ba tlosa kore o kosetsa le dintho tse reng ga o botsa o kosetsa fa e le gona no ntse o buelang le mme mamama e se ntate ma mme mamama ne le bua eng o neile kae motsheage ga se o bolela go o na a tlilela tsena fumana le sio o botswa fela gona o neile kae motsheage ga e sale ntse ke le lateng wena ke eng e ka reng ga go jale dintho tseno dikoso tsena tse motho o di jale motho ena mono ga re dutse ditateng a bolela ka mokgwa tlhogiso ya ga e se e phaametse maikutlo gae ga a sebetse o dutse gae jale a berekang ke ena eno ga se ba retlela jale o qetelela utlwaga e se ka ba ke thoto inetse motho ene ko go ke gutlele gae ka nako eo ga a sana mme wa gae ga a na ntate wa gae seulo ipulela le bommangwana e leng gono ae empa jale a ketela gatshe go na le go ke tlo dula ka gamololo ka monang ka mpa kaka ga ga metsi mo ke tsebang gantle fela ga ke tlo tla ke utlwa botlhoko bo tena ya ba ngwanelwa oge baesong motho ena le ga a ka ba nyala le tle le mpitse ka ba lampatela ke tlo tla ke beta ngwetsi eo ga ke tlo mo bolelela ditlhogiso tse ke di tlhogisitseng ke itlwaetsetsa fela go ntate a se ka tlhoka motho a motlatsetsang a se ka tlhoka motho a motlosang bodutu ga e le nna ke lekane ga ke re ke a mosheba ke mo bala ka gonale go motho ena o tlhile o tiile le ga o ka thwe ntate enwa o nyetse ke shapo ke motho e ke shapo a itshwaga molaleng mo e ka wa o saga a re ke shapo e leng gore nkgono ntlha e bulelang o na sa le shapo a utlwisetsa gore o le o thusetsa ba bone gore ga a tsamaya fela o na le lebaka le mo entseng gore ga e le go gutlela fela a lelapa leo tsona o tla nna ditse kore ntho ene ke ntho e ka e tsagalang ko batho ba bangwe gore a batle mobeka a ba mofele lebiso le ena ngwananyane e nola ge felage ba gantse re le ga a ka ba nnyala ba mpitse se le mpitseng se ba ga bua se ka ba lanthobela yaba lentse le seba ka thoko ga o thwe ke yona teng le mbonela mosebetsing.

0: mo ke seng ke fumane mokobo goteng nka ba jetsa gona tsatsi lelo ka re ke a tlana ke ela fela goare ausi o ngwetsi ya mona dula fatshe ke nna matsale wa gago ke tlo o beta tsatsi lene dile ke gotlela mosebetsi ke sena le mona le leto
1: gobane ke a kgola botebong ba pele o ntse mo kgathalela ke molekane wa gae
0: ea
1: sa batle ena gore e be ena a etsang di-washine tseno e be ena a fepang fela o ntse a tsotelela o ntse a kgathalela gore a be sekono a je o se ka nna re
0: a tlhomphe mosomo itsa ba ena go na le lebaka ka nako e motho e ntsa bana ba baledi ene ke mofuto e sa tshwaneng go ka teng a o ntse banana fela kapa a o ntse ba senyana fela ke mofuto emodi ga go na le lebaka le seemo ke tsone tse kang tsena tsa ono le dithupa tse gagamogo ngwane ke tsone tsena tsa ono se batho ba nwa ba kgotsofaledile ga bona nto e ba e batlang aiyo itse yo ke bona fela ba le bang are ke re le ntse se se ha sa a khatse ke ja ba nna ga ile ke tsa gona tleneng ha ba ile ntse ha tshwanetso ntse le mo hala le re o sa le teng ke tshwetse ke potla ke ha ke tlotla ke nale le gata le leto ke tlo bua fa se lena ke ga o sungwe tsiya mong le so mong ke nale le se se ke se yentse ka ga le lapa a ke se tsebe ha so nge se tswana tsela nna ke go ngwe tsiya e le ngwe ga ke a ikemisetsa gotsa mona kere ke tla
1: monnengtsitsa
0: ga ke tlo no le legate ga ke tlo oetsetsa lona ga ke tlo oetsetsa lona mme motho yo ne a sonyale le go fitsela le re ke ga o le mo dile ditoni
1: fela ga e le go gutla cheke
0: a o re ntebale ke ntho tse ka e tsagalang gono ga e ba o e entse ga se ena fela ebile go ntse ona le ba bang ka ntsena ba fitlang aeentse mosebetsi o motlha
1: a tseba fela o ko jetse lenaneo le latsatsing le le fodisitse batho ba bangata stress kore ke ntse ke utlwa gore na dintho tse ngata tse batho ba di tshwereng ka gare o malapa ga mona di tse jwang ga motho
0: aware
1: nna ke tswa moo utlwa o sa thekane mangolo a balwa e ya fodiso go gao bathong le bonkgono ka thupa sentle tsa waga a motho tsa o e tsan
0: kore ke ntho tse teng ga ntse go gola mona motho ke ona o ithuisang o e bonang gore hai ga ntse o the monna ke mofuta o sa kgotsofaleng o ikosang o kosang o ikosetsa gantentene ke nyaaneo ke be kenyetseng o koba gore go na le ntho tse sa mo tshwarang gantle o batla go fetela pele kore ke dintho tse jalo e re motho o tla ba sia mme mona lapeng mona a sena ntho ntse a e sa sare o phathane a tsamaya a ya ga motho yo mongwe o le o motlo sa bodutu ba kota ola kgatelelo ya maikutlo ba kota wena o sia fela o a tsamaya o ya mane e be o le o ngwathelwa ga a fitsa mane wena ga fitsa wena mona o sa gotse kore ke dintho tse batho ba ilang ba diphela a ntse a amogetse a kgotsofetse hempe a e tla tswa go ebe tshweutla gore yane ga mmone a mmone a tlwekile o tlo se ka tlhoko bane yana a le botlhaswa ke mogonang tate a ntse a godimo le tlase oo bontate ga ba kgotsofale go lokile ausi tsa magano ba tla ba thisa mme tla ga ba fisa ka teng ka mono e be go thwe o tla ba mampolokeng ga o na le kgang o tla fiwa dijo ke ena motho eno a seng a tlile mono aiaiaiaiai ke mathata fela a itebola
1: gajanne he wa tseba nako ya gona e fedile ke na ka tseba gore ga re e qetela teng letlatla le gona ka bongata e letwe nako ya gona e fedile
2: ka lerato le ka mokgetha
1: ka o fela
2: tšhabana sa go
1: ndate
2: eloko tse

0: sefa ke taba ka tse pele la ke mang le bitso
1: ntate
0: ke le jeng ke e go tlisitse go ra tsa ipulana go na ke mang le bitso
1: o ntate
0: e o nna nya la ya le sedi
1: ntate
0: o nna nya la ya le sedi
1: o ntate
0: o nna nya la ya le sedi
1: o ntate no nya na le sedi
0: e ya mme
1: ha no no le fuwe ke mang
0: to go no ka so ka ne
1: o ntate
0: a ke hala kwa la di bile tsika a sa go reng ke tsebe ke hla ka la mo di bo ka kwa la tsho ba ka se swa e sa le ja mo di bo
1: o ntate
0: e
1: ya ba o khutliswa ke taba tsena ke a tsa dula tile mo di bo mo
0: a o tsebe re taba tsena ntse ke mo nela ka se le be lo fa motho a hola o se tile teng ka se le taka tsena
1: o ntate
0: ya le ha ke tsebe ke kopa ho mo khona mo na se
1: ntate
0: Ke le go botsa ho mo khona mona. O ka se o tlane.
1: Monana.
0: Ke kopa ho mo fa mona ka se o tlane ho.
1: Ka o tla ka monana.
0: Ke a le lefe.
1: Go re o kwa ile ke a yetsa ke re nana.
0: Ke re ke.
1: Ke go ke re o file le ntse a ntse a fua monana.
0: Ke kopa tsare.
1: Ha ke mo neletse le thona ngono wa ka.
0: Ke kopa ho mo neletse mona he.
1: Ndi mo neletse letho.
0: 69. Tsela na go bua. O mo go bidi. O mo sano. Sano tu.
1: Se fira malta thojana tlo enka tlo bapalla mahaleng wa hao la se malta thojana ba le tanka tsebe
0: fela
1: ngkhulu ha e ka mpaba o di fumane o e pheta hape hape molemo wa ngkhono wa ka
0: ke pheta ka ho re se
1: se e dad 69
0: 1852
1: mhm
0: Yes.
1: Ho tsone ntate.
0: Ke kopa mo modumedisa ho re ke dumedise ke le tsamaya ha e ho kgona ka basatsa.
1: Ni dumedisa tsena ngwana.
0: Ho kgona se dimela mo ka ba ha o ntse a le tintle.
1: Ho tsone ntate.
0: Thank you.

0: Eilid.
1: Ka lerato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: O tsabana sa kgomo.
0: Mme.
1: A se ka nne ke khutlile madume ha sele.
0: Eem.
1: Ke letsatsi le motsotso o mogolo mo ripotla ge tlamella bana ba bo rona. Ha ba nne ne he o lena le legolo le mamela ke batho ba bangata bao e leng maleta thujane ka gobane ba phetha tsa ona ba bang ke maleta thujane gobane e le batho ba batho ba tlhobaelang empa ba tseba gore go tlhobaeleng go na le moo ba nang le ditaba tse ba di fumanang tseo ka nako ngwe ebile di ba etsetsang molemo. Ke rata ke kene matshedisong le nna. Ke tlo tlamelela bana ba bo rona. Ke tlo kgothatsa bana ba bo rona metsotsong ona. Ke re ho lona botlhe ba hlabileng ke tsenene ena e bohloko ya lefu. Modimo a be le lona, Modimo a le tlamelle. Matshediso ao re nang le ona ke a hore fela phephi. Empa a magolo a tswa go ntate Modimo gobane yena o a fatha ebile o a tlamella. Ba bang ba batho bana ba seng ba ile ke maleta thujane ka botlalo, ba bang ke maleta thujane ba ne fela ba ile takatsele, ba bang bana ba bona le bana ba bo bona ke maleta thujane. Empa molaetsa o ya pelong e le nngwe. Ga gona ntho e botlhoko jalo ka go ka o tlhokagalelwa ke motswadi wa gago ebile o ne o mo tshepa kapo ngwana wa gago kapo mong ka wena e o neng o mo tshepa, ke ka gona gothong o sekebe wa tshepa motho, o itshepele Modimo ka metlha yotlhe. Mme ga gona ntho e re ka bang ga etsa gobane tshepo ya rona gere ga re shebile bana ba bo rona ba rutulang le bona jale re ba tshepile tla lebala le gore go na le nako e batla re sia. Ha ke tshwetsena ke kena lelapeng la bana ba gaba-gaba mane ga Marilana. Go na le motlhankanyana ya tlhokagaletsweng ke mogatsa gae eo ruri batho re sentse re ipotsa gorena e be ga go se go le tje go etswa jwang. Gobane tsatsi le le laka ke kolala leshome le metso e supileng moradi wa mofu o lo lata lengolo la gae.
0: O Jesu.
1: Wa apeswa. Jale motswadi o ne a ntse a gega le ena go ngwana ka letsatsi le leno go tla ba ka gore le ka gore. Jale le tseba lelapa le senang mme le tshwana le ntlo e senang marulelo. Tshepo ya bona e ne e le gore ausi ga a ntse a phela a ntse a le teng o tla gega le moradi ya gae ditaba tsa bona di loke go be monate ka gara lelapa gagolo baneng ngwana a ba kgatlisitse ba tlo.

0: tabaetsa mosebetsi o thabisang ngwana lefu a fihla a etsa kgatso wa boloka ka la mashina na le ya metsi le jing tatin le na go nkwa lengolo le o go tong o seke wa hopola ditaba tsa tsa gore na ke tla jang go sasa ke tla phela jwang ke tsa mo ke tsa modimo fela ditaba tseng ka le ba ka le o seke go na bana ba ha ba ha modimo se a le pepe ka se ya ka jeno le se mo sebetsi yo ba ne le sa lo re ga o tloa kgale ena ya gore ngwetsi ya lona nne ba lona ngwana bo lona o se a ile ha se ne le herile la o le jolo hle ke re abuti mothoni o thobetse mohatsa hao o se ke wa la le ha ile gona go bokolla o fiele o khutsitse go thatsa ngwana o motlamelle o mo etse hantle a tla se ka a bona bosio ba mmae e le sekgose segolo mema letola metsi ya gao keo yo sile a sa le monnyane dilemong ge re tlamelwa ke botlhe ba ka tsebang gore nakong eo ba ntseng ba bua le wena gobanong o bontse o tshepile gore ngwetsi ya ka e tlanketsa ka go le gore ge sentse re tshwarisane ka matsogo ka go le gore ke modimo fela o tsebang ditaba tseno gore na o tla o etsa jang ke mmathe ka lebelo le legolo ona natseng mona ga motsoka ke mpe ke kene lelapeng la ga mothupi go tlhokagetse nkgono ka nnete o kutse nako e telele nkgonyeno wa batho o kutse nako e telele bana ba mo amogana a ya ga mogadi a gotla a ya ga ngwetsi a gotla kore e fedile e le taba ya gore gao mme bana be sengwe tsogo keng e a sa koleng a sa tsamaeng a sa beng betere empa modimo o mophomoditse gobane modimo ke ena ya tsebang dintho tse a dietsang gobane o a tla thaba tlamelele bana ba nnemanako modimo a tla le thusese le tshwaraneng ka matseletse mosebetsi thabo ya lona e bonwe masong gobane thabo e kanteng ga e bonagale go bonagala thabo e masong e bileng e tla ntshetsa e ka gare e tswele ka ntle go bonagale gore batho bana ba tshwagane ka matsogo ba etsa mosebetsi wa motho e mogolo ke re tshedise gambe na botlhe ba tsenne e na lefu e keneng ka ga malapa a lona e le tlabileng gobane gore dikeletso tse dingwe ke tseneng di gaga tseneng di etsa gore batho ba gole ba ba bone ba ye ba ithute le ka diphoso tse ba di entseng mme ka lebaka le otlhe ke re tshedise gang lona malapa otlhe a tlabileng ke tsenene ene e botlhoko ya lefu ke kene malapeng a batho ba kulang ba kulelwang yoo nkgone kgotso ke legela pholo o buile ntho e gola re ka ratu jane ge a kulelwa e re a kulelwa batho ba se ba godile ba neng e le bona ba neng ba kgadisa tho jane batho ga ba sa phela gantle ke o gola empa le ga go le jalo modimo tsa le teng pela bona malapa ao tshwarang bakodi gantle fe ba etseng ka gore le gore modimo a tla le ekeletse gobane otho somphang maoleng tata matsatsi a gago a bophelo a tla tsebe go eketsega ratang bakodi bano gobane se le batho ba seng ba godile ba seng ba sena mokgwa go iketsetsa letho empa go mmonang tsa ditsemone wa o kothatsa go ntsona le ena ka o le jalo tlekege lena botlhe le bana ba dikgutsane tle ga ba tshwara gantle go na le bana ba bangwe ba reng batswadi ba bona ga ba se ba ile jale ba sala ba tlhoga go feta ka moo no ka bolela ka teng ba nkelwa dintho tsa bo bona go sebediswa dintho tsa bo bona gampe ebile qetelelong go qetelela ba se ba sa sele ba di fua gobane go thwe ao ntho e ne le ya mogolwane eno hehehe borangwane bo malome bo mang ditleng go nka ditšhelete tsa bana ba bangwe ba nka ditšhelete tsa bana ba etsa e kaga e kage ke bona ba tla thusa bana gore batle ba baetsese ka gologe empa di tla diwa ke bone ka o lekelo tlhe modimo a tla kene dipeleng tsa botlhe ba utlwileng botlhoko le ba naganang go utlwisa ba bangwe botlhoko gore dintho di tle di tsamaye ka moo modimo o ratang ka teng ga ke se ke beile tsena austanise ke a leboa ke mme setebo ka monna ka ganna motle
1: kgotso mme
0: alleluja
2: Eilid.
3: Hallo Rato, lega machete aus der Mann einmal dafür.
1: Kaufela.
3: Ich habe eine Sache von Manesh. Marume, ha alpe li lwijolak, ki unkhunu khale ki lela o li zato ya.

lebese maletatojane haholo ka ntlong ya ka lapeng lena la thojane tshedisa ntate kgalemadi ao sele re ile ra tsebiswa ka lefu la moradi wa hae ntate ke re lefu le a tshabeha empa jwale lefu ke le mosa le romellwang ke morena. Hobane nako ha e fihlile le ya romellwa tlo le yena. Moradi wa hao re ile ra tseba ha o ntso mo isa hodimo le tlase a ya matlong a kokelo. A kgutla ba lapeng. Empa nako e ke ena ile ya fihla mo fihlela mo sepetlele. Ntate re re ntate Modimo a be le wena hle. Itshepele yena hobane bohle lefatsheng mona re phela re sa tsebe nako le hora eo re tla tloha ka yona ha re tsebe le ona mokgwa oo re tla tloha ka ona lefatsheng lena empa e le lekunutu la morena ke tshedisa bohle maletatojane ao tsenene ya lefu ikene ka go malapa a bona le ya bo bona ke tshedisa le Basotho bohle eo tsenene ya lefu ikene malapeng a bona le ya bo bona. Hobane Jesu ha sa lokisitse sebaka sa hore tloho o rile ko sa lena le ya romellwa le tla le motho. Motho o tswa a le ka hare ho matlo a kokelo. Dingaka di potile moalo empa le ko sa leno ha nako e se fihlile.

0: kgothatsa le go tsamaya tsela eo e boima le wena. Ga o bonate go kata bana ba gago gobane re le ntse re tshepile gore ke bona ba tla re tlhokomela ga re se re kula ke bona metitlhile go tsamaya batšha. Empa ge ntate o kgothala ngwaneso o ntate ya maatla gagolo ya ile a siwa ke molekane kgale fela o ntse o eme o godisa bana ba gago. Ke re botlhe ke re kgothalang bana betso ke nkgono sheba nako le boteng ke mme ntho sentle di ratwa ke botlhe. Modimo wa o boloke le wena a o tlamano ha le mona o ntse o re kganela koloi ena ka nako ena e matlhonoko. Ke a itebogela he ngwaneso ha ke fumane monyetla wa go ke thobe bana beso ke re nkgono o monate a o phuthele nkgono o gale ke lela go leta thojana ke re modimo a le tshwanagofatshe le ya kula ba ratua le ya oka empa ga le kgaotsoge lene le atamele mona gore le kgothatse bana ba bolona le ba fa maatla o ba bontsha gore le ga o imetswe empa se ntho e ka o sitisang go imolola ba bangwe modimo a le tshwanagofatshe a le boloke. Ke a itebogela o setlamagana
1: le kgotso mme.
0: Thank you.
1: Leshume le nang le metso e supileng la metsotso jwale re ya re lebile hore nyane ya bone a letho a letho
2: ka le hata le ka magetse
1: ka ofela
2: a tsabana sa khomo
1: mme
2: tumela tsane
1: khotso mme
2: ke phela ja
1: ka
2: lerato le ka makgetho ga ke kopa go kena matshedisong gothe bona ka lefule setlhogo ke tla go ama se ratang ke matlho a gago o seke walla le ga e le gona go bokolola o seelo ntse o kgutsitse ka mantswana ke re botlhe ba weleng ka phatlha bo lefule seng le kene ka go malapa ntate modimo ntse a le teng go ne go fitlhile nako goba ntho nngwe le nngwe e na le nako le ga o ka ba wa motswadi gakalo wa siwa ke ngwana ntate modimo ena na na le nako ya gae ya gorena o beya motho lefatsheng nako e kae mme le wena o ntse o betse ya gago ka nako ya gago o tla fitlha le ena a fitlha a onke e be ke re ntate ga le madi a o selemo ratua re ntse re na le wena mokwena phephi ntate ka se hlaileng ntate modimo o ntse a le teng ka matsatsi otlhe le botlhe ba nang le bothata mathata ka malapeng ba kulang le ba kulelwang ntate modimo o ke ena matshediso wa tsotlhe mme ka gona re ntate modimo o tla le sedila oa satha ebile oa tlamelela gore na re ka bua dipuo tsa mahunyelo le batho empa ntate modimo ena nako ya gae ga e fitlhile ya gore a tlo o sedila wa sihla le o tla bona gore o lebala ntho nngwe le nngwe ke a lebowatlhe ausitlane le bitso la ka ke mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ke ka sea point ke a leboa mme
1: kgotso mme
2: thank you.

0: Ntate.
1: Le nna ke kena matshidisong sebakeng sa batho bana ba sa itekanelang hle. Okay, motsotsong ona re ntseng re fana ka matshidiso go batho ba bileng le mathata le bona ba kenyeletse. Re na le bana ba sa tsebeng letho, ba sa tsebeng go tsamaya, ba bang ga ba utlwele ditsebeng, ba bang ga ba bone mahlong. Batho ba mofuta o kaofela ba tsietsing e e tshabegang. Re re mogala Modimo a ka ba tadima ka leitlho le mogau, mme a ba tlatse ka maatla, a etse o ka letsatsi le le leng, ka letsatsi le leng le bona. Ba tle ba iphumane ba fue kganya ya Modimo magodimong. Ka ntle ga ke na le mantswe a mangata, ke ba kopela mogau go mogala Modimo, ke ntate a o tse fogona le tirositse ka mona ka mogotong. Ke a leboga mme.
0: Kgotso ntate.
1: Thanki.
0: Eilid.
2: Ke rata le ka magete.
0: Ka fela.
2: Ke tshwana sa kgomo, Auslani. Ke ba o kena matshidiso ngwaneso.
0: Eem.
2: Ntate Modimo o hlotse lefu. Empa motho ha a tsebe nako ya hae. Re kopala bohle maletathojane. Ka lebitso ke nkgono makolo dihlongwane setla sa Thabana City mona. Re tsebisa bohle. Ba weleng ka park. Ka nnete ntate kgalema lesele le ya o sele. Ngwaneso. Tsebiseya Mokwena, tsebiseya. Kgale o di bona, kgale o feta bothateng. E bohloko ke ya gore fela ga o na letsoho la bobedi. E leng molekane wa gago empa ntate Modimo o na le wena. Ka nnete tsebiseya o tla feta, ngwaneso o tla feta bothateng bona. Ba gore ebe ka mora kgwedi tse kae wa pata. Ke ka moo ntate Modimo a o fileng ka teng. O kopela bohle ba kulang. Hey, batho ba kula. Ka nnete. Ka ba kopela mme Mathabo Semakala. Wa kula ha bohloko. O Modimo phamisa bohle hle. Phamisa bohle ntate. Phamisa bohle ba kulang. O fe batho ba ba o ka matla a lerato. Gobane ga ba sa fumane matla a legato ba tetebela go feta. Ka nnete ga rena mantswe a mangata, ga rena mantswe a mangata ge re ntate e ba le botlhe ba kulang, e ba le botlhe ba fetetseng. Ke a leboa, ke a leboa, ke a leboa mme.
0: Aleto.
1: Bala ba tlo ka magata.
0: Ka ofela.
1: E ja bana sa goma. A u ja.
0: E khotso ntate.
1: O bela kwa ga tsane.
0: Ka la ga tlo ka magata, no ntswero.
1: Ah, mo ga no tamba ba le tlo ntate ga di buka u tsane. Ke go ba ga la matriso. O le jona lo ba fuwa sala mo ke neng o tlo a gwale. Moya o e o bona ba ya phumula mesebetsing ya bona, mme mesebetsi ya bona e tla ba latela lefatshe le ka kwano. Bohle bohle ba tla buang ke tsenene ya lefu. Maida bogoko le meseng maida bogoko, mogena ba tshedisa re phela re phelela mogena le re shule ntse re le ba mogena mme go se le ditsola hae. Ba bang ba kudela dipetlele, ba bang ba kudela mahae. Ba bang ba kudela ba ntse ba tsamaya, mogena ba samatla. Mme a ba sedile ka letsogo la gae a ba etse antle ba fole. Ba bake ba mafu a ditlhogo ba ntse ba nyolosa ba theosa gaga moya gaga dipula gaga matsatsi a tshesang mogena a tla ba bone gagologolong thate kgalemadi ya o sele tshedisi ya molwane ya

0: Fred.
1: Ba lo ga tole ga ba Fred.
0: Go fela.
1: Ke tsamana sa go.
0: Ndate.
1: A se tlane.

0: lengolo le le ribe mona, o ntse o ngopola.
1: Hantle haholo.
0: Jwalo, kwa nlahlagelesa ke molati.
1: Jwalo ka mmoko wa pere.
0: Ke le fela mpe ke phamisa letsoko o dumedise, kgotso bo mchesi wa ka.
1: Kgotso ntate.
0: Thank you.
1: Amen. Ai letwe. Ai letwe.
2: Ha ga tla ka magae.
1: O thutse fela.
2: Ka ga tla ka magae.
1: Ha re buisane.
2: Ke tla ra sa go.
1: Ha re buisane.
2: A re tsama no dime.
1: Ha re buisane ntate.
2: O phetse wa?
1: Ha re buisane.
2: A o sa ba re ke ntate mmatla se re tsona mo go tlhomo. Mo ke tlo tla mo go tlhomo ma le tatika.
1: How to majantse?
2: A. Imme di taba go go ra o tla ya kwa majantse ka ka ka ka go go. Ke
1: a wa majantse.
2: E le go gata ntja.
1: Ha ho.
2: O ho ba no house ya majantse.
1: A ka nnete le ho tsamaya ke ntho e ke e ratang ka ho fetisisa. Nka mpa ka ya moo o leng ho le ho feta o ya haufinyana.
2: Wa tseba o tla bolawa ke talo gobane e tla ga o fumana gore ga o soka go tsholwa nja o bogo o tla botaya mogotlong ga o fika o bona gore ke a o tlhalosiwang dijana o bogo o petakela kwana. O tlile le ga ba ntse ba siwa motsolo mongwe o fumana.
1: Ba ikatile go na le pale e jalo ke sa gopola fela ene le bokeng ya dibuka tse nneng ke di bala sekolo
2: ga o fika o bone o santse o kopana le ba senteng ba tula mmoko wa ntjanyana ebe go go a kgutsa ga o fika mogotong o fana gore
1: o fana ebong a sata akakoile ore ntse le itukisa selemong se tlang re tla be re tla ka mono ka mogotlong ga ba kutlwile gantle
2: ge ta dire ge batla gore e be mmedi meketena
1: ga e tlo etsala gona ngwana mme re le baka majantseng re le o ja mntsa
2: ke batla go bona gorena o tlaya kwana kapa o tla tla mono
1: wena ebile o baleya ditaba je ga ditaba
2: wa tseba ga batho ga ba koka ga ba sekerane mepetsing a ke se ke thaa
1: o moma metsi ka re morana kgotso ntate matlas ntate modia tsebe o kae
2: a o se ka mpotsa motho e mongwe goba ke re thojane ya ititeng
1: ke a o botsa ena
2: kewena o tsoo bitso thojane ya ititeng
1: Kamene
2: mene. Jalo wena o ba na go le dira tlhaga.
1: Kamene mene thagele.
2: O tswa go itse ha o kara o go sala. Ke tla jolela. Ka ga he. Ke tsena a e khona. E tawe e tsena e se tsosa go re. Ke ke me lo ho. A ga the pile. Tsena di ke di fete a di ditlhotlhiwe tsa tshwatlhwa tsa tshwatlhwa itse ga mogago ga kutlwa gae le matsidiso ke a wa setsidi jale o sa phamise sefatlhego ka gaa ga ke tseta phamisa letsola mogotsi itse ga kutlwang tate ga o tefonang ditimetsike a feta ka ga ke a utlwa goga bonyane Ulo kiri ga tla bona go la o taya mo ditimwa ba ntja kapa wa mogotuna
1: ke a mo ketong mo hale suku majantseng ke lo ja ntja fa fela
2: a majantseng a ka se ri le gaya nna ke a ikutsa gona ha re ne re ge bono mogotong o sa ta o ntse bilala ho ya kwa
1: Ile ho re le lokise le tla mogotlong.
2: Ile ho re mogotlong e tlile mo kete wa teng e tlile ha o batle ho ba lo a pele ho nosa.
1: Mo ke kgetlo nna ke

0: dikotla o tlo bona.
1: O tla ikwa gola dikotla.
0: Nade.
1: O ntse o utlwa.
0: O se o thotse. Oo, ke a utlwa bale. Ee, wa re.
1: Ke rena o tla ikwa gola dikotla.
0: Ai ke tla moketong wa mogotlo wa mogotlo le monsetla le monsena teng ke ya mohalisuku ibile o tla firikanya batho ba tla nahana go hona le ntwe jwalo ka yenu ba tla tlwa ba firikana wa tseba
1: e go ana o tshile ho ga ha ke go imedi ho ka tla tsa wa
0: e ja tswale le tho ke hlakile
1: o
0: sa le hlwa dithabe mo ke le banteng ke mohalisuku.
1: Hai le mona o go ya mahalisi ke re ke thulela
0: ho ne ne ne ne tsenye o tso.

0: Winnie Mashaba, Salmenya, Salasoto, Aurebe Hante, Minsusung, Emashume, Amabedi, Ananga, Limitso, Esupilene, Refualiti, Hora, Ina, Yabone. Netokore, Etalarona, Lilo Fellamane, Horignani, Yabushan, Eilid.
1: Kalo ga tlo ka magetse
0: go fela
1: ke tsana sa go mo se a tsani mwana sa tswa ne ke fela o ne di se o bo ne di se tsa ha holo mo ha tsanta te mo di a tsebe a nne tintse ke le ga ka hlengwane so tsong go nna makolo ya nwa le tebele tsa sa thaba masite mo na ngwane so hle ntse ke le ga ka go fela maila bo go kohlene ke re fela ntse ke hlaisentswe la ka hle
2: Ga tola ka magete
0: ka ofela
2: tshwana sa go mo Austin
0: ne
2: Austin
0: ho tsa me e di ha se na audi leng ka nnete ha let
2: ka le ga tola ka magete
0: ka ofela
2: tshwana sa khomo a tla mi marume hostel
0: em
2: le bitla ka ke menna ke tsama ka ke ke ntse ka sipenti
0: o em
2: e em a a ka nete o sontse ho phua mogogo wa ha ngwana nne wa ka
0: e
2: ha ke re ihle ga tse o ho qalelle ngwana eso
0: ngwana nne ke tla sentse ke ya masimo e bile ke tla tsama ka lo speaker ga le monsena
2: Ai bo, le phala sa ba isiya.
0: Ka ga mana. Ba
2: sa le phala.
0: Le tsebe bo bo ke thuti. Ba ba le suku ka bana la tabele le tsebe bo ke thuti nga mali. Ke ke le mo bia ho lu le mantse.
2: Ke rata tika re mmone.
0: Se pika re o ela o tla nkutle. O se ba tsua ka le se a re lena ka fela go.
2: E ka nka be ke tsa malu wena tseba.
0: Ariye. Ariye.
2: Ka nnete go kwa bana se ke gadile hona ho.
0: Ha o kwa speaker ga bona.
2: Ha go ka ga speaker e mo. Ah.
0: Le a me wa ka ba le suku ka ba mo ke tote.
2: Le ntse re fara mo ke tote.
0: Mohale suku mo ke tute.
2: Ba tla di buka sa ba tsho ga mentho tentla sa di se di fanoga ba so pota ha o tsaha so tswa mo. Ha ba di
0: fanoga.
2: Ha ba di fanoga ha ba di phaphatha o ba ta motho.
0: Ka motho ha ke sa ja di phaphatha.
2: Ka le we. Ha na go la go ja tsela tse.
0: Ka tso fela wa matsatsi ena nkgono wa ka o sa tseba ha sa mphella mo le mbona ha u ya mona a feta fela o tswe ke mophuta
2: tsone we
0: ha ke sa ja di fano ha ke sa ja di
2: papata
0: ke
2: ha sa na motho ha o sa na genere
0: le sokwala le genere le ntshwarisa nyoko ya nkudi se ka fela
2: ha ke so kunthetsela Ete a Ibile ni tsaleng ha eyo.
0: Ni bitsa tsamba ba le di memela ba ha ke sa di ja ho ha.
2: O tsa bona ka se re di ntile re nne ntse ntse ha sa entse tsena re tla ho fa tsona.

0: go ra o re ha o fihla ya ha ngwana kwa be o fihla o so gotse.
1: Ah o lo pata ke a pata. Ha ke pata la nne ke a punyalla ke.
0: O sa tsama ka ntlela.
1: Ha bo mutibute botle ke.
0: Tshe. Nga pa ka o emela pela mtho mmane ka o feneletsa
1: tsone. Ha ke o feta fela shut. Ke ga ha ke sa di ja di a nkurisa.
0: A se tane tsa ke le le ba ka ntse ke rata ba ile ba go ka ofela bo ngone le bontate mongolo bo mmele bontate ba o sile ba butle. Le bitsela ka ke menna ke a tsana ke direteng ke ka sipanti ke mo sia motho ba tsi ke nage.
1: Ke tla o khera o kwa o tlwelle o tsana mo ga le di phaphatha mong. O tsama he ba sentse ba ga haketse. Nja rona mogogong kwana go lobisa ke re kwa o jwetsa ga ke sa ja tse o se ke ja
0: la tlhere o se re di la re fihla go etse ditema
1: ehe o ba he
0: e ya nne
1: ba sa tsaba ha ke le mana ga se ge a se re tsa tsena ge ya lla ka go tlwa tlwa
0: a bona
1: di phaphata ho le tla di bona ba tla mo ke tubu fetse
0: le ke le nne
1: ho hang di fa no ga le di phaphata re tla di bona ha re thoba ma le suku kwa ne tla le se go tle hantle ona be le je se di kwa letso sentse di fokotswa mafura ho hang ha re di kene tsa di phaphata ka motoho ha re di di ho hang a let
2: ga khato le ka magete
1: ka ofela
2: re tshabana sa home
1: me
2: ha se tlame
1: e ya
2: ana nne na ke tlela ho tla phamisa la ka letso gore le nna le biso la ka le kene bokeng a emana nne se ke tsamela ke ikela ha ga mane ke nne ngwana sa le ho la thageng ka mana ka jo gotane ntse ke tuletse pakeng tsa no ka tsepedi jo gotane le sosa ke a itebela tsala be re petsana ya nsukudisa
1: pepi
2: ka nnete ke a sukula e ka nnete o no ba tumedise maila boko a ntsa ga tlo ha go luka jo gotane ka mo ke a leboa o tsamahana
1: o gotso mme Eyelid.
3: Kalo a tolo ka magetha.
1: Ka ofela.
3: Sa ba ra tsa go ba utlang. Kukulukulu. Ko.
1: Kukulukulu ba na fihlenga la kwe.
3: Ao. Nse ke lukisa ma video utlami.
1: Ha
3: o ntse o nyolosa e be le go tshwere speaker nye o tshwere make ga ke re se na le nye
1: o ke se o se ha ka o mantsho
3: e ka o dimo ka mona o se fa ha ka ka o dimo ka mona fela e be
1: ke o le tsa ke go mo ke tutre
3: e e be o tshwere ntwe na teng ya le mmeke a tsama ke a ke re ke ngo tla dula ka ntane le yena ya le be o tshwareletse nthweno wena o tshwere steering ntse o bua fela ja le ntse bua ka o dimo ka kwa
1: ntho e ntle ka
3: mahalosuku. O ntse o lo tlotsa madi ba ka tsengata o ka diketaneng ka maoto.
1: Ha
3: re ye ka maoto.
1: Ntho e ntle ka mahalosuku. Ntle mahalosuku.
3: Ha eh, bute wa ne so ki kemela hantle. Kokolokolo. Ko ke bo ga ba so ke yo ntate mo na itjellang ice cream ya. Ba yo so se itjella ice cream se ba be khatse ka diphaphata kwa ne.
1: Ela ka ice cream ke se je. Ke kutla bo ga masoko, ba masokisi na ice cream ya nantse ke ja. Ke tla uvetsa o sane. Na ice cream ya nantse ke ja. Di papa tsona le gemere le

0: Nora le Hana le ke na le bonnete ba gore ke sa dija. Alet. Alet.
1: Ka lerato le ka makge Christiane.
0: Nka o fela.
1: E tshabana sa go. Utlwa ke ka wi. O go ya masimong ha o fitlha majantse. O ko bane nna ke ha o isetsa balemi bo go a lengwa ka nako ena majantseng go tse sekotlolo sa dijo tsa balemi. O tshwere se buela go le ka letsoo le nka patsa bo se beile gona ka oduma.
0: Ka oduma mantsho mantsho a ke re sa ke fuwe mantsho ngwana mme se ke tlo tsamaya ke tshwere mantsho tswe.
1: Ke ne ke kopa go botsa gore na ke ka nako ena wa uwa masimo ke o isa dijo tsa balemi majantseng gona e ka ba.
0: Ke re ke tla bentse ke theoa, ke tla masimong ke tswa majantseng. Ke tla masimong mona.
1: A go tla masimong mo tata o so go tse mo buru o tswa go dira. Ke bona le se buela go le a se se le ka o duma skotlolo.
0: E fedile ha ile tjene, e fedile. Ntumelle ke etse tjena, o ke lata motho ya re tshwaretseng lefielo a tlo fiella moruti wa rona. Ke mora message le ditšhaba enwa. Ha mona sa ipatile tjena, o ja hantle message le ditšhaba. Ngwanane, ha batle batho ba mokgathatsang ha mafura sa shebilwe ka ho yena tjena.

0: ya hlokang re tle re tsoa go mo wa le hodimo e seng wa lefatshe le na wa bola ka ona le hona fuwe ke mogena ska ba ihosa le go ola ha o ikebele a nnete ska ba la bolotsana le tle tsebo hlona no fatsa le hodimo a ke ntse ke na ska ma le fere tsing gutu modimo a khotsa o bolokile ka nako e ne e tile la o sireleditse o phethie mosebetsi wa ka bogabane Dima khotswa ka o sireletse wa fika di ahelo tsa o tloboela go khutle go tsa mosebetsi o na hape ke ngone khotswa ke legela pholoho ke ya leboha
1: khotsong kholo
0: tsa maya hang ka ngwanisho

0: Magete.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Go fela.
1: Se tshabana sa kgomo. O phela monate o setlamelo.
0: Setlamelo
1: la letatho ya. Ka ntse ke rata ngwane ka nnete haholo fela. Se ke o mametse ho tloha mane ho fihlela mona. Ke kopa re kwale mosebetsi moratiwa wa ka. Ntate Modimo re a leboha. Ho seng ho hotle ho hlotsweng ke wena Jehova. Re a leboha ntate ka mohau ntate. O fileng ngwana Jehova ebe ntse re bona mahlasedi a letsatsi. Re bona mesong Jehova. Se ka bohlale ba rona. Ke ka matla le ka kgorumetso ya hao ntate ya lokileng. Ntate re a o leboha. Re isa hlompho le boko ho wena Jehova. Ntate a na le matla re kene matshedisong Jehova. Ra mamela Jehova ntate. Tsohle Jehova re di beha ho wena bana re tshepile wena. Hobane itse ba itshepetseng wena ba keke ba swaba. O ke kwa re fa morwalo o imelang Jehova. Tengwe le lengwe Jehova e ba bobebe Jehova fela re itshepetse wena. Ntate ke a leboha Jehova le mokhudu wa rone Jehova. O tlo tswa Jehova a kena ka hare o tsela Jehova ho ya ka ntlo mma a dulang Jehova. Ntate mokwele mading a matla, mading a morena Jesu Jehova. Mading a sa hloleheng. Mading e reng ha re a bohwelehetsa ho ona Jehova a re etsetse mehlolo. Ntate ke a leboha. Ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta. Ke a leboha Ustamano. Ka lebitso ke mme lebelelang tse molemo. Mosikong wa Thabamane. Ona tse ke haeso mokgotlong. Ke a leboha moratuwa. Amen.
0: O kgotso mme.
1: Thank you Lekgwakgwa.
0: A se mohe wena mmamedi wa seyalemoya sa Lesotho. Aa ka nnete re letile. Ka lerato le ka makgethe leeto lena re le qadile mane horeng ya leshome le metso e mmedi le tlo felela mona mo re leng hona teng. Nna lebitso la ka ke Ausi Mpolokeng wa ntate Simudi. Ke Ausi Tlamahano ya maletathojane. Ha re kopane hang ka morao ho hora ena ya bohlano.

motho e motle momamedi wa Radio Lesotho ke o dumedisa ke go wena dumela motho e motle ya ratwang ke Modimo ya ratwang ke Jehova tsatsi la kajeno ke tshwere lengolo le tswang ho Petrosi lona re le fumana Petrosi temana ya bohlano kgaolo ya bosupa re na le bale ya tjena latlhelang dipelaelo tsotlhe tsa lona godima ona gobane wa le hlokomela e motho e motle nao ko utlwe ga o nkile boima o nkile ka boima mohlomong mo itselang jale boima bona o bojere godima gago bo imetse ebe motho e mong ka fo ngwana gago o tla a o thabetse a fitlha a o godisa o tlo bo utlwe le wena magetleng mona go na le ntho e tlhoang jale lengolo lena le lona le re latlhelang dipelaelo tsa lona tsotlhe go ona gobane wa o tlhokomela lengolo le leng gape-gape le ke letshwereng le tsamayang le lena ge le fumana go Johane gobane Morena Modimo o ratile lefatshe gakalo o bitse a tela mora wa gae ya inou go tla re pholosa lefatsheng lena la o qetela le o kenang le lona ge le fumana jalo go tshenolo kgaolo temana ya masome a mabedi a motsomong kgaolo ya bone yona e re Morena Modimo o tla hlakola dillo tsa rona gobane lefatsheng lena re leng go lona ke lefatshe la dillo re a lla re bafokodi re a fokola ke le o tla hlakola motho e mong ee ke gopola banna ba e kang bo Daniele ba ile ba beya tsotlhe go Modimo banna ba e kang bo Tafita ba ile ba beya tsotlhe go Modimo ema Modimo wa sebetsa banna ba bararo le bona ba ile ba kena ka ga sebopi sa mollo ema ba beya tshepo ya bona go Modimo ya phelang mme Modimo a ba folosi jale motho e mongwe nako ya tla yo meogo e tla hlakolwa matsong a rona mahlong a rona ee ka nako eno lefu lekeke la tlhotse le ba teng maswabi a keke a tlhotse a ba teng dillo tsena tseo ke leng ka gago tsona tseo lefu le re tsametseng ga kana tsatsing lena o utlwa motho o utlwa gotlhe mme o sa ile le ena o sa ile o fane motseng bo pata batho ba ba gago ka nako e le nngwe le bosoko nakong eo

ke kenang bophelong bo sa feleng bo tla fela. Foo re tlamehileng go etsa ke gore se roleng tsotlhe, boima botlhe bo re nang le bona, dilo tsotlhe tseo re nang le tsona, bohloko botlhe bo re nang le bona, re bopege go Jesu Morena wa rona ya re tsholetseng. Jesu Modimo wa rona eo re mo tshepileng, Jesu Morena wa rona ya re lwanelang marabeng ao re a tshetseng. Gobane Morena Modimo ba lokileng ga ba robetse ba phomotse. Go na le ba bangwe ba sebeletsang eo e mobe, ba kopanang bosibu ka bosibu, ba bua, ba batla go timetsa maphelo a rona. Ba re sheba le ka di-computer, ga ke re jale se re sebedisa le technology e ntšha, ba o sheba gona o tlo tsamaya kae, ba o beela tsona ntho tsena tsa bona, gobane bona ba sebeletsa e mobe. Ke ka gona re ba le ma mona le mona, ge ba le dillo malapa a kabana. O motho e motlhetlhe, ke a o kopa bee tsotlhe go Modimo. Ga ke thulo jalo, ke kopa go rapela. O sefapano se galelang sa Jesu Kriste, wena Jesu wa Nasareta, ka jeno le ka metlha, wena ya thalositsweng, a kore gauhele, mme o etse gore tsotlhe tseo re sa di boneng di fofele thokwa le go rona, di tsamaye thokwa le go rona, gobane Morena Modimo wa ka, re tshepile wena, wena Jesu, wena moya o halalelang o ka go rona, gongwe bo o halalelang. Lebitso la ka ke Mabusetsa Morekisane ya tsenang kereke e Katoliki mane Roma ga Mmajeso. Fela nna ke tlwaetse gore ke be le moporesta wa ka e ke mo ratang ya ntlhokometseng ka lentswe, yena ke Ramosasaluwe OMI. Mme Basotho ba batho, ga le tla tswa le ya mosebetsing, Modimo a betsa pele, a ye le lona, a kgutle le lona. Ruri ke leboga Radio Lesotho ka o mpha monyetla ona wa o fetisa lentswe lena gore ga re beng tsotlhe go Morena Modimo. Amen.

0: Ntumela go dumedisa mamamedi ga bana wa Salmane sa Lesotho. Lenaneo le re kenang go lona ke lenaneo la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenaneo la lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tlhophisetswang kgaso ke phatlhalatso ya temo. Lenaneo lena le tla go wena hoseng hwa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 15. Ya seng a hoha madume a re o atamele pela selemo ya sa hao o tlo anya e tswelele mohasula ke wa hawa ka mehla mma kamohelo wa Magwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong ke na le wa mphato wa ka Alice Samuel ka metšhining. Ena ntse bona gore ditaba tsena tsa rona di fitlha wena ho se tshitiso ya leto. Mananeo ana a lekala la temo sepheo sa ona ko lefa thuto ho le tshwarisa ka ditsebo ditabeng tsa temo e ka sitana le ho lehlabolla holoholo hona ditabeng tsona tseo tsa temo. A bua ka temo ya masimong kapa ya majareteng. A bua ka phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le pabalo ya malapa. A bua ka dithaba tsa diphoofolo, bophekoli kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone, mme o tla hopola hore ha e le Labone tjena e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho bua ka ditaba tsa mokete wa dihwai o neng o tshwerwe mane holong ya Diboka Maseru. Mme re sa le hona mono ke lakatsa ho fa puo ya monghadi Mabusetsa Makau ho hlaha lefapheng la diphoofolo le bophekodi ba tsona ha a ne a bula mokete oo ka molao.
1: Re mona letsatsing lena la mokete ona o tlwaelehileng o seng o na le nako jwale wa dihwai o bitswang Farmers Pitso e tsile ka sheno re le lekala la temo ka kotloloho. Re bile re tsheditse hape ka e nngwe ya diprojekte tsa rona tse ka hare ho lekala e leng Smallholder Agricultural Development Project. Re tlile mona re le lekala la temo hobane mosebetsi o etswang ke Farmers Pitso re bona e le mosebetsi wa bohlokwa haholo o bileng re ikarabellang ho ona re le lekala. Mme re hlokomela boikitlaetso boo dihwai tsa Basotho di bo bontshang tlhahisong ya dijo le mesebetsi ya temo ka kakaretso le ho fetola maphelo a setjhaba ka ho theha mesebetsi jwalo ka ha e le mohoa wa mmuso ono o tulong hore lekala la temo le kgethuwe le lekala le leng le tshwanetseng ho bona hore batho ba itlhahisetsa mesebetsi. Ke lekgetlo la pele mokete ona wa Farmers Pitso o tshwara ka tsela ya sebopeho sena sa hore ebe ba ile ba etsa memo ho ya lekaleng la temo e le mokgwa wa ho mema mafapha a fapaneng ka hare ho ona lekala la temo e ka sitana le makala a mang lekang lekala la tikoloho le meru le sekolo se seholo sa setjhaba National University of Lesotho e ka sitana le mokgatlo wa lefatshe wa dijo e ka sitana le ditsebi tse nang le ditsebo tse kgetheileng mafapheng a fapaneng a bophelo. Re ka bolela di-auditora diteng mona e leng bona batho ba thusang haholo hobane re a tseba hore ke morero wa lekala la temo hore dihwai di nke temo e le kgwebo. Jwale re tlile mona re tsheeditse ditaba tseno. Rona ka lefapheng lena la diphoofolo re tlile le batho ba tlhahiso ya ba amanang le taba tsa tlhahiso ya diphoofolo ka mefuta ya yona e fapaneng, empa ka ho otloloha bana ba Farmers Pitso bana ile ba re kopa hore re tle re hlophise tlhahiso ya dinku le dipudi ho ba re tseba bohlokwa ba yona ka hare ho naha ka mona hore ditaba tsa boya ba nku ya farelane le pudi ya seiboko na di bohlokwa hakakang. Re boetse hape ho ile hwa thwe re hlophe ditaba tsa tlhahiso ya bomaditshibana. Re tseba hore ena taba yona ke eo mohlomphehi letona le kgabane la temo le kanetso ya dijo a entseng phatlalatso hore e be ye nngwe eo re e nkelang hodimo haholo e le hore re tle re tsebe ho theola sekgahla sa theko ya nama ya kgoho e kenang e hlaha ka ntle. Jwale re na le ditsebi tseno. Ba boetse hape ba re mema hore re betle le ditsebi hape ditabeng tsa maano a lekala la temo e leng di-policy haholo tseo ka lefapheng lena la diphoofolo e ka sitana le taba tse akaretsang ba teng. Ba boetse hape ba memme le morero o motjha o teng o sebetsanang le tsona taba tsa diphoofolo e leng wa One Corp o na le boemedi e ka sitana le ditaba tsa bophekodi. Re a tseba bohle hore naha ya Lesotho re tlokotsing ya lefu lena le teng la dikgolwana le molomo e leng foot and mouth disease. Re na le ngaka e tlotla e arolelana ditaba tsenana tse amang ditaba tsa bophelo le ruo la diphoofolo e leng ngaka Ntia e le mong wa moifo wa batho ba tla ba le teng mona ba tla fana ka ho fapanyetsana hwa dipuo. bua le dipotso tse tla arawa ho hlaha dihwaing. Ke ithutile hape ha re ntse re bua le bahlophisi ba mokete ona hore ho boetse hape ho na le ditlhodisano tse hlophisitsweng tsa dikolo tse sebetsang le ho etsa thuto ena ya temo, mme ditaba tseo di tla tswela pele Labohlano. Ona mokgahlelo ona wa ho fapanyetsana ka dipulelo le dipotso le dihwai ke letsatsi la pele le bileng le thakgolang mokete ona wa letsatsi la kajeno kapo wa selemo sena se re leng ho sona seodi.
0: Tsena ke ditaba tsa Monghadi Mabusetsama ka wena seo se setle e le mookamedi lefapheng la tsa diphoofolo lekaleng la temo, mme ditaba tsena tsa hae di re fetisetsa ho Monghadi Molapo Shakgane. Ena ke sehwai seo ke ileng ka buisana le sona hona moketeng oo wa dihwai wa dikgao.
2: Ntate Molapo Shakgane ke sehwai se hlahisang dikolobe le dikgogo tsa nama, to be specific. Empa ntle le ho mono ke sebetsa ka ho kwetlisa dihwai ka leruo la diphoofolo e leng tsona dikolobe ha mmoho le dikgogo tsa nama. Ke tsona mosebetsi e ke etsang eno, ke hlaha hona seterekeng sena sa Maseru. Ke fanang ka ditshebeletso tsena tsa ka tsa bohwai le bosupisi ba temo ya diphoofolo.

0: telele haholo ho tloa ka nako e mokete ona no sa tshwarelwa boe bong bo tlase haholo. Ho ne re gathera teng re le dihwai, ke hopola e sa qala re le mane ne RCC Hall. Ho fihlelletseng hana jwale se hlile le dimadiba dilemo tse batlang di le mmalwa la se ke sa hopola hantle na nka re ke kae. Kannete I've been working with bahlophisi ba ditaba tsena tsa Farmers Pizza Awards. Mme selemo se seng le se seng ha e tshwarwa ke dula ke le teng. Qalong ya teng ke ne ke ba teng, ke ba karolo ya teng ke le sehwai se kenelang ditlhodisano tsena. Empa ka morao hore ebe ke ile ka qeteletse ke se ke theile taba ena ya bosupisi ba tlo. Ke ile ka qeteletse ke bona hore nka se ke ka tlo qeteletse ke kena competition le batho beo ke ba kwetlisa. Mme yaba ke qeteletse ke se ke pusha bona hore ba nke karolo e kgolo mona ditabeng tsa ho kenela di-awards tsena. Ke ile ka e wina ka makgetlo a mangata, ko gane bane ke wina selemo se seng le se seng. Mme ke ile ka qeteletse ke decide mono hore ae ka nnete se le nako ya hore ke tlohelle ba bang jwale nna se ke hlaha ke se ke le mokwetlisi wa bona, ke se ka mpa ka kena di-categoring tsa bo hore na ke kena le basupisi ba bang ka ditaba tsa extension services. So far ke se ke le hakalo le taba tsena tsa Farmers Pizza, ke di kenela selemo se seng le se seng. Le lemong sona senana ke ntse ke ile ka fumana nomination ya hore ka mora hore ke kene ditabeng tsena tsa ka tsa leruo la dikolobe le bokwetlisi, ke ile ka qetelletse ke se ke na le kgwebo e ke e qadileng eo e neng e le hore target ya yona ke hore e create mmaraka ka bakeng sa bahlahisi bana ba ntseng ke bakwetlisi. Mme ka morao ho mono itse ha ke qeta ho hlaha ka mona ka mo ke seng ke le ke fana ka market access, selemong sena ho ile hwa hlaha category eno e ne bitswa ka hore ke innovation and market access. So e ile ya ba mo kileng ka hlaha teng ka kenela taba tseno tsa ho fana ka access into market wa absorber ditlhahiso ya dihwai ka kotoloko. So that is basically ntho e seng ke etsa hana jwale e ntseng e nkhipile ke ntse ke le teng ka hare ho taba tsena tsa Farmers Pizza. Ke a kgola e nngwe hape ileng ya nkenya ka hare ho ditaba tsa Farmers Pizza eo ile ya ba a new category e kileng ka e proposa ka hare ho Farmers Pizza ke le titjhere. Ke a kgola qalong ya ditaba tsa rona ha ke a hlalosa hore ke titjhere e rutang thuto ya teng. Mme ile ga ke hlokomela hore ka hare ho taba tseo re ntseng re di etsa le bana ba sekolo, ho ka ba bohlokwa haholo hore ditaba tsa rona le bona tse re ba rutang ka tsona mane sekolong di se ke tsa fella ka hore re ba rute thuto ka classroom-ong. But ho na le moo ba ka tsebang hore taba ena ya temo e na le boiphediso beo ba ka iphedisang ka yona. Mme ke ile ka atamela bahlophisi ba mokete ona wa Farmers Pizza hore ba ke ba re create-ele platform kapa category re tla re ke ya high schools competitions. Mme ke selemo sa boraro sena se re kenang ho sona, re se re na le category eno ya Farmers Pizza high school category. So e le hore gona mono ke gona mo ehlileng ha jwale ke ntseng ke tsa tap in e le boikarabelo ba ka le taba tsa mokete ona wa dihwai wa dikgao.
1: Ga lebantate re kopa go botsa gore na ebe nakong ena ya tsamaiso kapa ya bohlophisetsa gona mokete ono o tshwanang, mohlomong re ipapisa le go tloa nako o mokete ono o qalang ga o le go fitlhela gana jale dikgolotso tse ka ba leng lela kopana le tsona go fitlhela boemong bona bo bele o song oo e ka gaisele le boemong bo godimo ga golo feta nakong ene qalang.
0: Ee, go nona le dikgolotso ka nnete tse o le motho o ne o di bona le ga e le wena o ne o ntse o le sogai fela sentseng se tla ditabeng tsena. O ne o bona dikgolotso tsa gore e ka re mokete ona o ka nka sebopeo seo se ka bang ya holang haholo, mme e ka e ka re go ka ba le dintho tseo ba ka ba di etsa. Mme ne ntse re ba atamela ka le ka dikeletso gore na mohlomong ba ka etsa dintho difeng le difeng hore o fitlheletse mokete ona o ka ba magnitudeng ona o seng o le ho ona hana jwale. Ka nnete o fitlheletseng hana jwale tjena e se le mokete o hlileng o le moholo gadi kaholo ka hare ho naga ka monana, because ke mokete wa pele wa ho ba teng wa tshobotsi e tjena. Mme ka morao hore ebe ho ile hwa ba le ditaba tse tjenana tseo di seng e hohela batho ba bangata haholo. For the first time hana jwale tjena selemong sena re boneng ho qala jwalo ka letsatsing lona lena ho so ba le panele ya ditsebi tse hlahang ka hare ho University ya Lesotho ho hlaha ka hara makala a mmuso. Ke tswa mona hore di ke di tlotla di address-a di-challenge tse ding tse hape tse teng ka hare ho ditaba tsa rona tsa bohwai le bosupisi. Mme taba eno e bontsha kgolo e kgolo.

0: haholo hore it's not only about man mo ikadileng teng mo fanong ka dikgau, but also hore ba tle ba tsebe hore ba tle ba tshore ba tle ba hole nakong e tlang. Na ke di ntse di ntsa dintho tse basic tse hlokang hore ba tle ba kene ho tsona ba e le dikoloso, ba tle ba di pheme e le hore ha ba kena ho temo ya bona e tlo tla e kena hana jwale kapa e hlahlamana, e be le hore so na le dintho tse ding tse ba tsebang hantle hore na o re fumane boeletsi ba botsebi, na tse ding tsa di tsa dikholotso tse ba bang le tsona ba ka di fumana ho kae. Because one of the things that was addressed ka mane ka holong ko hore na o knowledgeable pele o kena ka hare ho ntho tseo o kena ka ho tsona, o kena ka hare ho tlhahiso, na o na le information e nepahetseng e lekaneng bakeng sa hore o tsebe ho nepa. Ha o so o nepile, taba tse ding ke tsena tsa bo ditjhelete, hore na tshebediso ya ditjhelete tsa kgwebo kaofela ntho tse kang tsenono. So ke mohato o sengwe le o fihletse hodimo haholoholo ka nnete, o bontshang kgolo e kgolo haholo ka ditaba tsena tsa mokete ona wa dihwai.
1: A hona Mosotho Motle o ikutlwetse ditaba tse monate tsena tsa mokete wa dikgau wa dihwai. Ke nako o tshwaretse di le hakana letsatsing la kajeno. Ke se ke re wa tamene hape le nakong e tlang, hobane wa tseba hore mananeo ana ka mehla yohle ke mosupisi ya haufi le wena. Ke ntse ke le hawa ka mehla ma ka mehla wa makgwadinyane, mme ke se ke re mohoma ya temeng ha dipanwe.

0: Your call has been placed on hold. Please.
1: +26 5993 223 1642 9. O tla gotla mo mamedi e ka nna ba motlhomong ne ipentse holte mo founu ya mogala wa gago +26 5993 223 1642 9. Ke ditemogo tsa mogala mamedi tse o ka gokanang le rona ka tso. Mamedi kgotso, mamedi dumela. Ntate Malegi.
2: Ntate Malegi ka kgoba le ya flu.
1: Ntate.
2: Eya ntate, taba tsela tsa bohatlhaodi tse a rupa di bua mehlaena. Jale ne ke etsa potso ya gona mona ga o tloa kamboloko manong di losa ya tatane kwana bahatlhaodi ba na le matlo a bona a matle a nagauwe moo ba gaetse matlo ke botsa gona fela re sa ba bona go feta mona go ya tatane kwana mone ba ile bona manong ke ditshwene teng. Ga ba keta ba kene matlong ano a bona e be ba bakanke ba o etsagala buang ka bona ba ije kae jale se ba sa fete matlo ona a ntsa eme a ntsa lee le kampo eno e ne ntse mono go ba tlabele manontse ba bone gante ga theoile botlhajwa pego tsa makheko le ditonki mono ga ba sa fita ka mona e be teng o etsagala buang tate ebe o ka ba le motho a ka gabanke a le bone
1: tate Malegi.
2: Ntate
1: ha jole ha rena moite a ka ga ba mohlomong o bona ka se ka etswang ke sefe ntate o le gona o matlafatsa ditaba tsetsa ba hlao
2: ya ntate ntate
1: mamedi ka kena di nomoro tsa mohala tsa +26 5993 223 1642 9 di nomoro tso ka ho kana le rona ka tsona ga metsetseng e mehlano re a re lebile horeng ya botshelela reng ya botshela ge balwa ditaba tse qalang letsatsi bi re tlabe re beya ntlha ena khutlo gona mo mamedi +26 5993 223 1642 9 mo mamedi kgotso.
3: Hello ntate.
1: Ntate
3: ke ga supu ka leswe ntho tsa ka ntate.
1: Ntate mang
3: ga supu?
1: Ee ntate ga supu.
3: Ee ntate a tsewa tabe na mahahlaudi ntse na mahane na maletse naga wa phara mpelo re baka tse ding tsa bohahlaudi ga di tse bagale ke etse motlhala ka geso ka mo fela le sone letle gampe mo thong le sebeng ga mo sebaka se a tshireletsong ka teng fela batho ga ba tsebe ka sone ka baka la go tlhoka tsela fela ko go fitlhang mone tsamaya ka maoto nako e tekile bona ke sebaka se setle bona la enka ka gobela difoto a di bona nake baka se buaga ko ga se setle bona empache ha ke mmuso ga fela tsela ke tlo tswa hatsa ka go ya ya sutu ya ntate.
1: Mhm. Ga le bua ntate.
3: Thank you.
1: Ke meme wa go qetela ke tla phethelang ka yena ke tla re tsebe go gefutsa +26 5993 223 1642 9. Mama medi khotso. Mama medi khotso. Ha utlwagale mamedi kgetlhegele ke e mong ya ka bang legeronolo +266 mamedi dumela ntate
4: adena ke a kwala
1: o hlakile
4: ezikokokeli ntate ke ntate sehlonta
1: ntate mpheu
4: ntate sehlong ntate
1: o ntate sehlong
4: ntate a ntate a ongamoetse ge ke kene jale lehoja bomadima be boteng go sena re sena moiti a tlo go arabela empa he re tlo fitisa ke gore re fitise fela
1: e ya go utlwa gore na mohlomong bohatlhaodi o bona ka bo ka ntlafatswa jwang ka ga gona ga ya Lesotho
4: ka go geng ka mona o sentse go na le matlo a ka moelo bakeng sa bohatlhaodi ntate go na le matlo e leng gore a ka Samuel abaiti ba gwalo a seng a sa sebedisi ntena ya hawa ho thwe ke loje jale ke bona ka ga ntining e le hore o re ne hlie le kamelo ke koko ke kamelo ya baeti jale ba hahlaudi ha ba le teng a ka ba le sebaka sebaka go balang ho sona e le hore ba tlotla hlahloba ka tse ding tse ya moele ya ntate re na le bo monyemotsa ntate tlheko ka go fokedi ka mona e leng gore bagatlhaodi ba tlameya ba ithutie ka yone re na le

0: polane ka munu ba hasauri ba tsane ya hore ba ka bae munu ba itola ba ishapa ka metsi ya mafutsinga jale bo marina bo teng ba ka tsena tse ke buang ka tsona ari tamae ka koloi ha ua teng ka khanwa itileng te wa se ya di ba kenzi wa lunda titi ku gali ha ke tsebe ho bona idi ke ga ba ba ma ne tsi di ho nalana go ba tla ga ya ga ba ka le tsa dileng ha ba di tsinda titi ku
1: da di
0: ka ba tsa ga di mola ya tsa wa ga ha ka lu fe
1: ke le bona di se hlo
0: ankinga
1: a go filisa me pheletso nya mogahlona pele ma medi go dimela re suthele ma le babo majoro a tlo balla ditaba tsa ga botsela ka sesotho

Nako ke hora ya botshelela, sena ke Salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Malebabo Majoro mo mamedi dumela. Lekgotla la setšhaba le ananetse tlaleho ya komiti ya moruo le ntlafatso hodima molawana wa ditefiso tsa makoloi a tshelang Madiboho wa 2026. Modulasetulo wa komiti Mohlomphehi Sello Hakane o supile hore tefiso ya makoloi a dinaha tse ding e tla nyoloha ka dinoko tse 24 ha dikoloi tsa ka hara naha e tla ba dinoko tse 400 ha di kena Madibohong, mme tefiso tsa makoloi a manyenyane e sa fetohe e ntse e le 70. A hlalosa hore nyollo ena e entswe ka sepheo sa ho thusa letlole la ditsela ho matlafatsa ditsela ka hare ho naha. Ho sa le jwalo, moetapele wa Moifo Mohlomphehi Bohang Phohledi o fane ka tlaleho ho ntlo ya mmoka wa diparamente tsa lefatshe IPU o neng o tshwaretswe Geneva, Switzerland ho tloha ka la 19 ho isa ka la 23 ngwahola. Ka diphatlalatso lekaleng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng, Monghadi Setlokelegela o re motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthume Majara o emetse Lesotho mmokeng wa 70 wa mokgatlo wa matšhaba wa matla o tshwaretsweng Vienna, Australia, mo afaneng ka polelo ya naha. Monghadi Legela o re Justice Majara o wetse o nkile karolo mmokeng wa mahlale o nneng o shebane le ho ntlafatsa kalafo ya mofetshe. A bontsha tabatabelo ya naha ya ho theha setsi sa pele sa radiotherapy. O boetse a re Lesotho le sebetsa mmoho le IAEA ho sebedisa tshebediso ya mahlale ho matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo bo botle, tshireletso ya dijo, temo le ntlafatso ya lefapha la diphoofolo. Ho tse ding, letona la kgiro le bosebeletsi Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o re diqholotso tse amang lefapha la tshireletso le ikemetseng Private Security Services di kenyeletsa ditumelo.

0: lano tsa mosebetsi tse sa hlakang, dihora tsa mosebetsi tse tlola molao, maemo a kotsi dibakeng tsa mosebetsi le meputso e diehang. Sena Mohlomphe Mokgosi o se buile thupelong ya matsatsi a mabedi e reretsweng ho buisana le bahiri ba ditsi tsa tshireletso tse ikemetseng ka diqholotso tse amang thello ya mosebetsi o nang le seriti. Kgaello ya basebetsi le yona e ama phano ya ditshebeletso. A re diqholotso tsena di ka hlolwa ka ho hlompha ditokelo tsa basebetsi le ho ba le meputso e kgothatsang. A re lekala le tla sebetsa ho aha leano le bahiri ba ditsi le tla lokisa maemo ana le ho ntlafatsa lefapha lena ho netefatsa maemo a kgotsofatsang a mosebetsi. O boetse a eletsa bahiri ho ikobela melao le ho qoba ho fokotsa ditshenyehelo ka ho imetsa basebetsi ka mosebetsi. Ha re diphethela Tourism Pitso, ha e kopanye bahwebi le batsetedi fela, empa e fana ka sethala sa dipuisano tsa matlafatso ya dihlahiswa tsa bohahlaudi le kgodiso ya mebaraka. Sena se boletswe ke letona la bohahlaudi, dipapadi, bonono le botjhaba, Mohlomphe Mputi-Mputi, mokeng wa pele wa Tourism Pitso Maseru, a re Tourism Pitso ke sethala se tlisang kgatelopele kgodisong ya moruo le ho ba le botataisi bohahlauding. Mongodi e moholo wa lekala Mofumahadi Mantiti Kgabo o hlalositse hore bahwebi ba bahahlaudi ba bontshe boiphihlelo ba bona e le ho kgahla mebaraka ya matjhaba. Setsi sa moruo morerong o thusang dikgwebo tse nyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa ho itshimatlela Kafi, Monghadi Lehlonono Chefa o re Kafi e na le mananeo a thusang bahwebi ba bahahlaudi ka ho qhotsisa dikgwebo tse nyane le ho tshehetsa dikgwebo tsa batjha le basadi. Tourism Pitso e tshwere tlasa moho o reng ho lokolla botsetedi kgolo e tsitsitseng ntshetsopele ya moruo o kenyeletsang bohle. Ditaba tsena di fella mona, mamela tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 litre top freezer fridge fela ka 3999, boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: Na o hloka tjhelete e potlakileng? Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Amiri re metsetsweng ire shumelemetswe e medi ge fraletse hora ya botsela re kana jo mo khatlhelong wa bobedi wa lana la ditaba la sebupe re le bohe majuro ka go bala ditaba tsa ga botsela ka sotho tla go tlhogenya bo supa a tlo balla tsona ka senyesemane go fa tlhaloso ya maemo a le hodimo mme bona ba qala ka tlhokomediso dipula tse itse di leng ho isa ho tse akaretsang tse gema le di a duma di ka lebellwa ka jeno e le la bona la shumelemetswe e supileng ho isa la bohlano la shumelemetswe e robedi mme di ka lebellwa medikalebellwa ho ba matla dibakeng tse ding mme tsa baka dikgohola ho boetse ho na le monyetla wa ho kgetha hwa lehlwa dibakeng tse ding ka maloting ho tloha hosane bosiu ho tloha kajeno bosiu ho isa labohlano e leng hosane maemo a lehodimo a kajeno ho ka lebellwa hore le kwaele boholo ba dibaka ho phole ho isa ho bata empa ho bate haholo dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima mme o ka foka ka matla ka dinako tse ding ho na le monyetla wa dinako tse 60 wa pula e tjadileng ho isa ho yakaretsang e ka kgemang le di a duma ho boetse ho na le kgonahalo ya ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse ding ka maloding maemo a motjheso masebolo18 mashashowane mmoho le mafeteng tla ba 18 mohalasekolo17 qutheng16 qatšhasenake12 mokgotlong 13 oxbo haoletho bothabothe supa le ribe 17 mbere 18 thabatse ka 13 semongkong tla ba 18 tla ba le shume fela mami ntse se nyene le shume le metsi mme ga o fra letse ho ga ya bo tselela re mmela re hlabela gabong ka ntlhagolo ya rona ya letsatsi ho ya ka mo moifo o ile mo tsaka mogalo ho ya gwasetsa tsona ne ntla ena e super ha ke be le beking ena ha setsi sa taolo ya mobu LAA se tikenela tumellano ya tshebetso le company ya metsi le di gore wa Skom mmoho le khampani ya motlakase LAC. Tumellano ena ke totobatsang hore na LAA e tlo sebetsa jwang le dikhampani tsena tse pedi mme sena se tla ka mora hore ho hlokomelehe dikholotso mmoho ho hlokomelehe dikholotso moo ka nako e nngwe Wasco e kobellehang ho susumetsa hore ho diwe matlo a Basotho ha LEC yona e hane ho hokela batho motlakase tsena ho hlalosa di ne di bakwa hore LAA e abela setjhaba mobu moo ho mathang dipeipi kapa ho nang le didiba tsa metsi ha LEC yona e ne e re karolo eo ya setjhaba e abetswe mobu jwale karolo eo ya setjhaba e abetswe mobu jwale e ahile tlasa dipalo tsa motlakase e leng se behang bophelo tlokotsing mamedi ho boetse ho hlalosa ke hona hare tumellano ena e hlakisitse tsela ya tshebetso ditabeng tsa kabo ya mobu ho kenyeletswa ditaba tsa tlhahlobo ya sebaka bakeng sa dipeipi kapa mehlodi ya metsi le dipalo tsa motlakase kapa ona marangrang a motlakase ka kwano ka matlong a gaso mamedi re na le baeti ba tlo hlalosa ka botlalo dikateng tsa tumellano ena mmoho le hore na e dikholotso dife tse neng di le teng tse susumeditseng hore dikhampani tsena tse tharo di tla bole selekane sa tshebetso bona ke baokamedi ba tsang dikhampani tse tharo Mofumahadi Maditšhaba Lekgwaba ho tswa LAA Monghadi Mpho Mokwatleng ho tswa Wasco ha kapa le Mofumahadi Matshidiso Moremogolo ka kwano ka matlong a gaso ke bona ba teng ka kwano ho tswa LAC bomme le ntate ke a le dumedisa le ho le amohela ka go lana la ditaba la sebupeng selemong sa Lesotho ho seng ha ka jeng
1: tla le bonda ate
2: dumela ntate ga le bo
0: he ho bona etse mosebetsi o moholo bekeng ena mo di company tse tharo di neng di tikenela selekane mohlomong taba ya ho tekena ha selekane sei ge qala mona hore na e reng ho Mosotho kapa bohlokwa ba yona ke bofe
1: ke le bontate ke kgola ho tikinela selekane sena re le ditsitsena tse tharo ke taba e kgolo haholo bakeng sa ditshebeletso ho Mosotho mme re entse re hlile re shebile hore na ebe mosotho a ka fumana molemo ofe le rona na re ka sebetsa ha bobe ha kae hore molemo o mosotho a tla o fumana a o fumana ha bobe o so o buile ka magetha maholo ndate hore na ke di fedi qholotso tse leng hore re kopana le tsona re le ditsitsena tse tharo hore re hle re sebeletse mosotho ke di qholotso tse ngata haholo tse re kopanang le tsona re le sitsi sa LAA mo e leng hore basotho ba tla be ba batla hore re rarolle ditaba tse etsahalang ka hare ho setsha sa hae e ba mohlomong jwale wa sko e se itse a ska ba a sebetsa karolo e itseng ya setsha sa hae hobane dipipe tsa metsi di mono mohlomong LEC le yona e re a ska ba ba thetsa mono hobane jwale dithapo tsa motlakase di feta ha hae mono a ska ba etsa letho jwale o fumana hore ke batho ba tla be ba tla ho rona monana ba batla hore re tshireletse ditokelo tsa bona mobung ono o ba o abetsweng jwale o fumana hore le teng re a hlokomela hore ho na le ho sa nepahalang hore tlamehang hore jwale re le ditsi tsena tse tharo jwale re bone hore na re ka thusa mosotho ka tsela e jwang mme ke dikolotso tse e leng hore re ile ra hlokomela hore ha re sa kopane ga di sebetsa mmogo e mong le mo a di sebetsa mo a leng hona teng ga re tlotla re hlola bothata bone ke taba e tlwaelegileng ntate ya hore basotho ba itulela hohle moo ba batlang ho itulela hona teng mme ba lebeletse hore re ba fe ditshebeletso.

0: hao le jwalo. O ntse a lebelletse hore a ntse a haile moo a sa tlamehang ho haha hona teng. Ba bang a iphile moo a sa tlamehang ho ipha hona teng. Ebe o ntse a lebelletse hore a nna fumane ditshebeletso ho ntse o le jwalo. Jwale re taba ena ha re kopanetse re sheba hore na Basotho re ka ba thusa jwang. Le hore ntate re etse letsholo la hore re ba rute. Hore ba tsebe hore na ba tlameha hore ba tsamaye methati efeng hore motho a ba iphumane a hlile a fumane ditshebeletso tsena tsa mantlha tsa bohlokwa. Taba ya hore motho a fumane bodulo a be le setsha moo a dulang teng le hore a fumane metsi a fumane motlakase ke ditshebeletso tsa mantlha tsa motho. Mme ka nnete hore e be re iphumane re kopane tjena re ile ra etsa senyamo re le LAA ho LEC le Wasco ka nnete ya ba ba amohela taba ena hore he ha re sebetse mmoho re feng Basotho ditshebeletso ha bobebe.
1: Mabedi metse rona e mashome a mabedi re furaletse hora ya botshelela.
2: Ke kgola ho tlatsetsa ke hore me maditjhaba o sa di boletse boholo ba tsona ke mpa fela ke shebile ke re e nngwe ke hona hore ha se re tlabotse selekane se jolo ka se sehlile se tlabotswe tje thuto setjhabeng e se tloba mafapha a mararo re se re tlotla re hata mmoho re buantswe le le leng molemong fela wa bona hore ditshebeletso ho ya setjhabeng ke tse ikamahanyang le melao le melawana le tsamaiso ya naha haholoholo re le bona hore ditshebeletso tsona di a fanwa setjhabeng hape hape e nngwe eo re e shebileng ke yona eno ya hore mane moo re ralang re tlameha hore re rale hantle ka nepo hobane monate wa LEC le wa sekokore di hloka mobu hore ditshebeletso di ye setjhabeng. Jwale ha re radile hantle re tseba hore ha re tlo sokola ha re ya LAA le mo re fositseng mme maditjhaba wa tseba hore ha re na fosa hobaneneng o tla ba a na le rona ke taba fela ya ho akofisa tshebedisano mmoho molemong wa ditshebeletso ho ya setjhabeng.
3: Ke a kgola nka bontsha fela hore ke dumelana le ditaba tse bomme ba seng ba di buile ke mpe ke thatiseletse ka hore e hlile morero ke hore qetellong jwale o fumane re se re sena ditsekisano tse ngata le setjhaba ka ditaba tsa mobu moo rona re le Wasco kapa LEC re tlang jwale re batla ho beha infrastructure jwalo ka ha moremoholo a se a bontshitse ho tloha mono jwale re fokotsa le tiehiso ya ho beha tsona ditaba tsa ditshebeletso haholoholo ha metse ya rona e ntse e hola jwalo ka ha Mosotho a ka paka ka ntle ka mane ditoropong mona metse e a hola gona Wasco mona re sebetsa mona mo re reng ke urban and peri-urban empa o ye o bone hore ehlile ditaba metse ya rona e se e atela moo re ne ntse re re ke mahae so hore ditshebeletso di tsamaye ntle le anjodile ha ba nka tsho jwalo tiehiso eo jwale ka lebaka la ditsekisano tse teng e ka bang teng ntate so ditaba tseno di tla fokotseya ka lebaka la tshebetso ena jwalo ka memoremogolo wa bontsha ka ha re tlabe re plana mmoho re nepa go tloa qalong ke a lebona ntate.
1: Metsotsogo ya mashome a mabedi a mabedi a metse merao mamedi ge fogaletse gora ya botshelela mme le kgwa ba o sa tlhalositse gore na selekane sena na tebelele gore se tlatla go sebetswa jwang empa hela o le jwalo mme moremogolo boetsa bontsha gore ga ra tse ding ke malemoelo re tlabe le fana ka thuto setšhabeng. Thuto setšhabeng e le tlabe le sebedisa mekgwa efe gobane ga se lekgato la pele kapa ga le dikampane tsa pele tse e le gore letlabe le tlabola selekane kapa lateke na dilekane re rutlwa gona motlho mo thuto ena setšhabeng kapa le mekgwa e mene tla tle le kapa ke e tlo ba mekgwa efe e le sebedisang go fedisa thuto setšhabeng ntle le gore letlabe le ntse le tla di a lemoeng ka go fapana.
2: Ee, ke a lebo ntate Theko. A tseba letlhonolo la morago tje mehleng ena ya ma-2000 ke gore go na le ntho tsena tsa marangrang social media gantlentle ho hlokomelile hore motho e mong le mong wa teng o na le cell phone ya hae. Normal mohala wa hae wa taking ka hare ho ona ho na le mekgwa e mengata eo re ka e sebedisang. Mane LAA ho na le Facebook page le wa ena le wa square na le Facebook page, LC na le Facebook page. Di teng fono mona. Ho na le di websites tsa tsona ma di organizations tsena tse tharo. Ho na le gore ke re di social platforms tsohle tseo re ka di sebedisang. Ka lehlonolo ho ntse ho na le tsane tseo re ka reng ke tsa mehleng ya kgale di kuranta. Ntse di le teng re ntse re na le hore re na le mane mo re yang go shebana mahlong jwale le setšhaba ke dipitso mo re tla be re tseba hore ha re ya dipitso jwale re se re tshwarana ka matsovele go ruta setšhaba hore na hantle ntle re tlo sebetsang jwang ka mokgwa o re ka reng re ikobela tsela ya rona ya tshebetso empa ha se fela le jwalo Basotho ba ntse ba dumeletse hore a ka kokota mane LAA ha ile ha sa hlola a fumana karabo ya LAA fela ha entse mo ha ikisitse LAA o sa tlo fumana karabo ya mothusang ona ha ya wa sikho karabo ya o ithola ke feng ha ya LC karabo ya o ithola na ke feng ha ke tsebe na ba e sone e hona le tseo nka reng
0: o ne pile me o so o di beile ka magetha maholo ke gola yona ha ke disa yona taba eno ya hore na go nya pele re saena selekani sene ka ba re tlabola selekani sene o notse ba hore ditaba tse yamang LEC ka ba tse yamang Wasco mo sotho ha fitla mane LAA alla ka tsone ge ga ilolla Wasco ka ba ilolla LEC hona ha re dikene ditaba tse empa hana jwa le jena ge tla be re dula fatshe jwa le ha alla ka LEC ebe re tshwara phone ge re na le motho ya llang ka lona monana ya llang tjena le tjena le tjena le tjena ebe re ka mothusang jwa mhlong ba gae re atle ka kwano o tlatla a kopana le mama le mama kore ha re etsa tjena re neeletsana ka bosebeletsi ha re etsa tjena e le gore wanjela kere hantle ntle morero wa rona ko o thusa Mosotho so ehlile le tsona dipitso tseno tseo ne more mogolo a sa buile ka tsona ehlile go na le tseo re tla di etsa re tlhile re le mmogo
3: ke a kgola ga ke tlatseletsa ntate ke re e nngwe ya dintho tse etsagalang ke tshebediso ya marangrang ntate technology ya sejwalejwale mo taba ena e tla re fitlhisa teng eventually ke gore ebe motšhining o le mong Mosotho o kgona gore ebe o a thuswa ka ditshebeletso tsa company tsena tse tharo ha re se re kopantse mohlomong di-systeme tsa rona kapa re fihlile mo kileng ka rata matsatsi a go feta ha selekane sena se ne se tlabolwa ha mme lekgwabane ya bontsha gore ge ka ba ra fihla moo se re na le ntho re reng ke one stop shop e le go bebofatsa taba ya phano ya ditshebeletso go Mosotho ke a leboga
1: tate Mokwatle Mokwatle bona jo go gana le Mokwatle mona ba tle ke felisa fela go Mokwatle ge go tlo bona tate gore na mohlomo ke diqholotso dife tseo leng le kopane le tsona nako kong e le tlabe le ntlafatsa tshebetso ya lona kapa gona go lokisa magagang a lona e ka ba metsi jalo mo e leng gore jale ka selekane sena jale le bona e ka tharololo e tla ba teng gagolo mo e tlabe le sebetsa le yona LAA
3: ke a leboga ntate Theko phepetso e kgolo e re kopanang le yona ke mona mo re tsekisanang sebaka kapa mobu le Basotho ka gore Basotho e be ba se ba tlile sebakeng se abetsweng Wasco gore e tsamaise dipipe tsa yona tsa metsi kapa tsa dikgwerekgwere teng kapa jwale e be ka lebaka la go se hlake gwa ditaba tsa mobu mohlomong e be ke Wasco e kene mobung o e sa lokelang go kena gona mme taba ena ha e etsagala e baka le go eketsa ditjeo bakeng sa Wasco ha e etsa mosebetsi wa yona wa go bea dipipe le go tlisa ditshebeletso empa ha le teng re tlameha go chechisa kapa go tlosa Mosotho mo a keneng mobung wa Wasco le teng e

0: a ditshenyegelo bakeng sa mosotho a jalo. So e bebe ditaba tse qetellang di ile magotleng jalo ka ga o tseba gore gangata ehlile mobu ke ntho etse e qetelang etsa kwa ka magotla. Empa ga re sebetsa ka tsela e batlang ya tamelane gagolo mme deliberate abang ka tsho jalo ntate le LAA, ditaba tsena di tla fokotse gagolo mme di tla tswela Basotho molemo, di tla tswela Wasco molemo, di tla fokotsa le dikgang tseo e le tlamehang gore e sebetsane le tsona ka ga re sebeditse dintho ka mogong ka reng o proactive. Qetelele e fokoletsa le dikgang tse tlamehang go rarololwa ke magotla mme e be ka tsela eno e etsa mo bophelo bo be bobebe bakeng sa motho e mong le mo.
1: Mme maremogo ke dikgolo tse di fetse lelo kopanelo tsona le lona tshebetsong tse e le gore le bone ebile le tlhoka gore bomme le go baba ke qetelele bakene dipakenyale tsa tshebetso yalo.
2: Ke a lewante te theko gantle ntate mokwatleng o ile qholotso tseo tsa dikgotlhano go kopana le tsona gagolo. Empa e ka setlhogong ke yona ena eo re kareng ga ke tsebe ona ka sesothoeng re e bitsa eng, empa ke kopa gore ke kadime lentswe le kereng mane LEC re bitsa encroachment. Kore either LEC e kena setsheng sa motho kapa motho o kena setsheng sa LEC, ofisi ya me maditšhaba e re fa motshophoro kapa ke tla re ke lise moo gothweng mona ke ga LEC. Ga re keta go fuwa motshophoro ono nakong eo re gaga marangrang
1: ga re tshwareganyana mabedi re metsenye masome a mararo ge feraletse gore a ya botshela re dumele re patelanyane re rekise.
3: Remoja boy, dango, ikonizi.
4: Mara keng hai kaunana katata so.
3: Kid nice life problems, boy. Hakiti wina kwa reka mboy, ki winne shopping voucher sa.
4: Danki ikonizi.
5: Sebedisa iko cash, ube moja. Eka ba reka di bundle tsa data kapa mizuzu. Tabela tsa letsatsi le letsatsi tsa iko cash. Do 40 points kapa cashback hang hang. Ube monyetle ngwa ufumana miputo ya letsatsi ya beke kapa ya kwedi. Le cash prices tsa ufihlela ho 40,000 malodi. Di smartphone, shopping vouchers, le miputo e mingye mingata e hlamatse hang. O ka ba reka di points kapa o sebedisa tseo nang le tsona. Ka ho penya *303*03#.
6: Econet, inspired to change your world.
1: Mabedi ke mesetsi e mashume a mararo. Mashume a mabedi a metse go bong ga re di bile gore ya bosu. Ba ga go bulela le wena ga morao e le go tlokene ditabeng tsena. Mme mo re bona mo tabeng ya le mo e leng go jwele o tla bo sona le metsho phogo mo e tla be se tla nna o kena ka pele bile go ka hano le LAA.
2: Eh, yanda dikya le bo. Ne re hlalosa gore mo motho phogong o o tla fumana go ka baka la go segale he hantle ha metse le ditoropo tsa rona ke nnete teng o fumana gore mosotho o se a kene mo mothophogong wa LEC a bile a haile tlasa la ena motlakase hantle e ba bale o tla LEC a tlo kopa go kelwa motlakase. Ke a gola go bohlokwa go tlehlempe re bontsha kgolotso re nang le yona ke eno e kgolo ya gereng ke a polokego. Mosotho wa tseba gore motlakase ke ntho e re e ratang gagolo ebileng re e tlhokang empa e kotsi gagolo. Mme ga e ba re sa ikobele tsamaiso kapa meralo ya mobu ke mona moo bophelo ba mosotho bo bantsietsing gobane ga a sa gaile tlatla thapo ya motlakase gona bele re shebane re tobane le taba tsa phetophetho ya boemo ba legodimo di awa kore ke nnete e teng di awa ga e se wele e ba bele re shebane le bothata ba polokego re shebane le tahetlelo ya ditšhelete re shebane le seriti sa rona seameyang re le LEC ka gona go botlhokwa gagolo gore re ikobele gore na mobung tsamaisong ya teng na e jwang go leka gore re kobe qholotso tseno tse e kareng tseno tsa ditšhelete seriti polokego ka nnete le fela gore re ba le ye tsona dikgotlhano kapa gona go di fokotsa ka gotlheotlhe ka mogo re ka kgonang ka teng. Ke a leboang tate
1: mme legato ka bona ka mo buing ditaba dingata haholo mo eleng gore go fumantsha ditokomane tse nepahetseng e be pharela kapa e be ditaba tse ngata tse hlaelelang re na ba utlwe le dialemoeng sita le dialemoe ya pono le masedinyane ka go fapana mohlomong tumelano ya tshebetso e tlotla e fokotsa tiiso ya phumantsho ya ditokomane tse nepahetseng tsa mobula
7: e tlotla e fetola tsela eo re nentse re sebetsa ka yona pele mo e leng gore ke kgola nne re fa motho tokomane ena e bitswang lisi re sena motlhomong dintlha tse feleletseng gore nana tlhile motho eo mo ma a dutseng teng kapa mo a fuweng teng o fuwe gantle go sena letho ka tlasa gae ka mona jalo ka ntate mokotlang a bontshitse gore re tlo sebetsa gore re be le di-systeme tse gokaganeng re le ditsi tsena tse tharo e le gore le nna ga ke fa motho tokomane eno ya lisi e be e le gore ke ikgodisitse gore motho o ne mo a abetsweng bane gopoleng date gore rona re le LAA ga re abe mobu rona re o ngodisa fela so go na le mafapha a ikarabelelang o tlo a counseleng kwanana bao e leng bona ba fueng mosebetsi wa gore ba abe mobu rona se re fitlha re ngodisa fela empa le ga go le jalo e se rona ba abang ga re fitlha mona jale re se re na le di-systeme tseno tse gokaganeng ke mane mo e leng gore le rona pele re fa motho tokomane ena re sheba pele re bone gorena motho yo na o abetswe mo o nepagetseng mme ntho eno e tlo re thusa gagolo empa e nngwe ya botlhokang date ke ya gore basotho ba tlameya ba tsebe gore ba tlameya ko boipoleso ga se taba ya ya kagame ya o tse ngata tse tlwaeleileng kapa botlokotsebe bo bongata bo tlwaeleng le gore fela e be go ikhaelwa fela metsemane ba tlameya ba besedi e le batho ba motse ono ba ke ba botse gorena ga e ka batho ba ntse ba gaga masimong go etsagalang re tshwenyeile re le setšhaba sa mone go etsagala eng kore ba ipolese e le gore ntho ena ya gore jele re tlo qetelela jele re amme tlhagiso ya dijo ka gore batho ebe jele ba ntse ba gaga masimong e a fela empa taba eno jele ka seke ke ne ke re basotho ba tlameya gore ba utlwisise gore go gaga moo ba ka ikgaelang teng fela ke gone ke etsa motlhala fela se ke re motlhala ba ikgaela masimong gona ka gara masimo ka moo tla bona gore ke dithapo tsa motlakase tse boima gagolo tse ga phoso e nyane fela e ka etsagala mono fela kore ke setlhogo fela se e ka etsagalang mono jale bogolo ba bona o tla fumana gore ba dula mono fela ebile ga ba tlo tla le go tla mona LAA ba kopa dilisi bane o santse a tseba ke gore o dutse mo o sa nepagalang ke ka ona ke reng mo nonong jele se re qholotsa setšhaba gore ba ke ba ipolese ba ke ba leke gore ba thibele taba ene ya gore batho ba gage masimong obane motho a kala a fitlha mo ne a teratela ba ntse ba mo bona ke ba phela moo le pele fela etsa foundation ba ntse ba mo bona ke eo wa gaga and-e o ikgaela masimong di-estate agents tsena tseo di re senyetsang naga ka tsela e kgetheileng ba fitlha mono ba fitlha ba ntse ba beya dipenenyana mono ga ona motho a reng leto go bile go nyoloa matlo mono ga ona motho a reng leto kore basotho ba tlameya ba re thuse gore ba ipolese le gona ntse re etsa mosebetsi wa rona mone le bona ba nne ba ipolese ba re nyenyeleletse motlhomong re ka bua le ba abang gore ka nnete taba mofuta o jalo emise
1: nate mokwatleng ga le etsa tshebetso ya lona moifo wa sebotlong etse tlhoko gore go ena le mo elo le qetelele le kena ka gare go ditsha tse dintse e leng gore le go qetelele go tlhokala go be le phumantsho kapa phano ya matshediso ka selekane se go tlotla go etsagala lona taba tseo di tlatla di gago le ga bobebe go le okae
0: ke a lebang date ke a kgola e tla moo jwale go bang bobebe go kgolwa gore matshediso a jwalo ga fano a ya go motho ya nepagetseng gobane ka mo ditaba di leng ka teng gona jwale re na le dinyewe tseo re leng ka gara tsona mo matshediso a fanweng go motho yeo go neng go bonagala qalong e ka ke yena monga mobu but e be ga morago go tla batho kapa motho e mong ya bontshang le ena jwale ana le claim e jwalo So ditaba tsa tshebedisano mo e batlang e ko

0: kwa kopane haholo le e tlo thusa ho fokotsa ditaba tse eno ka hore jwalo ka re la ga bua ka taba tsa technology ha waskwena le system ntate ke sho jwalo ka LEC mo ya GIS mo re entse map out hohle ka rona mo di pipe tsa rona di mathante me jwalo ka how tla tse ba ile jwalo ka ba sotho ba ba bone ele ye ile yona ena le system e bontshang ditsha le mobu o abuye ka mogoditseng ka teng ka hare hona ka bophara na hana mo re seng re beile di system tsena mo jwale re ha o bula mohlomong o batla ditshebeletso e le e mane ebe o kgona ho bona hore na metsi ya teng mona dikgweregwere o sa jwetse o bontshwa fela ha e le yo bontsha kapa yo pointela wa bona hore a motlakase o teng mona metsi ya teng dikgweregwere di teng so ditaba tseno di ya moo ho hlakang ka mokgwa o totobetseng hore na ke mang ya lokelang ho fuwa matshediso ke mang ya sa lokelang ho fuwa matshediso empa taba engwe e memore moholo a e buileng ke ya thuto eo jwale re seng re tlo e etsa mmogo mme ha batho ba tseba ka mokgwa o hlakileng hore na ditshebeletso tsa Wasco le LEC ha di tla ho bona di tla ka mokgwa o jwang di hloka ho etsahaleng ka taba ya tshebediso ya mobu re tsheeditswe ke LAA ka botsebi ba yona ditabeng tsena tsa mobu ebile e le yona e hlakisang ditaba ka ntle ho qeqeo ya letho jwale ho ba bobebe ho nepa hangata nako eo re fanang ka matshediso bakeng sa mobu
1: santse ke bona gore karabo ya mmemoremogolo e ka nna ntse ba tla e tshwanele tla bona ba tla go tlatsetsa mmemoremogolo
2: kotsweng
1: e tshwanang
2: eyantate ko tlatsetsa fela gobane tlhile tsone di a tshwana eyantate tlatsetso ke gore fela e tlo a kofisa le mane moo ga ke re ga re fana ka matshediso go na le boithuto kapa ke re ke di-study tsena tse e tsiwang tebelelo ya gore ebe go na le bo pele re ka fana ka matshediso go na le boithuto bo bongata mo re bang le project kapa yona meralo eno e jalo gore ebe re ba le di-study kapa tsona ditlhatlhobo tseo tsa tikologo pele o ntlafatso tse nepaetseng LAA o ka setlotlolong gobane jale ke ena a tlo tla re o thusa gore ka ntate mokwatleng a sa thule gona boithuto bono ba lona na bo nepaetse na ke bona bo tlhokagalang na go tlhoka keng e shotang kapa ehlile le nepile e tle re ga re ya mane mo di o netefatswa mafapheng a mang a tlhokang oetsa balo ba ye ba tseba gore ae LAA se fane ka tswepore le ka tswela pele ka di-study tsa lona tse nepaetseng ke bua ka di-environment impact and social assessments
1: meme lekgwaba mo sotho a lebelele gona a ka lebelela gore tharollo e tlebe ka pelenyana ditabeng tse tlabe di ama ditaba tsa mobu metsi le motlakase
3: ke gola ntate ka mora gore re thakgole selekane sena re tlo ba di dikomiti komiti ke tlhe ke re komiti seng dikomiti komiti e tlotla e shebana le gore taba tseo re di tekenetseng di a phethagala gobane ntate re ikemiseditse gore se ka ba taba ya go saena fela le go thakgola empa e be taba e tlotla e kena tshebetsong ka maatla mme re tlo bona gore ditaba tsena di tlotla di tlisa phetogo ka tsela tse ngata kore re lakatsa gore selekane sena ka ga jale ga ke qala mo ke bontshitse gore ke ditshebeletso tsa mantlha tsa motho re bone gore ga se selekane fela seo re se saenetseng empa se tlotla se phethala ka ona ntate ke se ke re kannete basotho ba tle ba dise ditaba tsena re be re di etsetsa phatlhalatsa ntate gobane re re mosotho a tla re dise a bone gore na tumelelano e le e leileng la re le tlo e etsa na go na le phapang pakeng tsa ditshebeletso tsa pele le tsa ka mora selekane se
1: karolo engwe ya setšhaba kapa basotho ba bare ga ona tsela e senang mepa ge re go utlwe mona gorena kapa mame ya kalakatsa go tseba gorena ka morago go tekena selekane sena kapa le lebeleletse gore

0: mohlomo e ka ba mathata afe ao le ka kopanang le ona tshebetsong le rona le re rile gore tlo tlale a rabolola jwang.
1: Ke gola ntate nka bua e le nngwe fela ka go mohlomo ba Yesu ba tlang tla seletse. Re se re buile ka taba ya go tla kgokaganya di-system tsa rona. Di-system tsena di turu haholo ntate.

0: tse di system tseno empa ke dumela gore ke phepetso e re ka ga gona gore re hlole ha re e kopanetse ke a gola ke yona fela e ke bone ke kare e ka re imela ha ntse re tsamaya fela le yona ke re ha e no re imela gore e tla re hlola gore e tla ba qholotso fela e tla batla fela re dulele fatshe re bona gona re ka e hlola jwa
1: memorable
2: ke le mandate ihle ena ya di chalete ihle re tla re ke yone e ka se hlobana ke re gore mafaphana ma wa tloselotu a hloka chalete gore re ise thuto setšhabeng re tlhoka tšhelete gore re be le di-system tseno re tlhoka tšhelete mme empa ke lokame maditšhaba a sa thulagana tlholega e nngwe gape-gape eo ke kgona e bona e ka nnang ya bonagala ke go se amogele selekane seo le ga e bantse re re re isa thuto re a ruta o fumane gore jwale go se amogele gore bele mafaphana a magago a se a le teng go mosotho e ka nna ya ba yona e nngwe ya mathata kapa dikgotletsane tse re kampang re tse ka kopanang le tsona empa le yona ke ke ra e dumelela gore e be teng gobane ga e fele thuto ganyane ga re duetse gangata le gangata e tla e be e qetelele e kene ke e nngwe ke a gola eo ke e bonang gagolo e ka nna ya ba teng ke tsebena ebe ntate mokwatle go
3: na ke tla tseletsa ka e le nngwe fela ebileng e tobileng gona gore gangata ditumelelano tse tsena di-institution di saene e be ga di qeta jale di a dipaka di-shelfong di pakelela le gona so ke a gola challenge e golo ke gore rona jale re tle re tshepagale ditaba tsena tsa rona ke rata gamme lekgwa ba bontsha gore ehlile lebaka leo jale re tlang setšhabeng re buang ka yona kore re tle re tswe hold accountable ke sona setšhaba gore a le itse le tlo ntlafatsa le tlo tshwagana ke tla le bona le mmogo whether ke dipitso kapa ke eng kapa ke eng ha e ka e sa le lethola mme ga re bone letho le fetoga so e se e le gore le rona ge tle re tshepa le go kenya tshebetsong ditaba tsenana mme ge bone gore ehlile di a sebetsa go tswela basotho molemo
1: ka ga eno ke monana temo kwa tleng ka nako e telele karolo e nngwe ya kapa baji ba ditshebeletso tsa lone e be gore banke nako e telele ba lefeleletse gore ba gokelelwe metsi jalo ka go tekena ditaba tsena kapa gajele mosotho moji wa ditshebeletso tsa lona a lebelele eng e fapane le sentseng se etsagala pele le tekena
3: taba ya ditshebeletso tse nang le hodi ya go fihla mookamedi ke phepetso e teng ebileng teng dikgweding tsa go feta but eo jale wasco e fitlhile moo e fumanetseng leano le botlhale ba gona e rarolola jwa mme re kene tshebetsong e maatla golo ya gore ditshebeletso tse kang go kenya dikgokelo di finyelle basothong e le gore re fihle moo mosotho ha a etsa kopo a e fumanang kapa a etsa kopo ya go etsetswa kgokelo a e fumanang ka pele ka moo go kgonagalang ka teng ke gola ga ke e tlisa tabeng ya gore na selekane sena se tla o thusa tabe o jwang ha re se re kopantse kapa re bulelane di-system tsa rona ntate ka moo go lokelang go ba ka teng molemo o mongwe o bang teng ke gore wa tseba motho le pele a gantlo ya gae sebakeng sa sefueng re na le ntho tse o thweng ke di-hydraulics tseo ka lebaka la naga ya rona ga e tseba e methipologo dithaba leng o tla bo kgona go bona le pele o ga ka nako gore metsi ga a tlo fitlha mo bang o rekile setsha teng kapa o abetse mobu teng jwale obviously ha o tlo tlhoka metsi mono so ha re butse di-system tsa rona jwalo ka ke bontshitse gore re kgona gore o ka bona ona pipe tsa rona di tsamaya jwang metsi a fitlha kae ha a fitlhe kae ka di-pressure tse jwang re tlabe re kgona go bona ka mokgwa proactive mme o ka wa bang le molemo wa go fokoletse le basotho ditjeo gore ae mona metsi

0: tlo fihla ka lebaka la boemo bo infrastructure leng ho bona ka nako eo re buang ka yona. Mohlala, ha ke se ke hle ke ba specific ke hore o fumana hore jwale motho o lo haha hodima kapa hodimo ho tanka e tshetseng metsi e le hore metsi ha tlo kgona ho fihla ho latela na network e tla be beuwe jwang, hobane ditanka tsena tse makukana a beha metsi re a beha hodimo e be a se a qhalla metsi tlase ka ntho re reng ke cavity kapa motheo.
1: Ha le tsamaisa marangrang a lona a motlakase mmemoremogolo o hlahelle hore ba e ba qetelle se o tabile diphephe tsa metsi kapa marangrang a metsi kapa ho feta mona dipalo tsa motlakase di tlabe di wele ho nkuwa nako e telele kapa ba bang tse ding tlabe le tshenyo ya thepa ka nakong e be dikgogola tse tsentse thoi di lebelletswe ntse phatlalatsa ditaba tsa bolepi. Momamedi a lebelle eng jwale e fapaneng se neng tse se etsang? Ba bang ba e ba re supile marangrang mona hore ba na le dilemo e sale ba etsa dikopo tsa hokelwa motlakase empa ba bona ntse ba tlodiswa mahlo hodimo, batho ba e ba belaelang hore ka nna ba ba entse dikopo ka morago se ba bile ba hoketswe pele ho bona.
2: Jalo ntate, tebello ya rona re le LEC ke hore nakong eo pele re haha marangrang ana a maholo a motlakase, LA e lebelletse hore re apply-ele motshophoro, mme ka motshophoro onono o tla fumana hore pele ho selekanisana ne e ka nna kanka nako e telele hobane jolo ho sena phapanyetsano ya ditaba hore na hantle ho hlokahalang ha ho hlokahaleng re etse re se ke ra etsang. Empa selekane sena tebello ko robele se tlotla se fokotsa nako eno eno re nka e telele eo re ka reng re ne re apply-ela yona servitude kapa yona motshophoro ono. E nngwe ke taba ya hore ha se re na le selekane se ho fapanyetsana ka ditaba kapa information e tlo ba ntho bonolo. Ntate Mokwatlong o buile mane mo areng ha information tsena ha se di ileng na e le nngwe ho le bonolo ho e-accessa, ho tlo ba bonolo hore e re nakong eno eo re seng re hloka ho bele ebe re ba le mothopho ono ho be bonolo ho etsa lebalo ka pelenyana hore mosotho a tsebe ho fumana ditshebeletso. E nngwe hape ke yona e na ntate ya tabeng ya ho sireletsa thepa tse teng. Ee, ka tshebedisano mmoho e re tlabe re tseba hore ae marangrang a wa sekgo a teng mane le ha e ba ho sebetsa re tlameha ho hlokomela 1, 2, 3, 1 mele ho sona le letho mono tsela ya rona ya tshebetso e tlameha hore e fapane re se ke ra senyetsana empa re thusane hore re hahane. Ke lona taba fela ya ho fapanyetsana ka ditsebo mane ha mme malekgwa ba rona le batho ba tsebang haholo ka mobu ho feta LEC le wa sekgo, mme ha nakong eo re hlokang jwele ditsebo tsa batho ba tsebang haholo ka mobu ae ho kokota e tlise tla banto bonolo fela ore mme maditšhaba go kopa tshebedisano mmo re bona ka bile re se re hloka ho tibileng ho feta ka mokgwa re tsebang ka teng.
1: Ena kgetelele se re e gokaganya le tsa mamamedi e tlang kuwe ke mongwe wa lona ka batla ke nagana e le bagagoje gore na tšhabelopele ya lona ka naga ya Lesotho ha e ba LAA Wasco le LEC di ka rera tshebetso mmoho hore na kapa tsa sebetsa mmoho na tšhebelopele e tlo ba efe ka naga ya Lesotho. +26659933123164 ke nomoro tsa mogala ba meletse ka go kana le bona ka tsona gore o botse baeti ba gago dipotso go tswa LEC Wasco mmoho le LAA ka ba botsa ditabe tsena tseo re ntseng re di tshotlha kapa bona ba batla tlhakisetso ditabe tsena tse re seng ditekile go tlhola jalo 2231 6429 +26659933. Go botlhokwa go tlhonke monyetla ba sa le teng tjena kwano gone motlhomong le lene lepele ga ba gabele difounu le ofisi mane mamedi kgotsa
3: tadimalefe. E ya ntate ke ntate Malegi jwale le a tenya le a duma sealemoya se a sesha le a ditaba dutlwa ke sa utlwe bo ntate le bo mme le ke kopa go ba botsa gore na hantle gane kgale go tloa go ne go na le batho ba utlweng ke ba kabo ya moo jale ke botsa gore na gona kwa lenate ba sa le teng batho ba kako motho yo mongwe le mongwe o ikabela moku wa gae go latelela ditate re di bonang ga ga masimo mona tse e baiweng ga ga masimo mona ga o go yao mokhanselaga ga tsebe motho a tseiteng motho eno ga o go yama e le go motho yo mo le mo tsa itswela motho maa gatang fela ye nngwe ke ena gona

0: That is slow. Ha go tle go tsetsa selekane tse o rentseng re di tshohla o reng ka tsona. Go ba tsedintsa tsona tse ke mametse dipotso. E ka nna ha ba tlwa tle ya lo di araba.
1: O ha ba na tle ya di araba tsedi.
0: Ah, ha ke tshwa jwalo ke re ka nna ya ba.
1: Ye o so tshwa jwalo ba ka nna ba tswa ba etsa jwalo. Jwale re ke tla ka mona ka mo ga mba ba ikaela fela.
0: Eh ya dadi ka bo fitsa ya nna ke re lokela go fitela ba dita.
1: Mura mbaga mbatu baika ela vela nagi ngana na le bona ka paka ndela na le bona na le tshokome dzuhuri marena ka bona ana ama hulu ana le mazimu ama hulu ai a ge kisa mazimu ana a ona ibe zwale batu bana le bidatelo bo bana le mo gwa matla o ga ba ha mo mazimu nga jwalo ba tshokome dzitaba e
0: Ah, who can that is so slow? I go to the village at the end of this room. I'm going to go to the village.

0: ke ka bogotshanyana ke arabe ntate sehloo che e nngwe ka go le nngwe ke nagana gore memory mogolo tla eng ka e buang ka taba tsa tlhokalo ya motlakase le metsi se le tla dinka empa ke batla go kena go ena ya ena eo a reng marena a fana ka masimo a bona gore o gauwe go ona ee ke a gola ke yona taba ene ke ileng kare setšhaba se ke se thuse ka boipoleso gobane tse dintsi tsa dintho di etsagala matlhong a bona e be rona ga re tlotla re di tseba kapa re tla di tseba morago nakong o se o etsaetse tshwenyo e kgolo marena le bona ba buswa ba na le beng ba bona ba okametseng ba e leng gore moo ba etsang diphoso ba tlameya gore ba tlalewe diphoso tseo di tsebe gore di lokiswe go na le mo ba ikarabelelang teng lekaleng lena la local government and chieftainship ke gona moo ba ikarabelelang teng mme ba tlameya gore ga o na le dintho tse jalo tseo ba di bonang ba tlo di tlaleya e le gore di seke tsa baka tshenyo ka gare go metsi ee
1: ke a leboa ke a leboa ntate ke mpe ke kene mane mo go thwenna taba tsa ntate Galabatha go la ka nnete o tshepa gore go toga dimapa go tla fela a etlile ke sone selekane sane se reng ga re na le systeme se e le nngwe ka marangrang a komporong e le nngwe go tla ba bonolo rera ga mosotho a tlo kopa ditshebeletso a supa sebaka sa gae e tla ba fela go ntsha tokomane e bontsha ngwana ga gae ke kae empa re tla re tlhokomele basotho a se garere ga re tswa ka mona go se o ba jalo a dimapa tsona ntse di tla kopiwa go fitlhelela taba eno ya system e le teng empa e tlile thebelopeleng tse le yone e leng gore ka nnete e tlile ntho tse kareng tsona tseno di fele e nngwe ke taba yane ya tlhokagalo ya motlakase ke a go alatlhempe nne re arabelele le ba bangwe go botlhokwa go ikopanya go botlhokwa go atamela diofisi tsa LEC go tataisiwe go na le lefapha mane metseng eo thweng le thusang ka taba tsena tsa motlakase tse o thweng ke rural electrification unit le atamelwe go utlwe gorena go kaetsiwa jwang gore motlakase o fitlhe o nanabeletswe empa he ke gola ga re thulobelo ke re se re arabetse le tsotlhe tse tla botsa go rona motlakase ga uo ga re tshono jalo ke gola re se re tlhile re bile re araba leane ya tšhebelopele gore na e ka ba ke efeng tšhebelopele kore qetelong ya letsatsi tšhebelopele ya rona ko bona go ralea gantle go sebeletswa mosotho gantle empa bana ba bo rona ba bangwe e le karolo ya selekane seng go kile go ba le moralo oo kapa tshebedisano mmogo ene o ne o kene mafapha a mangata a neng re sebetsa mmogo jena empa ka baka la taba ya nememaya ditšhaba e buileng ya gore bela ne re le seo setšhabeng go se na le tumelano tse tekennweng qetelong ya letsatsi ile ya wela fela empa ga re na le tumelano le selekane se re tlabe re na le bana ba bo rona ba bangwe go leka go bona gore re gala gantle re sebedisana mmogo gantle ka tsela e nepagetseng mme re tlabe re na le polokego ya tšhelete polokego ya seriti le polokego ya mosotho gobane ke tshilo kare motlakase one o kotsi ke a leboa
2: nna motlhomong ya selekane se mosotho kapa basotho ka kakaretso ba ka qetelela ba fumana gore motlhomong tse yona go prekisa ditshebeletso ya gore re tla ka mona ka motlakaseng le metsi ebe motlhomong gore motho a tla fumantshe metsi kapa motlakase taba tse jo tlile tsala ga fela sana le lese nna ke mo go tla bua teng kapa ke mo buang teng
1: ke a leboa ntate o kata go gopotsa go tlile go jalo go leka go ba le ya dikgotlhano tse re buileng ka tsone e tlile qetelong ya letsatsi re tloge go o apply-ele kapa o kope motlakase kapa metsi ge bontsha gore e tlile kwena ke gagangwe gobane jele ka nako ngwe re ga ofa motlakase go ofa metsi ka mora nako monga ntho wa fitlha re tlame o tlosa ntho tsa rona ke ditshenyegelo tse dingwe gape fele e tlile le neng monepileng data theko e tlile go jalo re tlo iphumana re se re tlisa lese re bone gore e tlile mona ke gagago eya ntate
0: ke tla senletsa memory mogolo mono gore go na le ditseo tsa ditshebeletso tse re fanang ka tsone tse e leng gore re tlo iphumana motho a kekeng a fumana ditshebeletso ga a sa patala motlhala ke etse motlhala fela wa gore re na le crown rente mane

0: LEA mo ileng hore batho ba patala crown rent ha fela e se bakeng sa pele sa bodulo mo a dulang teng ha patala crown rent e leng ke buika mehla yotlhe go batho ba tlameha ba utlwisisa gore ha tlameha go patala crown rent mo a dulang jwale sebakeng sa bobedi kapa sa kgwebo mo a tlileng a gwebang a sebeletsa teng o tlameha patala crown rent jale ha sa sa patala crown rent mane jale fela a batla go gokela metsi le motlakase ge tlo fitlha mono mo e leng gore jale se batla gore a kolo tlakola mokoloto wane wa gao mane LAA jale ge tle re tsebo go sebeleletsa gantle o fumane ditshebeletso le bona ka nqena ditshebeletso re ntse re fana motho a sa fumane lesi ntse re na le ditshebeletso tseo a di batlang go rona se ntse re mo file lesi jwalo nenneng wa tla o tlo batla gore a transfere setsha seno sa se rekisetsa motho e mong ke tshebeletso ntho eno re se rere ga re shebe re bone rona sebaka sena se o batlang go se transfera o se iseo motho e mong ga sekolote motlakase ga sekolote metsi kore ditshebeletso tse nna ha motho a dikoloti a di fetise pele jale re fetisetsa setsha sena go motho e mong
1: ke a kgola nka tlatsetsa ka go araba potso ya ntate setlhoo ntate ya metsi le matlwana ore ka nnete ge le sector ehlile ke la ka ba le letlhono la go ba dikopanong tse mmalwa moo letona motlhomphe moleko a laetseng sector ka mokgwa o totobetseng gore e nne e tswele pele go bona gore mosotho e mong le mong le e mong o fumana metsi le ditshebeletso tse bolokeileng tsa dikgorogwere ka moo go kgonagalang ka teng mme le ga ntse ke bua gona jalo go na le ka thoko go mosebetsi o etsiwang ke WASCO wa go fana ka ditshebeletso tsa metsi le dikgorogwere dibakeng tsa ditoropo go na le bomphato ba rona ba rural water supply ba fanang ka ditshebeletso tsa metsi dibakeng tse re reng ke tse magaeng go tloa mono go na le diprojecte tse golo gagolo tse ntseng di etsagala bothabo themane gololo tlhotse ebile e tlhotse e seng e ntse e tlo fela mme e tlo keng mo tshebetsong ke diprojecte tse tlo tla di eketsa phano ya metsi gagolo fela kempa ke sa tsebe gore na ka gobedu by way of projects go ntseng go etsala keng empa ke ditaba tse re tla di tlhokomedisa bomphato wa rona ka rural water supply ore re bile le ntate setlhoo a lela ka tlhokalo ya metsi ka gobedu ke a leboga
2: plus 2665 3 2 2 3 1 6 4 4 9
3: Hello.
2: Hello.
3: Hey.
2: Ke kopa ba le sale mo.
3: Hello.
2: Ndati.
3: O ngutlwa nda?
2: E yana dina di mongwe.
3: E le phaso ke mala sekunda ke.
2: Ndati le phaso.
3: E yanda. Moholo wa ka. Di company tse se letsang ka lenyalo jwa loka ka di batla ho ikopa. Ke go le mo wa ke.
2: Ho zwa le ndati.
3: Ke sebetsa hantle ka mokgoma ka tsa. Empa hangata o feta hanyane, di pantsa tse ikopanya. Ka botsa ka tsela. Di
2: ntse di phase.
3: Tabe?
2: Oh, e no tsa mo nyamela, no re company tse sebetsa mo hangata.
3: Ke le ke re company tse ikopanya. Hangata ha di ikopanya jwalo, di ikopanya go bana tsona ka botsona, di ntse di sebetsa hantle. Empa di batla ho thakela na mabela o gana bo sebeletsi, bo ka ba buang ha bo kopanya tshe go bo matlafa le go feta. Ga o kana ndate yo.
2: Ee ndate.
3: Ee, le dikolo ntse le tshwana. Lele ha o shoba company ya LEA. Ka le di sofa mo ha se mona ga sa go tsho fetse ke yona e se ke tsana. Ha o shoba company ya LEC ya motlakase. Ka le di hinda di ba ya tender di for to batho ba ba. Ko ba ba go tsho. Ke ne ke go tsatsi.
2: Eh ndati. Ndati le phase.
3: Oh ndi. Ke company ya WASCO ndati ayikhona. batla mo hala se mo rena le dibaka tse ding tseng kang kgwedi kgwedi tse pedi di sina metsi go se tlhaloso jale ha o nyala mosadi ya mapempe o le mosankana ya ipotlileng wa ipotsa ona ke ba o tshwaetsa mapempe LEA kapa ona LEC ke yona ntlha ya ka eno ntate oye wa sko a kelereshe a tsa buka keng ka kgwedi tse pedi kapa ho feta e sena metsi jale ha o ikopanya le motho ya mapempe jalo na o lebeletse go ketelong ya letsatsi ga a tlo o tshwaetsa mapempe a wa hae ke kgolo ke taba yaka eno ntate
2: o tlakile nate le phaso ka lebone gememe e mong plus 2665993223164209 metsotso e mashome a mabedi ga fogaleletse gora ya bosupa mamedi kgotso
4: hello
2: dade
4: kgotso ntate
2: dade
4: kgotso ntate wa
2: le baeadi ntate mangwe kae
4: ke makara ntate ka thetsane ka mo
2: dade
4: makara ka thetsane ka mo
2: dade makara plus 2665993223164209 ga go ane le ntate makara a iso ka kena ditabetsa mamedi kgotso
5: dade dibu
2: dade
5: dade ntlama ntate
2: dade ntlama
5: dade ke ntate ntlama ntate waka
2: eya ntate o ka tswela pe
5: ke a leboa wena ngwadiso ke kopa o botsa ga ke tsena ele ena ntate tlaka bra ke mang gomme mongwe matlhomphi ba ka mone pee ba ratang ba setsang ka thata ba tsweding mosenga kanakana ntate bakwanta ba tsaolgo taba ke ena ntate go na le batho ba bangwe o tla ipotsa gona go tla jwang go fumana manethoteng mane o tla fumane e-green house ka mora malatsi a maraga go bone se le ntlo o golo fela ntate molo sa tsena ntlo ya ko bosi kwa ponene o dike wa tseba fela e tlo tla isisa ditshebeletso ona mono la ye nngwe ke ena tata tla ditsela mona ntate waka tsela tsena tseyang bo mafiteng boka mona ka bothabatseka boka mona ka beria ka mona ntate a e khona matlo a mono ntate ko go mona ka plasela mona a e khona ntate go ditegaka go dibala ke ipotsa ona na meralo e teng ona moga ga ba ba duma diphaepe mo ntate mo o tsametlakase kapo ona tsa metsi ke yona taba e ntate e batlo tse gona ba e sebetse ba ntaba e kanyeo ke a leboa tlae ntate e teko
2: ke a leboa ntate ntlama ore be gatimetse mashome a mabedi a metse mmedi ka fogaletse gora ena ya bosupa ga re keneng ditabeng tsena tsa baamamedi mmeelentatempegelaleme lekgwabo wena bo se o kena go ena gore na motlhomong ga o ne o se o ka tlhalosetsa momamedi kapa basolo ka bogotshwanyana gore na gobaneng LAA e tekena selekane seng
0: ke golandate re se re tlhalositse gona melemo motlhomong le dikholoso tseo re kopanang le tsona tse selekane sena se tla etsa gore re tlole tsona dikholoso tsena tse re nang le tsona na ke di fe empa e ka setlhogong ntate e ntse le taba ena ya gore re rata gore naga rona e ntlafale e be laolee kore wa utlwa bamamedi ba ntse ba kena mona ba bontsha gore batho ba ikhaela fela botlhe mo ba ikhaelang teng re lakatsa gore naga rona e laolee le setšhaba sa rona e be setšhaba se utlwisisang gore se tla fua ditshebeletso ga fela a le moo a abetsong gantle go raduweng gantle gore a be moo e seng jale e be re tsamaya ka mora basotho basotho ga ba tsamaye ka mora rona ba tlameya gore ba tsamaye ka mora rona re ba ralle ga re qeta go ba ralla jale e be ba tla ba tlo kena jale gona jale tsene ka re ba ka pela rona rona se re tla ka ditshebeletso re ba latetse re se re tla re ba fa ditshebeletso ba se ba ipeile moo ba ipeyang gona teng mme e tlile taba enonong tlile e tla bapale ya maobane re tlile re lakatsa gore naga ya rona e ntlafale ntate ntlama o sa buile taba e nngwe ya botlhokwa gore kore ga sheba fela o bona fela go ikgaetswe fela ka mokgwa go ikgaetsweng fela kore re ke tlhakantshutshu fela e o sa boneng gore na gantle ntle le matšhaba ga a kena ka rona ga ka moo a ntse a re re naga mofuta o feng e kareng ga ena taolo tse e mong le mo iketsetsa ntho a e batlang ka nako a e batlang ga re kopane jalo ka nne mogre mogolo a ile a bua ka taba ya gore taba go kile ga ba le taba ya boikopanyo mo e leng gore ihle ditsitse ka ntsenana tsa gona tse fana ka ditshebeletso ne di kopana jo le di sebetsa mmo empa daba eno nung ila bonahala e fella fela se sa tswele pele ke taba e re tlo e gutlisa eno nung hore re bone gore a tshwarana ka matso re sebetsa gore mosotho a tsebe gore a utlwisise gore tla me a ikobele melao e tsamaisang na
2: ntemo go tleng ho thole nalo go di tse go di nalo ho fela le thutse tu metsi a le sina ka mo hala sengwe
1: ke a le bo ndare theko a ntate theko ke a le bo mo ka meri a ka le bo le ka ditaba tsa ntate le phatso wasko e shabane le phephetso e golo ka mohlodi wa metsi mo hala sengwe re khametsi ka mane ka magaleng ka nokeng ebe ga isa plateng ya rona ga a hlatswa re nto a fitisetsa sechabeng ho ile ngwa etsa hala ha dipula di na di khodin tsa ofeta ke hore thepa ya wasko e di pampo e ka hara noka yone ya magaleng ile ya go goleha me intse isa sebetse hantle me wasko intse iso khone gore ka kena ka gano ka ka lebaka la metsi a ntseng a le teng ka gano ka ka mono gore e etse tukiso empa hara mathatana wasko ha ya dula fela gobane lenyoga ha le kolotwe me e entse matsapa a mangata o fihlela ha jwale ho kenyeletsa le ho bona gore re sebedisa di boholu re tshikile di boholu re ile ho di boholu tsa bemba tsona bontlafatso mane le ditshwene batho ba mali suku ke gola batla e bona boholu e ditshwene mono re buile le private owners tsa di boholu tseno e le hore re wa skhojwa le in edinke e sebedise metsi ano go tlatseletsa supply ya metsi mo hali suku ke taba yo wasko ntse nye sebetsana le yona letsatsi le letsatsi ka matla a magolo go bona gore phepelo ya metsi e gutlela boemong bo e atelang sebaka seno sa mogale suku ka ofe
2: ka metsitsene medi e setseng ge ya golelane molaetsa wa lona ke ofe go basotho ka ditaba tse tsa go tlabologa selekane se
6: ntate theko ka nnete re tlo gore ke le boha haholo re be selekane sena se teng ke selekane sa di organization tse re ka rang di tharo empa di organization tse ha di tlotla di sebetsa hantle ka nepo ha re sa tshwarana ka matsoho le basotho re tlile mona ho bana re tlo ho basotho senyamo bona se re kopane re kopa re kopane le lona re kopa re sebedisane mmoho le lona ke kopa gore re phedisaneng ha mmoho ho bona go selekane sena se ya sebetsa ntate mokwatleng o thulware re le di organization ho go bona ho bona gore se ya sebetsa ke kopa le re botse dipotso ha le bona re sa sebetse le rona re tla le botsa dipotso mo re hlokang gore re le botse tsona ho ba nqetelong ya letsatsi re na le toro ya ho bona le sotho sena le nna le motlakase hohle le na le metsi hohle ka tsela e bolokeileng e bileng e ikamahanya le melao le melawana ya naha ena re a leboha
0: ke khola ndate ka bokhutshwane fela ke sentse ke le bua le ndate le phatso ka mong ka mohalesuku ke mogobe matshwafo fela hore mo e ba mohlomong o bona ditsitsena tse tharo hona le tse ba mohlomong di ya kikitlela selekane sena se tloetsa hore re tshwarane jole re tshwarane ka matso hore re sebetseng haholo ka mantso a mang re tlotla re hlahlelelana hore re sebetse mmoho le ha e ba mohlomong a ka bona ke kare rona re le LAA ho bona monono mohalesuku ha ba bone ke kare ba sa kgotsofetse ka mantso a mang ha ona jaaka hloka kodi ho ntse na le moo ditshitsene tse pedi LEC le wasco ba tlotla ba re thusa ho ntlafatsa tshebetso ya rona ka ona setse ke re le nna ka nnete sentse ke re ba re dise ba tle ba bone hore ehlile re bua nnete ka selekane se
2: mme ke le bile sa ba sa lona mme ha ne ke rona la rona ka ditaba la sepe seng ha ka le mme le ka moso Hello, one day, take a little bit of a maybe.

boke nna ke modisi ke setobane ke sebetsa ka lekale lena le ntate moroke a sa lehlalositse le disitseng ditsi tse fanang ka ditshebeletso tsa ditšhelete empa e se dibanka haholoholo nna ke tswa ka lekalaneng le disitseng batho ba fanang ka ditshebeletso tsa mekitlane ena e ka arolwang ka gore ke mekitlane e menyane ka sekgowa go thwe ke microfinance institutions ke ditsi tsena tse kwalang segeo seo dibanka di sisileng ditshebeletsong tsena tsa ditšhelete mmokota ba oka kajeno ke go tla tlhokomedisa batho ba basotho gore na melao e laolang ditsi tsena na ke efeng le gore na ga o batla go ba le setsi sena se bitswang microfinance na o latela methati efeng ke tla eleliswa basotho ba heso gore lesotho kwano jalo ka ga naga ya rona e sebedisa dipuo tse pedi o tlo ela tlhoko gore melao ya rona bogolo ba yona e ngotswe ka sekgowa mme basotho ba heso ba se ba tla ntshwarela gore ke tlo tlhalosa melao enana go latela ka mokgwa e ngotsweng ka sekgowa ka teng empa ke tla tshwatla gore e tle sesothong re tsebe go kwisisa hantle molao o ka setlhogong o e leng ona o fang mosotho tumelelo ya go gweba ka tšhelete empa e se banka o bitswa Financial Institutions Act ke molao wa 2012 molao ona ebile ke ona o fileng dibanka tumelelo ya go gweba kwano Lesotho ebile o fa le tsona ditsi tsena tseo re di bitsang microfinance tumelelo ya go gweba ka gara molao ka mono di tlhalositswe e le bafani ba mekitlane e leng bona bana ba thweng ke microfinance o na le molawana wa teng o bitswang microfinance regulation ke wa 2014 o la tlhomathiswa ka 2018 e le gore go fanwe ka monyetla wa go fedisa molao wane wa 1991 o bitswang Moneylenders Act ke 1993 ke kopa tshwaka le basotho ba heso melao ena e sebetsa ga mmogo le ntho e bitswang Companies Act gobane o tlameha o lo ngodisa kgwebo ya gago lekaleng la lane la trade e le moo gore batho ba tsebe gore jwale company ena ke company e teng e ngodisitsweng ka molao wa kagana ya Lesotho jwale ga e qeta go ingodisa jwalo gore e fumane license jwale e tla fumana license tlasa Financial Institutions Act mmogo le melawana ena ya teng ya di-microfinance jwale o se o na le license go na le melao e meng jwale o tlamehang go ikobela yona o se o na le license o se o go fa batho mekitlane go na le molao o bitswang Credit Reporting Act ke wa 2012 o na le melawana ya teng ya 2013 o na o thusa setšhaba sa basotho go etsa setsi se bitswang Credit Bureau e leng sesiu sa nalane ya mekitlane mona ke mo go iswang mabitso a batho bohle ba nkileng ditshebeletso tsa mekitlane dibakeng tsohle tse fanang ka ditshebeletso tse jwalo tsa mekitlane e ka ba dishopo tse rekisang diphahlo furnitura e ka ba ditsi tsa mehala e ka ba di-insurance e ka ba dibanka e ka ba tsona di-microfinance batho bana kaofela nalane ya rona ya mekitlane go kenyeletsa le magotlha nalane yotlhe ya mekitlane e reportwa setsing sena tlasa melao ena.

ke e thusetsang fela gore batho ba fuwe mekitlane go latela leemo la bona la ditšhelete ka segotho ke financial position. Batho ba seke ba imetswa ka mekitlane ena e botlhokwa. Go na le molao o mongwe o nang le melawana wa teng o bitswa Security Interest in Movable Assets Act ke ya 2020. E na le melawana ya teng ya 2020 yo. E na yona ke a tseba mme Matshidiso o la bua ka yona gagolo ga a na le teng mo nabekeng tsa go feta. Empa fela e fana ka monyetla wa gore Mosotho ga a batla go fumana mokitlana a ka sebedisa a batla go fumana mokitlane o sireleditsweng kapa a batla go sireletsa mokitlane ore a tsebe go theolela ditjeo tsa mokitlane a ka sebedisa thepa e tsamayang go sireletsa mokitlane ono. Mona ke mo go lekang go batalatswa mabala fela gore batho botlhe go latela le dithahasello tsa batho ba fanang ka ditshebeletso ba fumane sethala sa gore mokitlane tsebo o fana mme e fana ka mokgwa o bolokegileng. Re na le molao o mongwe o bitswang Consumer Protection Act e leng ona o tlisitsweng ka ofising ya Ntate Moroki. Ona ona o laola gagolo dikamano tsa moji le mofani wa ditshebeletso tsena tsa ditšhelete. Ka kakaretso ke molao o batho bana ba microfinance ba lokelang go ikobela ona. Re na le molao o mongwe gape mme ke kopa wa Sotho a elelwe gore melao enana ga se o bolela gore ke yona fela empa ena ke yona ka kotlologo eo motho a lokelang go ela tlhoko. Wa go qetela ke o bitswang Money Laundering and Proceeds of Crime Act. Mona ke mane mo re thibang tlhatsuo ya tšhelete. Ditsi tse tlang sethaleng sena sa microfinance di lokela go ikobela molao ona gore ba ele tlhoko gore ba se sebediswe e le motšha wa go tlhatswa tšhelete. Ga ke tshulo jalo ke lekile go akaretsa melawana kapo melao e laolang ditsi tsena tse fanang ka mekitlane empa e se dibanka. Jwale ke kena mothating oo ke tlo hlalosa hore na jwale ha o se o na le thahasello ya ho ba le license ya microfinance ke dintlha difeng tsa bohlokwa tseo o lokelang ho di ela hloko. Basotho ba haeso ba tla tseba kajeno hore ha o na le thahasello ya ho ba le license ya ho kadimana ka tšhelete ka molao o ikela Central Bank mole ho na le mo go ngodiswang mono hona mona kamohelong ya baeti wa ngodisa lebitso la hao, nomoro ya hao ya mohala, address ya hao ya marangrang. Taba tseno re ha o so o di ngotse ka manta o mongwe le o mongwe re romelele ba bontshitseng thahasello ya bona le thathamo la tse hlokwang gore motho a be le license. Mme ke kopa go bontsha gona ntho eo e hlokwang ya mantlha ke efeng. Re na le ntlha tse ka bang nne. Ntlha ya pele ke ditaba tse amanang le company ena ya hao ka kotolo. Ke bolelang ga ke tsholwang? Ke bolela lengolo lane leo bontshang go ngodisitse go hlaha lekaleng la dikgwebo. Ka bokhutshwanyane o tlo fana ka ntho e bitswang incorporating documents kapo e bitswa incorporation certificate. Batho ba bangwe ba e bitse business card. Basotho ba sole tla ntshwarela ga ntse ke butsa mabitswana na gobane a mangwe ka nna ba Basotho ga se ba bangwe ga ba tlo utlwa empa ga ba ya mo lekaleng la kgwebo ba tlhalosa gore ba tlo ngodisa kgwebo ya bona e sepheo e leng gore e tlo kadimana ka tšhelete ba ya teng. Mme mona ke tlo tlhokomodisa Basotho ba.

rata ho sebedisa dikgutsufatso tsa mabitso a bona. Mohlala, ha ke le modise sethobane tjena, ebe ke se ke bitsa company ya ka MS. Kana le bo molapo se utlwadi ke etsa mohlala. O ntso fumana hore se ntse ke modisitse ya ka pele e le MS. Ka bokgutshwanyane, Basotho ba ile hloko taba ya mabitso a dikgwebo tsa bona. Hore a se tshwane le kgwebo efe kapa efe e sentse e fana ka ditshebeletso tse jwalo tsa ditjhelete. Taba ena e laotswe temaneng ya 17 ya Financial Institutions Act. Tlasa ditaba tsa kgwebo ena ya hao, ho hong hape re tlameha ho ba le bopaki ba tjhelete eo o tlo kadimana ka yona. Bopaki ba tjhelete o tlo kadimana ka yona bo itlela ka sebopeho sa hore o ya bankeng ya hao o bolokang le yona, ba o fe lethathamo kapo nalane ya bukana ena ya hao e bontshitseng hore na lekeno le teng ka mono na le eme jwang. Mme e nngwe ya bohlokwa ke hore kgwebo ena ya hao e tlameha e be ngodisitswe hore e tlo patala lekgetho. Ka bokgutshwanyane, o tlatla le tax clearance ya hao. Tax clearance wa e fumana kgwebo e leng tjhantjhe e qeta ho ngodiswa. Ha re fetile ditaba tsa kgwebo, re tla mothating wa bobedi. Re tla ditabeng tse amanang le batsamaisi ba kgwebo ena ya hao. Mona re tlameha ho tseba hona batho bana ba tlo etsa kgwebo e ke bo mang, ba hokae, ba phetseng jwang le batho ba bang, ba tsebahalang ka eng. Ka bokgutshwanyane, ha re hloke ho bula sethala sa hore batho ba ile ka ba hlahella botluding ba molao e be karolo sethaleng sena sa ditjhelete. Haholoholo re shebile batho ba hlahelletseng ditjhelete bomenemeneng ba ditjhelete, mme bona ke ha re kenya tshebetsong molao wane wa Money Laundering and Proceeds of Crime Act. Mona ke re tlo hlaola hore batho ba tlo sebetsa e be batho ba tsitsitseng ditabeng tsa molao ba senang thunthetso ya mofuta ofe kapa ofe. Ha re qeta ho feta taba tsa batsamaisi ba kgwebo, e ka ba beng ba kgwebo ka kotloloko e leng bana ba bitswang shareholder, e ka ba le basebetsi ba teng e leng bana ba bitswang employees. Re tlo hloka ditaba tsa bona tse ba hlalosang ka sekgowa ho thwe ke KYC, know your customer. Ke yona ya tse ding tse hlokuwang hore re tsebe na ke bo mang batho ba tlang kgwebong ena. Re tla mothating wa boraro jwale o bitswang tsamaiso ya kgwebo jwale. Tsamaisong ya kgwebo mona ke mane moo go tlo hloka hore o be le maano a tsamaisang kgwebo ena ya hao. Haholoholo leano leo re le hlokang ke lena la ditaba tsa tlhatsuo ya tjhelete. O ngole leano le hlalosang hore na kgwebo ena ya hao e tlo ela hloko jwang hore e se ke ya sebediswa e le motjha wa ho hlatswa tjhelete. E bohlokwa tokomane eno. Mme re tla ba hape le mothati o mong wa hore o ka hlalosetse hore na ditaba tsa tsamaiso ka hara kgwebo jwale, na haholoholo re shebile motho a tlo bolokela dibuka, re shebile le motho ya tlo ela hloko hore kgwebo ya hao e ikobela tsamaiso ya molao oo o ipeetseng ona kgwebong ya hao le melao ya naha ka kakaretso. Mothati wa ho qetela ke ona woo jwale re buang ka hore o ikobela ditaba tsa molao. Haholoholo molao o o shebileng mona moo ikobelang ditaba tsa molao ke hore na kgwebo ya hao e tlo ba le kobo ya bohadi kapa e tlo sebedisa setsi sane se bokellang nalane ya mekitlane ya batho bohle. Ke ntlha ya bohlokwa eno.

0: hang ha o qeta ho modisa kgwebo ya hao o tlameha o lo modisa le credit bureau o so ntse o bontsha thahasello ya hao ka hang hang ha kgwebo ya hao e qeta ho e kena tshebetsong batho bohle bo ba fileng mokitlane ba tla mabitso a bona a tla ripotuwa a tla tlalewa setsing sena se bokellang nalane ya mekitlane enana e tlo thusetsa hore motho ya hlahlamang kapo kgwebo e hlahlamang ha e tlameha ho fa motho enwa mokitlane e hlahlobe ka botebo hore na motho enwa o sa ntse a le ka hare ha kae ka mokitlane e le hore motho a se imetswe ka mokitlane ena re tlameha ho ela hloko basotho ba haeso motho ha a fuwa mokitlane o tlameha ho etswe bonnete ba hore o tlo atleha ho patala mokitlane wa o fuwang a bile a ntse a salwa ke sa o phela ka bokgutshwanyane motho ha a imetswe ka mokitlane ho na le melawana e meng Treasury regulations ke tsa 2014 tsena tse ke regulation 47 ya teng e hlalosang hore na mokgolong wa motho bonyane motho o tlameha ho siwa ka bokae ho ka tsebe ho patala mokitlane mme a sallwe ke sa ho phela re tlameha hore re ele hloko ditaba tse ka reng tseno jwalo ka ha ke ile ka tshwa melao yane ke e boletseng ka hodimo ha se hore ke yona fela ho na le e meng e mengata e ntse e thusetsa hore tshebetso enana ya ho fana ka mokitlane e elwe hloko hantle jwale ha re tla tabeng enana e ntse ke tswela pele yago jwalo motho kgwebo e se re tswela pele ikobela molao mothati o mong o bohlokwa bo tlo o hloka mothating ona ebile ke mothati wa rona wa ho qetela ko hore na jwale baji ha ba se ba fuwe ditshebeletso ko wena ka microfinance wa hao na ha se ba na le ditletlebo kapa ha ba batla ho eletsa na ba latele methati efeng ke nthwane e bitswang complaints handling procedure mothati e latelwang ke baji ha ba na le ditletlebo kgwebong ya hao na wa ba hlalosetsa kapa go fa tokomane e hlalosang ona ba tla latela mothati efeng ha se ke tshulo jwalo ha o tlisitse ditaba tseno tse qetang ho di hlalosa tse mekgahlelo e ka ba mine re hlahloba ditokomane tseno tse o tlo bo di tlisitse ha re ikgodisitse hore ehlile ke tsona jwalo ka ha o bolela license ya hao wa e fumana mme license ha o tlisa tokomane tsa kopo o tlisa le ntho e bitswang investigation fee ho na le patala o e tlisang jwale e tlo re fa hore re tsebe ho hlahloba tokomane tsa hao ke kopa tshwarelo basotho ba heso ke elleliswe basotho ba heso hore di-microfinancing ha jwale o latela melawana ya teng di arotswe ka mekgahlelo e meraro mokgahlelo wa pele ke tier 1 ho fitlhela ha jwale re sa na le setsi se le seng fela se fuweng license ya tier 1 microfinance re na le tier 2 o ke kopa ho tshwarelo ke kgutlela ho tier 1 ke setsi se dumelletsweng ho nka deposit kapo ho nka dipoloko tsa batho e be ka dipoloko tseno ba fanang ka mekitlane ha o ka ba e hlalosa hantle o ka re ke banka e nyane ha re se re batla mantswe ya ka bebofatsang hore na hantle deposit taking microfinance keng o ka e hlalosa hore ke banka e nyane ha re le ka ho bebofatsa kapo re tlisa kutlwisiso re na le mokgahlelo wa bobedi o bitswang tier 2 tier 2 ke bafani ba mekitlane fela ba fana ka mekitlane fela ba fana ka mekitlane fela empa ba sa nke dipoloko setšhabeng tier 2 ke motho e molemo ya tlang ka chelete e fetang 10 million le tier 1 ka o tswana o iqala fela ha o na le chelete e fetang 10 million ina le dipedi na le dipehelo tsa teng ba sotho ba haiso ebe kana le mogahlolo o qetela e le wa tier 3 ke wona o motho e molemo a tlang ka chelete ka tlase ho 10 million le o fitlela ha ho le ha ebe ha ho le tlo go nna go tsa go ka go tshwanyane kana le mekgahlelo e neng ka ke ele le so ba so tlo ha e so ho re kana le ho latela Financial Institutions Act ke section 5 ya di ha hola motho ya dumeletsweng ho etsa banka kapo ho fana ka mekitlane ya a sena tumello ho hlaha Central Bank ke kopa ena ena e totobale kotlo ya teng e boima haholo sentse re lokisa hore bohle ba ntse ba fana ka mekitlane ba sena di-license tsa ho fana ka mekitlane wa tlo utlwa letswai la ho fana ka tjhelete o sena license letswai la teng bomele bo ntate ke dilemo tse leshome tjhankaneng ka pa ho patala makgolo a mahlano a dikete mme o ke le ka ho tsho ka jeno go re kotlo ya ho hweba o sena tumelo ya ho hweba e ho di mo ha go papisong lo ho rena wena ha o batla ho fumana license ya ha ona ho tlase ha kae license ya tier 3 ke kopa ho bua ka yona fela kakaretso ya teng license ke dikete tse robedi tse nang le makgolo a mahlano ba sotho ba haeso ke kopa a ke tshulo tjena ebe ke akaraleditse ditaba tsa ka tsa kajeno ke tla boela ke tla ke tlo bua ka tse ding hape haholo ke tlo bua ka taba tsa baji jwale hore na jwale baji bona ha ba lo batla ditshebeletso ditseng tsena tseo microfinance ke dintlha difeng tse ba tlamehang ho di ela hloko hore ba se imelwe ke bophelo ntate moho ke ke a leboha
1: eya ntate ke sentse re le nakong ya gore ke lang le re tlo tla re fa momamedi o ka tla tshaele le yena ka metsotso e medi e meraro empa o na le ntlha e kgolo e o e buileng mona gore pele motho a kena ka gara kgwebo ena o lokela gore a kene a ngodise kgwebo ya hae mane lekaleng la kgwebo mme tlasa e le taba e tataiswang ke molao 1 wa Companies Act. Go na le batho ba bangata ba o ireng ha a qeta ho ngodisa mono a tatele ho kena ka hara kgwebo pele a fumana tumello ya banka e kgolo ya hore a kene kgwebong. O ka reng ka bona ntate batho ba?
0: Ba tlo latswa letswai lane le ke qetang ho le bolela la makgolo a mahlano a dikete. Ha ba se ba isitswe kgotla ba bone ba fumane ba le molato hore jwale yena o qaleletse ho hweba o ngodisitse kgwebo fela e senang license mme a qalella ho sebetsa a senang license taba ya ho ba le license e bohlokwa bo mmele bo ntate e tla qobisa motho ho fana ka tjhelete eo a nang lokela ho etsa kgwebo ka yona
1: motsotso mona re ke re bulele momamedi ka moo re ke re mulele momamedi a kene a tshwaele mohlomong a botse dipotso tse pedi a botse ntate modise dipotso tse pedi tse tharo pele re tsamaya
2: mamedi nomoro tsa mahala tseo ka kenang ka tsona ke tsa
1: 2231642 a le teng ntate modise o tla mo arabela dipotsong tse ntse pedi fela ke batla gore mothating ona ke toboketse gore go botlhokwa gore motho ga a na le thahasello ya go kena ka gara kgwebo ena a ngodise momamedi
3: dadi
1: e ntate
3: ee ke ntate ntlama re ngobeno
1: enda
3: ee ntate ke kopa o botsa ntate wa kampani
1: tsela pele ntate o
3: ke le buile bo ntate o na le kampani tse dintse re makatsa ntate se ke nanka gana ka mona ntate efihe di ngodise ke ikanyetse yona ka ditšhelete ke re imakeatana diredio mona bo ntate ke ba tla o tseba bona lona nda di le tsang ha se di ding company ka mo mo ntse di nyame tsala ka tswa hantle go ile ga seng supilwe ke tla me di go Central Bank go tla tswang company tse nda di dikeng ga tshe ga tswa tswa ya lana ke tim da di ka ne di ha o tsebe le go tirisa gona rona le ba tlo tswa di commission ya bona na ba tswa ka ba ka ya go bona go kae ke ya le go bunda e ya mutwa
1: nda di mbisi o tla wa ga ba ngwana me o go mo arabe nda di mbisi fezile re a qetello
0: o nda ditlama o ba ba hlaha ka ntle ba sa ngodisa ibe ba nke di ba fana ka tshebetso tsa tshelete ba ba itsamaye nda ditlama ke go bua bua taba ya mosula ke na mo ngaka ba sotu ke ba thwaga ta ho tlwa ka letlalo ha o ba eleliswa botsi ya ntlo ba o bontsha ka mokgwa bona ba tsebang ka teng ba be ba o nyenyefatshe ntate ntlama ditsi tsenana di a ikela mme tshebetso ya tsona e matlafatswa ke basotho bao e reng ha o ba hlokomedisa o le Central Bank hore basotho elelwang hore ditsi tse tsena le tse tsena ha di molaong di tlo itjella lona ha monate fela basotho ba hlaha ka mahlapa a bona mme ba qetelletse ba utlwile ka letlalo ke a lewa ntate
1: ee a tshe mothati mona re a re lebile qetello ntate mo dise ntlha e kgolo e ke batlang fela go mmamedi a ele tlhoko pele o tlo tla o re fa mantswe ya go qetela a go kwala ntate ke gore basotho ba seke ba kena ditsintsena tse senang tumelelo ya go sebetsana le ditaba tsa ditšhelete ga go basotho ba ratang go ipulelela mofuta ona wa kgwebo o tlhakisitse ntate gore na methati e latelwang ya gore o fumane tumelelo ena na ke efeng mme kgothaletso ya rona e maatla ke gore mosotho e mongwe le mongwe ga a batla go kena kgwebong ena a kene a tsamaye ka melao ena ditaba tsotlhe tse samanang tse sebetsanang le ditšhelete di tsamaisiwa ka melao mme ga o tsamaya ka molao go ba tlhaka gore o tla qoba go kena ka gara ditlokotsi tse ngata o le mohwebi ke rata mane mo o nang le molao wa anti-money laundering and o thibelang ditaba tsa go tlhatswa ga tšhelete ka setana le ditšhelete tsena tse fumanweng ka bomenemene ga o kene ka gara kgwebo ena go tlhakile go kene o hlwekile go a bolela go bolela gore le wena o tla amoela o le motho ya hlwekileng mme o etse kgwebo ena o tsamaye gantle ga o ba sadisa gantle ba mamaebi ka mantswe a mabedi a marago ntate modise o ka reng re tsebe go tsamaya
0: ke a lebone le moke ke kopa basotho ba gaeso ba ele tlhokoge ditsi tse nang le tumelelo ya go fana ka ditshebeletso tsa ditšhelete ke Central Bank di na le license e tswang Central Bank e manameditsweng leboteng license e jwalo e tlebe e na le sehlogo se tlhalo sa mo gona kgwebo eno ke ya mofuta ofeng mohlala ha e le microfinance e tlebe ngotse mohlala e tlere deposit taking microfinance kapa if an high tier 1 high tier 2 e tlebe ngotse credit only tier 2 microfinance ha e le ya mogatlhelo wa bogao e tlebe ngotse credit only tier 3 microfinance mme tlase go yona mono e na le ntho e bitswang seal ya Central Bank wa Sotho ha iso ke a leboa
1: pe a leboa momamedi re tla boetsa go kopana le wena bekeng e tlang ga o ya o kena ditsintsenono tse kadimanang ka ditšhelete ga o sa bone tokomane eno e supang gore setsena se na le tumelelo tswaga wena ya keneng ka ga kgwebo eno o sena tumelelo ya go kena le wena tswaga gobane dikotlo tse tlatla di utlobile tla ba tse boima gagolo go fitlhelela bekeng e tlang ga e be kgotso mma
4: Lesotho, for all your building projects, big and small, buy superior quality FSM all-purpose 22.5 cement and stand to win building vouchers worth 5,000 maluti each. Pellets of FSM all-purpose cement, generators, grocery vouchers, paraffin stoves, Basotho blankets or airtime. Buy today and enter to win FSM, the A1 choice for Lesotho. T's and C's apply.

0: Mamedi re khutla bjalo metsotso ya rona e le 20 a nang le metso e mehlano ka morao hora ya borobedi. Se ke na le ntate o Walter ka mona a ka tore fa rona ka mane ka naheng ya Zambia e be ho ntse ho sebetsahala ka tsela e jwang. Ntate Walter o phela hantle ntate wa ka? Ae ka nnete ke kgotso fela morena o ntse re ba baletse. Ditaba re se re di utlwile ntate Walter o tlo o dumedise mamedi wa seyalema sa Lesotho. Re tle re tsebe ho utlwa rona ebe o re ka mono ka naheng ya Zambia ebe le ntse le emela naga ya rona ka tsela e jwang.
1: Ngwana mmetle re ke dumedise mo mamedi wa re Lesotho letsatsi lenana ka jeno e le letsatsi la bone le a utlwa go ka mono ngwana mme pula diana ka mona ga se ka motšhiso ke tlo utlwa bona she ngwana mme empa ebile ka o se o tshilo re ile ra bapala go tlwa letsatsing lane la bobedi gobane letsatsi la manta ne le mo dishopa ka ofela kapo dinaga ka ofela di fihlang. Me bile ka o se o tlhakisitse bitso la ka ke Walter Nkopane ke botlaleiwa ditaba tsa dipapadi mme ke tlaleya jalo ke le ka bona ka mona ka Zambia ke tsamaile le team ya handball Lesotho kapo Federal Federation of Handball Lesotho e tlasa boetapele ba ntate Tsotampela mme ngwana mme bile ka se ketshumo tsatsi la bobedi ge ra tlhaga qala papadi ya ona pele moo go ile ga ra bapala le tlhopha sane sa Zimbabwe. Ngwana mme go ne o chesa ka kwano ke ga di batlhoka leshano go ne o chesa gona le nna mane mo rejidusi le ba bangwe ba media ngwana mme o tlhoka o dule o ntse o phoka metsi o ne o tlhoka metsi a batanye empa papadi re bapetse la ga barwetsana ba bona o ne o bona ka nnete mošhiso ke yona fela ba imetseng gagolo gobane re keteletse re tlhosoke naga eno ya Zimbabwe ka dintlha tse 63 go tsa gona tse 7 ya bahe ka moga mono ka nnete o latlha a bonala gore ebilene ge na le diinšare tse ngata tse netlhe di etsagala gagolo lebaka lona ke netlhe ke tlhokere motšhiso ke yona pele mme ga motšhiso le mongata wa tseba go a fufulelwa o fufulelwa ngwana ke mole go tla bona gore le bapadi sa bona bogolo manonyeletso mona boima ngwanan bo boima rapse bo boima gona ka nnete a ga o tlwaela motšhiso no wa mokana ga e mone re lebelela motšhiso bake ae kgona mona kgosi
0: hele
1: empa aba ga feta ge a tsatsi lela boedi letsatsi la mobane mone re bapala le tlhopha sa Malawi yona mobane ka nnete yona he re itikile re lekile ka tsela sosobane mobane e ne le kona bore re fumana le gona ka nnete naga le ka go kgekela ba motšhiso empa Malawi e keteletse re tlose le yona tsatsi la mobane ka dintlha tse 42 go tse 14 ke ka tsi leo ge bapiseng ka te matsatsing ana mabedi mme o bua le nna jena ge sa train session ya goseng e tala ka goga ya bosupa e fela ka gora ya borobedi gora wele tsena tsatsi la ka jeno gore nya shone semedi ge tla bapala le Mozambique e le papadi ya gona ya gago mona popstage mo geleng teng mo geleng ke khubi mo ba bangata ge re bitsang group of death go bana ka nnete mona
0: ho kopane di kwankwetse e ke mo kopane di kwankwetla mo
1: mona wana nne ha o tsilebe go bona ke e feng e fetang gobane maobane mang le mang ona ge ka morago re fela Zimbabwe Zimbabwe maobane le yona ba e gagatile ngwana mme ba e gagatile bosoko ore o sea Zimbabwe re bua ka Zimbabwe go tlileng 63-7 maobane e kadile papadi hantla monate ke tshwane nna banna kere bana Zimbabwe ya tsamaya itsa go khutla after timing Mozambique e bontsha wa ka nnete mona ke o thata kupunye na gore ngwe yona e bona go tshina khupu mona ke yone ka go tindi khupu mona yone ka go dimo dimo mme speed sa bona mwana mme go tloleka ka tsela tso go tloelwana ha o le tshina go tlolana go mamela go utlona le bona ka nnete na ge ke se gotlile o ini fela ge tla le sotho mwana mme ke yona papadi go tla re ba pala sa silla ka jeno ge utlwa ka magateng na ka mo ga papadi tsena tse thago e ba nka nnete mwana mme e bile ka re sa qualifier ge tla emela ge bona tsena tse ding fihlella ge kwala ge ba le tlose ceremony mwana mme.
0: Ae ntate Walter ke ditaba tse monate ka nete re sentse re lelaka letsa katlego papading ena ya letsatsi la ka jeno
1: ngwana mme e nngwe e ke e tlhokometseng ngwana mme tle he ga leka ngwana mme ga kwang ga leka setswapano oa ke batlua letsetso ntse ge le leboeng ga golo tle le lona le sutu mo tlhabana lesong a le mantsi le ka gore le gona ngwana mme ka mona obima
0: ae
1: batla go betsa go bima ka kwang ore ga o ke ka nna ke tlhokometse tsatsi la pele fela gore bana ba re bapalang ka bona bona ntse re ke di senior a mgotsi bona ke ga ma under 17
0: eh
1: we ka mona mwana mme a o bona a o si e ga o mo sheba mwana mme ke batla o tshwantsetsa ha e mona ge di bona na ga bona ka ga dilo sotho mono a bo si di bra ha o mo sheba ka mona ka hlale monyane ka
0: e ka ba mwana e ka ba mwana di bra ka mo eh
1: bo si di bra ka mono ka ha e ka mono ha o mo sheba go bapala batho e ka mbu ana ke mana ga itsirina ka ngwana mme ka mono ka rona e ntate ka nnete go tsana tsa go ka mona go go di mpota sa o tla tsiba ntate ntsuka nnete ba tsware tswa tlo hona tsa tsare tswa ba late ngwana mme le bo o sirine o thaba ba tsware tswa ba late mono ba tlo ba pala ka mono ke ka mona ntate vile ha o ka bana mo Zambiji ngwana mme o ka tswana tswa ha ba tsena fela fitness ka mona empia ho fitness ka mona empia ho mme ka nnete ntse re tshwanetse go fisha e mono go tlo sheba pele na go isala wang
0: e le tle le be monyetleng o le tlabele le re le itlhophile hantle
1: e bo ntate ba tlo bapala ha ba kushi o tla go go tsaisi ha o senyana ba tla bapala mme ha ba tla bapala ngwana mme ga bitso ye bona na o motelele wang o itutshise go shimpa lo khotla mona ba na motete motelele wang
0: e
1: re o hlokomela tla go fisha
0: ana do Walter re tla boela re go ukwa gore na re tla o tshwara letsatsing la la hosane re tle go ukwa na ebe le sebeditse ka tsela e jwang
1: ke bo pahle mwana me hlele wa lo hlele ka nete go go tshwara go sane o ndimeletse ba sotho ba iso ka mongwe bana ba mo
0: ho jwalo ntate Walter e ba le letsatsi le monate le sebetse hantle ka moo
1: dikgomo tlhe ngwana mosheshe
0: ntate mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 fela re a re lebile jwalo horenyane ya borobong mamedi ge ke tla ke shebe ditaba tsa ka ka mo di lokelang e be di kateng mamedi re tlo tla re ba le motho mona wa tsane tsa dithuthuthu a tla ka rotlo re fa o rena ebe ka mono ka dithuthuthu ditaba di ka tsela e jwang.

Mamele metsotso ya rona e 20 a na le metso e mehlano fela re lebile jwalo horeng ya borobong re lebile jwalo horeng ya borobong mametse utlwile re buile ka ditaba tsane tsa chess ga boela ga bua ka taba tsane tsa handball mme mamedi taba ena e bohlokwa haholo ha o mametse fela hara diphephetso tseo bobedi batho bana re buileng le botsona ba buang ka tsona ke ditaba fela tsa ditsi tsa gore ka nnete ba ka sebeletsa ditaba tsa bona gona teng chess e ka ntlafala ka gare o naga empa bothata ke bone ba gore ka nnete disebediswa le boemo ba moo ba ka sebeletsang ditaba tsa bona gona teng ke tsona ditaba tseo e tlhileng e leng mathata mme o shebile re tla jalo ditabeng tsena tsa handball wa ithuta gore ka nnete ba bontsha gore le ga e le mona katleo ba ka e bona ba bona e ka menyetla e ka ba teng empa jale taba ya gore ga o sheba ditaba tsa gorena boitlhopho ba bona bo ka tsela e jwang wa ithuta ka nnete gore mokgwa fela wa disebedisiwa e leng ntlha ena e re nang le o bua ka yona ka nnete ka gare o naga kwano mamedi go tlobe le seabo ditabeng tseno metsotso ya rona e 20 re lebile jalo gorenyane ya borobong mme ga tle ke re tlo bua ka tsela eno e jalo ga ntse re emetse mona ntate a lokelang go tla re fa ditaba tsena tsa dibike ya ka tlo re fa gona ditaba di ka tsela jwang ga gore wa tseba mamedi gore ye nngwe ya ditaba tse teng kwano ke ya gore ka nnete re bile re shebile taba ena ya Roof of Africa e sentse e le teng mme gaufinyane re tlo tla re shebana le taba ya gorena ebe re ka sebetsa ditaba tseno ka tsela jwang mme le botlhe be e leng gore ba ikarabelela ba tle ke ba re fe gorena ebe ditaba tse jalo di tla sebetsagala ka tsela e jwang mme mamedi nomoro ya rona ke 2231 6429 le +26659933 mme re tle ke go utlwe ka nnete ditabeng tsena tse re buileng ka tsona e leng ditaba tsena tsa chess le ditaba tsena ka nnete tsa handball rona ka nnete ga o shebile ka ra ditsi tsa rona tsa dipapadi tshietso re a iwa ka nnete e ya leka gore e ka ba teng mafapha a mangata a leka ka nnete go tshietsa empa jale re tlhoka disebedisiwa jalo wena mamedi mamedi ke tle ke tlhakise mona ga ne re lokela gore ge tlo tla re bua jalo le mong ga ditsholo timelelo e le e mong wa batho be leng ka nnete ke letswalo la maserumona a ka tlo re fa jalo ka ditaba tsena tsa dithuthuthu gore na re ka tsela e jwang ke wa ba bangwe ba batho be e leng ka nnete ebile karolo ya mabelo ana a Roof of Africa ka nnete re lebeletse jalo gore re tle go utlwe gona ebe ditaba tsa gae di ka tsela e jwang le gore na re ka sebetsa ditaba jwang le ena.

0: Mamedi metsotso ya rona e mashume a mabedi a nang le motso le mong fela re re lebile jwalo horeng yane ya borobong re lebile jwalo horeng ya borobong wena mamedi wa seema sa Lesotho mme ka nnete jwalo ka ke bontshitse ra moeti wa rona yena re ne sentse re na le yena re sebile a bontshitse ka nnete ra o tsileng empa he mamedi ke tletle ke o hlakisetse ka nnete o hlakelwe le nna ke fihle mona ke fihlile ka bothata hona ho taba ena di-graduation tse ntseng di etsahala ehlile e bakile traffic e ngata ka tsela e hodimo haholo mme ke a tseba tse ding tsa dintho di ka se etsahale ka tsela eo re tlabe re rerile ka teng ka se etsahale ka tsela eo re tlabeng re rerile empa he qetelong ya letsatsi ho hokahana teng re tla nne re hokahane kwano mohaleng jwalo ka ke se ke bontshitse mamedi ore moeti wa rona re tlo tla re ba le moeti wa rona eo re tlatla re bua dijalo ka ditaba tsena tsa dibike a ka re fe ore na ka nnete maemong ano a ditaba na boemo ba hae ke bofeng ditabeng tseno tse jwalo ntate wa ka huang ntate wa ka ke kgotsofela
1: ntate sentse ke kopa tshwarelo ke re ke a e fohla ke hlakang cena ke hlakang cena ako
0: ka nnete ehlile ke a gola lena re ileng pa ka hlola le gore re tle re bue gore hehe ho hobe a holo ka moo
1: ee ntate ke re ke hlakang cena ke hlakang cena ofitse ebe ke re hetsa ke palame yanene eso mabidi a mabedi fela
0: e ka be le gale o fihlile
1: ka nnete ntate ke dumedise ba mamedi wa Radio Lesotho le bookamedi botlhe ntate
0: ho jalo ntate wa ka mme ditaba ke tsa bohlokwa fela re sentse re na le metsotso e mashome a mabedi fela gore re tle re bua ditaba tsena tsa rona ke mona o hlaile jalo ebile momamedi wa ukwisisa gore ka nnete ga e ne ba o la tseba o ka botlile ka e mabedi a mabedi o se o ebile o le ka mona go tloa gale a ko fe momamedi ka leeto la gago o kene neng ka ga taba e ya dibike
1: and ke qadile go kenela mefutena wa dithuthuthu go tloa lemonsane sa 2015 ka tsamaka mane Gauteng ka nkwa ke magoa a na le tlasa kgwebo e nngwe ne ba rata go tla mo na Lesotho bao le bona e leng bagwebi kwano ba fitlha ba rata tsela eo ne ke performa ka teng ke palama dibaesekele pele ya ba bankuka ba go ise ka nkane o tlholola o ithuta ditsela tse nang le engine e leng dithuthuthu tsena tse dimantse ke bile gona mono ba nisa sekolong sa tsona ka dula lemotse ka bang pedi ntse ke trainer ntse ke tswela pele ya ba ke a gutla mme mokgatlhelo wa ka wa pele wa go testa gore na ehlile ke se ke nepaetse kapo ke botsiwe tšhene ntse ke palama tsena tse South Africa e leng EWXC le GXCC le di-national ne ke palama tseno fela goal ya ka gologolo ne le go ya mokgatlhelong ona wa Roof of Africa le tsena tse kgolo tse dingwe bo Botswana Desert Race pele ka Baixosa se ke le kaya le gona teng ya ba checka setleka le mala mono ka gutla ya ba 2018 na le nako lehlwa le la kgethea tjenana e le nako ya dithuthuthu lebeke le ka ga go bona le kgetlho la ka la pele la go palama Roof matswana go go ileng tate ka palama ka kgona go qualify ne le gona go santsane go na le ntho no thweng ke bronze qualifier ka fitlha ka qualifier ka fetela mokgatlhelong o wa gore jale ke kenele Roof ntate
0: e le gore leeto le o ka re ke le godimo gagolo lebelo motlhomong ke le na la Roof of Africa le e leng gore ka nnete o kare o qadile ditaba tsa gago go le ona kapa go na le maeto mabelonyana a magutshwane o kileng ngwanna wa ka qala ka one
1: ee go na le a manye kgologolo gagolo di mabelonganana kao fela a dithuthuthu lebelo le ko go leng kareng le thata gagolo ke Roof pele empe go na le ena o thweng ke empe sa tswa fitlha e leng lebelo le tshwarelwa mane Drakensberg ka monana ka Dirksville lona ne le sa tswa fitlha le sobe le nako eno ne telele gakalo empa ke qadile gagolo ntho eng kareng e thata-thata ke Roof tsena tse ding tsona ache di ntse le dithata empa ke kore.

0: tsotsete ke tsa o ka jolo ka kere ke nkuwe ke magwa a ne a South Africa mane thepa e sebediswang e tswa go bona ntho ngwe le ngwe lengwe ke e sebedisang e tlhaka mane ke gona ganana chinana ha e le go gona e leng gona ntse re fumana ditshetso gana chena gore re tlempe re ifumana re le godimo sekana chena megatlhelong e ne e godimo e bo gold bo silver re sa tswa fumana batho ba habo rona ba bang ba reng atche o kore re ke re itekelele go tsona fela duma ba ntse ba re ba itekelela jalo xholotso yane ne ntse ke re ya thepa thepa gore re kgone go etsa dintho ga se ntho e bonolo ga kalokalo ntae
1: e go na lesotho mona um dibae ke motlhomong re ka sebe le tsona gotho ya ko bapaleng mono ka tsona
0: a ntate ka nnete kore di a searcha gagolo ka mona ka moe ka pokothong ka mona ntate tlile a se e ke tla reng a se kore ga e bobebe ka jalo ka ga gore ge e shebile tsena sekana tsena ga o ya go fumana o tlamea ntate be o itlhophile wa bona pula e yana kena ntate ga ena tsena o tseya wa koloba dieta tse o dubang tsatsin ena o di goetse o sa na o na di gwala tla tlameya go gwaletse dine le di atlana o tla tlameya o kenetsene di diphatlho gore bonyane mmele ono le o ntse o le maatla o le
1: ganke gola le bodulo ga nqena gape o ga le chaisa gore o nne o be le bodulo bo nepagetseng
0: ka nnete ntate ke tsona nyetseno wa ukwa ke ntho tse ngata-ngata fela tseno tse re kopaneng le tsona tse re ehlileng re sa tsebe nna re etsa wa
1: empa ga e ne o sheba motlhomong wena o le motho fela wena e le wena o e sheba tabena ga e ba o le motho a ikemetseng gore ntho ena o ka etsa o ikemetse e ba boima go feta ga gore o tlasa segele motlhomong sa organization e itseng kapa e tlhile e tlhoka ga o tlhile o letse ka tsela e jwang
0: e tlhoka ga o le tlasa ba bangwe ba o thusang that ga o etsa o le mongwe ke se kgone gobane bo tsela ya go phela kore e tlame dipapadi gantlente e tlame be ntho e o phedisang but e nana ka ke mofuta o mongwe wa papadi o sa tlwaeleyang ga kalokalo ga re kgone go phela ka ona gore o re fitlhisetse kaekae jale ga o na le tshetso ya batho ba e bang ba o thusa e leng club kapo team ba o tshetsa ke mane mo o tla no o fumafumane gore o tswele pele o iphumanele dintho tsa gago sekana tsena ke etsa motlhala fela ntate ke re dieta fela re bua ka bo 12,000 tse nka reng di safe gore ga na le mala ko mono se ke bua ka bo 61 ntho ena e kotsi ga o otla lejwe jelenono jwang kampo jwang le kana la kena masapong kapo wa iphumana o so o le paralyzed wa bone
1: ke e shebe nna ga ntse ke gola ga e somane madimo mmane ke ne ke e shebe dilomong tse nneng le feta go tsona o le motho utlwa ipotsa motho o tlo feta mo ka sethuthuthu ga ka latlha saete fela ka nna a dikela ka tlase ka mane ene ke kotsi e kgolo ka go fetisisa
0: tate ke bone tse ka tapele nna ke ithwana pagangatampe ntata ke le ka kathaa o iphumana o wele o le mane ntse se duma se o bitsa sere o tle gape-gape pele ga o nana o mong ka mona ga ona motho a tla o thuse o tla tlameya o hosole o mposelate o sekuke o tswele pele jale ka nako nngwe o ntse o tlhoka le bona batho bantse ba tsamaya e tla ra le wena go kwa gore icon e ka re mona bele go tlhokala ke panong le
1: empa boemong ba gago o le motho o ka re go na le sepalamise e leng gore ka nnete ga o se sheba kapa ka tsebo ya gago go sona ebe wa tshwa hei motho eno wa sepalama sethuthuthu eno papisong le wena
0: ee ntate a no e se o teng Billy Bost a motho eno wa palama ntateno o tseba ntho a etsang ga a bapala ka yona na labone le le reyang go lona le nang ga a theoa ka mono ka dilomong ka mono o tla njwetsa gore aiaiai motho eno a na ke ka go roboto e ga a tsubelela ga na nna ntse a re o kore ke itshaese aa ga itshaese ntate e tlile o a kena ga re maobane ga re eng e tlile ke kore ka re madi nthona ke bona ka gantlentse e batla motho o tlaele yone

0: know how ka wa mamela di taba tsa batho bana history ya bona o tla fumana go bonta to bona bo mang ba ile ba thusa bo mang ba etsang ene jolo go se le madinga bona ba
1: phela ka e bona e tloa ho moloko ho tla ho moloko o mo
0: ka nnete ke jwalo le ba bang ha ba ya bo bona he ka fumana ba bang ba bona ba na le di farms tse kgolo ba lo sheba di phoofolo ba ba yana he o a palama ngwaneno o ya mana santse a palama jolo gona monana re sutu e fumana kore e nkwadimo batho bana ba kgonang
1: go bona ke luxury
0: andate le batho bana ba kgonang ba nang le tšhelete wena o sena yona gana jena ga ngwana a tlhaga ntate le nnane ikopanyetseng wa sheba hell tsolatlhelwa ke
1: bokaeo
0: soga hai e mona re tla di bua o tse mono ga go so buika dipharo ee o bua ka setututu fela ore ga econom o soge mona ntho e re tlatlhe re e kgone ebeba ntho enono e thata-thata eno ke sa tsebeng gona ne batho ba bang ba ikarabelela ba bang ba mokgatlong wa bona dithuthutu gana ba ka seta ba re thusa ka go nyolola bana ba banyenyana tšhe ba ntse ba tla bana ba bangwe
1: development nyana le go ntlha botlhokwa ke taba eno ya development ore re bonana ntho ena e qala fatshe ka tsela jwang
0: ebe jele re fumana dithuso ga re fumana dithuso ebe re traina bana bana re ka fumana motho lesotho mona a le mong a tla palama ghost a tla tshwana le bona bona bana ba kgentse le lerache le bona gare ba lelekisempa hai le wena a tlare ga o feta mona o tla ukwa le wena ngwanena motho ena e ka nna ba tsamaya ka bo ma 140 wena o ntse o tsamaya ka bo 60
1: e le gore e nngwe ya dintho ke letswalo go na le batho be gereng ka nnete ba se ba shule letswalo
0: ee ano bona segogang go na le basa ko le tsebo ntho e nngwe gape tsa setututu ga o phela le sona o tlwaetse gore na o etsang ga o etseng e ba ntho e bobebe go wena o se tseba gore ache mona le aka gotho ke kgathetse mara letsoo la ka ke kgona go penya tsena kapo ke kgona go gatelela tsena kapo ke kore kore o sena le tsebo tse odimo tsa gore na o laola
1: jwang
0: go na le ga motho a ntse a qalang tsa ka ga ke etseba ntho nana ke tla etsa tsena aa eno ga a potela kgoneng mona o sa kgathetse yane ne a sa tseba sekanenya batho ba palamang bo gona morufi mo nna le monamolemo o le mokapo o di 82 wa madala je o kokobane je fa o a palama madale
1: ke karolo ya tsona taba tse
0: ke re madale enono wa nyamela tate kore ga nga wela ka tsa phosoko fela ka wela ga e phama yentse o fumana nyamele madale enono ke re bašana ba ntse ba le fresh ntse re le fresh ge ga molelekisa aa o a palama ke tsho ke gae mataleo ga ema oa ja oa ja tla o jetsa ga nona ke tsofetsa ebe tla o ja ke a ja ke tso tswela pele
1: o na le tsebo ya ntho ena
0: ee ntate ke yona ntho enone ke tshong ke ga tsebo ke yona gape e etsang gore o seka kore ntho ena ya gore fela okay ke bike ke ena se ke palama bike se nka palama rufu o palama gabedi ya gago o soka hi no nka le o palama ka etsa je batho ba ngata ba etsang jalo o tla fumana gore ba lemala ba dula ba na le dikotsi ba e rata empa o fumana gore o ba le dikotsi obane ga a tsebe nthonana kore ga e traina empa ga na traine a le gantle o na tla tseba gore ga mona e le selomo ke tlameye ke tsamaye jele ga monana ke otla lefe ke tlameye be ke eme ga ke a dula e le gore bike e kgone go itaola gantle ke go fea ke be le controlo ya yone jale hi ke bone gona re tloa fela a ke na le tšhelete ke reka bike sebile ke raya ke ya go ofung go sale ke sa selagaitere baeng sa gore ko nke nako o traine o tsebe o tle go batho le gone tse re le tsena ka palameng nako e telele ntse re ya go batho bana ba tse bangbana olela mo ga ke ntse tse anone ko go thutwa teng
1: ga
0: e fele tšhele bana ba banyenyana ba ntse ba tla bona ga banka ka gore nthe ai ke kopa rerekelwa bike wa morekela o sane o sa palama o sa ga yena o a chesa o sa batla o ya rufung then ga a fitlha manene sekana tse wa bona pula ya gantse ena je ke so ga e ba ke ntse ke nepa ka nna baka bo dinokeng di dinokane o tlameya o le motho o tsebe gore na o tsamaya jwang ka gara dinoka tse o tlameha o tsebe na o tsamaya jwang ka ga serese ke re ba bang a ye ba tloetse ha o le jwang ha o le go tshisa o le hantle fe
1: ngwana mme ha o sheba taba e nngwe mohlomong re ya re shebile jwalo ditabeng tsa nakong ya rona taba eo kareng momamedi ha e ba o mametse mane mohlomong a na le thaselo kapa a utlwa ngwana e ba o mametse pela ha e mane ntho o kareng o ka thusa ka yona mohlomong ho bamamedi ba utlwang a kare nna ka nnete ngwana ka ke enwa o sa ntse a nkgathatsa ka taba ena ya dibike o kare ke boemong bofeng o ka beya motswadi hantle ka tsela e jwang
0: nka beya motswadi a hantle ka tsela ena gore a mo dumelele gobane ha a ka ikutswa ya go bakgotsi ba gae ba tla ifumana a robeile kapo a hlaile kotsi gape go ntse o na le di-developmentnyana tse ntse di diteng ka gana se ke bone ga šitlhile le bona ba ikemiseditse gore re tlobe nthona ya gore dibike bana ba ifumanang tsa bapalela mebile mane gobane tsena tsa gone di bapalelwa hlatheng e le go qoba dikotsi le go bona gore o batla sa taolo e hantle gape e nngwe nka e tsho ke ya gore motswadi ga ba batla go mo tlisa a iketla se ka tatela a rekela ngwana bike e be then ga a na ditshireletsi tsena tse kengwang ka gare e leng bo mangetseng tse kengwang mangwe leng bokae diphatlho tseno tse diaparuwang gobane ba bangke bone o tla fumana ba di batlile empa ha batlela o batlile sethuthuting ba ha batlela ngwana diphatlho tse mo sireletsang tse nepaetseng e be o sa re o itse o batla nthona ga a tsamaya ga o etse jwang o tlameya o iketle o tle le tsona gantle gape dithuthuthu neng ka poneng o ka robele ba kgothaletse bana ba ye sekolong kue sekolong ga o ketile sekolo ee ga o ketile sekolo then o tseba o ratshe le o ka sebetsa o ka etsang gobane ne nneng ntse ke le jenana go na le nako ke robeyang e be ga ke kgone le gore nkare ke lo palama kapo ke lo la ke etsang so ke mane mo nna le se ke tlameya gore ke etseng e be oa sebetsa bonyane nono o fumane mosebetsi ka nqeno so ke kgothaletsa gore ga e ba sa pase o se ka ba mmatlela sethuthu gobane bele ga o mmatlela sethuthupi o tlo dula shebane le tsona
1: fela
0: jele ga shebana le tsona e be jele ka nkane go iphumana jale a robedile kapa le metsi se re sa kgone go na jele na re tswale ka ene
1: ka motsotso o fela pele re kwala ngwana mme ntho e bobebe fela e khutshwanyane your highlight ka ga taba ene ya dithuthutu mo kareng mona ka nnete e neng fe di-goosebumps ya baneneng ka nnete ke ya utlwa gore a tšhitlhile ke ka ga karolo ya ya papadi ya dithuthutu ke motlhagonong go e tsala jwang
0: ne ke le championshipeng ya EWX le GXCC e leng last year ne tlile e mfa morolo e mfa maatla e mfa ntho ngwe le ngwe ngwe ke sa tsebe nnang kare ne ke fofa mono ntate mono championshipeng ne ke le number 3 ka o tlhakong la GXCC ka EWX ne ke le number 4 so ne mpha maatla ke bona o gatshe boka bile monana le go tsamaya golo wa ka ach entate o ukwe ha o computer le motho kwa go mona ke na tefetso
1: ukwe o ka go lena ya ntho tenga le tuwa sebetsa
0: ya ga ne di ne ke ukwa hantle go ha mona e tlhike e tsamaela ntate o ska ga le bala gore le bekeng e tlang ke rufu le wena o ska ga le bala wa jetsa go bae ba le go support
1: hana e bile re phethela ka yona eno ya rufu mohlomong o hlofe mo mamedi fela dikagolo tse re ka re le tlabele le go tsona go funye ya selemo se sa 2026 ke di
0: fela re tloqala mole ha le ba mang ke start and finish ha ne ba re fa o rena o tlotla tsama wa kae re tlotla ba palla ke kule ha ke sheba le ha ba re fa ruti gobane gangata ntse patu e mpa ba tla re ntshetsa ganyanyananyana go nae o kae fela go lo qala le ba mang re qetelela le ba mang e be re nka tlhakore lena la stebing lena la bo machache ka nqena re tlotla ka mathabo ka tlhakore le le ka nqenong e leng la botlhano e be moqobelo re matha ka nqena lena la bo ga kgwedi ka nqena bo ga ga mabanta
1: ntate tsholo re a leboa ngwana mme go ba le wena letsatsing ena ka nnete e seka katleo ya gago ga re ya reng dibile jalo ditaba tsa dithuthuthu e ka nna tswela pele wa nna tswela pele go emela naga ya lesotho
0: ke leboile a golo mtlhoe
1: ke a leboa
0: ndae
1: mamedi metsotso ya rona ka nnete o mong fela re a re lebile jalo

hobane re bolokilwe ke mohau ka tumelo ha ho tswe ho rona ke mpho ya modimo. Mameri ha se ka baka la mesebetsi ya rona, ha se ka baka la hore na mang ke mang setjhabeng to re bolokileng e nngwe fela qha ke mohau wa Jehova modimo ka baka leo ho sebe le motho ya ithorisang. Ntumelle hlekeng ke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu. Ho hle mo mametseng tshebeletso e kgolo ya setjhaba o le hona teng. Mesong ena ya letsatsi la labone e le ha kgwedi ya hodimo ya lwetse e hlola jwalo fela matsatsi a leshome le metso e supileng. Lebitso la ka ke ba le tukataong yana wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mantshentebedi wa medicine na di omela mokgwabotlong. Ke na re ha ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letalana la mamosa.

0: molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka nete ko re le galong la peka moya o ntse o sa kene le ga o bona go letsena marua thibile pula ya digotha le ga o kana tsa medupi mamedi le galong la peka moya ga o kene ee ke tsho jalo ga o ya teng o siele mao gobane banana ba teng ba tla o kgwaela tlo ba mmotlwa goreng ena ya boropong go fitlhela goreng ya lesome ka lena la merapelo nka etsa phoso e kgolo ga e ka ra ke dula o dimatše ka nna na mone ya ba ke seto le boga basebetsi mmao le nna ba bileng ka morwa tsena dithapa o tlwa o seng ba ileng ba etsa bonnete ba go tshebeletso e kgolo ya setšhaba a e gotsitlhe ka o kgethologa e ile ya ba gaitsedi ya motho re thabile ngwana ga theko a ileng a onka gantle fela ka lenanao la sebopeng e le lenanao la dintlha le diketsagalo tsa botlhokwa tsa letsatsi ka le gore le wena mamedi ga o simolola lena letsatsi o be setlhotlholong ka tsentseng di etsagala mme itse ga a sutha godima tše ka nnana mona ya ba lesokwana leno o lefa jalo fela motho a mokalo ka rapelang ruption ke ena a qetang o sutha godima tše ka nnana mona fela re mo sia titimatlhe fa setšhaba sa basotho na o se tshwaretseng ka jeno o ntumelele ko lemosa ke gona tlhemamedi gore moifona wa merapelo ka jeno o entse tla mathata wena mogato wa ka ga ke tsamaye ke lemong
1: le pondi o teng pela ga o monana le yena o tlotla a ba le wena letshare ka o fela o fitlhela ka gora ya lesome le motse o mong.

Ela mama meri re go retsa ditaba tsa mona te re go retsa ditaba tsa mona te salmo ya salosotho mo ke tute ha re kena le nana non le nana la me rapelo ho seng ho hotla o ntumella ko fetse biso ya hore gaitse ri ya motho se pho wa bi zo ngwana ha mabese e ke molele ke le tebele letebele leno ka jeno lenka jwalo helo ngwalo la hae ka mane ka sekolong sa mahlale sa Limkhogwing University of Creative Technology o petetse ka katlao dithuto tsa hae o ka hare ho makolwane le ditswe jane se o ka jeno he di tla hlwa podium ebe re re banna ba eso banna le basadi ba hlankana le lona ba rwetsana hle le petetse hantle ka katlao boithuto ba lona mme jwale bo kamoso bo matsohong a lona the future is now ready, ready in your hands, crush boys. Congratulations! Chikita wala mwenye kafela remotlotlo mamamedi mokitute. Oho hla uska swabela ho tlisa dimpho le ha ikabatsa tjhelete nyana. Le ha ikaba le eng mamedi le ka latisa sphaka sa nkufela hle. Ke le re meme ka nnete le re he e monato mokalo ga ntse re tswela pele ho rutea ka nqena.

0: re re metsotso ya rona ha idutse ho ye le shimele metso e meraro hantle jalo ka mora hora ena ya borropong ba ke meme yo ho seng hona hle a ka utlwang e ka monwana wa modimo mo supile ka re bela mantso ona ile a thapela o re kokota o tla bulelwa kopa o tla fuwa batla o tla fumana se tshaba ngwana ha padi ho seng ho hotle wena morato wa ka mamere mo yeng dumela
1: Ne le tuka dumela mahauelwa le baeti ba rona moo.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ka mahau re ntse re babaletse.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ke kopa hore re rapele ka ga thabohadi ene re leng ho yona sealemoyeng sa lesotho.
0: Tswela pele moratuwa wa ka mokete o teng.
1: Mokete o teng re rapele ngwaneso.
0: Amene.
1: Modimo ntata rona ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re isa tanki le tebo ho wena le ho seng hwa letsatsi wa ntso re ba baletse ka mohau e se bana re le bohlale le mohau ntate a matla o hle ke letsatsi lena le leholo letsatsi la megatelo le o re tlo fepa meya ya rona Jehova Modimo bula dikelello le dipelo tsa rona ho amohela lentse le o re tlang ho lefua ke ba seng ba lokisitse Letle luele dipelong tse mametseng Jehova Modimo re leboha le dipula tsa mahlohonolo ha di ntse di gothela fatshe dikolo di sa lefatshe di ke dikolo di sa le tsona dipelo tsa rona Jehova Modimo ntate re thabile le letsatsi la kajeno ho utlwa hore sebohodi sa rona le sona letsatsi la kajeno se nka lengolo ntate a se ka bohlale ke ka mahau Mo sa matla Jehova Modimo ho tswela pele ka mosebetsi ya re ipea bohle Jehova Modimo ya matla ohle o a tseba ra itshupa tshupa ba bang tsenena le fikene amen
0: amen moratuwa wa ka
1: nna mpatilata ka ha moima ka mona
0: nna mpatike o leboha moratuwa wa ka hle hlona lo fala boloka ke Jehova
1: a re le mametse moratuwa
0: thank you wena le rato laka Mempati lahata ka ha mima kamane mo eleng ha hae le ha bo wena mamedi motle wa salme ya sa lesotho ke ena re behetseng jalo mantswe ona ele a thapelo ho seng ho hotle me ka le bakalong tumelle ge mo le bohe ge fete le mona fela ge ke renke Lucas ngwana ha malo

0: ye bile ga maledi a duma moya ona o foka o le magareng ho isa boe ba matla ho hlanga jwalo le boya bo phirima jwale ho ka lebellwa hore le sibathele ho be ho phole ho isa ho bata empa ho bata ha holo dibakentse ding ka mane ka maloting ha lentse le phahama moya ona o ka lebellwa ho ro foka o le magareng ho isa boe ba matla ho hlanga jwalo le boya bo phirima ona le monyetla wa pula e itjadileng e hakanyetswang jwalo dinokong tse mashome a tsheletseng le kgolo monyetla o jwalo mamedi e me ka ba matla dibakentse ding ya ba ba ka di gohola yo ha re lebelleng ke hona tshaba sa thesele re be re hopole hore thibelo le taolo ya dikoduwa ke boikarabello ba mosotho e mong le e mong. Mamere mo ya ntumela.
1: Ne mo ziya rima.
0: Kwa tsontate.
1: E wa phila.
0: Ka mo ha ntate o phila jwa ngwana.
1: Zapi se ga ga di tsira tsena tsa batho go tlo mo bugo re di e mo tsia. Ke thabi ke le ba so tu. E ke le jo ke mo ta u wa ka le ke ntate ba ka ja di jo ke ma fitenta ba ra mo kana mo.
0: Se bata.
1: Ke a le mo mo kana mo di mo a ke na di pilonga ba sutu na ena e khukele khotso mo pele go la go khlanga kana ga bona a se mo pele bona ha ena mo tsiya ke a le mo
0: ke a le bo ha mo taung ye motle letsatsi le hlono lo fetse
1: ja ha ni ke khaile ya
0: di khomontate.

0: Mamari moyen dumela.
1: Dumela mo tsaya motle hle
0: ngwana ka.
1: Na ke
0: mogatu.
1: O bona le tebogo.
0: E ya mme.
1: Na le tebogo. Ke kope tsela ke benne ke le bohe.
0: Ke benne ke le bohe.
1: Dinthong tsohle ke ka batla dinthong tseo modimo a ka ka fatsona tsa ga bakela mathata. Ke batla go tsena pa etseng. Mosia ke tla ke ga batla dithutle tsa ga kenya tsi ngo batla koloi sa tsebo ganna. O ka batla dithutle tla o tsitsa modimo se ka le ka modimo wa gao go pa ka tebo le ka tapelo e nang le mmotse. Ka le ba motho ba di ba le tshega le hlonolo tsetse mogati wa baka ke metse le la lhloka.
0: Ke a o leboga tshele hlonolo fa la letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho.
1: Ka le bo ngwane.
0: Thank you mogati wa baka.

hopola re badile jalo testament eng ntsha e fang gedi ke a Mateo gaolo ke a bosupa me teng ya ba retsetsa maikutlo a rona ka pomotlo dithogo o ba temaneng eno ya leshimele metswe mong sehlo sa ditaba se re kopang batlang kokotang joale e re fela e ka ba ke mangholona yo e ka reng ha morawa ha ya kopa bohobe ya ba mofalejwe ka pa ha mo kopa tlhapibe mo fanoha ha ho le jwalo ha lona ba gopoletse ba ho fana ka tse mo le mo ho bana ba lona ntata lona ya mahodimo o tla fana ha hologa ka kang ka tse mo le mo ho ba mo kopa jwale ke mane he mo moruti maila a ileng a bontsha fela hore motho ha a kopa modimo o kopa ka thapelo

0: Kamoso ska ba hlola ntso hlasela dikireke tseding hobane ka lebaka la Maria Magana Jesu Christa tshulileng sa fapanong ha o sa le mojute ha o mogerike sena se re ha rena Malexa ha rena bapholoso ha rena maapostola ndate ke lebo
1: eh nya ga se ka mbuku e tsaka mama
0: o na le
1: ntate eh nya ha so ba le dire ntle le waka
0: Ke bitsa ba ruti ba bang le ba bang ho bane mona ka o fela re ditho ba bantsa ba bang re kopangwa ke madi a konyana ke ka hona ke reng ha ho sale mojute ha ho sale mogerike.

taban lenya kale ke se tlopasena ke jo ya celebration mona mamere motle wa selmea sa lesotho ba re ha hantle jo lo fela metsotsong e meraro le sekoto ya re lebile horeng yena ya le show men tumelele ka ho tsho jwalo ke re re ntse le nane la merapelo ho seng hona hwaletsa se la la bone ele ha kgwedi e hodimo ya lwetse hlola fela matsatsi a le shumele metso e supile mo ba mamerigile ga gibela hle ya ba rohata torong a kore ine le matsoho madinga morena Jesu Kristo tsebo go no se maikemisetso a gona empa mo ebang rentse hantle teng ga kokobela matla poko thoriso dilibiswe ho ya ka letse mmago kgotso pulana la chaba satisele.

0: Ameri, ke ne ko nketse jwalo fela Dr. Winnie Mashaba a tsamaya jwalo fela le motho a mokalo ka Paul K. Barafela. Modimo re bana ba hao o re rute ho rapela ka nnete. Mathateng ona re fetela ditsebisong tse akaretsang madume ha fele.
1: Tsebiso tsa rona tsa ho seng hwa kajeno di eme tjena. Tsebiso ya pele e re mmare lebohile tsietsi wa rotha Maseru o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana lengolo le nana. Tsebiso ya rona ya bobedi e re President Masimine yeo a ileng a bala ka buka ya tjhaka o kene sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mmamohato mme o kopuwa ho phallelwa ka madi. A tla tsebe ho sebetswa. Ha o fihla moo sepetlele, o ya bolela hore o tlo fana ka madi ho ntate Masimini. O tla tataiswa na o etsa jwang. Tsebiso e etswa ke bookamedi ba Radio Lesotho. Ditsebiso tsa rona ne di le hakalo fela letsatsing la kajeno.
0: Mamerihle sentse re ikokobetsa gore re inele matsoho metsing ho mabitso a batho difane dibaka tseo e bang re di lobile hle. Re di bitsitse ka tsela yeo e seng yona ha e lale e ne se ka maikemisetso. Ere re fete le mona fela. Hopola gore metsotsong ya 30 ka morago ra ena ya 10 re fetela nakong e rekuweng ke ya se rekuweng ke ge ke lenanao la rona la diketsahalo mamedi tsa tikologo ena e ka borwa go Africa e leng SARAC jwale le bitsa SARAC 360. Sebeletsong ya hao yeo o e ratang. Sesuthu hle.

Amerika metsotsong e mashume a mabedi a metso e mene ka mora hora yena ya leshume wena mogato wa ka bitso la nako ya beng e fokola ha re se re qeta ho bala ditsebiso tse akaretsang tjena jwale re lokela ho tla suthela ba Sarac 360 ho tla fumana hore mamedi se re sutwa le hore re ka beya letho tafoleng e tla re ha le utlwa monate wa ho kena re qoqa ya be le hore re lokela ho suthela bana ba Sarac 360 jwale ke ka hona he o utlwe la bone tjena atjhe re batla re le tloetse re le sitse empa ke batla ho dumela hore hohle mo le leng teng mafafatsane a nantseng a tshwela hantle tjena a le tshwere ha monate le ipolokile le itlhokometse le apere serame se aparelwa se a jellwa momamedi ke itse mona selemoyeng sa Lesotho tlhe mokete o teng wena moratuwa wa ka mme re ntse re ene qhoeng mona re ikokobetsa tlhe ebile ke nke monyetla ona ho leboga gore go na le batho ba sentse ba fitlha he ka mane ka sepetleleng sa segopotso sa mofu mofumahadi mamohato jwale boipiletso e ntse e le gore tlhe batho botlhe ba ka atlegang gore ba finyelele mono ba ye sebakeng se jwalo ba lofa president masemene ee la motse batlhe ke doctor ya bamamedi motho yane ya ileng a re balla buka ya tšhaka

0: Majara o emetse Lesotho mokeng wa bo 10 a supileng wa mokgatlo wa matšhaba wa matla o tshwaretsweng Vienna, Australia mo afaneng ka polelo ya naga. Monghadi Legela o re Justice Majara o boetse o nkile karolo mokeng wa mahlale o nneng o shebane le go ntlafatsa kalafo ya mofetshe. A bontsha tabatabelo ya naga ya go theha setsi sa pele sa radiotherapy. Hari Petela mo kamedi wa lefapha la phano ya ditokomane tsa boitsebiso NICR se trekeng sa Mahalesuku Reverend Advocate Matekwa Sebapala. O kopile hore ditho tsa sepolesa di bewe di ofising tsa NICR e le o thusetsa ka ho netefatsa hore ditokomane tseo bakopi ba fanang ka tsona ke tse nepahetseng ho thibela ditlolo tsa molao. O ipileditse ho setšhaba ho ela hloko hore ho ba le tokomane ya boitsebiso ke tokelo ya mantlha ya botho. A boela a kgothaletsa hore ho be le diofisi tsa NICR tse tsamayang e le o atametsa ditshebeletso setšhabeng. Ditaba tsena di fella mona mamela tse tla latela ka hora ya pele.
1: Le lebala lena ke sa tla ke le fiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgogo. E be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a raga mesi moo gaka? E be o batlang?
2: Helang, o re ke batlang. Ke tlo rata ngwanaka. Moraye wa gao o tshaba banana. Ga o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di le 15 a mo sisa sekolo.
1: Utlwang bo mma tlotlisa motho. Ga o tsebo ngwana ngwana na o lokela go nyalwa. Jonna o na le mathata.
2: E le gore ga o tsebo go thibediswa ke tlolo ya molao. Ga golo baneng ba tlase dilemong.
1: Helang bana ee, fa selelang dintšha tseno. Ke tlo seletsa ka dintšha tseno. Ke go tloa neng thibediswa le tlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mona. Motho a sa tsebe le lebitso la motho a moshubedisa a ka le go mmona.
2: Jo, di fasola dintle tseno tsa gao ke a maponeseng. Ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolesa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao. Ngwane wa gao o shubedisa ngwanaka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintja. Le tla ntseba gantle.
3: Naha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao. Seyalemoya sa Lesotho se thakgotse lenaneo le bitswang o re molao. Lenaneo lena le ruta le ho thusa setšhaba sa Basotho tseba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le ka moya mobu le e meng e mengata. Lenaneo lena le ba seyalemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11 ho isa ho ya 12 motshehare o moholo. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la hore molao o ruetse tsebo.

0: e mong me e meng ya melao ena e ama motho e mong le mong ya phelang ka gana ha ya Lesotho. O tla hopola mo mamedi hore dibeke tsena tse fetileng e sale re ntse re tshohla ditaba tse amanang le borena. Me dibeke tsena tse fetileng re ile ra bua ka dintlha tse latelang. Motheo wa borena ba Lesotho, mekgahlelo boreneng ba Lesotho, boikarabello le mesebetsi ya marena a Lesotho, tsheho ya meedi ya marena. Mme kajeno re tlo bua ka tlhatlhamano ofising ya borena. Tlhatlhamano ena e ama taba ya morena ya tlwang ka hare ho ofisi, e ka ba ka ho hlokahala kapa ka mabaka a mang a itseng. Ha o le jwalo mamedi, re ntse re na le ena morena Mickey ya Molapo, o tlo tswela pele ka tsona ditaba tsena, mme a hlalosa hantle hore na tlhatlhamano ena e bolela eng. Ka hona he, re sentse re na le ena ka kwano ka diphaposing tsa kgaso. Ntumelle fela ke tle ke mo amohele. Ntate Molapo, ke wa amohela naneo la hore molao. Ntate, ke kopa o dumedise mo mamedi.
1: Kgotso mme Magauhelo, kgotso ba mamedi ba seyalemoya sa Lesotho, hohle moo le leng teng.
0: Eya ntate, kajeno ditaba tsa rona di tlo amana le taba ena ya tlhatlhamano ofising ya borena. Mohlomong pele re tswela pele ka ditaba kapa o hlalosa ka botlalo, o ko fe Mosotho rona hana ha re bua ka tlhatlhamano ofising ya borena na re bua kang.
1: Ke a leboha mme, ke hle ke potlakele mongoko. E Basotho ba eso ba kgabane. Taba e kgolo ko hore taba ena yohle eo e leng thepa ya setjhaba, e seng ya malapa, ya setjhaba, e leng taba ena ya borena. Ha re fihla ho yona, ha ya nentse a fuwe boikarabello ke motlotlehi kgosi, ho hlaha lebaka le ka motlosang ka hare ho ofisi, mme le motlosetsa ruri. E ka ba mabaka a mangata ke tla hlalosa. Ha ho le jwalo, jwale e ba sekgeo se teng. Ha re bue ka mojalefa, re bua ka mohlahlami. Taba ena ya lentswe mohlahlami e tle e utlwisiswe ho latela lentswe ka bolona, hore ha ho thwe mohlahlami ho bolelwa ya tlang ka morao ho ya seng a fetile. Ya tlang ka morao ho ya seng a fetile ke yona motheo o re tataisang hore na ha sekgeo se hlaha ka ofising ya morena, re sheba sekgeo seo le ho se tlatsa jwang, re ipapisitse le eng. Ka mantswe a mang, taba eno e bolela hore motho ya hlahlamang o hlwella setulo sa borena, ha se jethemele. Ha ke re ha o hlwella, ko bolela hore o nole ka tlase, jwale o ya phahamiswa, o ya hlwella. Empa haebe o no so hlwelletse, ho kokobo wa bitswa mohlahlami. Ha o theoha moo no so hlwelletse teng, jwale ho thwe o mohlahlami boemong bo ka tlase, jwale o jethema. Ka mantswe a makgutshwane, ha bo jethemelwe, bo ya hlwellwa. Ha bo theohelwe, bo ya phahamisetswa. Taba eno e tla re thusa hore re tle re ruwe kutlwisiso e phethahetseng ha ke ntse ke hlalosa ditaba tsena mona. Mme ha ebe ke ya pele, ke be ke bontshe hore ha ke ne ke re borena ke thepa ya setjhaba, e seng ya malapa, ke hobane ka malapeng re ne re tla bua ka bojalefa, mme ho no so ho lekane ha naha e entse molao o laolang majalefa ho kena ha ona ditokelong. Empa ka mona ka boreneng, ha hona bojalefa, empa e le tlhahlamano. Jwale motho o ka ipotsa he, ha re le boemong bona, hore na hana ho hlahlangwa

laha boemo bo bong fela ba maemo a lokodisitsweng mono e bang jwale ho ka thwe ofisi ya morena ha e sa na morena mme ba nang le tokelo jwale ba boemong ba hore ba fane ka motho ya hlahlamang. Le ha e le thepa ya setjhaba hakalo fela re tle re hopole hore ke thepa e ka hare ho malapa a kgethehileng. Mme motho enwa ye tla ba mohlahlami ha a ipehe bohlahlami. Lelapa leo borena bo jwalo bo kollang ka hare ho lona. Molao o entsweng ke setjhaba ko hore lelapa leo le dumellane ka motho eo le mo supang mme a supuwa ka matshwao a boletsweng hona molaong hore ke yena ya nang le tokelo ya bohlahlami ofising e jwalo. Jwale lelapa le tla dula ha fela ho hlahile maemo ane e kitseng a lokodisitswe temaneng ya 12. Mme temana eo ya 12 e re le ha ebe motho e ne se e le morena haholo hobane sekgeo se tla hlaha hobane ho ne ho le teng morena. Jwale sekgeo se tla hlaha ha ebe motho eo e le morena jwale a se a hlwella setulong sa botlokeng e ba jwale sekgeo se a hlaha ka mane ka boreneng hobane haebe ntse re latella taba tsena ho tloha dibeke tse fetileng re ne se re ile ra hlalosa hore motlotlei ha se morena ho tloha ha molao wa boipuso o mo phahamisa ho hlwella setulong sa botlotlei. Jwale ka yona nako yona eo e ne e le ha a ntshwa ka hare ho mekgahlelo ya borena jwale e ba motlotlei mme boikarabelo ba hae bo laolwa ke molao wa botlotlei o bileng le bona o tsamaiswang ke molao wa motheo. Jwale ha ho ka ha etsahala hobane mohlahlami o setulong sa botlotlei o kolla ka hara mekgahlelo ya borena e leng hore motho ya fetelang setulong sa botlotlei ha nako e jwalo e hlophilwe ke Modimo, motho ya tla fungwanwa o tla fungwanwa ka hare ho mekgahlelo ya borena. Jwale o tla ntshwa ka hare ho mekgahlelo ya borena a phahamisetswe toroneng jwale e be motlotlei e be ka mane ka boreneng ho sala sekgeo jwale ba nang le tokelo e be ba ya setlatsa. Ke lebaka la pele leno. Lebaka la bobedi e tla ba ha motho eo e ne ntse e le morena jwale a ka qetella a se a jakile a mama hosana ka ntle ho motlotlei kgosi Lesotho. Mohlomong a se a kgahlilwe ke bojaki ba dinaha tse ding. Molao ona wa rona wa borena ha o dumellane le taba eno. O re motho eo e le morena o tlameha hore bojaki ba hae e be bo bong mme bo ikokobetsang tlasa motlotlei kgosi ya Lesotho. Ha ebe motho a se a na le bojaki dinaheng tse ding jwale ke taba yane ya hore o koko wa ba le marena a mabedi. Ke lebaka ha o qala ho etsahala hono letona le ikarabelang boreneng le tla hlokomediswa taba mme o tla e sebetsa ho latela molao ho fihlella ho phatlaladitswe hore ofisi eo ha e na morena.
jwale ba nang le tokelo

0: ba lelapa le o borena bo bo kollang ka gare go lona jale ba tla dula ba nyakurelane ka gare go bona gore na ya nang le tokelo e hlahlamang ya morena yeo ya hatuileng setulo ke mang ka gare go bona mme e tla ba ena mohlahlami. Lebaka la boraro e tla ba gore jale motho ya neng e ntse e le morena e se e le mofu, mme ha e be e le mofu ko bolela gore sekgeo se hlaile ka ofising ya morena. Ke bone kae ka re Basotho ba eso ke yona fela eo ba e tshwaileng le go e tseba. Mohlomong bao e bang ka lehlonono ba mametse taba tsena ba tla elellwa gore go na le maemo a mang a mmalwa he ao ha a ka hlaga e bang ofisi ya morena e nkwa e sena morena, mme ba nang le tokelo ba tlameha go folofela leraga ba behe ya nang le tokelo ya hlang ka hara bona.
1: Ntate Miki,
0: mme
1: ke ne ke re taba tse tso di hlalosantse tsa gore na motho a ka tswa ofising ka mabaka a feng. Ke batla go utlwa gore na boemong boo morena a seng a keke a etsa mosebetsi, a ke morena ha a na taba yane ya phomolo gore jwale o sale dilemong tsa phomolo go thoe ba morena fitlhela a tlhokaetse a kere. Ee, jwale ke re boemong boo e bang a ka ba le bokulo bo bogolo bo kgetheileng bo mo sitisang go etsa mosebetsi, motho a jalo a ka ntshwa ofising fela a ntse a phela e be jwale go kena motlhatlhami wa gae kapa boemong boo go sebetswa jwang ga ntse a phela kapa motho a tlo kena mo o tlo bitswa motshwaredi ha fela motlhomana motlhomong ke re ebe o a foufala motlhala ha a sa bona jwale o sitwa go etsa mosebetsi o tlo tlhatlhangwa kapa o tlo batlelwa motho o thweng ke motshwaredi.
0: Maemo a ka ba mmalwa a ka etsang gore morena ya neng a ntse a sebetsa a le ka ofising e be maemo ao ha a hlaha a mo sitisa go ba ka ofising a ka ba mangata le go feta a na e upetang go etsa mohlala ka ona. Jwale taba yeno yona ha e bitswe tlhatlhamano, yeno e bitswa botshwaredi, mme le tsela eo e sebetswang ka yona e fapana le yane ya tlhatlhamano. Ha ebe motho ya na sa hlweseditswe boreneng mohlala e ba jwale a ka thola mosebetsi o mong o ha o sheba o ka motswela molemo go feta go ba ka ofising ya morena, ya ba jwale o tseba le gore a tla godisa bana ka tsela e batlang e ntlafetse. Motho ya jwalo o lebeletswe go tsebisa morena ya ka hodimo ho yena ka maemo, mme morena yeo le yena o tla fetisetsa tlaleo ho ya ka hodimo ho fihlella ho wa sehlooho, ho fihlella wa sehlooho a e fetisetsa mmusong hore sebakeng se itseng morena ya itseng ka mabaka a itseng ha na ho tseba ho tsamaisa ditaba ofising ya hae. Mme boemong bona e tle e tshwarwe hantle taba eo. Ha ho sa boelwa mane ho lelapa leo borena bo bokollang ho lona. Morena yeno ka boyena ka ha o ntse a phela, ha tlalehela ya ka hodimo ho yena, o tla ba fana ka lebitso la motho le hlahang ho yena fela e seng e le lebitso la maithatelo a hae, e le lebitso la motho yeo ha hetla lehetleng la hae ka morao ho yena, motho yeo e leng yena ya mo hlahlamang ka ditokelo ofising e jwalo ya morena. Ka mantswe a mang, motho yeo e tlameha e be motho yeo le haebe morena enwa mona mo a ileng ha tswa ka ofisinyena a ke ke a hlola a khutla ka pa ka khutla sa

0: pele motho yeno e sentse e le yena yeo ba le lelapa le tla mo supa e le mohlahlami. Empa ha ke re ho ka etsahala hore le yena motho yeno a ya hlahlama morena ka kotloloho ka ditokelo ka morao ho yena, ebe ha a fumanehe le yena ho na le tse mo tshwereng tseo a keng a di tlohela jwale ya ba utlwi o thabela ho ba morena ya tshwarelang moholwane wa hae kapa mang ka hare ho ofisi ya morena. Ha ebe a sa fumanehe ho thwe morena enwa a shebe ye mong, hobane ka morao ho morena ye mong le ye mong ho na le mola wa tlhahlamano wa batho ka maemo a bona ka ho fapana ho ntse ho ipapisitswe le meetlo le tsamaiso tsa Basotho tse mona tseo re di bonang ha re tlosa dihlotho le kokong kapa re tshela mobu mabitleng. Jwale o tla bona kgarafu ya pele e tshwarwa ke motho a itseng, ho thwe ya bobedi e tshwarwe ke ya itseng ka hara lelapa, yeno e tshwarwe ke ya itseng. Taba tsena ho latela mekgwa le meetlo ya rona di sentse di tsejwa hore na ka mora morena e mong le e mong jwale baena ba hae ba kolokileng ka mora hae na ke bo mang, ho fapana ka ditokelo tsa mantlha tsa e mong ho e mong e mong ho e mong. Jwale maemo a ka itshemang hore morena a hlolwe ho ba ka ofising le tlwaelehileng haholo ke la ha a se a thotse mosebetsi o mong o nang le meputso e batlang e hlamatseha ho feta eo a e duletseng ka hare ho ofisi ya morena. Ehlile re a utlwa hore o tla tswa. Jwale taba eo ya ho tswa ha hae e re a supe motshwaredi mme a nepe, hobane ha ka itshupela ka tsela e ratwang ke yena fela ha a ipakele ditaba e le yena a le mong, o tlilo bakela le puso ditaba. Hobane jwale ha o ka hahla motho ya reng moholwane wa ka o ntlodisitse mahlo hodimo, jwale o ipehetse motho fela ya ratwang ke pelo ya hae ya ba o ntlodisa mahlo hodimo. Taba yeno ha motho ya jwalo a ka ya kgotla jwale a rapalatsa molao ona wa borena ka hara lekgotla, e kenya setjhaba sa Basotho mathateng a maholo. Hobane ka nako e nngwe ha ena ho etsahala le pele motho eno a nka boikarabelo, e ka tloha ya etsahala motho eno a sa haba ho qeta selemo jwale ya be le hona e etsahalang, mme a sa bile a ile a leshwa ka dikgafa tsa setjhaba. Jwale mohla yane a hlolelwang ke makgotla hore ehlile o kgodisitse hore o entswe hampe ka lonya, a tloswa amua kapa a tloswa a tingwa tokelo hwa inkelwa motho fela. Ha makgotla a kgotswe ke taba eno, jwale a ka etsa qeto ya hore motho eo ho tloha mohlaneng a mua tokelo eo e ne e le ya hae.
1: Ntate Mikia, ke ne ke kopa hore ha o ntso hlalosa ditaba fane ka mohlala wa hore haeba motho enwa ke morena ka hare ho lelapa, motho o reng o na le tokelo ya hore a tle ka mora hae ke mang, o dithathamise jwalo o hlalose hore na ke mang ya nang le tokelo ya hore a mo hlahlame boreneng.
0: Jwale ha ke ye ka kotloloho he hore na matshwao le dibopeho tsa motho ya ananelwang ke molao wa borena e le mohlahlami ofising ya morena ke afe. La pele ke hore e be motho wa motona ya tswetsweng pele ho ba bang ba batona ke morena eo ya hlahlangwang. Mora e moholo

ya tswetsweng pele kapa haebe ya tswetsweng pele a le siyo, mohlomong lefu le se ile la feta ka yena, ya tla fumanwa e le yena a moholo ka hare ho bara ba morena, ya moholo ka tlhaho, ka dilemo tsa tlhaho, e ba ke yena. Mme ha e a siuwa fela hore e tle e be mora, ebile e tswela pele hore e tlebe ya tswang lenyalong la molao. Ke hore Basotho ba utlwisisa hore taba ena yohle ya borena ba Lesotho e itshetlehile hodima tswalo le lenyalo. Ke dintlha tseno tse pedi, hobane re tla hopola re le Basotho hore motho a ka tswalwa ke ntatae fela a ka tswalwa ka ntle ho lenyalo la molao. Jwale re hlokomele, e kgolo haholo ditsamadi bapile, o koko a nka e le nngwe ya ba o sebetsa ka yona ka ntle ho e nngwe. Ke hore motho enwa e leng mohlahlami e be morae moholo, ke ntlha ya pele, wa mofu morena. Ya bobedi, ya tswetsweng lenyalong la molao ke mofu morena. Mme ka ha re a tseba hore manyalo a Basotho, Lesotho, a mefuta e mengata, re na le lenyalo le tlwaelehileng ka hore ke la sekgowa, moo jwale batho ba ileng ba tjhata, ba senkgwetjhe ba le bitsa hore ke lenyalo la civil rights. Jwale re na le lenyalo le hlophisitsweng ka mekgwa le meetlo ya Basotho le bitswang lenyalo la Sesotho. Lenyalo lena la Sesotho le na le dipehelo le dintlha tse tsejwang hore ha di phethahetse e ba lenyalo leo le teng. Jwale e ka ba lenyalo leno, empa lena la Sesotho jwale le na le dintlha tse ding tse ngata, hobane ha o le morena ya nyetseng lenyalo la Sesotho, molao o bile wa o dumella hore o ka nyala sethepu. Mme tabeng eo jwale re buang ka morena ya ka hare ho sethepu, ho bolela hore ho tla shebwa mora ntlong e kgolo ya morena ya jwalo. Ha ho se bara ntlong eo ye kgolo, ho tla theohelwa ntlong e hlahlamang eno. Jwale ena eo ke e hlalosang ke eo batho bao e seng Basotho e ba thibang ditsebe ba ka dia le ho e utlwa, hobane kajeno Basotho ha e sa le Basotho boholo ba bona. Le taba ena e ke e buang ha e tsejwe ke Mosotho e mong le mong, empa re nke hore molaong e ngotswe jwalo. Ho tla theuwa jwalo haebe ho ntso sa fumanwe bara matlong ao a morena, ho a tswa ho ya ho qetela. Haebe mora a ka hlaha ntlong ya ho qetela, e tla ba yena mohlahlami wa ntatae ka mekgwa le meetlo ya rona ya Sesotho. Matlwano a morena kaofela, bana ba hlahang ka hare ho ona ka molao ke bana ba morena ya jwalo. Jwale le molao wa rona wa manyalo wa 1974 o ananetse hore lenyalo lena le hlophisitsweng ka moetlo wa Sesotho le lona ke lenyalo, mme le fa bana ba tswetsweng nyalong le jwalo ditokelo tsohle ka hare ho lelapa leno. Jwale empa he, ha re ntse re ya, re ka nna ra fumana hore ka nako e nngwe morena o a shwa, mme o siya mohlolohadi. Jwale yena morena eo a shwang le mohlolohadi eo ya salang ha bana ngwana e motona. Mohlomong ke bana ba batshehadi fela, kapa e hlile le ngwana ha bana yena. Boemong bono, molao o ile wa hlomathiswa
hore mohlolo ha di

0: yeo mohlolohadi yeo wa mofu morena jwale a ka dula a ntshetsa pele puso ka ditokelo tse ne e le tsa molekane wa hae. E tshwaye hantle, mohlolohadi wa morena wa mofu morena molao ona o re a ka ntshetsa pele boikarabello ba mofu monna wa hae, mme a bewa ka ofising e le morena. Ke ntlha e nngwe ya mofuta ono. Jwale re ka feta hee ha ke hlalositse jwalo, empa mohlolohadi eo moo ho fihlang ho e ba le sekgopetsane teng ke hore a ka nna a ba le ngwana e motona nakong ena eo morena mofu morena a seng a le siyo. Molao o totobaditse hore ha mohlolohadi yeno a ka hlokahala a na a se a beuwe e le morena, ha ana ho hlahlangwa ke mang kapa mang ha e se hore ho tla theohelwa lapeng la moena wa monna wa hae. Lapeng la moena wa monna wa hae, taba eo e hlake.
1: Ntate Mikie,
0: mme
1: ne ke tla hona tabeng eno. Hona le mo hlahisitseng hore mohlomong mohlolohadi a ka ba le ngwana molekane wa hae a sa ntse a hlokahetse, e le gore o leka o bontsha gore ngwana eno le ga e ka ba moshemane ga a tlo tlhatlhama menwa wa hae boreneng kapa o reng.
0: Ga e le hantle ka meetlo e nepahetseng ya rona ya Sesotho, mosadi ha a nyalwa ha a nyalwe ho tla ba morena. E ka ba mojalefa wa ntho tsohle ka gare lelapa leno, e seng e be morena. O nyallwa ho tla tswala marena, e seng yena e be morena.
1: Mm-hmm.
0: Ke ka lebaka lena ke itseng, ha e be molekane wa hae a ešwa, ba sena ngwana e motona. Mohau oo mofumahadi mohlolohadi a o fumanang, ke fela ho ntshetsa pele mosebetsi o siuweng ke molekane wa hae. Ha le yena lefu le mo kgaoletsa, ha ana mohlahlami. Mosebetsi ono o ntshetsa pele fela ho so bile ho supuwe hore na ha a timela jwale ho uwa ho kae, ke re ho uwa ho moena wa mofu monna wa hae. Re tle re hopole, ha ke re motho e mong le mong ya lenyalong ha a shwetswe ke molekane, molao o molokolla le hore a ka nyalwa hape. Mme ha ebe ho jwalo, ha ebe mofumahadi o ne a ka fumana lenyalo e le morena a sa ntsa ntshetsa pele ditokelo tsa monna wa hae, na hoo ho no tla re ruta hore monna ya tla monyala jwale le yena e tla ba morena? Karabo e ne e tla ba ono. Hoo ho tla boetse ho re ruta hore na ha ebe bo ho feng hwa molekane wa hae, jwale a ka iketsetsa ka moo yena a hopolang ka teng, ya ba Modimo o mo fa morae motona ka malebaleba a hae, na morae eo e ne e tla ba morena? Jwale taba eo le yona molao ha o a e supa e le jwalo. Ke ka lebaka lane le ke itseng monyetla oo a o fuwang ke hore fela a ntshetse pele maikarabelo le ditokelo tse siuweng ke mofu monna wa hae. Mme ha ke e beile jwalo ko o bolela hore yeno a fuwe monyetla ono o fela le yena. Ha hlokahala borena boo bo sontso bo kgakeleditswe ke moena wa monna wa hae. Taba ena eo ke e buang

0: e ikhaela morago gobane meetlong ya rona le tseleng ya tsamao ya leeto le letelele la borena ba Lesotho, nka gopotsa Basotho fela gore mofu morena letsie wa bobedi, morena wa Lesotho e moholo, o ile a hlokahala yena le mofumadi wa hae, mofumadi Mahadi, mokadi wa Pete, ba sena ngwana e motona. Jwale ya ba ha ho shebwa ho fumana hore mofumadi o ntsa le dilemong tse tlase, a ka nna a tswela pele a ba le bana ha Modimo a ratile, empa moena wa monna wa hae, morena e moholo ya hlomphehang, morena Grefisi, moena wa mofu Letsiela bobedi, ya ba o re ha moholwane a fetile ho a sena ngwana e motona, jwale le ka kgathatswa ke eng hore le nne le re ke be motshwaredi? Le ka kgathatswa ke eng hore mohatsa hae e be motshwaredi? O tla ba tshwarela mang? Ke tla be ke ya Basotho ba tla bolela hore o ntsa le monyane, o tla nna a be le bana. Jwale o tla le botsa re na o tla ba le bana le mang? Hobane ha moholwane a ile, maikarabelo ohle a ho nna. Mme re a tseba hore Basotho morena Grefisi o na tiisi ka hanong ha a bua taba eno, a bontsha hore ke yena monga tokelo. Mme morena eo ya bohlale a fela a nka tokelo eo e siuweng ke mofu moholwane wa hae, hobane ka nako yona eo a ne a sena bana. Jwale ya bang kwa marapo, re tle re hopole hore ofisi ya morena ebile ke ofisi jwalo ka diofisi tse ding, mme hangata Basotho ba atisa ho tswakanya dintho le boemong bona bo kajeno bo leng teng, bo siela mafumadi a sa kang a e ba le bana hore ha balekane ba bona ba hlokahala, ba kene ka hara diofisi ho ntshetsa pele mosebetsi wa ofisi o no ntse o phethwa ke molekane wa hae. Ha a feta e be ke phetho ho fetelwa ho moena. Fela mofumadi ya jwalo ha se hlooho ya lelapa. Jwale Basotho ba tswakanya dintho, ba be ba etse ntho tse fapaneng e ke e ka re ke ntho e le nngwe. Ho ntse ho tshwana le ha mohatsa motho e mong a ka kgethwa e le tonakgolo ke setjhaba, o tla ya ofising ebe tonakgolo a buise lentswe la hae le ananelwe ka molao le hlomphuwe. Fela qetellong ya ditaba ha a tloha ofising a fihla hae, monna wa hae ke yena hlooho ka lapeng ya tla tsamaisa ditaba. Le boreneng mona, mafumadi ya ka hare ho diofisi tsa marena a tsamaisa puso. Fela qetellong ka hare ho malapa a jwalo, ho na le monna eo e leng yena hlooho ya lelapa, hobane meetlong ya rona ya Basotho e leng moo borena bo kollang teng, mafumadi a nyetsweng ha se dihlooho tsa malapa. Hlooho ke motho e motona wa lelapa leno. Ha ebe a hlokahala, ya mo hlahlamang ka kotloloho o fetuwa hlooho. Taba eo ha a tlo sitisa mohatsa moholwane ha a le ka ofising, ha a tlo mo sitisa ka letho, o tla mo hlomphela taba tseno tsa molao. Fela ditaba tse tsamaiswang ka lapeng le maikarabelo tsona ke yena eo e leng hlooho.
1: Ntate Mikia.
0: Mme.
1: Ke ne ke re hona tabeng tseo pele mohlomong re bulela momamedi hore ba tle ba kene le bona ba ke ba botse dipotso, ke kopa o ko hlalosetse momamedi hore na boemong boo motho morena a hlokahalang, ngwana hae a santsane a le monyane haholo dilemong, a kekeng a kena dieteng tsa hae, fela a santse a le teng e le moshemane, o so ntse o tsebahala hore ke yena a tlo kena ofising, ha ntate wa hae a mohlomong a

0: a sa tswele pele ka ka borena mona mo itlare ebe hunkuwa mofumahadi wa hae hore a tswele pele ka borena ba neng ngwana o sa le monyane yeo yona e bitswang
1: ke botshwaredi mme
0: ke motshwaredi
1: ke motshwaredi hobane o kokoa ba mo hlahlani ofising ya morena ha fela o ya so fihlele dilemo tse 20 a motso o mong kapa o nyetse ntho tseo tse pedi e ka tlang pele e tla o dumella hore jwale o dule sekuku ho latela molao wa borena empa pele o e ba dilemo tse 20 a motso o mong o nkwa o ntso o so be le boikarabelo ofising ya morena ebile o sa nyala fela ha e kare o le 18 leshome le metso e robile meno e mmedi ya ba ebile wa nyala wa kena ka hare ho ofisi yane ya morena
0: o
1: na le boikarabelo hobane jwale o so o nyetse empa ha o ka wa feta 20 a motso o mong a dilemo o so nyale dilemo tseno ka botsona di methilwe hore di se di o file boikarabelo o ka bua le taba tsa banna le basadi jwale o ka hlahlama ha se ho bolela hore hobane o sa nyala jwale o kokobo wa hlahlama empa he ha ko wa gabele mona moo motho ya nang le tokelo ya bohlahlami ofising ya morena jwale re fumanang a ntse a le ka tlase dilemong motho wa pele ya fuweng tokelo ya hore a mo tshwarele maikarabelo ofising ya morena ke mmae ya motswalana mmae o tla mo tshwarela e be motshwaredi moholisi ke kutlwe ho ntso thwe hona sealemoyeng sa hao mona borangwane ke batho ba jang ditokelo tsa batho e bua hobane pele molao ona o ngolwa jwalo taba tseno mohodisi eno e ne ntse e bakangwane jwale a hodise ngwana moholwane ho fihlella e ba boemong jwale ka mantswe a mang ha o sheba ka itloleleng o ka sheba hore ho fihlella basotho ba belaela hore rangwane ha a shebile sekulo a ka nna a kumisa ngwana moholwane jwale ya ba ba fetola molao ona hore ngwana eno ha le tlase ho dilemo tsa phelelwa ke mmae ha ho dumellwe hore mmae a mo hodise a ntsa mo boloketse tokelo ya hae e tle e re ha se a iphumane a le dilemong jwale a lokollelwe tokelo eno fela he moo no re tle re utlwisisa hore ha re so bue ka mohlahlami ho beya mohlahlami re sa bua ka motshwaredi jwale motho eno a ya tshwaretsweng e tla re hoba a be 20 a metso o a motso o mong a dilemo jwale o tla hlomamiswa e le mohlahlami
0: ntate Miki ne ke kopa re nke ba mamedi hae ba ba teng empa he hae ba ba sa kene re tla tswela pele mamedi wa Salma Salisotho o ntse mametse lenaneo la gago la gore molao kena kwano ho 2231649 kapo 5993 o ka kena ka tsona di le pedi di a fumaneha mo mamedi kgotso
2: kgotso ntate le
0: mme
2: ntate
0: Mmatsaile
2: ke qala hle ka ho lla pele ke ne ke ka botsa dipotso tse pedi ha ra jwa e le nngwe
0: le
2: ke ena ntate Mekia ke ka re

0: tshwanetse ka soko mo ke tshwereng ke mo dikwadikwane ke ha o bua ka mohlahlami ha hono ha monga sepulo a ntse a phela ena ya bohlahlami ke e bone yona e hlahla mo lo mpheta a ba ntataisa jwale ke re mono a ka ntataisa hobane bohlahlami ke botshwaredise bohlahlami ke ke bone motho a ikgethela le motho yo ka nako e nngwe e seng le wa lelapa leno gobane e le motshwaredi jale ke re ampa re tataise ge le basotho rona ke kae motlhile molao re ntsing gore gobane ke re botlhatlhami o hlakile ke karolo ya lesome kapa section 10 subsection 2 nebile ke sa batle o sebedisa senyesemane empane se ke re se ke ka senya nako jale ke re section 13 subsection 5 e buang ka
1: di otla ka pelinyana ntate mmatsaile
0: ha kukwe e bua e rekeng gore e lokela e be motho e sentse e tloba mohlahlame ke re aka re tataise na e tshiletswa ke karolo efe ya molao ke ya kokole
1: eya ntate o tla o araba kgotso mmamedi moye ntate lehlonolo Kukwa mo o le tlase ka bo ke nna a sa ukwe. Kukwa o buela fatso go phamisa lentswe.
2: Ke re ke go ba bo tanta te nisi ya hore na. Mola wona bona mo are mwana. O se a tharelwa ke mmai. Ha sa tharola ke bo ga mwana o ba tsene e la ba ka tshege ka nna ka la ke. Na mola wo o ngotse. Wa tsibahala ka ka kare. Na haka bopha ya o qetela ya bo di ha e sumotse motho o ile a nyala e bile ntse le ke motho wa ho wa ga mogere ga mpa ga papane ka difane se o ile a nyala mosadi ya tlang le bana jwale a ba hlokahala a so di le bana le mosadi jwale ya ba khakhang ka mbono ya mo teng ke sempa ke fela ya ba khakhang khang go batla gore ngwana a eno a ye mosadi eno a tlang le a nyaleletseng le ena e be morena e le bagabo mosading empaneng lelapa leno le gana mo teng molao o reng
1: o tlhakile ntate o tla o araba
2: ke ne ke batla mpotsadi a ke a tlhakan
1: ana ke ntate mang utse ke ntate mang
2: lehlono
1: ntate lehlono
2: thank you
1: Thank you ntate o tla waga. Mamedi wa Salma Salsotho ha ba bona le potjo ka pa o batla ho tlatsetsa ditabeng tsena tse o kgentseng re di bua ka jene kena kwano ho 2231649 ka 5993. Mamedi khotso.
0: Ya mme ke ntate matsaile hape.
1: Ntate matsaile hape.
0: So e di khatiso tse o ka re fotsona a re di hloka bane setena e bo hlokwa ho o ka re hatisetsa yona ha ba motho mo rekisetsa ho hlaha mo selmen sa lesotho ke bokae ke ya kokole gobane ke batla tse ke di hatise go tloa mane gore tlamileng programme ena brena mofumo o fitlhela mo e bang a felela teng ke a leboga
1: eya ntate di fumaneya go batho ba dipapatso ke bona ba ka o thusang
0: o tla ntataisa mohlomong pele o tswa gona a ke e tsebang o tle ke tseba o thusa
1: mphe nomoro ya gao ke tle ke gotlele go wena ntate mmatsaile
3: 5886 6964 6964 mohlomong ha ka ba hela hlopo hore le ka e ya ga ba fela e hlaha potsong tsa batho ba bang ka nana hore ho ipheta le ho yena e se ka ba o pheta difela o be na morena ya ikekeletsang sebaka ho e sa le ha ho le bwang ka le na taba e o e sebetswa bang ka ga bo ke ena ntate mmatsaile ke ile ka re molao ona wa borena section 5 temana ya bohlano temanyana ya bogobedi

0: e otlolla mathata a ka bakwang ke taba eo ka ho hore ha ho qala ho e ba lekgwao e bakwang ke ho se hlake hantle hwa moedi ya marena. Letona le tla tsebiswa taba eo. Mohlomong ebile motho wa pele ya tla tsebisa letona e tla be e le motho eo mahaisane a ntseng a theselana le meedi a e senya. Jwale ka re letona ko bolela letona le ikarabellang tabeng tsa borena le tla theha komiti, mme komiti eo e tla mema mahlakore ohle e be e tswe eo hlahloba moedi oo, mme e tla ba le diphumano tse tla di etsa hore na ho bano ba babedi na ko feng ya le khoko ya ntseng a tsamaya a ikekelesa dibaka mo a senang tokelo. Mme diphumano tsa komiti eno di tla tlalehelwa letona. Letona le tla di bona le be le di fetisetse ofising ya motlotlehi kgosi, mme e tla ba diphumano tse bileng di nang le dikgothaletso, mme motlotlehi kgosi o tla fihla a hlonolofatsa taba tseo. Hang ha qeta ho di hlonolofatsa hwane ho nong ho tlile le kgothaletso, hang ha o fumane hlonolofatso ya motlotlehi ho so ho fetoha moedi dipakeng tsa marena a rona a tsekisanang. Ke nahana hore ke arabetse ntate Matsaile mme. Jwale o tswetse pele a bua ka motshwaredi eo e seng wa lelapa. Le yona ena ke qeta ho e hlalosa hore botshwaredi bo ananelwang ke molao ke boo morena ha a beha motshwaredi a hetlang ka morao ho yena. O tla bona mokoloko wa batho ba nang le ditokelo ofising eno, hobane e tla be e le batho ba lelapa lona leo ho qala le neng le mo apese matla a borena ofising eno. Mme ho a utlwahala hee hore ha a sa siya motshwaredi o tlameha a hetle ka hare ho batho bano, e seng a kele moo thato tsa pelo ya hae di leng hona teng. Ka mora morena e mong le e mong ho na le mokoloko wa batho ba mo hlahlamang. Jwale o tla supa ya nang le tokelo e ka pele ho ya ba bang ha e sa tle eo le yena a phathahane a sena nako ya borena, o tla fetela ho ya ka morao ho eno ka baka re e tla re ha ka tlola ya nang le tokelo e ka pele fela ho se lebaka, yeno o tla bokolla, mme ha bokolla sello sa hae se tla utlwahala ho lekala le ikarabellang molaong ona wa borena. Mme tshupo yeno ya motshwaredi e kekebe ya bona letsatsi. E jwalo ntate Matsaile. Jwale o ile a ba wa re ka nnete wena o no sa hlokomele moo jwale ho buang ka taba eno ya mola kapa mokoloko o laolang batho ka morao ho morena e mong le e mong. Mme ke bone hore ntate Matsaile ke motho ya balang molao ona wa borena, hobane ka nepo o ile a ba bontsha hore taba tsena tsa botshwaredi di hlaha temaneng ya bohlano. Jwale ntate Matsaile, temana eo ya bohlano o tlo o e bale, o e balella le temana ya 13, temanyana ya yona ya bone, o tla fumana hore e hlile ho a lokodiswa hore ka morao ho morena e mong le e mong a shebe mola mankgwetje a tla re a line of succession. Jwale a shebe motho ya nang le a prior right ka hoduma ba bang, e leng tokelo ya mantlha e mmehang ka pele ho ba bang le ha a tshwara kgaka fumane matleng. Jwale taba eo hee ntate ke yona moo mo e hlahang teng. Ke fetele ho ntate Lehlohonolo. Ka ngwana ya
1: ka bokgutshwanyane bo boholo nako ya rona e sentse lenyanyana.
0: Ke leboha ha o ntlhokomedisa taba eo mme, ebile ke a e bona jwale. Ngwana ya nyalwa.

0: le mai. Jwale taba mane ke ile ka bolela hore mohlahlami e tla ba motho ya hlahileng ka hare ho lenyalo la molao. Ya hlahileng ka hare ho lenyalo la molao. Jwale ngwana eno a nyalwang le mai ko bolela hore e hlakiswe le hore na ya neng a tswetswe ke mang, hobane ke itse ke motho e motona ya tswetsweng ke morena eo lenyalong la molao. Empa re a tseba hore ka meetlo ya Sesotho ho ka ba le hore ngwana a tswalwe ke morena fela ka ntle ho lenyalo. Jwale ebe ha morao mmae wa nyalwa ka molao, jwale ho bo ho etswe moetlo wa Sesotho wa hore o nyalwa le ngwana eno. Mme moetlo oo wa Sesotho, taba tsa teng batho ba nang le kgwao ba ka di beha makgotleng. Jwale makgotla a na le boiphihlelo ba ho di sesefa hore na e ka ba morena kapa e keke ya ba morena. Empa ha ebe ke ngwana a nyalwang le mmae ebile a sa tswalwa le ke morena ya hlahlamang, yona re se ntse re utlwa fela hore e ka thoko ho molao. Ke a leboha Basotho ba kgabane.
1: Ke o lebohile ntate, ke kopa ka motsotso fela o ko dithethe hobane jwale nako ya rona e se le nyane, ha ena re dumella hore re nke mehala e meng.
0: Ka nnete ke ha ebe ba ke mantswe a feng mme Makgabuhelo, ha e se hore ke tokelo ya Basotho hore ba tsebe ditokelo tsa bona, mme ba be ba tsebe le ditokelo tsa batho ba ba busang. Hobane Lesotho mona, modisa e moholo wa motho ya bitswang morena ke setjhaba seo a se busang. E le hore se tsebe taba tsena, se tsebe ho hlahloba ho nepahala le ho se nepahale hwa hore na se ntse se buswa hantle. Ke tokelo ya setjhaba ho tseba, haholo boemong bona bo re reng ke ba puso ya setjhaba ka setjhaba. Ha hona tse patilweng. Ke a leboha.
1: Ke o lebohile ntate, le ka moso ha re hloka hore o tle kwano o tlo thusa Basotho ka ditaba tsena, o nne o be teng. Re lebohile haholo ntate, le ka moso. Kgotso ntate. Mamedi wa Selema sa Lesotho, ditaba tsa rona tsa lenaneo la o re molao re di beya kgutlo hona mona, empa ntumelle fela ke tle ke fane ka dinomoro tsane tsa mohala tsa dipapatso tsa Radio Lesotho, tlo dingole fatshe. Ke 22323808, ke 22323808, ke tsona dinomoro tsa dipapatso moo o ka kopang lenaneo leo e bang wa le batla. Mamedi wa Selema sa Lesotho, ho bile monate ho ba le wena naneo lena la o re molao. Le ne le tlhophetswe kgaso ke Moifo wa o re molao, mme nna Makgabuhelo Nkopele ke o beetse lona moyeng. Ha o le jwale ha kopana le wa Mphato beke e tlang hona ho lena la o re molao, haebe kgotso.

0: loetse hlala jalo matsatsi a leshome le metso e supileng. Meselemo seo re leng ka go sona ke sa dikete tse pedi mashome a bedi le metso e tsheletseng. Ha se se selile jalo he, sena se lelekela se bolela fela gore lenaneo le go kenang ka go lona ke lenaneo la Re Otlolla Taba. Tla gopola he mmamedi gore lena lenaneo le tla go wena Mantaha go fitlhela Labotlhano bekeng ga gora go tlile ya leshome le metso e mmedi go fitlheletse mane goreng ya bobedi. Mme a o dumedisang he letsatsing lena la kajeno ke Makwadi Tsolo, mme motlhophisi wa lena lenaneo ke Melida Phenda Rangwa Jane, mme ka metšhineng re tlo sebetsa jalo le Phakiso Letsota. Mme ga ke mong he ka diphaposing tsa gaswa tsatsi lela kajeno ke na le Mpho Mosala.
1: Mamedi o fela go le jalo re se re go ile madumedi jalo. Taba tsa go tla di sheba ke taba ya go fumana tšhelete ga dihwai tse e leng tsa ba le seboko ka nako e telele ka mora gore ba ise boya ba bona Thaba Bosibu, mme ya ba ga ba fumane ditsiane tsa bona ga ba bangwe ba ile ba di fumana. Ga ka letlhakore le leng gape go lena la Re Otlolla Taba ga re ntse re tswela pele ge ta utlwa ditaba tseo ka kotlologe di leng tsa sesengwa ka mane ka ntlong ya bakgethwa ba setšhaba mohe tshitshinyo e bileng teng ya gore e ka ditifiso tsa makoloi a kenang ka ga rona ga ya Lesotho go sesengwa gore di tle di phagamiswe. Mmamedi, ke tsone ditaba tseo re tlo tla go fa tsona boleleleng ba lenaneo lena ga re be mmogo.
0: Leshome le metso e mena metsotso re furaletse gora ya leshome le metso e mmedi, mme a ga tse dintsi tseo go tshwaretseng tsona mo kgatlhelong ona wa pele wa lenaneo la Re Otlolla Taba ke go utlwala ga dihwai tse ileng tsa fana ka boya ba dinku tsa bona ba farelane le seiboko setsing sa boya Thaba Bosibu go motsamaisi wa setsi seo Monghadi Stonshi ka selemo sa 2019 di ntse di fumana ditsiane tsa bona ka mora go teka sello sa bona go mmuso. Mme mmamedi o tla gopola gore go ne go ile ga ba le tlhophiso ya gore beng ba boya ga ba sa tla ikisetsa boya ba dinku mmarakeng ya matšhaba empa ba se ba tla buisa Thaba Bosibu, mme dihwai di se di tla fumana tšhelete ya bona Thaba Bosibu. Go ile ga ba le bothata tefong ya bona, mme dihwai ka boemedi ba tsona ba ile ba isa ditletlebo ofiseng ya motlhomphei tonagolo Ntsokwane Semo Matekane. Mme re bua tsena maoba go bile le kopano ya dihwai mo Monghadi Stonshi le ofisi ya motlhomphei tonagolo ba ileng ba kopana gona teng. Mme he go utlwa dikateng tsa kopano ena Moifo wa Re Otlolla Taba gatlhilwe ke gona buisana le mogokaganyi wa ditaba tsa paramente go tswa ofising ya motlhomphei tonagolo, mme ena ke Monghadi Kgosi Makubakube. Mme mmamedi wa lenaneo la Re Otlolla Taba e tla ga morago re tla buisana le e mongwe wa dihwai e leng Monghadi Lekatanyane Tholong. Mme ga ke sentse ko omeya matlheo gore o tlo ko dule le rona e le gore o tlo ka o ikutlwela ditaba tsena ka botlalo motlhomong le gore nna e be se ileng sa fitlhelwa kapa qeto ileng ya fitlhela kopanong eno nna e be ke se feng. Mme ga mmamedi ge ntse re le ka balo ka mawala go gokagana le ena Monghadi Kgosi Makubakube, mme tla ga se gokane ga mmoo le ena tle o tla kena mme a re fe dikateng tsa phutheo eo.
1: E tla re ga re se re le otlile lena he mmamedi ke mane mo ka kotlologe le wena o tla boso o kena ka nomoro ya mohala yane ya 59933 ke yona nomoro eo re e sebedisang bakeng sa dipotso tsa gago ga o kena o ba le seabo go lena la rona la Re Otlolla Taba. Tloka ga metsotso e seletse go leshome le metso e tsheletseng fela go fogeletse gore ena ya leshome le metso e mmedi ke lenaneo la Re Otlolla Taba kwano serving sa Lesotho gatadiyantshatse ge na le wena he go ya go renyane ya bobedi. Ge ntse re le ka mawala he mo namogelong gona teng gore re tle re gokagane jalo le Monghadi Makubakube ga re tlotla re teka ditaba tsena ka botemo.
0: Leshome le metso e tsheletseng metsotso go fogeletse gora ya leshome le metso e mmedi, mme ya mamedi wa sama sa Lesotho ge se re atlaile jalo go gokagana le ena Monghadi Kgosi Makubakube. Monghadi Kgosi Makubakube, ga o amogela lenaneo la Re Otlolla Taba letsharing lena la kajeno. Lebitso la ka ke Makwadi Tsolo, mme ke na le Mpho Mosala ka kwano ka diphaposing tsa gaso.
2: Ao, ke a leboa, ke a leboa tlae bana beso ka nnete se kere ke dumedise Basotho ba ka ga rona ga le ka ntle basalemea sena se a fitlha le ka ntle go medi ena bo rona ke re madume.
0: Ke
2: le buile ha holo ditaba tsena ya dikadile ka jelo se mo machika khodi ya machi sala se le monzona tsena joale ditaba tsena ile ha di fitla ofisinya mhlompe tuna holo ka di ho itsena le sello gore hela ka nnete kena le motho ya re kolotang yo kileng ga motshepa ra mo fa boya ba rona ba re khutshwane ka kgopolo ya gore o tla re patala mme ana bonagala ana le mokgwa o motlenyana go feta mo ne ntse re isa teng ka nnete a re gehela ya ba re mmathela go yena o la re patala baseiboko fela ya ba bona ba dinku e sale re beya matsoo phatleng go fitlhela jale ba kopa ofisa motlhompe tona golo go e ntate a ka kena dipakeng mme ganga motlhompe tona golo ga fumana taba tseno o ile a bitsa ena ntate ena ba kolota stone she ntate stone she a tla ofising dihwai tsa tla tsa dula fatshe le motlhompe tona golo ke a ba ka nnete wa mo botsa gore ke nnete o kolota dihwai a bua nnete a re ka nnete ke a ba kolota ke ile ka baa karolo e nngwe ke ntse ke salete dikarolo e nngwe jala re o ba patela neng a ba itlama gore ka kgwedi ya phato le monswana sena pele e fela ka nnete ke tlabe ke ba patetse jwale ke gona moo ke reng ditaba tsena di ikadile teng empe ke re lepele o botsa gore na jwale gobaneng ke se bile re le go lwetse kgwedi ena pa e fitlha go laba le kgolotso tse mmalwa kgolotso ya pele e la ba gore go na le ditokobale tse lokelang go tlhaa dikiring tse netefatsang gore dihwai tsena di a kolota ba ba bangwe ba bona ba se ba tlhokaetse jwale ditaba tsena ga di latwa dikiring e ka re go na le motšhini ono a nang tsa sebetsa le partneraya gae wa mphato ya gae a nana le motšhini ono o tsebang gore o shebe-shebe o feto-fetole ditaba tseno go di netefatsa ebe o ntsha dintlho tsweng ke di-account sale gore segwai se di tswang kgosi makubakube sekiring sa gabo matedile mane se montshe a le jalo ka dibale tsa a di rekisitseng se montshe a le jalo le ka tšhelete a na lokela go e fumana jale e ka re motho yo partneraya gae o na le ka ntle go nagana ko e telele a sa fumanege jwale nako a fumanegang ka nnete ke ga nako ena e mathile a golo ya phato ka nnete le teng ga fumanega ba fumana gore motšhini o no tse ba go etsa dintho tsena ka pele go mogolwanyane o na le mathata ba sebedisa o monyane jalo go thong ka nako e telele ka ga tse di tsa dikiri di na le dihwai tse ngata gagolo ya ba ka nnete ke yone e nontse re kopana gafetsa le digwai gore ba tsebe gore motho eno wa bona ga nyamela ga ba phoke le ga e le mona e ka nako e tla feta jale re ne re kopane kgetlho lena ge le o ke dumelang gore basotho ba batla go ba le thasello mao ba fela ka la bobedi mme ke moo a la re a e ka nnete jale taba tsane di lokile ganggang fela ke tlo qala ya ba go etswa megalo ya rona dikiri tsena di tlo tlhatlhamana jwang mme mao bane fela go seng ke ga tshela tšhelete sekiring sa pele sa duma sewana go dumelano ka sona gore o tla kala ka sona mme ka nnete ke na le bopaki bo tswang dibankeng gore e fela a tsetse tšhelete mme dihwaise di kadile go imona monwana ga e sale ba beya matsoo phatleng ba ne ba sa dumele ke thabo gore hele ka nnete ketelelo motlhompe tonagolo a re etsetsa go molemo
0: a ko fa mosotho gagolanyane ntate makubakube gore na e be ntate stone she ore ke eng ene e setisa gore e be o patetse dihwai
2: ke tlhenne wa ka wa tseba ntate stone she o re ga a sa lokela gore a tlose boya mona a buise china mmuso wa nako eo o no susa shebe ditaba hantle le yena ba na le dintwa

0: ba thatafatsa gore boya ba ha e botswe ka ga naha bo tsamahe ntho bohloko wa tseba mme wa ka e bohloko ba thatafatsa ka bomo gore boya bo tsamahe ga bo fitlha mabopong kwana mo bo fitlhang gape China ka baka la ba jale go ne go tswile ka thata ka ga puso mane marekisang ba batla go netefatsa gona e fela bo tswile gantle mona bo botswang teng nageng ya Lesotho jale mmuso ka nako ya naga Lesotho o sa ikemisetsa go fana ka mapaki a nepaetseng ba dula nako e telele mabopong ba fofulelwa ba utlwa botlhoko nako e bo ya mmarakeng wa tseba mme waka ya ba gabosana boleng go hang jale ka nako eo o beile go patala dihwai tšhelete ka godimo go botlhe gobane motlho mana ba tla go ba ela go yena ka mane ga lo rekisa o latlhegetswe ke boya ba podi o latlhegetswe ke boya ba dinku boleng ba teng bo ile tlase o ele ga o le jalo ka gopane o na itlamme go basotho bana ba gabo ba neng ba motsheditse ka kgwebo a ba a re ae ga ke na lebaka la go gotlela go bona ke tlo ba bolelela gore kwehe he ke ila ka jowa he mathata la batang a ba kopanya tšhelete yo tlhanana le yona a e lata mana e lata gae a re bonyane bona ba dipodi ga bona ke ba patale ka go fela ka tsela ene ke ba tshepisitse ka yona go bolela goreng bona ba dinkua le ga a sa tsebana o lo lata kae jale o na ntse a bua le bona fela ba ne ba sa mo tshepe ka nnete bane ba buile nnete baka ae ee o na ntse a bua le gona fela ne re sa mo tshepe ga ntse a beya ona mabaka anana mme le ga a na itlama ka bana motlhomphe tona golo ka kgwedi ene na ya matšhe o na ile a e bolela gore ke se ke buile le bo mphatenaka tsaka tse ke sebetsang le tsona gore ba tle ba nkadime re kopanye gobane sepheo sa ka ke gore ke patela dihwai tsena tsa gaeso gobane ke ntse ke batla go tla tswela pele le bona ka kgwebo mme ba ka ntshepa ga fela ke ba patetse mme wa ka ke ona mabaka ka nnete a na a supa a nwa la ba mabega ka lotsa la ba bohloko ga kalokalo a la mo tlaela mme
1: ntate nna ebe go na le nako eo ntate stone she a e fileng gore motlhomong ka mora nako e itseng dihwai tsotlhe tsebe di patetse
0: yena ga e fua yena ka boyena ka pela dihwai a tla ipela yona ntho e ne reng ke payment plan gore ke kala ka sekirifena mme sena sona ke senka se le seng gobane sena dihwai tse sa duma dihwai tse ngata mme beke e tlalela bobedi ke nka tse tharo gang-gang fela ke sello ka mane ka kgola sello e ka godimo ka kwana ka lebatleng la motete le tse dintse pedi a re ke nka tse tharo ke dinka bekeno go tloa beke la bobedi ke lateletsane o ipetse gore ka di-29 tsa kgwedi yone e na lwetse botlhe ba tle ba patetswe
2: ra le bantate makuakue mamedi metsotso ke ena e dutse go e mašome a mabedi le metso e metlhano go fogeletse gorena ya lesome le metso e mmedi re ka go lenane o la re rotlolola taba kwano go sealemeng sa Lesotho ntate makuakue re ke utlwe fele ke mona o ipegetse nako ene ya go tla ba a phethetse go lefa dihwai tsena ka o fela ka nako eo ya e beileng ge motlhomong re gopotse basotho gore na bele na go ya pele go tla se bitswa jwang tate go tloga mo
0: ka nnete go ya pele o buile le tsona dihwai gore ba esong ke le sipetse fela ke ntse ke tlhoka gore re tswele pele ka kgwebo le lona ke a le tlhoka ke a le tlhoka ke tlo le patala ebile pele ke bue ka sena sa ba sia se kwana kacha ga matshediso gore go la bonala go na le mathata gore ba tlisitse mokgatlhelo mong wa pele Thaba Bosiu leo dipampiri tsotlhe di dumelanang gore ke dihwai tse ka bang 103 jwale beng ba sekiri bona ba re re tlisitse 149 jwale phapang ena pakeng tsa 149 le 103 ke gona ntse lo lokiswa gore e fumano ya ba ka dumelana gore ka nnete tsena tsa 103 ka ga di a dumelana tsona a le bona ba patalwe jwale bana ba setseng ba seng ba kae ka mora go lokiswa taba tsa bona ba tle ba patalwe ke sa ba sia fela se nang le kgolotswe eno ntate ne ke re ka moso motlhomong ga le ka la utlwa gotho dihwai tse ding sa ba sia ga le so fumane a ke tle ke kgolotso yane eno ga o tlosa 103 o e tlosa 149 phapane eno e fumanang ke yona fela e tla sansalamorago gore go ne di fatso taba tsa teng fela go ya pele ke ya ga ba putswa hao ka nnete di go ka mogodi tlile mo le sentse di thabile ka teng ba ne ba re ha o tsaya tio nda de stonshi o ba re tshetsa hantle go bala ba qala le go lemoa gore boya ba di go di fagalane bo ka etsa tshebete na ta kwa lokalo e ka ba phidisana ka nnete bana ba thabile ha holo me bona ba ba buile ntate ka pela sta de stonshi gore ba hloka go ba lo leboa hape hape ka pela mohlompe tona golo ka mo a ba thusitseng ka teng me ka ba kala maetona na mohlompe tona golo ha o ya kwana o tla bo UN bo beke tla mo tla le sio fela e ka re beke be wing ke yona ene ga ya ya e re tlebe ga bo ipusong ga yona ha body three body mo bo la ba go bola bone le tla tsibiswa go bane go batlwa gore le tle le beteng le le media ha ba tlo le boa mohlompe tona golo le kana go ene wa bona ka ofela bona ba se ba fumane tshelete tsa bona ba tlo le boa ntate
2: ka le ntate ga le boa ditaba tsena ke ditaba tse molemo ntate re hopola la rata leo dihwai di sa le balla ka nako e telele ba ntse ba re ba batla tšhelete ya boya ba bona mme ka nnete go isana godimo le tlase empa ke thabo e kgolo ke a dumela ka jeno ga e le mona ba fumane tšhelete eo ya bona fela ke a gola seo batho ba ka lakatsang go se tseba ntlha ya ba tsebetsa ka dile tsa e ba ntate o tlompo o be pelonolo o o otlolle gape-gape gore ke lo ka ga e ditaba tsa nako e telele selemo sa sa diketsepele le somele motso e robong tse dingwe tsa dihwai ka nna ba ga ba sa phela gana o itse go tla etsagala jwang jwale ka bao ba seng ba sa phele gore jwale ditsiane tseo tsa bona batle ba di fumana kapa ba malapa a bona batle ba fumane ditsiane tseo go dumelelane gore go tla sebetsa jwang boemong bo
0: potso yone botlhokwa gagolo ntate ke yone e ne e la dumelelana gore ae ga batho ba seka ba patalwa ka bonngwe gobane go kotsi ga o patala o tshela tšhelete ka bonngwe mongateng o sa tlhokaetse akhaonto ya gae ga e sa phela e ba jwa le tšhelete eno e tlabeng se sa tse gona e feleletse kae kapo go e tsala ba ntse e sokodisa ya ba ba dumela digwai ka o fela gore go patalwe dikiri gobane dikiri di na le direkote tsa digwai ka o fela jwale le ntho tsena tse o thweng ke di-account sadi di na le lebitso la kgosi makubakubele ga a sa tlhokaetse e a bontsha gona a dibale tsa gae ke bokae di ne di le kae tšhelete ya gae ne le kae jwale bona bane komiti ya dikirimane e tla nnetefatsa le morena gore na ya lokelang mojalefa wa lapa le ne a lokelang gore a moele ditsiane tsena ke mang gore e nnolofaditswe ka go ya dikiring e se ka ya go batho ka bo mong tsele dikiri tsona di tseba beng ba tsona ka maditso di tseba le ba seng ba phela le ba tlhokaetseng mme
1: ke kopa gore re tle re rekisa ntate re tla boela re gokagana le wena
2: gamorago a neba bua e re o ntse o tshwere jalo ntate o se ka ba kwala tlempe re fedise mabenkele fela e le gore setlile se ke ga go sokola nako e re gokagana le wena o ntse o tshwere jalo ka motsotso fela
1: momedi re tla boela go gokagana le ntate makubakube gang ka mora gore re ye mabenkeleng.
3: Checkers makes every day better. Get better freshness, better choice, and better value. With deals like Rama Original 60% Fat Spread, 1 kg for $54.99. Renowned Diced or Shoulder Bacon, 200 grams, any two for 50 maluti. And MAC Regular Dishwashing Liquid, 750 mils for $29.99. Valid until 20 September, only at Checkers, Missouri Mall.
4: Lesotho. Bakeng sa merero ya kago e meholo le e menyane, rekang Afrisam All-Purpose 42.5 cement ya maemo a godimo le ipehe monyetleng wa ho hapa divouchara tsa kago tsa boleng ba 5,000 maluti e le nngwe. Diphelete tsa Afrisam All-Purpose cement, di-generator, divoucher tsa grocery, ditofo tsa parafini, dikobo tsa Basotho kapa airtime. Rekang kajeno, le kene le tlhodisano hore le be bahlodi. Afrisam, the A1 choice for Lesotho. Ho na le dipehelo.
1: Mashima mamedi a metse go bedi metsotso re ya re lebile go reng ya pele ntate makubaku re boela re gokagana le wena gape ntate ke kopa go qetele ntlha ena yo o neng o le godima yona mme tla gang ga o keta go iqetela re tlotla re taba ya rona le wena re tlotla re beya seelwane e be re gokagana le mongwe wa digwai mme se re tla buela re kopana le wena gape ga re se reng ka dipotso tsa bamamedi.
0: le buile ha holo tsheme wa ka ke ne ke le tadinya nene ya hore go laetswa qeto ya hore go patalo di kiri ka botsona go bane di kiri di tshwere di rakote tsa boya ba di hwai bone mo feta ka tsona di kiri go tla under the stone she ke ka hona go laba bonolo gantse ke re ha ne ba etsa ntho tinge account sale go lata tsona ditokomane tsela tse di kiring gore na di dumelana le direkoto tse mona 100 stone she tsona di white tsa tla ka dibuka tsa tsona tsa dikiri re le ka ofela re sheba ya mpa ba seno sa ba sia fela senang le phapano paketsa 103 yeo dumelana ka yona jwale di white tsona di re ba 149 e le go gola dumelana go patalo dikiri go bane bele beng ba dikiri bona ba se ba tseba le bafu ba ka tseba go ba ile mareneng gore go netefatswa gona mojalefo wa lelapa leo ke ofeng ke mang e le go tšhelete ya bo e tlolo finyelela lelapeng leo e lokelang go finyelela go lona e ba tswele molemo
1: andat mme ke a kgola tshepotso ya go qetela re santsane re le gona moo motho a ka ipotsa gore na e be jwale dikiri tsona ga di tlotla di nyamela ka tšhelete ya dihwai
0: a emme wa ka dikiri monate wa teng ke go na le batho go thweng ke direkotara go na le modula setulo a kere wa mo wa dikobe monate wa teng ba sebetsa e le tin ga o sebetse motho a le mong ke ona monate wa le bohlokwa bona bono ba gore direkoto le dintho tsotlhe di dula ofising yona eo ya dikiri mme bona ba keke ba etsa jalo mme wa ka gobane bona motlhala fela ga e ba sekiri sena sa se le seng fela sa botuma motlhomong se kana sa feta milione ya diranta go ya kwana ka baka la palo ya bona ya batho bano na tšhika nnete ga e fitlhile ka ga dikiri ba se ba boleletswe melaetsa gore ga e fitlhile fela ba se ba goeletswa gore jale batle ka bongwe ba tlo tla ba tekena gobane ba tshwere ntho thweng ke account sale le mongwe le mongwe o e tshwere kgosi o e tshwere ntatempho o e tshwere manthabiseng o e tshwere e mongwe le mongwe o tshwere pampiri ya gae ya tokomane e tiisang gore na o fane ka boya bo bokae mme o ne a lebeletse bokae ga e fumana e nyalana le tokomane ena e tshwereng ebile wa tekena
1: ntate
0: ntate
1: makobakobe re kopa gore taba ena ya rona ke re beye fialwane mme re tla boela re gokagana le wena gape re se re utlwa dipotsa tsa bomamedi
0: a leboae bone modimo wa bakwa nna
1: ntate metsotso e masome a mabedi a metso e metlhano go ya re lebile goreng ya pele mme ya bomamedi ke ile ka tlhalosa pejana re ne re qala lena lenaneo gore e tla re ga morago re tla buisana le e mongwe wa dihwai ena ke monghadi le katanyane tholong go utlwa gore re ntse re le ditabeng tsona tsena tse e leng gore dihwai tsa boya ba farelang le seiboko ba ile ba ba le kopano le ofisi ya mosompei tonagolo mme re ntse re le ka jalo go gokagana le ena monghadi le katanyane tholong go utlwa gore na e be bona e le dihwai letlhakore la bona ke lefeng le gore na e be ena o tla di beya jwang mme tla ga re se re gokagane le ena he o tla kena le ena a di bege ka tsela eo le ena a di utlwileng ka teng mme o tla opela mamedi gore le wena ga morago re tla o mema gore o tle o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona mme he nomoro ya mogala e o tlang go kena go yona ga re se re buletse megala ke nomoro ya 599 3 5 99 3 ke yona nomoro ya mogala yeo re tla go gokagana le wena ka yona mme he ka katlego re se re atleile go gokagana jalo le monghadi le katanyane tholong ntate tholong ke a o dumedisa tlhe sealemo sa sotho lenaneong la re o tlo lataba letsatsing lena la kajeno
5: ke a rebola mme le nna ka nnete ke a o dumedisa mme wa ka le bamamedi ba fereme ka re sotho mme empa ke tlhokometsele babedi ka mono ke a le dumedisa leng baka
1: ntate re kopa o tlo o fe ganyenyane kapa fa mamedi ganyenyane ka ga re utlwetse gore dihwai tsa farelang le seiboko di ile tsa ba le kopano mane ofising ya motlhomphei tonagolo o kore fa gaolanyane ntate ka ditaba tse o le neng di ditshwe go kopanong ena
5: ke a leboa mme waka ka nete go jalo ka labobedi ke ile ra ba le kopano kapa meetine mane masego le osi ya motlhomphei tonagolo le ya monghadi steruti jale le gona re le boemedi ba dihwai tsa farelang le seiboko eh

0: ke taba ena ya ya bo ya bona ba dihwai ba fa galane le tsebo go nne ga ne ntla dirile wa go ro go ile o fisi ya mosompe di wa go ro e ge ya moedi ge ntse ge tlotla mo no ja go landa de o jetsitse mo go tlole wa mosompe di tuna go ro ka go ga ge sekele tsere ha se tuna go ro tsenga danda de se re tsana batho ba go ranga bo ya re tsotu mona nne ga ne di ga le bua
1: le bile ntate tholong mamedi ere ha o le tsena re a bona le ntate tholong ga di ya ka ga le tipa tipe ge o tle re go ka hane le ntate makuwa kubi le yena he a ke a gabele dipotso tsena tsa ba mamedi ke nnete ntate matsaile le yena ge a go hane le yena ka baka la maqhubu felo keteletse ya sa a re ka potso ya hae ke ne kutlwa gore o na e lebisa go ntate makuwa kubi kapa thogoletso se putso ha kalo kalo bana so ka hlwa ke setse ba tsa ha empa hela ha o lwa lo me mata nkhono mata nki makwa le ntati le so hono lo nepe bona ba ile ba go tsa gaitse ya ka ke ke fetela ho ena o go kana le ntati makua kube
2: metse go be dire ya re le bile horeng ya pele me ha mo me dire ntse re le ka matsapa jwalo a o go kana le mong ha di makuba kube ka hona le dipotso tse ding tsa mamedi tse e leng gore e tlhile di tobile go yena mme ga o tla gopola gore ga re fitlha maane goreng ya pele re tla balwa ditaba re tla suthela bane ba lefapha la ditaba ba tle ba re balele ditaba mme ga e tla re gang ga re se re gokagane le yena ntate makuba kube o tla kena go araba dipotso tse e leng gore bamamedi ba ne ba na le tsona mabapi le yena mme ga ga re shaba metsotso ya rona e supile fela re ya re lebile goreng ya pele mme lenaneo le o re ntseng re le ka go lona ke lenaneo la re o tlolola taba mme o tla gopola mamamedi go lena lenaneo le tla go wena manta o fitlhela la botlhano bekeng ga gora go tlile ya lesome le metso e medi go fitlheletse mane goreng ya bobedi mme go ne go bolela fela gore tla ga re fitlha mane goreng ya bobedi ge tla be re beya lena lenaneo go tlo la letsatsi la ka jeno mme re ntse re le ka mawala ohle a gore re tle re gokagane le ntate makuba kube mme kore ke repotele mmamedi re tle re leke go bona gore na e be ga re gotle re se re mo fumane na
3: ke ne ke tla go batsotso ehle ka ntse tlamelege go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka manta paramente ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le ke ya saro tsisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena go tshwakgo ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
4: nna yena a o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang gantse batho oletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: ntate tumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlhoe se tsenyesa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mme ebe ga o tsenena o etsa eng mme e tlile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etsa
2: metsotso e metlhano re ya re lebile goreng ya pele mme jole ka kile ka go tlhalosetsa mamedi gore re ntse re le ka mawala otlhe a gore re ke re gokagane le ntate makuba kube empa he ga re bone re mo fumana ga re bone re mo fumana mme jale karolo ena ya pele ya lelano la go tlela taba e se e bonagala e tsofetse gagolo mme re tlo tlameya gore re ya kamane ka ditabeng tsa gora ya pele mme ga jale re tlo tla re suthela ba moifo wa lefapha la ditaba ba tle ba re balele ditaba tsa gora ya pele mme nna le wena le ntate mosala re tla kopana ka nkane go gora ya pele
3: ga ke tsebe na baka ya batho banetse ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphedi

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntseng e futlane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa metlhen ke lona lebaka lona le nobane kara a tsetsa dipoloti go thewa matulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke nao senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kae o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na dipina ko gore ndadi letswanonnete a ka salotsa lentswe democracy ke nake ga re na go fitela dumela ga o soka seba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
0: gobane ua ke setho se ileng kaka le batho ba palamente moo ntate wa ka le letlhokomelo bati ena e tla ba e ageile ka nnete ga e batabana ke ke nna elelelwa nna ke re ke re lempe diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšhaba gore go ra seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ijeng palamenteng ka le batowa le tla re mara bontate nna ke re lelo ikeretsa ke mpa ke re raela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho ba ka tswang ba iphetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke ditsetse empa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang

0: papadi wa tsama ke batse boke 3 na di fela na go emulong ha ke papala
1: okay
0: ke batse la khatlo a mmalo ya ba fa fa ka hapa 60,000 maluti ha se na fela le ba bang ba hapile chalete le bona ke tsheditse le Sotho Sports raffle ka go genela draw ka 3 maluti o hana tsena ke mohlodi wa Haibo, wezan?
2: Ke penya Star 320 hash. Ke tlame wapa le mba.
0: Lesotho Sports Raffle. Motho e molemong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hape.
2: Star 320 hash. Play smart. Win big every Friday.
3: Metsotso mashima mabedi a metso e medi re ya re lebile goreng ya bobedi ke wa maela mmamedi wa sama sa Sotho mogahlelong wa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo la re o tlolla taba me re le boepuleng sello ka ho keta hore fa ditaba me re ntse re na le mpho mosala ka kwano ka diphaposeng tsa gaso motla o pula hore pele re ya gafutsong re nentse re hoka re le ka ho hokahana jwalo le mohlomphe sello hakane ho utlwa hore na ebe etaba ena ya hore ebe o kentse tshitshinyo ya nyollo ya ditifiso tsa makoloi ebe mohlomong ile ya bakwa ke eng mehe ka lehlohonolo re mo fumane mme re tla buhela re hokahana le yena hore a bue ditaba tsena ka botlalo a re fe tsona mme mohlomong re sebile re hapella le dipotso tseo bamamedi ba ileng ba ba le tsona jwalo ka ha re ile ra nka bokgatlhelo o fokalang kapo lefupu le fokalang la bamamedi ho utlwa hore na e be bona taba ena ba e bona jwa
4: mme ha o le tsena he a kgethile yaka ge nne re leke e tlokometse gore o le a gutla mohlompe ga ka ne a supa gore ka netona tsa tshwere ka thata empa he re tlatle ya mo fumana re ntse re le ka gotle re gokagane le yena jalo ka ga tshepisite yo nngwe eo re tla kena go yona ga lenaneo lena la gona ntse le tswela pele ke taba e mabapi ka kotlolo ya mosotho e motle le tlhokomediso ka boemo ba le godimo go bonagala e ka pula e tla ba teng le tlhoa go kgethega mme ka re tlhokomediso e tla ba teng re tlatlhe re gokagane le bona batlhe ba rebege le seding ka boemo bona re tsebe gorena boemona ke bofeng ga mosotho e motle ke taba tse ding tse botlhokwa tseno tse o golokelang gore re bege le seding ka tsona ga e le mona boemo ba le godimo le bona bo ya fenya wa bona pula ke ena yana mogao tsena go bua ka Lamino le El Nino ke ditaba tse e tsalang pheto ya boemo ba le godimo ke ena ya etsagala dipula diana ke dipula tsa matlopotlopo ga o ne o tlhomae ka go a chesa jele tlhabula le a kena le dikobo wa di latlha ba bosibu ba di fokotsa re bona tse ne ba robala ka tsona di-jase di a fokotsega ga ga nako fela bose bo fentse sotlameya gotlitse re tsona tsana tseno gore o di beya ka trankeng o sotla di bona ga mari a kena o bela o di lata gape-gape ga o ne ore ga ke sa futhumatsa le dikobo tsona tsa motlakase ga e ba go banang le tsona me ha hore jwalo ka mo go tshwanang le bona ka mo go tshwanang he le tsona ga katella ga lo se bile go tsisa ape ape tlokomediswa ka mona hore ehli re bela se re sa mofumahane re sa mofumahane hape hape jwale he ba hona thata re tle re fete ma medi lo ka di re tla leba ka re thabile mphahama ka mane ka moshosho wa natla re behele seding ka apo ye mo bala ho di mo he mo sotho mo tlene go dumela no re le mo fompe ya ka ne mona re tla buisana le na metso se nyere fume ka mo ho ga ya pele ga skira mo fumana empa he ha re ntse re balwa ke ba mona ya ba wa khutla ka ne to ga tla ba ding ke le ke mona re se sa mo fumana hape hape ke bo thata bo go nan le bona empa he re a feta re tle go kwe ina ya ho behele seding ka apo ye mo bala ho di re tle re bone gore na re tla rwang ha mosotho e motle ena re tla fumana jalo re thabile mphama tla re behe le seding ka boemo ba le godimo jalo ka ha metsotso e le shumele botso e robong jwale re ile o fihla jalo gore nyane ya rona ya bobedi mo re tlo beha gutlo gona teng ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno ho lena la rotlolla taba mme he ka kotlo he mosotho e motle ke lenaneo la rotlolla taba le tlang wena manta ho isa la bohlano re kgweding ena ya loetse e na le yona gopola gore ntse re shebile yane ya mphalane e lenyane e tlang ga e thwasa ka la nne tlabe le mokete wa dilemo tse 60 naga ya lesotho fumane boipuso mo nako mokete kwang selemo le selemo he mmamedi wa ka boipuso ka la nne mphalane mme monongwaga dilemo jale di

0: mashume a tsheletseng tsa boipuso ditukiso e sentse e le tsona tseno ka kotlologe tse shebilweng gona mono ka diketsagala ka go fapa kana he mmamedi wa ka ke a tseba le ona mo e leng gona teng ditaba tsena tsa boipuso ba di dimo tse mashome a tsheletseng le wena o sentse e le taba eo e phamoletseng godimo gagolo re tla nne re o begele sedime ka tsona re nne re lešhebe gore na ditabang tse di lelwang ka tse di aka
1: tatamphamaga wa moela lenaanong la go tlela taba letshageng la ka jeno go kopa o be mmamedi sesotlolong ka ditaba tsa boemo ba legodimo
2: ke lebogatlhe mme ke kopa ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba radio lesotho mme jalo ka sotlholong ke ba kgatsetse fela gore na ba ka lebelelang bakeng sa maemo a legodimo thapameng ya ka jeno ka setsanang matsatsi a mabedi a tla go latela ikale pele ka go fetisa tlhokomediso gore lefapha la bolepi le ntshitse tlhokomediso le go ja ntshiwe maobane empa e ntse e le nakong mme yona e re dipula tse itadileng go isa dipula tse akaretsang tse ka kgamang le di a duma di ka lebelelwa tloa ka jeno e leng la labolela la 17 go isa letsatsing la osane e leng la botlhano la 18 kapa lesome le metse gobedi mme di ka lebelelwa gore di ka theoga ka maatla dibakeng tse ding mme tsa baka dikgogola kapa localized flooding go boetse go na le monyetla wa go kgethea wa lefa dibakeng tse ka malotsing go tloa bosimo bona ba ka jeno go isa letsatsing la osane ke monyetla o tlase empa ke monyetla o ntseng o batla basotho batla ba itlhokomela ga re sheba ge bona legodimo le batla le sibathetse mme go phodile go isa o bata ka moya o fokang o le bobebe o isa e ba magare botlhale bo ya botsima mme o tsamaya o foka ka maatla ka dinako tse dingwe go na le monyetla bosese o fane ka 60 e le monyetla wa pula e batlang e akaretsa mme go boetse go na le monyetla wa sefako dibakeng tse dingwe maemo a tshwanang a ka lebelelwa le bosio mme ge lebeletse gape le mogetla o fokolang wa kgethea wa leso dibakeng tse phagameng ka maloting ga e le letsatsing la o sane go ntse o ka lebelela gore dipula di nne di be teng mme di nne di be maatla dibakeng tse dingwe mme legodimo le ona letle le sibathele mme re lebeletse gore go tlobate naga ka bophara mme go ka bata gagolo dibakeng tse dingwe ka tsa maloting ka maaneng go na le monyetla o seasentse fane ka 60 le monyetla wa dipula tse batlang di akaretsa ke ka kgamang le di a duma mme go beetse go ntse go ena le monyetla wa kgethea wa leswa dibakeng tse dintsi ka maloting ga re sheba maemo a motšheso letsatsing la o sane re bona a theoile gagolo ka dintlha tse ka bang tse nne ditlhao tse tlhano papisong letsatsi le kajeno mme re lebeletse gore sebaka se ka godimodimo e ka ba masego ka dintlha tse 14 dibakeng tse dingwe ge ka lebelela gore e be 12 go isa 13 e ka setana le 11 bakeng sa bothabothe le 10 sebakeng sa tuthing le go tla botlhile go bata ga e le ka maloting teng o lebeletse go tlo bate gagolo gobaneng ka go fela ga dibaka tse ka maloting ke lebeletse gore dibeka tlase go dintlha tse supileng ke ka mokgwa ke neng ke tshwanetse basotho ka teng mme ke tlhalose fela go maemo a batla a ntlafala go tlwa letsatsing lane la motlhobelo le go ja menyetla e ntse e le teng ya dipula basotho ga ba tlhapa maemo nate
0: re re tle go utlwe motho mo ntabe ena ya o feto-feto ga boemo bona ba legodimo dipula di lebelelwa jalo ka letsa tlhokomediso jalo ebe seso sa gantle ya beileng gobaneng ne ke tlotla le motho yo mo monantse ya ga ache e ka re maemo a na le godimo ga ua mafelong a beke etlile a feto a bathen ebe wa nna ke mokgwa o motlho mo ntlhole re thibelang gore re etse dintlho ka teng ke dipula di setisa go etsaeng batho ba bangwe ba kete ka ke ke di-graduation ka nkena pula ke ena e teng ba bangwe ke mafu gantle ke enge baa kantabe na ke tsona phetoo ya tsa boemo ba legodimo tse etsang boemo bo ntatempa
2: ya lebatlhetatsa ka nnete ena yona ge motlhomong re ka se amaganye gagolo le taba ya phetoo ya boemo ba legodimo se kamparare ke go mona gore ka reng ke re tlwaetse gore ke climate variability kapo go feto-fetoa ono ga gore letsatsi la kajeno ga lena tshwanang la o sane le beke e tlang ga e ne o tshwanang le e tlatlamang kapo selemo sane ga sena o tshwanang le sena mme ke tlhalose fela gore ga e ba re bua ka di-weather system e kang ena motlhomong e tlabe e tlile e tlabe ga otse motlhomong ga reng ka cold front e tla tsamaya e fete mane bo kapa mane e tle jwalo e betle go fitlha go rona e le gore ga e be e fitlhile go rona mafelong a beke go bolela gore bona motlhomong e tla beile ya fitlha matsatsi nyana pele kapa letsatsi pele mme ga ke dumele ka ba ke rona basotho ba seng ba otlhwa ka gore re sitio go keteka re le ba kannete e batla e ntse e ba ditaba tseno tsa go fetoa fela ga maemo taba ya ne ya phetoa boemo ba legodimo yona ke bona fela ka gore

maemo a nang godimo a tlobaetsa a se a batla a nka se kgatla se o dingwe mohlomong kapo a bile a etsagala gagolwanyane mme re lebele se gopole gore yona ya ma gagologolo go futhumala go a lefatshe ka kakaretso e leng gona go thweng go batla go senya boitshwaro ba maemo a legodimo ka kakaretso e le gore ga e be nne ntse re fumana sefako mohlomong re ka se fumana ka bongata bo sa tlwaele ga mohlomong a be netse re fumana dipula e be re fumana dipula tse e nang gampe jalo jalo ke ka tsela e ba re amang ka yone empa ena ya gore pula e ba teng ka sheko nenneng ga e sa ba teng go sobata nenneng

0: ke ne la boloka bafuka nako tsitsing le re bakela sefako di na le tshutshumetso e ka ditaba tse ntate ga ntse le bua ka taba tse tsa boemo ba legodimo bamaa tla o neelela ka leturu mone ditlha tse e kao fela le kgona le go sheba ditaba tsa motlho mongwe go ipoloka. Nda le mphama o sa ile seba le ya lojalo ga o le re le kgopo mamedine ke re re ke go utlwe gore gobane teng ga ntse re sheba taba tsa boipaballo kgatlhana le dipula le lehlwa le go kgetheya ga lehlwa e na ya leduma le yone e ntse e le botlhokwa gore batho ba tle ba tsebe go ipoloka gantle le gona ba tle ba qobe dibaka tsa mofuta ofe tsena tse ka amegang taba tsa legadima le gona go etsagale jwang gobane ke nako tse utlwe go utlwe ka utlwe ka nnete diphoofolo tse kae kae di utlwe ke le tolo kae kae kapa ba ntse ba di sitse ya ba go itsala ditaba tseo kao fela motlhomong go ipoloka kgatlhana le ditaba tse ditaba tse amanang le tlholego le boemo ba legodimo ke tsatsi di tse go lokelang gore ke re di gapelele ge nne re fanane dithuto le o eletsana ka tsona ditaba tsena e seke ya ba pula fela kapa lona letlhwa fela ka mokgwa o tlwaelele le tsena tse dingwe le tsona ge ke re fe motlhomong le taba ya go fokotsa kgetsi di yaka taba tsa ditumelo motho nne o tla kwa motho a sa re ke tla o neelela ka letolo jale ga letolo jale ge ntse re bua ka boemo ba legodimo jale ebe wena e wela kae ga ke tsebe na ke taba tse o di utlwetseo kao fela
1: fela jale nna ke a ipotsa ka metlha gore na ebe taba ena yo o tla utlwa basotho ba re ke tla o neelela ka letolo hai ga ke tsebe fela he nna ebe ba ba lefapha la bolepi ke taba e leng gore ba dumela go yona kapo tšhe ke taba ya rona re le basotho gore tlile go na le ntho e jalo mme tlile re nne re utlwa go ntse go thwe go etsaetse ketsagalo mo e leng gore motho a itseng o laotlwa ke letono jele tlile nna ya nthatafalela gore na ke tumelo ya rona re le basotho kapo e tlile ke ntho e teng
0: ga ke ka taba tumelo ka boyona bana ke ntho e o dumelang go yona re tlameya re tlhaloganye tabeng tsa tumelo tumelo ke ntho e o e fitlhelang ka go dumela gore ntho ena e etsagala ka lebaka le itseng reality le yona ke reality ka nqane e ikemetse o sa tsotile gona wena na o dumela e
1: e le gore ka mantswe a mangwe ore ga ke dumela gore letona le tlang kwatletlhile go tla fela go bejwa
0: go ka etsagala go betelo kgaetile yaka gobane nnepe e ka nna ba lona le teng legadima le tla otla le nne le otle diphoofolo difate matlo eng batho ka mokgwa o tshwanang fela ko gona sesosa se o ileng sona na se tlhalose ga jwang ba dithuto tsa matlhale ba na le tlhaloso ya gona ke eng e bakang taba tsa leduma motšheso le eng kao fela di a tlhalosega ka ditaba tsena tsa dithuto tsa matlhale ke ditsebi ka dithuto tsa matlhale ke batho ba basweu ka thuto ya bona basotho le bona ba na le tumelo ya bona ga leboloka bafuka nako tse itseng le ntsha bafu pele go nako e itseng ga tshe le tla baka sefako o tla ba le komelelo ke taba e fitlhelwang ka tumelo le thuto ya basotho le bona ba dumela gore sesosa sa ditaba tsena ke seno se itseng empa jale ba bolepi bona ga re qoqa le bona ga ba e shebe ka taba tsena tsa tumelo ba e sheba ka leitlho la bona la o sebedisa ditshepe gona ke eng sesosa sa ditaba tsena jale batho ba lokela ba ipapise le eng go qoba ditaba tseo kao fela
1: ee ba angata o tla utlwa o ntse o thwa se ka gasa metsi ga ga lebala se ka gasa metsi ga lebala o tla ga bakela letolo bebele gatshe e le gore jale ka o gasa metsi fela mo lebaleng se re ka baka jeno gutlo gona teng
0: mme ga di ya ka nne ke re re tle re shebe fela gore tseo re bileng le tsona tseo ratlhileng go ba le tsona go tloga ga re qala mona lenaneo nnete tseo re qoqileng ka tsona motlhomong le tsena tseo re neng re na le thagaselo ya go qoka ka tsona le motlhomphei gakane yo re qeteletseng re sa bua le yena empa bamedi bona ba kene ge e gopotse mamedi fela gore ga na re tloga kae go tloga ga re fitlha ka gore ya lesome le metso e mmedi
1: momedi ya seemo sa sotho o tla gopola gore la re ga re ne re thagola lena lenaneo la re otlolola taba re ile ra buisana jalo le monghadi kgosi makubane ga mmogo le makubakube tonakgolo mme mo mamedi re sentse re leboga seabo sa gago se o bileng wa ba le sona ditabeng tseno mme la re he mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo

wena ya ile ka iphana ya bo itlho go go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshaba ditshupelo a tshaba ditshupelo tse amanang le naga ya ke feta le sada o tla ba le buka ena ya tse o no to another development for sada another development for le tsotlho a le ka go nonya maikutlo a ditshupelo tsa naga ena gore na ga go nepa e le kereke o etsa pele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolomo ja gae ba dikopodi tsa garamoso na dia e fapane thaba sena tsa basese na gopola ona sedimo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa nezanezo ka se sonya sesone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo ke ka bona ga go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepane ya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya sedi ya setšhaba ka setšhaba ke lelereng wa tseiso ke lokela go kgolola boi ke nyologele godimoso eo fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa gore memengwana batsotso ba tlalele go bua ba bua ka magotantafatso a tseteletseng a setile di-council kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.

mmere sa masalo sotho a khudumedise hle hohle hohle mo o leng hona teng ke mola ba jwalo ena mpho mosala a tsa mahamana telena makwa ditsolo ka nna ne la ne la aroti ona mmere sa masalo sotho le ba nkile jwalo ho tloa mane ho reng a le tshomele metso medi o fitheletse kwano ho reng ya bobedi ba re tswela pele le tswana mogole e motle o tloa mona ho reng ya bobedi tleletse mane ho reng ya braro mo ke tla be ke suthela hle lena ne la ne la mob modikong wa ba cha ke be ke suthela jwalo dipolo molete ya santsa dumedisa hle letsiareng lena ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gole ba kitima mabitleng ha itso ke na sagata ha nqosa mo tenge tsho ka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke mogana mo house 626 nqosa mogana ka ha tsa maile mo tsa mahantle le mogana thaba mogana ditlaba e motle mo kona ke bua ka mang ha isena mogana gwa ba netheko ke ngwana nyana wa mme ya bo sehlana bo imametseng na na re ke nang ho lona ke le nana le leholo le nana le tlang ho wena la bone le leng le leng ke le nana la botsangaka bona mamelo wa samasala sotho hle mme letsatsing lena jumele ke boele hape ke le bohe mohlophisi wa lenana lena ke bua ka ena matshwene semodi ratulo ke ena ona mamelo wa samasala sotho hle ya etsang bonnete ba hore letsatsi le leng le leng ha fela e le la bone ho ba le ditaba tse bohlokwa ditaba tse molemo tse o tlang ho di fumana mme ya le beang gasongwa ke nna nqosa dumela mamelo sa masalo sotho hle a e ka nnete ka ntle le ho senya nako jwalo ka ha re tseba hore re ntse re le kgwedinyane ya suicide awareness wena mamira sa masalo sotho hle batho ba bangata re bona batho ba bangata ba ipolaya ka mabaka a bona a ho fapana ba bang re bona ba etsa teko ya ho ipolaya mme taba ena e sehlile e jele sitsi haholo ho rona re le naha ya Lesotho mme e sehlile e kena ho bomme le bontate motjha motho e molemong wena mamira sa masalo sotho hle ho so hona le batho ba bangata ho so hona le malapa a mangata ao ka ona ka nnete re kagareng ke mahlasipa a batho ba ileng ba ipolaya ke mahlasipa a batho ba ileng ba leka ho ipolaya mme re batla re ke re tlotla go utlwa wena mamelo sa masalo sotho gore na ebe ke bothata bofe kapa ke eng e ka etsang gore qetellong ya ditaba motho a qetelle a utlwa e ka ho betere ha ka fedisa bophelo ba hae ho betere ha ka nka bophelo ba hae letsatsing lena mamelo sa masalo sotho hle kana le moeti wa rona mme le bitswa la ha yena ke mme kabelo le khawe go hlaka mane ka the all clinic a hapita ibile ile mo hlabolli wa tabatsa mahaye ke yena yo re tlotla ga qoka le yena bona mamelo sa masala sotho go tla ithuta le ho utlwa hore na bana be so tabatsena tsenga ta hakana kana tsa ho ipolaya na dibakwa ke eng gore na wena mamelo sa masala sotho hle ke matshwao a feng a go reka ga elang hloko ga hlokomela ha motho a hlile a batla gore a qetelle a bola bophelo ba hae le gore na ke dikgato difeng tseo re lokelang go dinka

0: pele motho ya jwalo a ka qetella a iphumana a sa le kotsing ka pa sa le tlokotsing ya hore ebe o se ankile bophelo bahai ke re shebana comments tsa rona e ema viralo ho e le shumela metso mine hantle re foraletse hora ena ya ya bobedi ntumelle ke mole ba jwalo ena we friday a re fela re tshepile wena ntumelle ha o le tsena mamelo sa masalo so tlhe ke o nkele jwalo wave rider mona mareng fela ke modimo go tloa mono ke tsamae ke bone gore na ke bua le mme kabelo ka mogwa le tsela efe jwale re tle re tsebe go kena ditabeng tsa rona ka ntle le go senya nako
1: I won't get out of that.

0: Amira sa masala soto metsotso rona ya majolo ho ile shumela metso ero bedi hantle re fraletse hora ena ya bokae ha se hora ena ya bobedi a e ka nnete bana beso e ka ba kele watla hanka sitwa ho le jwetsa hore ha bo rona mona mokete o teng yes ha bo rona mona mokete o teng wa mamedi wa salama sala soto hle uncle wa bana uncle bizo wena mamedi wa salama sala soto onka lengolo la hai kama ne ka Limpopo University of Creative Technology mela lo sontso le jalo wena mamedi wa salama sala soto hle re thabile haholo re sentse re fela gapu gapu ya mahlonolo uncle bizo a e ka nete re thabile haholo bana beso motho wa rona ha pasa ka dinthonyana tsa go reporta ka nnete ha pasa ka nthonyana tsa go phoqa ehlile ho fufa dinaledi fela ka ntle ka mona ha o ntse bona dinaledi ka ntle ka mona no tse ba hore ke dinaledi tse tlisitsweng ke uncle bizo he wena mogatuwa wa ka e motle ke ne ke re ka nnete taba e jwalo ke sekebe ka isiya ke sekebe ka tlodisa mahlodimo go ba nnete sale ha re mona ka bohlale ba rona empa ke ka mahau mme modimo wa rona o re thusitse ho fihlela mona congratulations molele ka nnete go thabetse haholo e motsho mogatuwa ha re se bana kometse tswa rona e ema jolo go ile shumela metse robong hantle hora ya bobedi re e foraletse mme jolo ka kgile ka hlalosa wena mamiri wa sa masala so thutle gore gena le moeti wa rona ena ke me kabelo ke wa moela hle lena ne ho lena la botsanga ka selemon sa lesotho ka jeno
1: e a me ka lebo ha ka ho nka mohela ke boele ke dumedisa bana le di ba hao tsatsi la ka jeno lena ka lebitso ke kabelo le qhawe go hlaha kwa naba o clinic
0: emme
1: em
0: me kabelo a go hlalosetse mogatuwa wa ka go rena ka mono ka the old clinic na me kabelo ke eng o sebetsana le eng o ko na me hanyenyane ka wena ge tletse bo kena ditabeng tsa rona ka jeno le go rena tabatse go tlotla re bua ka tsona e leng tabatsena tsa go ipolaya ka potekwa ya go ipolaya go amahanga le tsona jwang
1: I am it. Ka the old clinic ka mona gana le ka gola ke tla gana le di department ka ho fapakana ba bangata ba etse ba ka elements clinic but gana le ka mogereng ke mental health facility mo re thusang batho ba nang le bothata ba maikutlo le ba kelello ka hona teng jole ke sebetsa ke le mohlabulli wa maikutlo le kelello ka sekgowa ke tla re fela ke a psychologist ntle le mono ke sebetsana le ditaba tsa lehae mokudi wa rona ha sa tlile ka go tlolo le sebaka mona kgere shebe gore na mathata ha ke a feng ebe o tshwerwe ke bothata o imetswe ke eng gagologolo ka gola ga nka ka adima lentswe stressus o fumane gore ke ntho tsa mahae o tla ba qabane le molekane o tla ba qabane le monga hae mosebetsing o tla ba e le ngwana a sotlwang sekolong ke matitšhere kapa bana ba sekolo ka o fapakana ke mosebetsi wa ka wa gwala dieta wa o ya bakeng tse jwalo go bona go mokudi wa ka ga tloa mona dintho tseo tse re reng ke di-stressus ga sa na tsona go hang ka mo kgotlisetsa ee
0: ke a leboga mme kabelo a ko tlo kene tabeng tsa letsatsi lena re ke re utlwe gona hantle taba ye ya go ipola ke eng le gore na ke dintho dife tse ka etsang gore motho a fihle boemong ba go nagana go nka bophelo ba gae
1: ee mme ke a leboa ka gola taba ya pele ke gore re utlwisise gore na kgwedi ena ke kgwedi ya eng kgwedi ena ke kgwedi ya World Suicide Prevention Day e leng kgwedi e re reng jwale re thusa batho gore ba tle ba utlwisise ka taba ena ya go ipolaya kapa ka go leka go ipolaya ke thibele e sa le hole le pele motho a ka nka na hantle ke eng ke nako nyane motho jolo ka sentse itlhalositse motho a nka qeto ya hore jwale a sedise bophelo
0: ba hapita mme re ntse re bua ka ditaba tsena tsa go ipolaya jolo ka ha kgwedi ena e le kgwedi e hlileng reng a e ka nnete hlokomelang hle batho ba batlang go ipolaya batho ba nang le menahano ya go ipolaya batho ba seng ba nkile bophelo ba bona ka lebaka la kgatello e ngata haholo ya maikutlo mme kabelo o tla fumana gore motho e mong wa bona le wena o le pela hae kapa o le motswalle wa hae gore hai motho enwa o na le matshwao a gatello ya maikutlo motho enwa o na le matshwao a go batla go ipolaya motho enwa o leka go ba strong le ka gara boe mo borereng bona bona ka nnete re ntse re bona go ntsa le mala ka gare go bona o fumana le gore o manganga ha batle o fumana thuso ha tamele gore ha o tla go yena o mo botsa gore na Debra o how are you ujwang ujwang ibe Debra na kwena ka ofela o dutsantsare I am okay hulukile ha gona tsempe fela jalo o fumane gore ka gara makeup ka mona sefahleng sa hi Debra ha loka Debra ha hantle ge mo atamela jwang ge mo bokeletsa jwang gore a qetelle a utlwisisa gore o hloka thuso
1: ka khola taba ya pele ke gore fela ha se le hlokometse boemo bo jwalo se bile le tseba gore go na le taba eo re ka mo thusang ka yona le ha yona a ntseng a gana setseng mona re na le gore re be le bakudi be reng ba ganang go tla setseng le ga ntse a bona gona le bothata le ga se ntse re tlhokomela gore motho ya jwalo bo imetse e le ga o se o le jwalo jele re tlhoka ntho re reng ke consent e leng tumelelo go tswa go lelapa gore jele re

0: le dipakeng gore na re ka thusana jang gore mokudi wa rona qeteletse a tlile setsing. Ke sa le gona ona mo ka gola nka rata fela gore ke tlhalose gore na mmeleng wa motho na go bo go etsagala jwang gore bamamedi ba tlile go utlwisisa. Ke gola ka gare go mmele ya rona re na le maro ka o fapakana ka mabitso a ona o fapakana. Re na le re reng ke lena la stress le phahamang ka go fetisisa ga taba tse dingwe se di etsaetse. Jale ntho e etsagalang ya gore motho a utlwisise maro a tlame gore e be a moedi a baleng sitse gantle ka gare go motho. Ga ma sa phama gagolo a mang a sa theoa gagolo ke ona moseng re bona bothata mothong. Jale ntho a pele motho a tlameng go utlwisisa kore jale ga sa le ka gare stress seo se se ngata maro lona ka gare go mmele a phagama a etsa dintho tse sa tlwaelegang. Jale ntho e re tlameng go tlo etsa kore maro a na rona a duleng kgaele nngwe e ka bang ka ditlhare e ka bang ka go bua le motho e be o tla ntho re reng ke di-psychotherapy mo re tlo bua le ena e be o qeteletse a sa le gantle. Ke gola ko oarabile mme wa ka.
1: Eya mme ke a kgolwa ga ke tsebe go rona e be mantswe a gao a go qetela e ka ba a fe ga o so phethela ditaba tsa gago empa pele go mono mme o kopa o kokene go ena ya gagolo jwale ena ebile e etsagala ka gara malapa ena jwale yona e etsagala ka gara malapa mo tla fumana gore mme le ntate le bana ba phela ka gara ntlo e lengwe jwa lentate le mme ke bana ba qabane ga bana kgotso e be ntate o qetelela a kgetha gore a bolae mosadi wa gae a bolae bana ba gae e be o qetelela ka ena taba e mme o ka reng ka yona le gore na ke keletso efe o ka e fang bamamedi gagolo ba nang le boima ka gare go malapa a bona gore qetelong ya ditaba ba seke ba qetelela ba entse taba e ya go ipolae.
0: Mme ke gwa ke taba ya botlhokwa gagolo e ne o buang ka yona e sale le taba e ntseng e etsagala gagolo. Ke gola taba ya rona ya pele o gore na jele re lokisa lelapa jwang. Ga ngata gobo ga e fitlhe fela mono mo motho a sa re jele o bola lelapa la ga le ena wa iqeta. Ke taba e ena ikileng a ena gana pele e ka qala mane ga ngata ka Sesotho ga ona le mathata ka gara malapa go tla re go bitswa lelapa go dula fatshe go thurele ga re buisane na bothata bokae. Ka gara dikopano tseo tsa rona go na le batho ba tlong ka matlhakore go na le batho ba tlo go teleletsa go santse o le jalo o santse o na le bothata e be ba go teleletsa fele be go senyega le go feta ka gara lenyalo lenana. Fele ke mane mo erereng ka ga go na le mo e qalang teng ga o iphumana o na le bothata mo o jole o se utlwa o tlhoka motho wa borago gore a kene dipakeng fele batlhabolle ge teng go etsa mosebetsi o jalo ga ke letsebele le babedi le dula ka pelaka ke lokisa ditaba tsa lona gore re iphumane se sa fitlhela boemong bane mo jelo o seng ka bophelo ba gago le ba lelapa la gago ka o fela. Ke a gola taba ene e re e etsang ke ya gona go leka go thibela taba ena ya go ipolaya ka go fana ka ditaba tsena tse bulang matlho.
1: Ke a leboga mme ke batho ba mofuta ofe ke bo mme kapo ke bo ntate bo tla fumana gore ga ngata ba wela legabeng le la go ipolaya.
0: Wa tseba ga enye ka gender ke taba ya mang le mang ya ka lekang gore a etse go ba le taba ya stress ke taba e tlhaelang motho e mo le mo le mo ya phelang.
1: Mona mo wena o sebetsang teng o so thulane le batho ba ba kae batla motlhomong ba na le mathata a gatelelo ya maikutlo.
0: Batjha le taba ya bomme ke bona le re qeteletseng se re fumana gore ba na le maikutlo le menagano ena e tse. Bontate ga ke ba balelele gobane ga ngata bontate go bua mathata a bone ke taba e bang boima gagolo but re qeteletse se re fitlhile mono mo a qeteletseng gore a bua gore ke bona go le tsena. Ka gola e mongwe sa itisa fela a re senna ba teko ya go ipolaya.
1: Ge a leboga mme ga ke tsebe gore na e be mantsi.

ba teng sebakeng sa mofuta ona wa batho ba seng ba batla go ipolaya ka mokgwa le tsela efe nnete sa le nnete ke gore ga gona motho ya ka tswang fela a sa re ke batla go nka bophelo ba ka ba bang ba be ba lekile jwalo ka ba di aparela motho ya jwalo go qetellong a sa utlwa a le mosesanyane a utlwa eka o hlobotse ho a lokelang ho nna ditaba tseo o kileng wa kopana le tsona ke tsa mofuta ofe mohlomong ditaba tsa hao di ka tlotla di thusa ngwana.

0: hao ya ka tsa pila ka mo ngane ga mani ka ba mo nanda di mulya na mono o thui o la ka bana le masadi ya hao ka ba fetana matadi ya semaka le na ka go go tsa iplai hao fiana nya na mona na ka ma fiteng ga mano na le mo a u di mo ga izin yana ha se di bua le na o he she mona ke tswa ga ga e ke tswa pa da a go bua ga le na go bua ga le na ka kaona a ka bana le masadi ya la ba ma go tie ha ba go tla ma go tie mo ke ma mo mo we ba ha ba sa gwane ya ba nyana mo tshona na o tla ba ipolaya so ne ke ya lo mo ke ka ka tsha motho ka bo nga se ipone go tsha le mo sala ha o tsha ha o u tlo le mona tlo ha o tsha o no ha o mona ke sala o tsha ya thusa ga ne dilo ka tlo go tsala e re di tsana ka tsha ma wa ke go na le ka bo di nyu tlo ga se tlo di tsa nje mo ha ya ja di tsa
1: ke ya le bo hanta te
0: tangile
1: tanke mamedi wa salma salso tohle metsotso ya rona e ya mahwe e robong.

Mehla mo se mo solo tlhaya la hlokoga tsa tsinga lena la ka tsheno the voting lines di akwala. Mehla ke tse mo nete ba re a lahlela ka mono. Me ha o batla ho o lahlela ka bongatanyana ho tloa mane he tiketeng a tse bonyane. Voting a tse pedi teng o ka mo fumana mane he ho 3 10 19 3 10 19. Me ha o batla ho lahlela mohlomong tse batlang a dile mmalo o feta mono. Kala hlela mane he ho 3 10 12 3 10 12. Bola ke tsene se ka yena ka nnete go bo sa rutlwe ndo tse tsena tsentse ge di etsa mo. O sa di thole ho ha. Ai se ka. Ao ke nne nna mo no tsentse le. U tlo fe. O no tlo di ga ka ntse tse. Ara wa esa mamere yo se masala se tlo libitso laka. Ke thapelo ke mo lete ke di pholo. Wa motheng ka seboko. Ke motheng mo lete di fela na khwela motho wa matsala go ifolela mo kekeng. Ba kwani we. Ba tau mona ba batla lentse le supe ka meno metsenyana na tla jwa o sa sa e fodile. Na ke tsho. Ga mela to se nna ho ha. Ke ya se nna se nna se nna we. Bona ke tshehla ke thekwa ke le ka kuba ke ya bontsha ke le semithe. Anna nga sia ka phoso na mane tshehla hlomelang hlabana. Ai so mana ba tshuba ka nete mo tshana wa itselle di go bala na he. Ba tsama mse masala so hle. Metsi maswana re tsentse tsang khromatsa re ntse ke tswa teng hla mamse masala so tsa tsingela ka tsheno. Manzana ke mo fusana itshola khalantsi la bana ba thata bo mongana o tshene wa ntate. Ne di mongana o tshene o bolotsi hle bo mele bo ntate. Ne lo bala lo ngola wa ho tseba. Tena di mpotsa re kana di pholotsa bella kae o mongana o tshene o bolotsi ke bona. Ke sana ga joka ga ha ke mogate mogana wa le kwala e. Mogana o tshena ka se ya foma mogae. A khala poenta tsa ba hlalogwa. Jwale ho mona te ona ba le nna le mogana o tshene ntho di ya ka tshwanela hlabana. We ke so go ntwe tsena. Ntho di ya ka tshwanela. Ai. Ntho di ya ka tshwanela ntate. Bo mme ba sana ba di dietsa.

0: Corruption.
1: Shabuedi.
0: Monate, monate, badi. Kila bone tazindena.
1: Hey, nate kila di throwback, kwa tati.
0: Batseba, baka oskera bona repela, wana repela la mino. We were invisible, basa rebone. So now we are invisible, baka bona.
1: So baita ki bara frostan.
0: Batseba.
1: Itarasu.
0: Araba ese di di e miranga jeno, watate.
1: A wana me ke la bone ka nnete jo ka mamatsatsi e gitsi ya rona e ntse iphuthetsile tsatsi nyala ka jene re qala ja le ngwana mme ke se ke mise ma meli ba sa masal sotho ka nnete ke bontsho ra ke la bone la dipula tsa matlopotlopo ka nnete ke ya tshepa msotho ntse ipolokile ipaballetse hohle mo wa leng teng ha o sheba ngwana mme ye nngwe ya ditaba tse teng kwa notafoleng ya rona kore sehlopha sa rona sa lesotho se kenela jalo mokgatlo wa FIFA World Cup bua jalo ka papadi ya dihlopha tsa bane ba under 15 mme ka nnete ba tla fana ka mogapeng wane wa lefatshe kgweding e tlang naheng yane ya Azerbaijan toropong yane ya Baku mme ha o sheba ngwana mme dipapadi tsena di tla bapalotlwa jalo ka la 20 a nang le metso e mmele kgweding ena e tlang go a fitlhela jalo ka la 30 a nang le motso o le mong kgweding ena e tlang tlhokometse gore setlhopha sa rona ka nnete se gokane jalo group I ba na le Bulgaria Gabon Latvia ka setana le naga yane ya Scotland mme di babedi ka ditaba ka nnete tse go di shebileng dipapadi tsena di tlalewa ka nnete di fapane le tse dintsi tsa mogopo wa lefatshe ka ga tsona e le tse rothong ka nnete.

0: me wa hao ko ya raba dikarabo tsa di fumala sentse ditutse ka mono ka tsetharo jwale ho wena ku ikgethela sponono le gona potso nye o e butsitsweng ka kabelo e nepahetseng ke efeng dintleng tseno tse tharo mme le tsona o seka banna wa kgutla wa kgutlela o se o arabe potso mme ga o se o e arabile e tla boela e o fetisetsa pele go bontsha gona potso ke ena o se o e arabile o akatsa go kena go yona ka mekgwa e mekae kapo ka mekgatlhelo e mekae mme ga e tloa e tla o bontsha gore mokgatlhelo wa pele ga o kena ka entry le nngwe o tla lefa fela maloti a magago mme ya bobedi ga o e penya e tla o bontsha fela gore o tla kena mekgatlhelong e megago kapo di-entry tse tharo o tla lefa fela 8 maloti mme ga e tloa mona o se o entse e tla o batla pin code ya gago ka morago mono ya mpesa kapo EcoCash e le o retletse ba o hula go latela gona o kene ka megatlho le mekae tšhelete eno ka mono e se e fetela mo e tshwanetse go ye gona teng mme gang ga tšhelete eno o se o entse jalo se o e buletse ka code ya gago e tla o nka e o latela kapa e o neletsa molaetsa kapo o tla fumana molaetsa wa code melaetseng ya gago o e boloke gobane jale ke yone e tla o thusa code eno nakong yane eo e tlebegeetsa fuduwa ka labohlano gobane tlente ke supa gore labohlano le leng le leng ga gora e le ya e lebile mane go kenya botshelela ka metsotso e leshome le metso mehlano ge tlebegeetsa fuduwa thelebišene ya Lesotho mono jale tiro ya gona ge etsa e le gore jale ge fa botlhe ba ileng ba ba le monyetla ore ba nne ba lahlele bekeng ena ba bona gona ke mang e tla ba mohlodi wa 60,000 maloti kapo 15,000 maloti kapo 10,000 maloti kapo 5,000 maloti mme ke ne ke leka go bontsha gore ehlile menyetla e megolo gagolo ya gore ga o nkile karolo o lekeng o nna o ntse o bapala rafo le mona o ipeya monyetleng wa gore o gape matsebetsebe la bohlano le leng le leng mme ke se ke re go wena Mosotho wa eso nka monyetla gobane monyetla o naana ga o tle fela jenana o tlo o nke sa le gona bale jenana go bona gore o diala *320# jale o tlotse bo araba dipotso ka mokgwa o di tlebe di tlaile ka teng mme ga e o thibele gore ga o le wa diala ga nngwe fela kapa wa bapala ga nngwe e be ke phetho a go kgothaletswa go ne o kene ga ngata fela gobane ke mwana mo o tlo bo ipeya monyetleng wa go o tla iphumana o le motlhodi ka go kena ga ngata gafetsa gafetsa mme le gona gona mono ga e bolele le gore ke pheletso gobane jale ke ntse ke ere le go wena gona jale ga o se o ntse o e qaleletse o ntse o ipeya monyetleng wa gore lemo sena se ya selo kodumela mane kapo kgwedi ena Pudungwane kapo beke ya pele ya Tshitwe re tlebe re neelana ka koloi e ntšha o tabola plastic mono jale ke ne ke re go wena Mosotho wa eso diala *320# o tsebo go ipeya monyetlong wa gore o be mohlodi o ka ba mohlodi la bohlano le lene bekeng tsena tse e tlang kapo o tla iphumana o le mohlodi kapo o gapile koloi ga selemo sena selo kodumela maa jale ke ne ke re folofela lera metsi a se ka bapša o ntse o a lebeletse je
1: jale mogolo wa ka ga o nothe ga o notho ko wena mphileng yona bane bale
0: ga re no tsho jalo ntate wena wa gago ko go nne otle ka lengwele bane ke bone ka batho ba o tlang ka lengwele kgafetsa ke bona ke bona ka ba ntse ba itsamaela fela ntate ba ntse ba ikopelwa ka masedi go e ke a e tlhoka nthwena mabaka ka ke yana mangata mme ke bona ntse ba bona batho ba ntse ba itswelela pele ka nnete go feta jale motho a tla o jetswa ga ka nnete ile ga la keta go tsebile ka etsa pontsho ya sefapano ile ga ke tsaya la ka mamakaga modimo wa komponthusa gore ke la ka feta ke la ka lahlelahlela mano kompontle gona ga ke na ba ngotlodi mme ga o le sono le sie modimo o tla kabela taba tsa gago dithapelo tsa gago le sono la le o tobile ga ona motho a tlaga ko sebetse bana ke bua le wena setšhaba se mmametse ka ofe o ke batang lata le kunutu mme ke ne ke go e lebelele thelebišene ya Lesotho ka kora 26 la bohlano le leng le leng o tlo go bona gona fuduwa eno e tsamaya ka tsela mofuta ofeng ga ona monyetla wa gore ka modimo tla fumana kere ko nyanyeleditse re suta le gore

0: re ka re le gona ge ka ipa ga iyo eno taba eno ntate
1: ke utlwa mogolo wa ka ke utlwa ka tsela kgethegileng mme ge latlhela matsatsi ana beke ka ofela ga ke tla o latlhela matsatsi ana beke ka ofela e be bale la botlhano gafo le ya qala
0: a nte a go la botlhano le leng le leng ge fana ka matsebetsebe a maloti la botlhano le leng le leng ga o le mohlodi bile molaetsa o tlotlo o fumana le founung ya gago ebile o ntse o tsamaya le yona khoutu yona eno ga banomoro ya gago e tlebe le yona e hutsing gobane mane screening mane o tla tlha nomoro tse tharo fela tse qetelelang mogaleng wa gago gobane jale nomoro tsa ba bang ke makhunutung tate ke be sebile ge ibeya mono gobane ka nako ngwe ya gago qeta go e beya re pa motho a ba sa tare e mona o ine bo kana tlisa jale ntse re batla go le ona taba tsona tsa mpaballo di tshireletso ya gago o se ka fumana motho a sa o kenetse a sa go se o tshwere ntho tsa gago jale wena ntho tsa gago di shaena khouti e tla fitlha go wena ntho e nngwe le nngwe e tla re twala
1: maemo a nepagale
0: ee ntate ee re ebile re tlisa monyaka ka malapeng eno e tlebe kgotso yona e ba teng ka lapeng ga ke re le botho a le le teng ntate o a nyaka lwa ka o fela ka nnete wa utlwela go bata tena pule ena ena tena e batsa disophonyana wena star diala star 320# gona lwa o ipe monyetseng wa o bona gore o eketsa mokotla wa gago godima o sontse o tsee
1: wa utlwa ga ena tsena wa utlwa ena ga monate bele ga o sena letho e ge tshaba le matolo ge tshaba le ga lebenya
0: eeale tolo le eno wena o ne o itlose bodutu mo no no daele wena o kgabana le ntho tse ngata o tlosa stress
1: mogolo ka nnete sale ke a tshepa basotho ba ikutlwetse ka jeno e tlakile taba ena mme re itse e felela godinyana ya Tshitwe
0: a ke felelele teng re tebetse ka tswela teng mo gore ke mone ke o bontsha gore jale o tlebe go fa monyetla wa go jale o gape kolosi ena mosotho o le ngwana mosotho kapo ke gore fela ge bone ka matamata go o kenya letsogo ntlafatsong ya dipapadi ka rona mme otlo le wena ga o bona tšhelete eno ka tsela e tebe bokeleditswe ka teng e ka tsela e tlebetse o tla e sebediswa ka teng molemo wa gore le lona le le basotho di iphumana le thabile gobane dipapadi ke tsona tse kopanyang setšhaba ka garona ga ka mone mme seno se re se batlang ko go bona fela ka nnetege ba setšhaba se phetseng gantle mmeleng le kelelong se feleletseng se tla ya di tlhodisang kapo dipapading ga ba kena le teng o fumana gore ka nnete o ya ka monna e a feleletseng a phethagetseng kapo ngwananyana kapo mosadi a phethagetseng ya gore jale a tsamaya le computer e seng gore fela ka nnete o ntse nka karolwa dipapading ga ke sa batla batho ba nka dikarolo ge batla batho ba tabaya naa ya lesotho mmape ba ya ba itukisitse gantle
1: o tlhakile mogolo wa ka ge le buile ka tsela kgetheileng tlhe mogolo wa ka tsatsene ka jeno ka gore a golela taba tsa botlhokwa ga kana ke a tseba basotho ba sentse ba penya mo bateng
0: ya mogolo wa ka se ke a leboa ga ba nne ba penya le wena o ne o ne o penya ka mono ka go sa feleng ke se ke tsa sheba gona o sotentse ga kae
1: ke o taba
0: e sere le tee
1: wa e bone
0: ake
1: mamedi wa semasalosolo le fela felo bane ge ba LSRC wena mamedi wa semasalosolo tsatsing e lela ka jeno o te tobetsa mono ba re tobetsa ela tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa ba re tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa tobetsa e tobetsa tobetsa e tobetsa tobetsa tobi tobi tobi tobetsa tobetsa tobetsa penya penya penya penya penya penya penya penya penya penya

0: Rafeta mme se masala sotohle marotla ka ya ho qetela ke nonyana efe e kholo e jang na mae fumane hand tabeng tsa Lesotho ya pele lenonga ya bobedi le ba ya boraro se robele ya bone le khwaba aro utlo rona ke fenga mamedi khotso
1: dina ba ngate hate ke leno
0: ke leno ngwa we ne pile moholo wa ka
1: ke ya ka ka de ya ke bile ntate
0: a ka emano
1: ke ya la wa ga ye ya bungu u rona ka tawa ba moru di povo
0: ke uta a
1: ke bo we
0: ta ida ti wa na ha ha le ngwa mogeni manna ha ha le ngwa mogeni se nga ye Yeah. Let's do it again. Number one on radio station, the best DJ, let's in the right team.

0: Natla ke le ga wa mpona ntate ke se ke ja monto ka ntena le kanke ha mo ruti a re a tshe etebele mo hlakwana o ka fita tla sa ngo o ka fita tla sa dingo ke ga kanke ne ke left ba ke ga right
1: Shy and busy, and then get another lucky busy.

Ditaba tsa hora ya bohlano sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello, Momamedi Kgotso. Lesotho le Korea di ketekile dilemo tse 60 tsa dikamano le setswalle, e leng sesupo sa tshebedisano e mofuthu mafapheng a ntlafatso, temo, bophelo le thuto, marangrang hammoho le ntlafatso ya batho Maseru. Lebitsong la Letona la Ditaba tsa Kantle le Dikamano tsa Matjhabeng, Letona la Kgiro le Bosebetsi Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o re dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi di ntlafetse haholo ho ipapisitswe le tlhompho, tshebedisano le tekano. A thoholetsa Korea ka ho tshehetsa Basotho ka mananeo wa kotliso wa mokgatlo wa matjhaba wa tshebedisano. Ho sa le jwalo, mookamedi wa mosebetsi wa Korea Monghadi Sang Hyuk Yoon o re Korea e file Lesotho didolara tsa Amerika tse ka hodimo ho dimilione tse pedi dilemong tse nne tse fetileng ho tshehetsa temo le meru, mme e mothating wa ho fana ka disebediswa tsa di-X-ray tse tlang ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo. Letona la Thuto le Kwetliso Profesa Ntoi Rapapa ka tshehetso ya mmuso wa Japane o nehelane ka matlo a boroko, matlwana le disebediswa tsa thuto hara tse ding sekolong sa mathomo sa Mount Royal le Ribe, e le mohato wa mmuso wa ho kgothaletsa thuto e kenyeletsang barutwana ba nang le bokowa. Profesa Rapapa o re diphaposi tsa ho rutela, matlwana le metsi ke ditshebeletso tsa mantlha tse ntlafatsang thuto le bohlweki. A re lekala le sebetsa ka thata ho ntlafatsa thuto, mme le sebetsa mmoho le dikereke ditabeng tsena tsa thuto. Mookamedi wa sekolo Sister Ignatius Rakaibe o re moaho ona ke sesupo sa motheo o tsitsitseng wa ho aha bokamoso bo tjhabileng ba barutwana. A re meaho ya sekolo e ne e se maemong a o amohela barutwana ba nang le bokowa, mme lebitsong la barutwana Mahlohonolo Malakia o supile hore ena ke qaleho ya leeto le letjha ho thusa barutwana ba nang le bokowa hore ba ithute ba lokolohile. A tshepisa hore ba tla baballa meaho ena. Re a phethela. Mokgatlo wa baithuti lefapheng la meriana sekolong se seholo sa setjhaba o tla keteka beke ya kgwebo ya meriana ka ho ruta setjhaba ka tshebediso e nepahetseng ya ditlhare Mantsonyane setrekeng sa Thabatseka bekeng e tlang. Mookamedi wa mokgatlo wa baithuti lefapheng la meriana Monghadi Tshelane Latela o hlalositse hore mosebetsi wa bona ke ho ruta setjhaba ka tshebediso e nepahetseng ya meriana, ho ba hlabolla le ho hlabolla bakudi, ho ba ruta ka mafu a sa phekoleheng jwalo ka HIV le AIDS, tswekere le phallo e phahameng ya madi. Mme motswaki wa ditlhare Monghadi Thabo Sello o re hara tse ding ba tla boela ba beha setjhaba leseding ka kotsi ya tshebediso e mpe ya ditlhare. Kgwedi ena ya Lwetse ke kgwedi ya kgwebo ya ditlhare, mme ketekwa tlasa mohoo o reng botsa motswaki wa ditlhare molekane wa hao ditabeng tsa bophelo. Momamedi, ditaba tsa hora ya bohlano, kgwedi beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya botshelela.

0: Mamedi o se masala so tlhe re tsogana mona tse tsa tsinga le nna la ka jeno se ga matse pe go tlo gona ebe di eme jwang ka mane tsane tsa sepetepete. Se wa ka dume.
1: Ho tswa ntate.
0: O phetse ba molo wake.
1: Ha bona ntate ntate ka bala
0: ka. Ka ma, wa na o ka o kae?
1: Kofi anana, kofi anana.
0: A go re fehle se wa ka bona hana ho jwang ka moka kofi anana.
1: Ha ntate a ke tswela a ke wela kha bona ntate ke mise ba tsotu ba holo ba se tsa tlena ho kofi anana. Sepetepete sa go no tswa ka go tlo bona ntate se ba tla tsela sengata ga holo ntate. Ka mokgwa o tshwanang le tse kenang ka go topa dibatla di le ngata empa fela nka fela ga o tla o shebile Philippine ntate go na le makolo ya thato ya thulaneng ga ke bua le wena jale ntate ntse le taba batlanyana fela bana bafiwa plus ono ga nna ka botlhaswa fela ga ona go ntle le mono ka lete ga ona le matshelo a meie le tsena le gana teng o bona go di tswa ka ga tsela ntate ga o tsela jalo ke ga e tshwenkgotso ntate
0: ke o taba mogolo wa
1: ntate

0: momamedi wa sealemoya sa lesotho ga selela jalo seo se lelekela ke ga re omema ebile go dumedisa go dumedisa tše e le ga re kena lenaneong la go tlogatele go ya metšhatšhane mme re tla arogana le wena goreng ya bosupa e le ga re bega lenaneo lena gotlo lebitso la ka ke dimpho kabedi ke tlo ba le wena go tloga ga jwale go fitlhela ga re phethela lenaneo la go tlogatele go ya metšhatšhane mme ya mosotho wa eso re kopana le wena phirimaneng ena ka ditaba tse supang gore lekala la bophelo mmogo le sepolesa sa Lesotho ka motebo wa hathetsane le phuthile dibotlolo tse ka bang legolo le mashome a tsheletseng tsa meriana ya di antiretroviral ARV tse feletsweng ke nako lengotswaneng la mabulou hathetsane maseru sena se etsahetse ka la leshome le metso e mene lwetse monongwaga ka mora tlhokomediso yeo lekala le fumaneng marangrang go latela tlaleho diphuthelwana tsa meriana di ne di so phungwe meriana ile ya phuthwa ka sepheo sa ho bolokwa sebakeng se sireletsegileng e le gore e tle e lahlwe ka mekgwa e nepagetseng ka ga go lahla meriana ka mekgwa e sa nepagalang go ka bega setšhaba le tikologo tlokotsing gobane le bana ba ka dija ka phoso go utlwa ka botlalo gore na lekala le fumane taba tsena jwang le gore na pelaelo ke gore go etsagetse jwang re buisana le mofumagadi mmamapolesa Kodiso Makepe ena ke mokamedi wa lefapha la ditlhare maseru lekaleng la bophelo mme he ka letlhakoreng le eleng e le go fumana gore na meriana kapa dipidisi di lokela gore di bolokwe ka kelotlhoko jwang le gore na di ka ba kotsi ga kae setšhabeng e bang di ka fungwanwa ka phoso dibakeng tse fosagetseng re buisana le mookamedi wa mokgatlo wa bagwebi ba ditlhare Lesotho e leng Retail Pharmacies Owners Association ena ke monghadi lehlohonolo Makanke mme he mosotho wa eso mothating ona ge tla gokagana le mme mofumagadi Maleponesa Makepe go tswa lekaleng la bophelo gore re otlolle taba le ena ditabeng tsena tseo re seng re oteketse tsona ga o sheba nako mesotho wa heso ge metsotsong e leshome le motso o mong re fogaleletse gora ya botshelela mme ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsena le wena re tla o mema gore o be karolo ya tsona o tla gokagana le gona ka nomoro yane ya mohala ya 5933 ke dinomoro tseo o tla gokagana le rona ka tsona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re seng re oteketse tsona mothating ona wa lenaneo la go tlogatele go ya metšhe tane me he ha jwale re ntse re etsa mawajalo a hore re hokahane le mme Makepe ho otlolla taba re ntse re etsa mawajalo a ho hokahana le mme Makepe ho otlolla taba hang ka mogao re buisana le yena re tla buisana le re buisana a em sotho so re tla buisana le ntate Makanke ena ke o tswa mogatong wane wa bagwebi ba sebetsang mogatlo wa ba bagwebi ba ditlhare Lesotho re tla buisana le yena jwale ke mookamedi mogatlong ono go utlwa gore na ena ditaba tsena tseo re seng go oteketse tsona bona e le mogatlo gantle ga go thwe ditlhare di latlhiwe ka mekgwa e bolokegileng ke ga go etsagetse jwang le gore na ke boemong bofeng mo ditlhare di ka fungwanwang di se di latlhiwe fela jwalo mme nakotsi ya tsona e ka ba efe go batho kapa go tikologo mme mamedi re ntse re etsa mawa jwalo a gore re gokagane le mme Makepe re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona tsa phirimana ena lenaneo ke go tlogatele go ya metšhatšhane leo re leng ka gare go lona re se re le metsotsong e leshome le metso e meraro re fogaleletse gora ya botshelela mme re tla arogana goreng ya bosupa e le ga re bega lenaneo lena gotlo teng mothating ona re ntse re etsa mawa jalo a gore re gokagane le moedi wa rona wa pele ho tswa le ka leng la bophelo ena ke mema mapolesa makanke mofumahadi mapolesa makepe ke ena yo re tlang ho qoqa le yena mothating ona wa lenaneo la ho tlohatele ho ya metshatshane metsotso e se e le leshomele metso e mene re foraletse hora ya botshelela re ntse re etsa mawajwa le mosotho eso hore moeti wa hao re tle re hokahane le yena re tsebe ho otlolla taba re tsebe ho tswela pele ka ditaba tsena tseo re o teketseng tsona re utlwa hore na wena ditaba tsena o di utlwa ka sebopeo sefe mosotho wa heso mme o re eng ho me makepe ka tsona re tla boela re hokahane le ntate makanje he mosotho wa heso ena ke mohwe e mpozwa mokgatlong wa bahwebi ba ditlhare lesotho mme re utlwa hore na bona ditaba tsena ba di utlwa ka sebopeo sefe mme makepe
1: Hello mme
0: ke a o amohela mme lenanong la ho tlohatele ho ya metshatshane sealemoeng sa lesotho lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
1: O mme mang?
0: Dimpho Kabedi.
1: Ke a leboha mme.
0: Mme makepe re hokahana le wena tje mme re ithutile hore ho ile ha bonahala matsatsing a ho feta marangrang a Facebook ditlhare tsa di-ARV tse neng di bonahala di lahluwe mane tikolohong ya Hathetsane mme re re o ke o fe mosotho mme hore na lona le lekala la bophelo setrikeng sena sa masego ditaba tseo le di tseba ka sebopeho sefe le hore na diphuputso tsa lona tsa sethathong kapa diphuputso tsa lona tabeng e di re ho etsaetse jwang hore e be ho qetelletse ho na le ditlhare tse lahlueng ka sebopeho se jwalo.
1: Ke a leboha mme Dimpho, ke a o dumedisa le bamamedi ba hao ba Radio Lesotho. Dumela mmabanetsi, lebitso la ka ke mme Mapolesa Qoliso Makepe. Jwalo ka mme Dimpho a sa boletse, ke mookamedi wa meriana seterekeng sa Maseru e leng Maseru DHMP.

0: Θέλετε και όλα κόσμο σε κελιμούν. Ζάλε, ζόλο καν μερικό ασε αχαλουκίτ. Και όλα κα διφωτή, από κα λεσούμε λάμε, λεσούμε λέμε πενίνε, βέτη, 2026, κουλάβαλε πάτσανα. Ο πράγμα, άμα φεσβούκου μότε, γαλαγαπώνα, μουσά. Φωτό, letlhopheng le leng mo re bonang gore go na le ditlhare tse latlhetseng ka gara noka enono ya Mabolou Thetsane. O ne o tlhalositse gore ke Mabolou Thetsane kae-kae lengopeng monono. Mme itsega le jalo ya ba re nka bogato re tlalela bookamedi ba rona re ya mono go a sheba gore na e tlile taba tsena ke nnete ka botšhe. Mme re ile ra ya mono re le setereke re feleditswe ke mapolesa le setšhaba se nentse re kopana le sona monono ke a gola batho ba mmalanyana ba ne etlile re na re sa tsebe gohang bantse mapolesa le ona ka o bona na sa tseba sa bothise le gona ntse re la raya a fitlha ra tsamaya ka mono ga kere nentse re sa bone le gona go kaempage itse gantse re botsa ebile re contacta le informasi eno social media mong a social media o qeteletse a fumana motho a nang fa ditaba a tlhalosa gantse gona ko bokae mme re le ga ya monono one ile a tlhalosa gore ke gona lengopeng leno kapo nokeng eno ya Mabolou sebakeng se ditswang Gobetsa mme ga re fitlha mono re bone o latela gona tshwantse mono le rano ebe ga bona gore ga o sana ditlhagogang mme tsona dipampiri tseno kapo dipolastiki ga di sa leo e be re ka gola ka taba gore pulene e ka nna go boboledi ga theosa le gotlana a ya tlase mo o teng re ba ga kopaeletsa ngwana le moduananyana mo o nang le toti e ngatla ya dibotlolo ya dipolastiki e tsegare ga bona go tlelonyana tsano ke tsenana tšhe le ka ose ga tlhokomela go ehlile ke tsona tsenono mme ka ba re a qalelela re ya dintsha go fumana gore na ehlile ke tsona ehlile ga re kata go dintsha mono re bone gore ke tsona ditlhare tseno tsa di-RBC tse neng di tlhaile setshwantshong jalo ka ga re ne re bone gona magangrang mononong jale ditlhare tsenono ke tsena tsa bophelo botlhe e leng di-RBC tsona tsena tse phekolang go kwana tlhoka HIV mme tsona ke ga ngata ga e mona re di bitsa TLD ka bokhutshwane empa ga dipeletse ke tenofovela re bodimi le dolutegravir e leng tse monate o tla fumana gore batho ba nang le tshwaetso ba di sebedisa jale ga re di sheba re bone gore di se di feleletswe ke nako ke gola lemong se ba 2023 kwana ka bo May se bile e dile ka di a phothophotsa tjenana empa he re fumane re itse re sheba re fumana gore dibotlolo di ntse di di kara dipakete hantle le ka plastic e mona e di bantlelang e ditlamang di le dikopane bane tlile ne di tlangwe di beuwe molong ka di 12-12-12-12 fela ga bona gore ae le tse bang ditsile o bane le seng tse di thulaga le mabedi di-plastic leng kao fela ka nnete ga be re dintsha re gotlela mapoleseng le tsona ge re bontsha mookamedi wa sepolesa a nte o re lokolola re gotlela mosebetsing re tlalegela mookamedi wa rona wa setereke le batho ba batlhatlhobi ba ba bophelo le tikologo e leng environmental health ya rona gona na mono ga di beya gantle di ka setogong sa rona gona jale re dikgwarantine mono mo re di beileng teng re emetse fela gore re fuwe tumelelo ya gore re tle re di ise mo dilo seng wa teng gore ke seke tsa gotlela setšhabeng ba baka tsheng
1: ha le tseletsa boithuto mme makepe ka pale ba tlisisa gore na hantle e ka ba ho etsa hetseng ke eng gore e be ditlhare tseo di qete.

0: o sa letsitse ya ba dumedisang thapa menya ka jeno
1: ga ananela ntate.
0: Eya
1: ntate Makanke, re hokagana le wena je ntate, re sa tswa buisana le mme Makepe go tswa lekaleng la bophelo lefapheng la ditlhare, mo teng re ithutileng gore go na le ditlhare tsane tsa bophelo botlhe tse alafang kokwanatlhoko ya HIV antiretroviral drugs tse fungwanweng di latlhuwe tikologong ya Hathetsane Mmabolong. Mme re re go utlwe ntate go lona le le ditsebi ditabeng tsa ditlhare gore na kotsi e ka bakwang ke ditlhare tse latlhuweng ka sebopeo seo e ka ba efe, e ka ba bophelong ba batho ba diphoofolo le tikologong.
0: Ke a leboga mme dimphotsolo ka o tlhalositse, ne ntse ke mametse le mookamedi wa rona wa DHMT ga ntse a tlhalosa rona motlhomong e ka nna ba go etsaetseng. Mme taba e kgolo ke gore re tle re shebe kotsi e kgolo ya bakwang ke taba enana ya gore se re fumana ditlhare tse bang di feletswe ke nako, sebile se di fumaneya ka gare go metsi kapo ka gare go noka. Ke a gola ya pele e re ka re buang ka yone ke ena e buang ka taba ya ntho re bitsang ka gore o tlo ntumelele ke bue lentswe la tsego a pele ke tla ba tlhalosa ka Sesotho goba mamedi wa Lesotho a tle ba utlwa. Go na le taba e re reng ke drug resistance, and drug resistance e ka bakwang ke ga ba dipidisi tsena tse bolayang dikokona di ka fumaneya ka gare go metsi jalo jalo. E tlo tla e bakwa ke pidisi tsenana ga di le ka gare go metsi, o ka nna fumantshala gore batho ba bangata ba sebedisa metsi anana anokaanana ebe ba nwa go tswa metsing anano jale ba qetiletse ba se ba nwelelela mmogo le karolo ya dipilisi tsenana e bang di wetse ka gare go noka jale ga ba dina gagologolo re bue ka batho banana ba banyane ba ke bana bane bana ke bana ba ratang go bapalela bo metsing a kalokalo ebe ba inwelele metsi anana le tse bana fela bona le batho ba bangata ba nwang metsi anong a tla bana le tsona dinana tse ban di tlae di latletswe ka gare go metsi pele ga ba dina mmele ya bona e sentse di fumana qetellong ga e ba motlhomong ba tlhoka go ba alafiwe ka tsona dipidisi tse ka gantse nana pele dipidisi tsenana di sitwa go di ka kgona go di sebetse gantsha gobane jele go so go na le nthwane ya twantshano ya pidisi le kokwana e lokelang go e bolaya nthwane e reng ke antimicrobial resistance jele ebe qetelese yole kokwana ena e re e bolayang e sa kgone go e sa ga bonolo jole ebe motho a nene kokwana ena ntse ikatisa mmeleng wa gaemane ne ebe gafumane pheko e nepaetseng jole e le gore re beya tlokotsing ya batho ano ba gore ba fumane ntshwane ya gore tlhaga tsenana ga ba batla gore ba thusa ka sone jole ka ga nne a tlhalositse gore ke bothine bobe dolotecrase jelo tseno ke combination ya tlhaga tseno tse thago tsenono ke first line ke tlhaga tsena tse tlabe di bua le karolo ya pele bakeng sa kalafo ya kokwane enana ya HIV jelo ga karolo eno ya kalafo ya pele e sa kgone gore e sebetse santse utlwa go isa karolong ya bobedi jale e santse e fokotsa segatlha sa gore o tlo kgone go wala fegante jele qetelong ya mama qetelo ebe lefu lenana ga le kgone go leka laolo ya bophelong ba gago jole e le gore taba enana e beya batho gore ba tle ba iphumane ba tse ba na le nthen ya tsantshano ya gore kokwane sa kgone gore e ka kgona gore e bolaiwe ke setlhaga bele ebe lefu ya le kgone go le alafela mme e taba enana e batla e le kgekolosi ya golo gobane Lesotho mone ga tseba gore Lesotho ke dipalopalo di supa gore ke number 2 ga e ba ke nepagantle ya dinaga tse bang di nang le sekgatlha se segolo sa tshwaetso e nana HIV jale ga e ba Lesotho ke number 2 jole ditlhaga tsena di tsatlotla di kgona gore di sebetse bophelong ba motho e le gore sentse e beya bophelo ba basotho tlokotsing e nngwe ke gore ke a gola kotsi e nngwe golo re ka rabiwang ka yona ke gore basotho back bana gagologolo ba ka iphumana ba tse ba dinwele ditlhaga tsenana kapo ba nwele metsi ano a nang le ditlhaga tsenana jabo e tlotla e ba bakeletsa mathata gobane setlhare ga re bua ka sona sa tsotelele gona ke se bolayang dikokwana kapo keng ke sethethefatshe kapo ke sethethefatshe se kareng ga se kena kare go mmele wa gago gagologolo ka maatla e bang ga lokela gore a kene ka go gona ge bua ka matla re bua ka taba ya dosage kapo strength se bang ga se a lokela gore se kene ka go mmele wa gago ka yone se tlotla se imela dikarolo tse ngata

0: ke lo ka ka go loka reng ya tsebete bana tsebete ke sona se gona go se petolo ditla go se se disketsa tata le matsanile ke le ha tsebete sa o se tsinye ya ka ba ka lo ba no o nwa se tlhare tsinana a matla a sa lokelang go e be a kena mmeleng wa hao bona go bolella gore o tla ba le bothata ba tsebete o tla ba le bothata ba diphio o tla ba le bothata mmeleng wa hao o tla ba a nia ka tlhileng le sola tlhola ke bophelo ba ne mmeleng wa hao so so a nia le lo bana ba nwa ka ba palang bo nkeng le ba ntse ba tletse bana metsiano a nang le dithetepatsi tsena e ba ba tlo go tsinya gore ditlhaga tsena na ke tsa di senya mmele ya bona ba qetelletse jole ba se ba lahlela ke bophelo o tlo bone ngwana a sa kulo sa tsebe gona o fula gobaneng ga ntho la fasana ka ba bapalang nokeng eo e bang ditlhaga tsena di le tsa fumana go yona ke a gola eng e re kara buang ka yona e ntse e le botlhokwa ke taba eno ya gore le diphoofolo tsena na tse bang di na metsing ao
1: ne ke re pele o kena ditabeng tsa gore na diphoofolo di ka ameya jwang ntate ke kopa re fetise mabenkele
0: ke a leboa
2: atamela ka tlo go sebela EcoCash e se e na le EcoCash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona EcoCash mogatlo account go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa ka goo setho ka seng se ka itšhebela balance ya pokelelo ya mogatlo ka fonong ya sona o kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokelelong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
3: Shoprite's Big Red Weekend is back for 3 days only. Save up to 50% on deals like Rama Original 70% Fat Spread, 500 grams for only 22 maluti. Danone Ultramel Custard, 1 kg, just 22 maluti. And Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, buy 2 for only 89 maluti. Valid from Friday 18 to Sunday 20 September. Big Red Weekend, only at Shoprite.
1: Date makanke re boetse ga o amohela ntate metsotso e mashome a mabedi a metsotso pileng ga re lebile gore reng ya bosupa
0: o ke a leboa mmedimpho ke a gola ke ne ke bua le tabeng ya gona diphoofolo le tsona ga dika tsa fitlha tsa ameya gona di tlotsa di ama batho ka mogotlwang diphoofolo di nwa gona nokeng bogolo ba diphoofolo ga di nwa di tla di be di nwelela gona metsing ano a noka anone ebe di nwelelela sentse di nwele sethethepatsi senano jole e be nakong yane le e ba motho o tlotla a ja nama ya phoofolo enano o tshwanetse a ja nama e tsentseko e tsentse e selatsetse bane e tla be sentse na le sethethepatsi senano e qetetse jolo tse a mme batho bano ba bangata bano ba ja nama enyeno ya phoofolo e nang le sethethepatsi ka mantshwana le ya magosane ga re ka re fumana ditlhare di fumane ya gotlhe monana di silafatsa tikologo ya rona e be a tlo gotseng maphelo a batho ba bangata ke khuile ka bana le batho e leng bagatshane ga golo golo bane gata ba tla ba ntse ba nwa bonono metiano no a ka tlotla nna no ke le ba ba qetile jwe le ba se ba amele masia a so ka nna saga ke di ntotse ngata tse ka ba kwang ke kutsi ya mwana ga di tlhaga di go tle mo di sa lokela mo go ebe di fumana ya teng
1: ya lo mhanda tama kanje ke a gola taba yongwe e yo mo sothwa ga e botsa ntate makanje go gana ke bo emong bofeng mo go ka bang le ditlhare tse palo e go di mo hakalo tse fumane hang di feletswe ke nako le go gana mo ditlhare di feletsweng ke nako ke megwa e feng e nepahetseng yeo ditlhare tseo di lokelang go atamelwa ka yona
0: ke po seo e botlhokwa go le yona mme di mpo ke ya gore ya pele ke ta ya se ke tla di fumane ya di senyegelwa ke nako di shelfong ka baka la bana mo hlomong go na le internet re di tsenka go ke overstocking re le city ka po re le ke tla bua leveleng ya rona monana ka chemistry go ke tla ke ka ditlhare tse ngata go lo tsa boemo bonong ka la ke tsiba gore ga itlo tsa disebediswa ke batho ba bangata be ba motlhomong ba ditlhoka ditlhaga tse ka gantseng diqetetse jelo tse di mana tse di le expired di tlisitswe di-shelfo mane ka bongata jale ntho nngwe ke yone ena gore re le batho ba ditseng re ka fitlhaga odara setlhaga se se ngata gagolo fela re sena batho ba bangata be bangwe ba kgona go ba disebeditse ditlhaga tseno petetso jelo tse di senyaya ye nngwe ke yane ya tsela e re di boe e re di beyang ka yone di-shelfong mme o la tlhalosa gore mekgwa e nepaetseng ya go beya ditlhare di-shelfong ke wa nwa gore setlhare se fitlhileng pele e ka kgone e be sona se e tswang le tla re tlo tla se fellwa ke nako pele ka gona e be sona se tlo tla tsitsa jone re bizanga go ke fefo len 24 first expiry first out first in first go ndin ndin ndin awe se pitlile mpele se tlile mpele ke sona se tlo tla se lokela wa se tlo sona se tlo tla se fitla ona jole e ka gona go se be ka mogago go tlo start ntsa ke lo go tsana te sentse tsile tshelfo ha ka boloka taba tsika ga ntine no go tla ga fokotsa di se gata tse seng ra tsago tsa ga expire ne re le ba tsa ke ba di tsa le ba tsi ke di tsa di tlhaga yo ntsha ga le tsi tsa le ntse di tsi tsa di tlhaga o feta ba tsa ke re le di tsi tsa di tlhaga taba tsika ga ntine na ke di fuwe hona ga le tsela gore re boloke di tlhaga jang ka ho sto tsa go ne re lo tsela gore re bona gona ga di ntsha jang ho di sa ho di ho di custom ho di ho di ho ba go di ba gone le ka mokgwa o feng yengwe taba ka ntabe ke renyana ke taba gore batho ba tla fumantsha le gore ha ba kgona go ba fumane training le ka neng la ka ba ga travita sekolo mane ne rena le mangolo a kwetla thuto e ka hona le dikwetso tse ne tsela ka la bo pilo le dietsang ne go le nako go le ka gore go tlo tla re ntsha fatsa nkelello tsa rona ka pore tsebe mo bona ne go ene paiteng ya gore re etse dintho rona ke feng le bogolo ba batho tla fumantsha le gore ha go nore di tsagetsa me dikutlisho tse ka ganti yeng go di ha go nore ke la lotsa go ne be di ka tshoga go re ka etsa ding thoteng ke tsene pa etse mba ke sa bo le sa polo ke yo yeng tla se tsaba ka ba sotho yeng mo ke taba ya ke taba bang de botswa ka nnete re botswa go botswa go etsa motsebitsi wa gone motho mo wa tseba go taba ya di process ya disposal ke nna ho hona le ho ngola ha ho ngata pintane re nge paperwork e ngata ke le motive tabeno no ka ka la bana wa bona ai na ko e motlile ke le supervisor ga ka e ka nna ya fihla go tlhase ntse la ba gone fela o fumantsa le go le reng ka dintho tse ene no ga di tsa mo di tsalekela mo di be teng be ke le se di tsana tse di ya maphela ba thaba ngata go go dingwe ka ga e tlo tleng ke ya metso tse ene tsa mo fela go ke lo la tsela tsa tsena kwa nana ya ba ha ke fihla mo tsana a a se ba mo se bitsa ka bona ntse tse di le hantla le go la di tsalpo tsa ke le taba tse ka gantse ne ke tsona tse ka bakang but jelo ka sentse o tlhalositse gona taba tse nana re ka di boloka jwang ka di etsa jang gore di thibele ya pele ke yone enono ya gore re lokela gore re boloke thepa e lekaneng bakeng sa bakgodi ba rona se ba rona go sebeletsa batho ba bakae se bakeng se feng o ka iphumana o order-ile ditlhaga tse ngata fela mara di sa tlo tsa di sebediswa ke batho ba bangata etsa bonnete ba gore ntlo se bile sa nna ke ne foto ya ne re buileng ka ona gore tsa se fitlileng pele ke sona tselo ke lang o setswe ke tsa bonete ba go tsa se se expire ga mpele ka se fela lang ke nako pele ke sona tselo ke lang o setswe pele gape ga o bona ditlhaga tsa gao o dulontswe tsa stock o dulontswe tsa ka stock tsa gao go di le go itse lo ke o sheba gona ditlhaga tse ba ntse di tlotsa di expire ka within do ke khoditse tsheletseng gona ke se feng ye lo house ntse di bona ebe ke tsona tso di beyang house nyane house o bona hore ke pena na nako ntse tsa mafela ha ona batho ba itse bidisang ya tabo nete ba hore o letsetsa office ya ya DHMT wa o ba ele liso go kena le setlhaga sna le tsena le tsena tse ke bona go tota se fello ke batse ke se fello ke nako mme ke bona go tsena batho ba itse bidisang o bitsa DHMT e tla potlaka ke botsa ha ba ntse ba etsa motsimitsi wa bona o hantle ba tla tla ba tota ba nka setlhaga seno no ba bona go na ba etsang ka sona wena o tla bo tsintshitse shelfo mme ha se se se se ba go se tsile DHMT ga tse ba tse se polokeng yo nyana pa etse bona ba tla tswa go na ba tla etsang ka sona go le ha re le ba tsira ha ka ga dula re ntse re lekola di stoko tsa go ne di shelfo go di engwe le engwe le engwe le engwe go le ka o sheba gona ke se tsing se tla se bang tsuta se fela ke nako nyo e go nna le mo ngwa lanteng tabe ka ngi nna re etsa nako go le nyona re tla fokotsa go re be di ditlhaga tsa nako tsa di fela ke nako mme be jo le di ya matsela wa tsaba nga ka go tsile
1: ke le mantate makanye ke go baga amohele mo mamedi ntate go re le yana e be ka rolo ya ditaba tsena tse o re seng re di re kopile ka tsona mo mamedi go ka hana le gona di nomorong tsa mohala tsa 5933 ho pula he ho re pele re buisana le ntate makankegile ga buisana le mme makepe mme ha o kena o tla supa hore na ditaba tsa hao di lebile kae mamedi dumela
0: ha ke
1: dumela ntate
0: ke ntate mmatsaile
1: ntate mmatsaile
0: e taba tsa ka di kae ho bona ba le babedi
1: ntate
0: o ba ne ke potse e ke sa tseng 15 ya bona ka mona empa kopa ke go ke kopa go botsa ntate le mme hore na
4: e mo le mong le ga le nya

0: sebetsang ho yona na ba na le tsela ya tshebetso eo ba hlahlobang hore na ba na le ditlhare dibakeng difeng. Ntate o sebedisitse lentswe la hore batho ba ka etsa overstore ba sa sheba rate of consumption kapa rate ya hore na di jwalwang ke baji. Jwale ke re e le ho qoba yona ntho eo hoba ke yona ntho ya bohlokwa. Na ba na le system eo ba etsang di-survey hohle moo ho nang le ditlhare. E bang system eo jwalo ha eo, kannete ke kopa ba ntse ba e kenye tshebetsong. Batho ba ntse ba kwetlisitswe. Ho na le company engwe nke keng ka bolela lebitso la yona le e salang dihlahiswa tsa yona morao. Le ha ba sampola ba etsa di-survey trade kapa trading ha ba bolelle le barekisi e le hore batle se ke batloa ba dipata ha ba tseba hore batho bane ba tla bona ba disampola ba e ba fane ka tlaleo ba etsa ntho eno kgwedi le kgwedi. Na le bona ba etsa jwalo na e bang ha ba etse jwalo kannete ke kopa ba mpe ba qalelle ho etsa jwalo. Re teng mona ba bolela ba hloka tataiso re ka ba ralla ntho eno ba tseba hore ba e kenye tshebetsong e le ho pholosa Basotho ka moka. Ke a kokobela.
1: Ke a leboga ntate Mmatsaile. Ke a kgola ntate Makanke e le go tlatsetsa ditabeng tsa ntate Mmatsaile mo e bang Basotho ba kopana le taba ya mofuta o bona mekgwa e nepagetseng ya gore ba atamele ditaba tse ka yona ke efe ntate. Ke kopa re tle re gapelele letsa ba mamedi 59933 ke nomoro Mosotho wa heso yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re qoqa ka tsona mothating ona wa lenaneo lena la go tlogatele go ya Mechatane. Re metsotsong ya 18 ge ya re lebile goreng ya bosu ba wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go ntate Makanke le mme Makepe ka tsona 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona. Ga re ntse re emetse mo mamedi e mong ntate Makanke ke kopa re kena ditabeng tsena tseo re seng re di tekile.
2: Alright, ke a leboga mme dimpho. Potso ya ntate Matsaile e bohlokwa gagologolo gona ke system difeng tse re nang le tsona bakeng sa o ba mitsibitsi nya gone ka o fapana go leka go kobiwa go qoba tabena yo le ga ke sa lo sitse hore re le sa le batho ba sibetsa nang le ditlhare ya pele go lokela ngwa re sebe hore yo le ka go ile ka phuka ntle ke ile ka yona hore ya pele re se bonne ba hore ga re ke ditlhare tse fetang tshebediso ya tse fetang palo ya batho ba tota ba di sibedisa tsone re bitsang ka go ke overstocking. Jwale ntho e nngwe nna ke e sebedisang mona mo ke sebetsang teng ke gore ga ke reka setlhare ke etsa bonnete ba gore ke a sheba gona setlhare senana ke tlotla sebediswa ke batho ba bakae. Ke rokela ke tlabe ke tseba gona mona mo ke sebetsang teng setlhare se itseng se sebetsaneng ke fumana prescription ya setlhare sena nakong efeng lefeng lefeng lefeng. Jwale ke a tseba gore ka nako itseng ke tlotla ke lokela gore setlhare se itseng ke se reka haholo gobane ke tseba

0: Namastay.
1: Ke a leboha mme Mastay. Ntate Makanya.
2: Okay, ke a leboha mme Dimpho. Ke kopa ke kenele go ya na bobedi o laebotse gona ke le Basotho. Basotho ba lokela gore ba atenele ditaba tsena jang ga ba se ba gatlhana le tsone. Ya pele ke gore ke loka ga sentse ke tla kena potsong ena ye mme a katang oetlaitse ya go fumana setlhare sa gae se feletswe ke nako. Ya pele ke gore ga o ka la go bona setlhare sentse se feletswe ke nako, ke kopa Basotho ba seke ba nka setlhare sena ba se latlha. Ba se latlhele ka botholete jalo-jalo, ga ngata ba bangwe ba etsa jalo, la ga e se ka nokeng fela bo ka botholete. Ba seke ba etsa jalo, ba nke setlhare seo ebe ba ya chemist-ing gaufinyane. Mme ga ba fitlha monono ba kopane le motho ya kutlisitseng bakeng sa ditlhare e leng ntho yane reng ke pharmacist. Ebe o tlhalosetsa pharmacist ka taba enana e ntse re bua ka yona ena ya gore ditlhare tsena tsa ka di fumana di senyetswe ke nako. Mme pharmacist yona e a tseba gona tlhare tse kareng tseo o lokela gore a dinke ebe o di fetisetsa jang gore ditlo tsa di fitlhela batho bane reng ke di bana ba laolang ditlhare ka go hostereke leng bana ba di-HMT. Jale e le gore mokgwa o nepagetseng ke gore ga o ka la go bona setlhare se o se sebedisang se tsentse se felelwa ke nako, atamela setsise gaufinyana go wena ka setlhare se jalo, mme o batla sona setlhare se eno batla ba ofe setlhare se ntseng se le nakong o se sebedise. O seka iphumana o se o se latlhile jalo ka ga re fumana mekgwa ena jalo ka se re fumana tse dingwe tse di latlhetswe ka gono ka jalo jalo. Mme le ona mme ka mokgotshwanang ga a sa fumane taba ya gore o fia setlhare se
1: ba amogele mo mamedi e mongwe gape ntate Makanya. Mamedi dumela.
3: Dumela ntate. Ke ntate Matsaile o etlhe kopa tshireletso ntate Makanya wa ntlhekelo. Ke mmotsitse potso e bonolo e o tlhobileng gore na ba na le 15 eo ba etsang survey trading mona gore na ditlhare di a expire. Ke ka lesonoro ebile mme ke enwa gore o se rekile maobane. Ke ne ke re ke utlwa gona ba na le 15 e ba e sebedisang go sala di-product tse tsa bophelo morago. Kukule a batla go isa go yena. Ke ne ke re ka o itse o emetse mokgatlho, na bona e le mokgatlho ba na le 15 eo ba shebang gore pharmacy-ing kapa chemist ke mpa ke sa di tsebe kapa sepetlele kapa tleliniki, na ditlhare tse moo di ntse di le within nako e acceptable kapa tšhe, na ba na le di-survey tse jalo e le go bona ba etse retrieve kapa ba nke kgato e tlhokagalang ga ba fumana chipa e bang e se e sa amoele for tshebediso. Kuko a sa arabe potsoeng o sabila go fetela potsong tse dingwe, kanete ke kopa tshwarelo le tshireletso. Ke a kokobela.
1: Ke a leboga ntate Matsaile. Ntate Makanya.
2: Okay. Ntate Matsaile ehlile taba tsa gae di botlhokwa gagolo. Ke a kgola ntate Matsaile di tlile taba e botlhokalang gagolo ke system e tlhakileng ya gore na taba ya polokelo ya ditlhare le gona di tlotla di re thibela taba ya expire ya tsona jwa nna system eno sentse le in place. Ke a gola ke kare ke tla kopa ke tle ke nke mofao, mme go tla ona ke na ka baka la bane taba ena sentse e tsaetse ya gore ditlhare di fumane le tsa expire e le gore go lotla re loa di-system tse nepagetseng tse tla tsa di thusa ditsi tsena tsa phano ya ditlhare gore re qeteletse jale re se re thibela taba ena go etsagale. Ke re ke nke ya mofao ke nke le ntlha ya botlhokwa o e tlhetsitseng, mme ke tse dingwe tsa dintlo tse re tlatla re di beya le gone ka gore mokgatlho ono wa rona gore re thusaneng gore re beele mawa kapo di-system tse re tla di followa re le mokgatlho gore re tle re thuseye gore ditlhare tsena di seke tsa expire. Mme ga e ba go tlhokala gore re nne re tšhakele ditsi tse dingwe tse e bang dimo di setswe ka molao, tabe ka reng eno re tla e etsa le yone.
1: Ke kopa ga amogele mamedi e mo ntate. Mamedi dumela.
4: Dumela
1: ntate.
4: O a tsela mme.
1: A ntse o phela ba ntate.
4: Ke kopa o na nkutlwe gantle ke ntate sefuba se ke
1: kgobedile. Ke utlwa gantle ntate sefuba sa lapeng.
4: Ae mme, sealemoya se gaule ntlha ya pele ke tla batla gore ke tlise ka go rona ka mono.
1: Ntate.
4: Ke mametse ka sono. Jale re ke ya go ntate Makanya ke ena ke mo utlwiseng gantle, mme yano wa pedisi a ke ya mo utlwa go gang. Ke botsa ntate Makanya, ntate Makanya ore ga e ke mo utlwile gantle ore ga re fumane ditlhare gore ga di re tshware gantle kapa di tse di le ngata gagolo jale ke qetelela jale ke utlwa e se kare mmele wa ka ga o sa di tlhoka kapa ke se ke tlhoka tsedi ke se ke ka latlha tseno ba ja buisa bana mono gona o go ke se ka ri ya sa ka ba ke ri ya sele mo elong go di ke ke ntse a ke tellane.

0: betsana le ditlhare le ha ho le jwalo o tla boela a ichabisa ntate.
1: Oh yale. E re ke mo fa putso nna ka re. Ntate ma bang go bua taba bo hlokwa. Yale. Ba tla inela fela ha bana tshikele itse ntate ma kanje yale. Ho ba thusa. Le le le ka. Na le na le tatello le tsalo mogao. Ke tse ke ne tse mo hlahloba hore na di tlhaga di ntse di bolokuwe ka tsela e.
0: Ntate Slow. Ntate Makanya.
2: Ke nahana potso ya nnete Slow ke batla e le ke utlwile hantle nna di.
0: Eya ntate.
2: Haholoholo bakeng tsa batho ba sa tsebeng ho bala. Hore na bona tlhokong la bona o na le lewa le la ho thusana na. Tabela ntse ke ithutsa. Ke ke tsa ho rona re le batho ba fanang ka ditlhare hore re lokela re do le mawa ao e tla a tla thusa motho ena a fumanang ditlhare a tlotla sebedisa ditlhare tsena tsa hae ka tsela e nepahetseng hantle le hore re mo tataise ho rona mohlomong ha eba a sa kgone ho bona ho bala rona re ngotswe mono kapa le ho sheba ba bang ba tlo bala bo leibole fela rona bo expire rona e ngotswe kae ntho tse ka rantseng re kopa hore mohlomong ho be le motho e bang o teng ka lapeng ka moo ya tla mo balla tse ngotsweng empa le teng ha ba motho wa le siko a tamela tsitsi se haufinyane le bona ke ba fumane bakudi ba bangata o tla fumantshela go ba tswa ditseng tse kgolo tsa phana le tlhare ebe ba fitlha go gone kwano ebe o tlo tsaya re ndate makanke ke kopa kompalele monana gorona naka itse ke sebedise ditlhare tsena jwang ke bona ke sa bone hantle ke a fumana monyetla wa gore nka botswa ke le tsitseng tse kgolo e le gore ka ga gometse ka monana kana le batho ba kutlwisitsweng bakeng sa ditlhare be re ka ra ba atamelang gore ba tle ba re thuse gore na re feteletse re tshebedisa ditlhare tsena tsa rona jwang o botse dipotso tsotlhe tse amanang le setlhare tsenono mme ba tla o fa karabo ka tsela e nepahetseng haholo gore o feteletse o gakiswe ke setlhare senana o se sebedise ka ntle le letswalo lefe kapa lefe mme taba ya ntlo ya system e ntse tsamaya le potso yane ntate Matsaile gore re hloka re tlotla re ba le lewa le nepahetseng la gore na jalo ka hata ba tsena tse di hlaile re tlotla re lo dula fatshe gore na gona re le mogatlo kapa re le batho ba sebetsanang ditlhare re tlotla re etsa jwang gore re qeteletse re leka go fokotsa ntho ena taba ena gore e etsagale mme mo e bang re tlabe re tlhoka bothata ise le teng o tlhalositse gore le bona ba ntse ba fumaneya mme ke taba ya botlhokwa gobane qetelelo ya mamang qetelelo ke gore ditshebeletso di nepagale di bolokehile pakeng tsa batho ba fanang ka ditshebeletso le bona batho ba fumanang ditshebeletso e leng bana ba sebedisang ditlhare tsena
0: go phethela ditaba tsa rona ntate Makanke setšhaba se kopana le taba e kgolo jalo ka ena eo batho ba hathetsane ba kopaneng le yona ya ditlhare tse ngata tse bonagalang di latlhetswe tikologong ya bona mohato wa pele o setšhaba se kopanang le ditaba tse jalo se lokelang honka ke ofe
2: ya khola mohato wa pele ke loka ke tlhalositse ke gore ba lokela gore taba tse ka gang tsena tse di tlhetsa gologolo motseng onono wa hathetsane e ke o ka ba le pitso e bang e ka etswa ka go gomotse onono ebe go bitswa batho ba ikarabelelang ka tabeng tsa bophelo ebe ba tlotla ba fana ka thuto e nepahetseng le gorena taba enana gore e tle se ka etsala gorena go etsweng tle ke kgolo tsa motse wa hathetsane le batho bao a lositseng gore taba ena naka e se metse fela bona taba ena na ke seetsale e ka nna ba etsalele tsa thetsane fela gante dibakeng tse dingwe ga e soka e tlelela e sentse le koduo e teng ka go gonna ke kopa marena gore batle ba nke boikarabelelo ba gore bonyane la gao se othweng kotareng selemong go kobe le dipitso tse tlotla di bua le taba ya ditlhare le tshebediso ya ditlhare le polokelo e nepahetseng ya ditlhare e ba bitsa batho ba ikarabelelang bakeng sa tshebeletso e jalo leng di-pharmacisti kapo batho ba ikarabelelang ditsing ba tlotla ba fana le ofisi ena ya DHMT nna ke motho a ntse a fumane ya gore dithuso tse ka gang tsena di ka fitlha go bona gore batho sotho ba tsebe go sebedisa ditlhare gantle le gore taba ya go tlhoka tsebo ka nako ngwe ke yone e ka ba kang taba tse ka gang tsena mme tsebo re e fumane ga re ka ra tsamaya dipitso e bang di tla re thusa gore re qeteletse re na le tsebo e nepahetseng gore re tle re tse dintho tse nepahetseng ke kolota pitso ka go gometse gore ga re ya dipitso ke kopa ga kenyeletse di ditaba tse amanang le tshebediso ya

0: tlhare le maphelo a rona ka kakaretso mme re bitse setsibi tabeng tse eno go se tlotla se re sabolola se re fa thuto e nepagetseng
1: ka metsotswane e mmedi fela ntate Makanke ke kopa o phethela ditaba tsa rona ntate
0: nka diphetela ka gore basotho ba gaiso ga re sekeng ra latlhela ditlhare tsa rone botlhe ga re beng ditlhare tsa rone ka polokelo e nepagetseng ka matlong ka monong ga se fela tabeng ya noka ena re buileng ka yona le ka tlong tsa monone fela dipidisa bophelo botlhe wa se ka di beya mo bana ba lokelang gore be ba ka di fitlhela beya dipidisi ka e ba le mo o beyang ditlhare tsa gago mme o notlele mono mo o beyang ditlhare tsa gago gore go se ka ba le ngwana a tla di atanela mme sentse ke ipiletsa gape le rone re le batho ba sebetsanang le ditlhare gore re lekole disetoko tsa rone di-cell phone re se ke ra odaka ditlhare tse ngata go feta tekano re tsebe rona setlhare senana se tlotsa se sebediswa ke batho ba bakae e le gore re tlatsa qetelele yole re se re le ka tlasa gatelelo ya go isa ditlhare le tse se maemong a sa nepagalang bathong ba qeteletse yola ba di fumana ba tse ba dietsa ba di disposa ka gare go dinoka kapo ka gare go dibaka tse dingwe tse bang ga di a bolokega tseo batho ba tlae ba ka di fumanang fela ka bokhutshwane ke re basotho ga re tlhompheng ditlhare ka tsebe gore ditlhare di kotsi re di belele gole le bana ga e ba go na le ditlhare tse expirang e ba wa di bona go di expira atamela setsi se teng gaufinyane le wena mme o fumane botataitse ba gona o tswe ka gofe mothati mme ga re etsa jelo re tla leka go fokotsa taba tsena tse ntse di etsagala tsenone mme se maswabi gore ebe di etsagetse ka nnete ga re ipolokeng re le basotho
1: ge e le boga nako ya gago ntate le seabo sa gago lenane la go tlogatele go ya metšhatšhane
0: jalo ka metlha ka nnete ke a leboga golo mme dimpo
1: ga lebakate re boele re leboge le mme Makepe ka seabo sa gae lenaneong la go tlogatele go ya metšhatšhane ka sona sebopeo sena mosotho aeso ge bega lenaneo la rona la letsatsi la kajeno kgutlo mo nako bana le gona gape ga song e latelang boise

0: ke kena ka fole. Okay. Me o meti. Eh, wa na me di eketse. Ha, ha. So e tsala nwele mo. Me o meti ha tsebe fokol. Me o meti.
1: Ke bona me fela o foko ba.
0: He! Ha ona ta re tsuya tabenza malapa. Tabenza malapa re tsuile. Dumela wena mo meti wa selamo ya Salisotho. Ke mma batla kwa mafere le bitso la ka ketswa bo Global Cure Organic Remedy. Ge re kisa Global Cure ena ye ritelwang jwalo ke Dr. Thabiso Motshatso. Hopola he gore Global Cure enoa e tshisa e seng e bata. Ena ye bata Global Cure o ka itshela ka mahlong ka mona. Ha e ba ona le bothata ba mahlo. Ke ne ke jwetswa ke mosebedisi mong wa Global Cure e batang ka mahlong a re memafere ke ile ka o mamela ha o le selemeng se seng gore ke tshele Global Cure e batang ka mahlong ke fetse ke itshetse hoseng ke tswile ke sa shebe mahlo a ka a tswa ditshila tseo ke sa tsebe nna di tswa kae ha ke sheba mahlo a hana o sheba ka ho feletseng ya ba jwale ke ipha nako ke dula fatshe ke nka wipes ke hula ditshila tsena tse ka mona ke le ka ho hlatswa mahlo ana aka ana hlile a sa bone ho hang ke utlwa ka re ka mona e ka re a tletse ntho e kang dikgwere kgwere a lometsa a re ka boela ka ipheta hape Global Cure ka letsatsi le hlahlamang ka robala ka banna ka ipheta hape mahlo a ka a hlatswa ile ka jeno ke a bona ho lometsa hwane le legalane le ne ke le utlwa gore le teng ka mahlong ka mona le ya kwana le kwana le bothothofa bane boneng ke na le gore ke bone dintho tsohle di le thothofa haholo gobane moo ke sebetsang teng ke sebetsa lebenkeleng jalo ka gompona ke sebetsa lebenkeleng jena ke peng ya motšhini ke a patadisa motšhini ona o jele sekala sa ka sa mahlo ke na le lemo tse 17 ke sebetsa lebenkeleng lena mme ke a tseba gore ke yona o e ntseng gore be sekala sa ka sa mahlo se fokotsegile jale e ka nna ba le wena o sebedisa motšhini mosebetsing wa gago ka mehla le mehla wa tseba gore motšhini ona o dula o ganya mme jwale tseba he gore sekala sa go sa mahlo se ntse se fokotseya gobane fele o dula o tšhabetswe ke kganya eno ya motšhini ka gona noa Global Cure kane cremedy o tshele Global Cure e batang ka mahlong e seng e tšhesang legothodi fela la Global Cure e batang le tla etsa pheto e kgolo ka gare go mahlo a gago ke o bolelela gape wena mamedi wa selemo ya Salisotho gore Global Cure e batang o dressa maqeba ka yona ha eba o na le qeba le sa foleng le ntseng lepetla ebile ntse lepetla le leng e be ntse le tswaboladu fela le leng e be o leka gore o le gofole o ntshe boladu go tswe madi boladu bone bo tswa fitlhetse go tswa madi go utlwisa gore go e tla ba teng le fole e be le ntse lefate ya fela ga le fole ga o kata go lefata jalo o ntsha boladu bone bo ka mone leng madi a bodileng tshela Global Cure Organic Remedy le qebele le jalo jwang kapa jwang le tla hwamisa go tla ba le kgogo e e etsang go be le qeba leno le ya fola maqeba a petlang gape le dikgo wena mamedi wa selemo ya Salisotho ga re go thetse Global Cure e batang re tle re bone gore o tla ba le phetoo e kgolo go na le batho ba nang le lefu la tswekere motho wa lefu la tswekere o tla o jwetsa gore memafere ga ke tswa le qeba mona le ya checke ya ga lefole go latela gona tswekere ena e sejileng mmele wa ka ga kae wena o nang le tswekere ebile gore ka nako nngwe ke ya tlatsa kapa ka nako nngwe ke ba le mathata a itseng ao ke a bakelwang ke tswekere ka ne re sebedisa Global Cure Organic Remedy e ka nna ba o na le low blood kapa o na le high blood sebedisa Global Cure Organic Remedy mampodi wa pheko Global Cure e ka gara botlolo e transparent e bonaletsang botlolo ya Global Cure e ka re metsi molaleng mona e na le kgotsofatso ya lentswe Global Cure GC e boetshape e na le setshwantsho sa nkgono ya dutsentsa sa mogeti wa sefate eo taba tsa di motlelang a re thebane gantle a nole Global Cure Organic Remedy a fodile a ntse a betsa dikgoo tsa gae ka majwe mosadi wa modimo nna ke a di shebeletse ga di ntse di lelekisana ka ntle ka mona e na le sekolo se se tala e na le stikara se se sou sengotsweng ka botala le botsho ya bontsha go yona mono gore e nngwe e ritetswe ka e qadile go ba teng ka selemo sa 2020 e leng Global Cure Organic Remedy e bogolo ba 500 ml e tla go bontsha gore e etseditswe ka mane ka Lady Brand ke address ya Global Cure 28 Butter Street Lady Brand ke bua address ena gobane go na le motho ana ntse a etsa dintho tse siwe mona jela sa ngotse address ya sekamaneng ka nena go koma Global Cure address ya sekamaneng le mola le mona e sena le thole kgwa ya kgolelele go ashang o tsebe ga se Global Cure ena ya ntate Thabiso Motshatso.

0: Mais ma hadu reka stoko kae.
1: Kolona.
0: Kae, a kere jole rena li ofisi tse ngata o ka streken se feng.
1: Oh, ma gatsi a ke se ba fala go di lata mafe, o ke kgola jole a ngile ke bone.
0: O tsamea ma hadi na o reka stoko ho masego, ha ba reka masego reka ofisi ya rona e mona. Mo hlanga tloga ka stoko ke tsebe, ke tle ke tsebe ho fana ka moriana wa hao ke ntse ke hopola. Vaseline ya rona ke 45
2: rand le
0: aqua cream. Vaseline e sebediswa ke motho e mong le mong. Aqua cream e sebediswa ke motho e mong le mong. Vaseline ena e ka hara container e transparent. Ka hara vaseline ya rona e transparent e sekwelo se setala. Re ile ga ba le aqua le vaseline tseneng di ka ga sekwelo se seputswa. Hle, re kopa tshwarelo re a tsebala ka la thabela taba eo. Re ne re ile ga emana ko etele sa le re emela order ya dikwelo tsena tse tala. Jwale tsebang he hore di se di le teng ka bongata. Vaseline ngata haiba mo ho rekiswang Global Kio teng e moriana ha o bone vaseline ha o bone aqua cream ha o bone dipidisi re letsetse botsa mo rekisi eno gona di tla ba teneng di hlaiswa tsena genela office ya Global Kio ka mane ka tia teneng opposite building ho Methandi mono ka ka Global Kio ka bongwe le ka stock wa gena le Global Kio ka mane ka maputswe mepela mo ho yetswa mela me cooking mo putswa pela customs ho ntate jama genela le Global Kio maputswe mane ka garage ha se o tsa nyane gena le Global Kio ka mane ka hlotse hometown ka mo ka Global Kio ka bongwe le ka stoko re betsa pe rena office ya Global Kio ka mane ka botabote room 4 ha pholosa ha o file gravel e Hansen Paul o ka ka Global Kio ka bongwe le ka stoko gena le Global Kio ka mane ka mogotlong ho ntate kokoropo teng ka Global Kio ka bongwe ka mongwe le ka stoko ka mane ka thabatsa ka gena ntate sello ge ke sa Global Kio ka bongwe le ka stoko ge ke sa Vaseline ge ke sa Aqua Cream but bana ba kentseng ba bala ka ofela ke ba rekisang ditreke mona ba ge ke sa Global Kio ka bongwe le ka stoko ka mo ka mahal sukule teng gena le Global Kio ho ntate down that the mako re fete hape re be le mo rekiswa Global Kio ka mona ka mafiteng o re ka bongwe ka stock ka mona ka mahal suku teng ha rena mo rekisa stock ka stock ho hang motho ba tlang Global Kio ka stock ka mahal suku o tla reka ka mona ka mafiteng re fete jwalo re tle ka mona ka masego mo rena le office mona ka hodima jackpot haufi le mona mo hona le DSTV agency metsotso rona e le shumele metso itseletseng pele re fihla horeng ena ya borobedi bona mamelo ya selama sa lesotho go tsebisa fela hore dinomoro tsa botlo ba ke 05900013 6280 8020 0639546255 ke bona go le frekanya ke gore Vaseline le Aqua Cream tsona address ya teng ntse re sekamaneng ha tsona ha dina bothata ke ha moriana address e re sekamaneng ke mabatlhoka mafere le bitso la ka re tla kopana bekeng e tlang kana go e tshwanang selemeng sa lesotho.

0: salme salo sutho are mentsu nye le shume le mentsu e mene jole re a libile hore nyane ya bo robedi salme nya salo sutho ba fogalla jwalo bao ba ba global queue re tlo mamela palo ya buka ka president Masimini ene yona ya ntseng a re balla buka ena ya chaka o kene mane sepetlele sa sehopotso sa mofumahadi Mmamohato me o kopa ho phallelwa ka madi a tle a tsebe ho sebetswa ha o fihla mo sepetlele o ya bolela hore o tlile ho fana ka madi ho ntate Masimini o tla tataiswa na o etsa jwang tsebiso ena yetswa ke bookamedi ba seyalemoya ha re mameleng buka ena ya chaka.
1: Again, no.

0: Ah la la.
1: Re go dumedisa he wena morati, mothasele, motholetsi, moladedi, motsietsi. Wa lenane o la palo ya buka, go lela gaufi hohle hohle mo mametseng selemo ya Sesotho le hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimane, mme sentse ko hwehla ka letsole mofuthu, ka letsola moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenaneo le o le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re e tshwereng ke Chaka, buka e re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo. Re leqepheng lane la 80 kaofela tlasa sekao sane se reng Chaka le isano se lebekeng la sansa ka khona ke kgaolo ya 13. Re go hopotsege ka mela ya semekae monna le wena re ileng ra rwana te. Ne re Mofolo mona o re Chaka ha e sale a ukatsa nolewa o ne a ntse a rata o teana le ena, o bua le ena, mme ka letsatsi le leng ba teana motsotso o mokgutshwanyane fela, empa hela o lebelo ba seke ba bua letho fela he ba adimana ka difaga. Sa Chaka sa nkuwa ke nolewa, sa nolewa sa nkuwa ke Chaka. O re ntate Mofolo mona hona Chaka he a o etsa ho nonya maikutlo a batho ha golo a tingizo hayo. Gobana ha tingizo ya sa rate ha Chaka a nyala nolewa o na tla kgalemela nolewa ore a seka nna etsa dintho tsena tseo a ntseng a di etsa. Tingizo ya he difa tseno a di bona, mme a bona gore jwale hona ke ditaba di a qale nolewa e tlabe sale le motho wa hae. Ba tla tseba ho thusana ditabeng tsohle tsa bophelo le dintweng tsa bona. Mme jwale a tia le ho feta gore Chaka ke ena eo e leng morena ha habo. Empa ya ona sa rialo hobane a kgahlisa Chaka. O na rialo ka hobane he ditaba e le tsona tse emelang Chaka. Ya ba hore lona banna ba lekgotla la ntate, ke kopa hore le nthuse. Ke se ka iphumana jwale ke se ke kgopamisa ditaba, ke o se tsebe ditaba hantle. Le a tseba hore ke bile siyo nako e telele. Na ha ke ntse ke le siyo, sentse ka khona o kile a romela ho ntate a re o kwenehile yeo e le morena ha e se le mfokazana. Banna ba moifo a lekgotla la jobe he ba latola. Ya ba tingizo ya hore

se folletsweng ka makgethe ho mo lebohela ka sona hore Chaka he a nna mohopole ka sona. Mme Chaka le yena he a nna a romella dimpho tse bontshang hore lerato le teng ho yena, mme ke lerato le lengata. Ntate Mofolo o re ka moo re boletseng ka teng, Chaka o ne a tshaba ho bua ka leno he a dieha haholo ho theohela ditabeng. O tswela pele ntate Mofolo mona hore ntweng ena eo ho bolailwe Mfokazana ho yona, Malunga o na le teng. Mme puisanong ya bona he ha Chaka ntse a botsa hore na Tingiso eo hlile o sola eng ho yena ha a tla moleleka, Malunga a re, monna Tingiso eo bohlale, o bile o na le mahlo a bonang ho feta batho ba bangata. Mahlo a ye ha a tadime fela bokantle ba sebopeho sa motho, a hlile a kenella ka hare hare ka pelong. O mpone hantle hore ke bohlale, mme a tshoha hore ke tla tshoha koo tsa batho ba hae, ke mo hlakola borena. Ate ha a tsebe motho wa batho hore ho nna borena ha se letho, eo e leng taba ke bongaka. Jele Chaka mona hore, ntate Malunga, kajeno ke haka, moo nkekeng ka kgathatswa ke letho. Ha Tingiso eo ke ne ke tlamehile ho etsa ka moo ho ratang yena, le seo ke sa se rateng ha se ne se ratwa ke yena, ke ne ke lokela ho se etsa. Kajeno ke haka ntate, moo ke etsang ba ka boithatelo. Mme ke ka ona ke reng, o dule le nna, ka moo ho neng o rerilwe ka teng, o se ka nna wa ipata hobane eo o neng o ntse o ipatela yena ha a na matla ha ka kang mona. Jwale Malunga mona o re, ke thaba haholo ho utlwa ha o bua jwalo Chaka, ke sona seo mongaka a nthometseng sona mona. Letsatsi le kgethilweng he la o beha Chaka boreneng ba habo a le fihla, Tingiso ya fela a ya jwalo ka a ne a tshepisitse. Ditaba tsa dumellana ka mokgwa mohlolo. Letsatsi le hlahlamang leo Chaka a tla tswa bewa ka lona, ya ba le wa lokelang ho tswela nokeng ka lona. Ha a kgutla nokeng, a bonela motho lerotho mane a atamela ho yena. A setse morao ke ba bang ba babedi, athe ke yena Isanosi. Chaka mohlang ono he o na hlile a tswella nokeng e sa le ka meso, ka hobane batho ba bang ba tlileng moketeng wa peo ya hae ba ne ba se ba fihlile. Jwale a bona hore ha a ka ya ka nako ya mehla ba tla mmona. Ore monga bukena he thabo ya Chaka ha teana le ngaka ya hae. Ho so etsetse ditaba tsena tse kgolo ha kana, re keke ra ba ra ba ra elekanya le hanyenyane. E moshane eno ya ba o tadimana mahlong, le monna ya neng a mo fumane na thote, a robetse tlasa sehlahla, a kgathetse, a lapile, a ruruile maoto, a faputla le naha, a sa tsebe le mo a yang di. Ya ba monna eno mo utlwela bohloko, o mo etsa motho, o mo etsa sena se o re mmonang a le sona ka jeno. Hela, dumela Chaka, ke Isanosi eo. Jwale Chaka o re, dumela hle monghadi wa ka, ntate wa ka, morena wa ka. Ho jwang, taba di ya hantle, hantle haholo ka nnete, ho feta ka moo ke neng ke lebelletse ka teng. Mahlonolo ao ko o tshepisitseng ona a tla jwale, na wa bona. Hei, atla ka bongata ntate wa ka, atla ka bongata bo boholo. Lentswe la ka lephethahetse la mohlakereng, matshwenyo wa ha wa tla fella hona mola mo ke o fumaneng teng. Lephethahetse ka ho tlala ntate, lephethahetse ka ho tlala ka nnete. Lerumo leo ko etseditseng lona le sebetsa jwang? Ao, kgutsa o re tu, itholele fela ntate Isanosi. O re nna Chaka, ao, thola o re tu. Ho ka bua batho ba bang e se nna. Ha o bona ka dihlomo tseo tsa hao, o ka tshekana le bahale dikwankwetla tse melala e thata. He ntate ha ke di tshwere batho ba shwa tlhobololo. Bao ke o rometseng bona ba jwang? Ba jwalo ka ha o ba boletse ba bile ba fetisa. Ntweng ke ditau ba tamukanya fela. Kgotsong tlebe o feta le Disanose ka o fofonela ditaba. Ke sa re letho ka Malunga hobane yena he o dula moo ke sa tsebeng. Ha re utlwe he Chaka, ka lentswe le leng, na ditaba tsa ka di o kgodisitse monna, ha o ya hanneng ho etsala ka moo ke e boletseng ka teng. Jwale Chaka mona hore, ditaba tsa o di nkgodisitse ntate, di nkgodisitse ka ho tlala, ha o le nngwe hanneng ho etsala jwalo ka o boletse. Mme bopaki ke hobane hosane, ke letsatsi leo ka lona, ke tla tiiswa boreneng ba ntate, nna le phanyaphanya lela leo ileng wa itholla lona hara naha. Jwale mona Isanosi o re, ke hantle Chaka, ke thabile haholo monna ha ditaba tsa ka di o kgodisitse. Ke yona o tla kgolwa ke nna ka moso, hobane tsena tseo di boneng
letse o di ntseng e sa le di.

di holo di satla fela o no go polelentswe le o ke le phetileng hararo mo hlareleng kwana tlase ha ke ne ke re ho wena le rumo le o ke o etseditseng lona le ke le phethe mosebetsi wa lona ka tshwanelo ha o batla borena bo bokana ka batingi zwayo le bo bofetang ha legolo o batla le sona setumo se o neng o selela le rumo leo le ke le dule le madi ka mehla madi a matjha e seng a hwamileng gape ke ne ke go bolela gore meriana yo o ko o phatsitseng ka yona e mebe tšhaka ga o sa bolae e tla o fetogela e be e bolaya wena mme ga ka jeno ga e ba wa bona gore o bolaile go lekane o fumane borena ga mmoo le setumo go lekane ga o sa batla go feta mono o tlho mpolelele yona ka jeno ke time maatla meriana e mading a gago gore ga e tle seke ya o bolaya tšhaka ga a raba mona gore isanos nna tšhaka ha ke rerile taba ha ke tsebe go ikgutlela ke sa fihla qetellong ya yona ke sa ntse ke lapile ke sa batla mme ke re a e seise morena ke boela ke phetha pe ke re e tsa ka maatla a ohle le ka tsebo ya gago yotlhe gore ke be ke yo fihla qetellong ya ditaba mo o ka mphihlisang teng mo o tsebo ya gago e dibileng e felelang teng ga e le lerumo lena le o buang ka lona lona ka nnete le tlabe le fele bogale le be le felele tshena senkwana ke madi a batho mo isanos le mahlana ga e ba tsheya ga tšhaka rialo ore ntate mofolo he dipotso tsena tseo isanos a neng a ntse a di botsa o ne a sa di botsa ka kang gore a tsebe ka moo ditaba di tsamaileng ka di o ne a di botsa ka moya gore tšhaka a kgolwe ke ena mme a bone gore seo a se bolelang se tshwanetse go e tsala jalo ka ga a boletse taba eo ke molao ore ntate mofolo mona he ha ba fihla motseng isanos le mahlana a gae ba ikwalla ka ntlo gobane tingizo a yona sa fihlile mme he ba sa rate go teana le ena ka ana ba tlhoile hampempe ga e senkebe fela ye oneng a re ke segole a sa mo natse ka letho ga ba roana he isanos a laela tšhaka gore ba tle ba kopane le bitleng la sentsa ka kgona bosiu bo bogolo mo tšhaka he a tla moela ditlhonolofatso tsa bagologolo ba gabo ore monga bukena he bosiu bo bogolo tšhaka o fetse a ya lebitleng la ntata ya le mong a re a sa fihla teng a bona isanos a tlhaa gara lefifi le mahlana a gae lebitleng mono bosiu isanos a sebetsa tšhaka gagolo ka ditlhare bogolo e letse tlolwang ga a qeta ga isanos a upuputsa lebitleng la sentsa ka kgona a etsa sekgetshana mono se sa tebeng go ya kae a dula oduma sona a hwereana mono a qala go bua ka puo o tšhaka a sa utlweng a bua a tlhokofetse mošhaneng wa tse ba tlhomoile pelo lentswe la gae le gaulana a bua a sa buise tšhaka a mpa a bua lebaka lebitleng ga ntse a bua jalo mobu wa mmotomoto wa lebitla wa tlhokolega wa reketla ya re ga tseo di etsagala ntlebe a ema a matha ntse a potapota lebitla malunga ena he a nna a tlhaba fatshe gafetsa ka lerumo la tšhaka e re ga a lenyolola a le re nyekenyeke a lebisitse bogale botšhabela le nto o tlhaba fatshe ga lenyoloa a le etse jalo gape a supile bophirimela a supe le boya gape a supe borwa mono go fitlhela a qeta dintlha tse nne tsa lefatshe ya re mo a qetang he a tlhoma lerumo leno la tšhaka godima mobu wa lebitla la ntatae ka nako ena he isanos a gutsa tu a dula oduma lebitla jalo ka go efua maa ntlebe a kgaotsa go pota ya ba watla go fitlha ema pela malunga a itlhophegisa go ya puleng ba gutsa jalo motsotso molelele mme jale ga gatlha lebitleng ga tshabeya tšhaka utlwa go ka modumo wa moya ga o foka o le gole mme ka ona motsotso ona ono isanos a boela a bua tlhomile pelo gagolo go feta pele a bua ka lentswe le le sesanyane le ikokobeditseng la motho a rapelang a le makaqabetsing ya kopang thuso ya ba wa gutsa mme a re fela ge ga a qala go gutsa ntlebe le malunga ba tloela magong ba bina kodi ya malla pina ya magomola ba e bina ba tlhomoile go feta ba jereng mofu go ya lebitleng kgele re remise ona monatlhe bašwana bana ba santsane ba bina re ke re bela re kopana gape ka moso re tlo utlwa rona pina ena ile a felela kae lebitso la ka ke President Masemane go fitlhela re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bye.

oi ba monate o hutlwa lentswe la haye ke president Masimene ke yena ntseng a ba la buka ena ya chaka wena mamedi ba wa Selma sa Lesotho o tsebe gore o mane sepetleleng sa segopotso sa Mofumadi Mamato me o kopa go phalelwa ka madi a tla tsebe gore a sebetswe. Ha o fitlha mono sepetlele o bolele fela gore o tlo fana ka madi go ntate Masimene o tla tataiswa gore na o sebetsa ditaba ka tsela efeng. Mme tsebiso yena e etswa ke bookamedi ba sealemoya ke boipiletsotlhe wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho ga re mo thuseng ga tsebe go nna go utlwa monate ona. Ha rena tlalo ya lekgotla letsatsing la kajeno jwale re etsa tj.

rarolla metsotso a go fueletse hora ena ya le ya borobedi sealemoyeng sa Lesotho. Thami Sobekwa o tla mo hopola gantle o ile a tuma golo setlhopheng sane sa Black Five. Ka baka mogopola tebo ke mang ke lata ka morago go enwa lena lefatshe o le tshabe.

0: Little Moth, 80 Tequila. When I'm a man, I'll sell myself to do me like a pretty man in ya letter tea like a gin or hang in such an act, Rickina, Kahare, who Linano, Lani, Lads, Iba, Ka, Aid. Linano, Lena, Uta Hopola, Rinsel, Hopot, Lohana, Hori, Saba, Malusana, Kalitaba, Te Amang, Swaito, Yakokona, Shuku, Yena, Ya, Aidi, me, Linano, like a gin. Le hlophetswe gaso jalo ke mphasa kinela le bitso la ka ke mpulukeng simudi ke tlo bela lona moyeng ke se ke na mona mahaleng le abdi musiwa musebo yena ke motsha me o hlahamane National AIDS AIDS Commission consortium abdi musebo
1: yes moyi
0: a segile moeng waneso o go dumedise ba mamedi ba sale moya sa lusutu o ithlalose ka botlalo o so bile o re tekela ditabatso re tletseng le tsona le tsatsing la ka jeno
1: ke a lewa mesmudi ke go ba ho dumedisa wena mamedi ba sale moya sa lusutu jwalo ka ha ho boletse mabitso a ka ke mosiwa masebo ke motsha ke letswalwa la mane mohale suku morifi ke ebe mona ka jeno ke go tsetsa tibe kgolo ka pa ke hlaya tlasa mogato wa batjha ba ikopantseng o bitswang National AIDS Commission Youth Consortium mogato ona ke batjha ba kopaneng ka mora go tshwenyeya ka lebaka la sekgahla sa tshwaetso se phahameng ka gare go batjha mme ke tlhalose gore mogatlo ona o bile teng e le gore ge kopane ge le batjha ba fapakaneng go tswa dibakeng tsa bona tse fapakaneng maloding mabalane sekolong ka ntle go sekolo e ka sitana le mesetsing ya rona ka kakaretso e le gore ke re tlo shebisana kapa re tlo thakelana gona hantle ntle bothata bokae ka gare go rona ga le batjha gore e be ditshwaetso tse ntšha di qetelela di le mona mo di leng teng ga ke tsebe ga ba ntse ke tla gantle go wena mesmoi
0: ntle gagolo ntate
1: ke a leboa ke kopa ke botsetse momamedi fela gore na HIV AIDS keng HIV AIDS ke kokwanatlhoko e jang sesole sa mmele go ka se qetelele se hloka maatla a go lwantsha mafu a mangwe hai e se e fitlhetse boemong bo e seng e sa treat-e gohang e se e jele masole a mmele a mangata e le ngwana a lwantshang mafu ke mane mo e seng e fetoa AIDS ha e se e fetile AIDS e se le boemo bo e leng gore go se bo tlhoka taolo tlasa kore go sebediswa ditlhare kapa eng ke gore boemo bono ga bo sa laolega ka gara batjha ga batla kana le ditaba tse ngata tse re amang ga la batjha gore e be ke a gola tshwaetso e bonala e phagame motlhomong ditaba tse dingwe tse ka re amang ke taba ya gore na go e tsalang ga re tsebe ka HIV kapa go e tsalaa go gana kae taba ya pele ke gore ge a tseba empa jale tsebo e re nang le yone e batla e ntse e tlhile e fokola ka lebaka la gore re se re nana HIV motho yo mongwe le mongwe a e tseba empa ga go jalo taba eno e kopangwa kapa e tlhile e netefatswa ke di-statistics tse kapa dipalopalo tse teng ka go batjha ke kopa ga ditshilo jalo ke fete ke bontshe gore na kokwanatlhoko ena e feta jwang go tloga go motho e mongwe go ya go e mongwe mekgwa e bonolo e tlwaelegileng ke gore HIV AIDS e fetela mothong e mongwe go tloga go e mongwe ka tsela ena motho ya a nang le tshwaetso ga a ka kopana le a senang yona motlho mongwe madi a bona a thetsa kapo madi a a nang le tshwaetso a thetsa mo o nang le maqeba go motho ya senang tshwaetso tshwaetso e kgona gore e kene mmeleng mmebe ga e fitlha mading ga motho ya senang yone e ya phela mme ya eketseya ka segatlha ke mogobo nolo e fetang ka one e ka boela ya feta gape ka kamago a mmele ha ke bua ka mago a mmele ke bua ka mago a tshwanang le bo thobalano e sa sireletsegang go tloa go motho ya nang le tshwaetso go ya go ya senang tshwaetso kapa go tloa go motho ya nang le tshwaetso go ya le ya nang le tshwaetso mme taba eno ga e sele jalo e batla ese e ba boima gaboro gobane se re bitsa ntho e bitsang ka gore ke tshwaetso pheto HIV AIDS ha e fete ka mekgwa ene batho ba neng ba tseba kapo baka e ne e tsebagala ka teng gore aa motho ya nang le tshwaetso ga lokela ka mokobe ka gotlhegotlhe ke goboso taba eno ga e fete ka go tshwara batho matsogo kore ke bolela gore ga se gore ga o ka kopana le motswalle wa gago gana bjale motlho o mongwe o thabile ya ba o motshwara ka letsogo kapa wa mo aka ya ba ya feta kapa ka mathe aa ga o jalo e feta ka madi ge le batšha ke a gola ntho ge lokelang ge ele tlhoko kapa ge phamolele godimo ke gore ge lokela ka ele tlhoko motho ya nang le tshwaetso o ke ke wa mmona fela ka o moša wa mahlong e ka nnete ga go jalo motšha o mong fela motho a ka tsebang boemo ba gae ke wa gore a ye setseng a lo tlhatlhoba mme taba ya go tlhatlhoba e batla ntse e le kgolotso ka gare bona batšha jwang re bonagala re ntse re gobosana kapa re gobo getlhe re na le ntho eno yagore re tshaba go lo testa gobaneng re tshaba go lo testa ga ya lokela e be jalo taba e lokelang e tsale ko gore ge le batšha ge lokela gepee ka setlhogo gore ge lo tlhatlhoba ge tsebe o tseba boemo ba rona mme se modi
0: ndate
1: ke ntse ke le teng
0: ke ntse ko mametse ka tlhoko
1: ge tsebe o tseba boemo ba rona ke ka gona fela tsela e re ka tsebang boemo ba rona mme re loketse gape gore ge tsheetsane ge eletsane ge le batšha gore setseng ga lo tsebang boemo ba rona ga ke boetse ke tswela pele ge lokela gore ka ga o kile ka wa setseng wa tlhatlhoba wa fumana e le siko ga se gore bophelo botlhe e ka dula e le siko ka ga dintho a dingata tse e tsalang bophelong qetelelong o ka qetelela o go thusa ngwaneno motlhomong kotsing e etsaetseng ya ba madi a kgona gore a gothele motlhomong mo nang le leqebanyana le sa elelo yang ya ba o ba le yone mme kgothaletso ntse le gore ka mora dikgwedi tse dintse leng tse tharo ga le batšha ge nne re leke go ya diteng tsa tlhatlhobo ge lo tlhatlhoba e le gore ge tsebo go dula re tseba ka boemo ba rona le ga e ba motlhomong last 3 months ke ile kaya nka fumana e le siko ga e se e le teng ke tsebo go elelelwa ka pele lebaka ko gona keleletso tsa pele ke tlhaetsa jang taba ya botlhokwa e nngwe ga o sweleletswe ke gore go lokela onke treatment hang-hang e le go e tlhokisa maatla ka tsela efe kapo efe mme ge lokela ge boelegele tlhoko gape ga re bua ka HIV AIDS gore huntland e ya laoleya empa ga e fole ga lokela ka tloela mafosisa a gore ga o ka wanwang mamamane ke ngaka e kgopo gampe ga o ka nwa moriana ya fole a ka nnete ga jale ga o soka o ba le pheko re ntse re na le ditlhare tse e kokobetsang fela gore e tlhoke maatla mme re phele bophelo bo botle
0: ke batla go khutla-khutlela morago ke a bona o shapa pere e tlile o ya o gaba bane qetellong ya ditaba tsa gone ke ne ke batla go khutlela morago ke a kgolwa pele re lebala kapo ko ntsha temeng mane mo o ileng wa bua ka gore le le National AIDS Commission Consortium le kopantse batšha go tloa dikerekeng maloting mabalang le kopana ka tsela efeng gobane nna nka re ke qala

0: utlwa ka lona. So le etsa jwang go ba tshaba letsebe le
1: Okay mme. Ke a leboga. Ge kopana ka tsela e bonolo. Ha re ne re qala ke ka tataiso ya National AIDS Commission. Ile ya bokella kapo ile ya bokella batjha go tswa dibakeng tse fapaneng jalo ka tse ke boletse. Mme mo ke mo gona re leng batjha re ileng ga kgetha batjha be re reng ba tla remela. Ba tla remela go fana ka maikutlo ohle a rona mabapi le ditaba tsa HIV AIDS. Mohlomong le sohle se ka re amang gore be re qetelela re bonala ga bona tshwaetso e ka nna yaba e phagame ka gare go batjha. Tsela eo re kopanang ka yone ke gore from dibakeng tsa rona tse fapakaneng re na le batho. Mohlala, re na le moemedi wa batjha go tswa dikgwebong, small businesses. Re boetse re na le moemedi wa batjha go tswa dikolong tse phahameng, higher institutions. Re boetse re na le moemedi wa batjha go tswa bane batjheng ba nang le bokoa. Ebile ke le mong wa moemedi wa batjha ba nang le bokoa. Ke na le bokoa ba pona, ka gola ke e hlalosa ke labese ke tatelela kena ditabeng. Mme mokgwa go kopanang ka ona ke gore re khutlele dibakeng tsa rona tse neng tse re le go tsona, mme re leke go bokella batjha go utlwa gore na dikholotso tsa rona ke difeng. Mohlomong di qetelelang di phahamisa segatlha. Ebe ga go le jalo ga boela re kopana ka mohlomong re ka kopana ka mokgwa physical, re dula tafoleng re beya ditaba tsa rona gore atšhe rona re le batjha ba nang le bokoa ga bona dikholotso e le tsena e le tsena e le tsena. Ebe ka go fela dikholotso tseo re leka go di sheba, ebe re sheba gore na ebe ga o le tje mohlomong re ka tswa ka lekgalo le feng. Ke mane mo re tla qala re ngwale fatshe he re shebe gore na plan ga e leng re tswa ka lekgalo le feng go kopa dithuso. Ke boele ke tlhalose gore e se gale dikgwedi tse pedi tse fetileng go na le tshebetso e re neng tse re etsa re le batjha diterekeng tsotlhe tse lesome tsa naga moo batjha re neng re ba romeletse gore ba sebetse le batjha metseng, ba sebetse le ditleliniki, ba sebetse le bohle ba ikarabelelang mona lekaleng la bophelo e le go fumana di-concern tsa rona le gore na re ka di feta jwang. Mme taba eo ke a gola re ne re etsa tlasa thuso ya UNICEF. Ke mokgwa o bonolo o re tsebang go bokella dikholotso tsa rona le gore na mohlomong dikgothaletso tsa rona e ka ba di feng.
0: Ke dumela le gona tshepa go sona le nako o le teng ka ga consortium ena ka boithuto ba gago o bona kae kare ke eng e etsang gore dipalopalo ba tšheng di nyolowe ga go bapiswa le batho ba seng ba le bagolwanyane dilemong.
1: Okay mme
0: le gona ga o bua ka batha ke kopa o ntshwarele o tlo e qale mona moo ke dilemong difeng moo le bonang segatlha se sa tshwaetso se tlhile se phame agolo ge ntse re le ka gare o batha ka mo.
1: Okay mme dipalopalo tsa rona e tlhile di supa ga batjha ba dilemo le 15 go ya go 24 e tlile go bonala segatlha se le godimo gagolo. Se boetse se bontsha gape gore from 25 to 35 se ntse se le godimo, mme se godimo ga re bapisa le batho ba bagolo. Jale ka gola ga re sheba kapa ga re se re dula fatshe tafoleng ge ntse re le ka go shebisana tse dingwe tsa dintho go latela maikutlo ga nkang go batjha ba bo rona, gobane ga ra ikemela re emetse batjha botlhe. Taba ya pele ke taba e bontshitseng e bontsha gore batjha ba ntse ba na le letswalo la ya ditsing. Letswalo le le bakwa keng? A mangwe a mabaka ke gore didimane ga ntse re batla re sebeletswa ke batho ba bagolo. Jwale ga se motho e mongwe le mongwe a tsebang go ya mo a ile go bua le motho wa mogolo. Jwalo ka ga re tseba gore na kore go tloa setsong sa rona ga tseba gore HIV AIDS e sale e associatewa le ditaba tsa thobalano, mme e ka nnang ya ba nnete kapa e sie e le nnete ka nako nngwe fele ko rona re itshireletsa.

0: wa fela ha ke se ke amo go motho a mo hana ke lo reng ha ke fihla ho yena e be ke amanga mabaka a bona lang a le wena taba yong e ka hlong ke hore batjha ha ba so dumele hore HIV AIDS ke ntho e teng ene motho a nang le yona ko o normal jolo ka motho e mong le mong ha fela nka ditlhaga tsa hae hantle ka nnete ha ona se ka mo sitang go phela bophelo ba motho a senang yona mme re ntse re na le ntho eno ya kgobosana kore ke tshaba ha motho ha e mong wa mphato wa kwe kapo moena ka kapo kgaitsedi ya ka a ka tseba gore ke na le HIV gobane e be taba eno etsa gore batjha ba ipate ke a gola ke amang a mabaka a ka godimodimo mesmoi taba yo nngwe ga ke boela ke nka letlhakore la batjha gagolo ba nang le bokong ke gore o tlo fumana gore male ditsing tsa rona tsa bophelo ge ntse re batla re sena ntho e bitswang ka gore ke le kunutu o tlo fumana gore ka ga ke tlabe ke ileng a ke motlhomong ke sena kone go hanghang ke na le motho a ntseng a ndataise ga ke fitlha mane ga ke na sebaka sa gore nka bua ditaba tsotlhe tsaka ke le mongwe go ntse o lebeletse gore a tlo mpuelelela motlhomong ke le motšha ke na le bokoa ba pono ga ke na le bokoa ba kutlwa le puo ga ke fitlha mane go ntse go sena basebeletsi ba tsa bophelo ba gopeleletseng go sebedisa puo ya matsogo mme ga ke fitlha mone ko o bolela gore ditaba tsaka ga di a sireletsa ke lokela ke be le motho yo mongwe ya tlotse ba ditaba tsaka ke amang a mabaka fela e nka o nkela ngwana gautshwanyana
1: tabeng ena ya dikgoboso motlhomong le ditaba tseo e se nnete di-myth ga ke tsebena ke eng ka Sesotho le di amaganya jwang le bophelo ba kelello ka kakaretso gagolo wa re shebile ditaba tse tsa HIV and AIDS
0: ke a gola taba e ka godimo ke gore ge le batšha ga lokela ge ele tlhokwa kapa ge tle re tebise ka kelelong tsa rona gore ka HIV AIDS e batla e le tlhokolosi ya gono ga lokela re tsebe ditaba tsa nnete ka yona mme mekgwa e bonolo e re ka tseba ditaba tsa nnete tsa HIV AIDS ke gore ge ya ditsing tsa bophelo ke gore ga kopane le batho ba kwetlisitsweng ga se motho yo mongwe le mongwe a ka fang ditaba ke gore na ga o se o di utlwile a o file tsone o di netefatsa jwang gore ke tsa nnete setsi se teng se ntse se bapala karolo e kgolo kapa batho ba kwetlisitsweng bona ga ba tsebawa ga tseba metseng mono ge na le bona basebeletsi ba metseng ga tseba basebeletsi ba tsa bophelo ditleliniking mole ba ntse ba tswa metseng ya rona jale ra hlolwa ke eng go ba atamela ke yona tsela e re ka ga tsebang go fumana ditaba tsa nnete e le gore taba e nngwe le nngwe o ka se e golo fela gobane o tla bojetsise ke motho o reng o phela gago wa mo tshepa nako ena kafe ke gore na taba eo e tswa kae motlhomong gape ditaba tse dingwe tsa itšhebetse kapa ditaba tse o ka di fumana ga o ka searcha le marangrang mona ka le batšha ka batho ba marangrang ga o ka kena hantle di-websiteng tsa National AIDS Commission go tla di fumana ditaba tsa nnete jale e se le taba ya go follow up gore felana e tle ditaba tse ke tsone
1: mamedie wa Selma sa Lesotho a re metsotsong e 20 a nang le metso e 9 jale re lebile mane gorenyane ya 10 re ntse re na jwalo le Abdu Mosiwa Mosebo ke motšha o hlaga mane National AIDS Commission Consortium mme letsatsing la ka jeno re tsepamisitse maikutlo godima taba ena ya gore ehlile dipalopalo di bontsha ga tshwaetso tse ntšha di tlile di ikagetse setotswana ka gare go batšha di tlile di phame gagolo ka gare go batšha re shebile go tloga dilemong tse 15 le 24 le go tloga mane 25 to 35 ke batlile ke re tse ka lenyana dilemo jwale wena kgaitsedi yaka mekgwa

0: eo batjha ba ka e sebedisang ho itshireletsa ya ponokeho, ke tjho jwalo. Le ka kgothaletsa hore e be e feng hore batjha ba bone hore ba bolokeha ditshwaetso tse ntjha di ntse di sa phahame ka tsela e?
1: Okay, mme ke a leboha Ms. Mui. Ke a kgola, ke kopa pele ke araba eo, ke boele ke arabe taba e ke bonang e ka kela kae. Ka e fiella ka phoso, o ne o mputsitse na bophelo ba kelello bona bo amelwang ke ditaba tsena, mohlomong tse ke bang mafosisa tsa HIV AIDS. Mohlomong o tlo fumana hore motho ke mane mo a sa ithabelle because o utlwile ditaba tsane tse e seng nnete. Motho ke mane mo a ka qetellang are ach ha o sole tje ebe o tla etsalang ko o fela ke mpe ke nke bophelo ba ka, ebe e se ba taba e nngwe fela. Mme ke a kgola ke mo ke taba tse bonolo fela tse nka di behang hore na motho ha a sa fumane ditaba tse e seng tsa nnete, mohlomong ka boyena a ka ikutlwa jwang, a ba a kgetha ho nka qeto e feng. Ha ke tla potsong ya hao ya hona jwale, ke hore na mekgwa e re kgothaletsang ke e feng. Mokgwa wa pele ebile o ntse o le ka hodimodimo, o bolokehile ka lekgolo lekgolong, o mong fela se ka etsa thobalano. Abstain ka sekgowa. Ke ona mokgwa o re ntseng re o kgothaletsa ka hohle-hohle. Empa re se re re na jwale ha o se mohlomong o le sexually active, ke a kgola o ka nthusa ka mantswe a Sesotho, kapa o se o ikutlwa e kare o ka kena ditabeng tsa thobalano. Na o ka etsa jwang hore mohlomong o se ke wa fetisetsa kapa wa tshwaetswa? Mokgwa wa pele ha o so ikutlwa le jwalo, ke hore ha re sebedise kgohlopo. Kgohlopo re e sebedisa jwang? Ha re e sebedise ka mokgwa o nepahetseng, ha re e sebedise nako yohle. Ke leka hore seka rona e sebedisa maoba, mme kajeno ha o sa e sebedisa o no ntso e sebedisitse. Aa, e sebedise nako yohle. Mme mokgwa o mong ke mekgwa e re ka sebedisang ditaba tse ding tse ka reng di feng na. Re lokela re tsebe hore re na le dipidisi. Dipidisi, re na le dipidisi tse bitswang PrEP, pre-exposure prophylaxis. Tsona ke tse sebediswang hore motho a tlokotsing a di sebedise pele a ka aba a ka kena thobalanong e sa sireletsehang, e le hore di hle di nonyetse kapa ho thibela HIV AIDS ho kena mmeleng wa hae. Re boetse morao ga ho kena, ke boetse ke buile ka PrEP, re na le ente e leng setlabotjha ka rona ka kwana ya Lenacapavir. Le yona ke ente e etseditsweng motho ya senang tshwaetso hore a e sebedise. Ho na le ya habedi ka selemo, yona koe o e sebedisa hobane o le tlokotsing hore jwang o seke wa iphumana o so o na le tshwaetso o sa rera. Re boetse re na le ntho o thweng ke PEP, le yona ke pidisi. Rere pidisi ena yona re se re haeba ka phoso o ile hwa etsahala hore ebe o kene thobalanong e sa sireletsehang, hanghang o eletswa hore o kopane le motho ya kwetlisitsweng kapa o potlakele setsing ho fumana PEP. Ebe taba eno ha e o sitise hore o tla lokela o lo hlahloba e le o tseba boemo ba hao.
0: Mamadi wa Salma sa Lesotho, re salletswe ke metsotso e 20 a nang le metso e mene. Jale re lebile hore nyane ya le 10. O ka ba le karolo le wena ditabeng tsa rona tsa letsatsi lena la kajeno ka o nka mohala wa hao, ebe o letsetsa dinomoro tsane tsa +266 599 33. O tla mphumana moo le Abuti Mosiuwa Mosebo, re ntse re bua ka ditaba tsena tsa sekgahla sa tshwaetso se bonahalang se ntse se phaha.

0: ama ka hare ho batjha. Abtumse mohlomong batswadi o bona kae ka re karolo e batswadi ba kae ba palang hore ba ke ba thothole sekgahla se ke bofeng ke efeng?
1: Ke a leboha mme. Taba e ka hodimodimo e re ntseng re kgothaletsa ho batswadi le nako yohle ha re bua le batjha ke hore batswadi re kopa ba utlwisise boemo boo re seng re phela ka hare ho bona re le batjha, hore ha e sa re hwane kgale. Ha batswadi ba tlwele ho pata dintho, ngwana hao mo dudise fatshe ha sa a batlana le kelello e utlwang, bua le ena ka ditaba tsohle tse amang bophelo ba hae. Bua le ena a tsebe hore na ha e tsa thobalano e sa sireletsang, ditlamorao e ka ba dife. Se ka tshaba. Etsa gore ngwana hao nako yohle ha o hopola o le motswadi a phuthulowe, a hopole o le sebaka se bolokehileng sa bophelo ba hae. Mme ke mokgwa o bonolo o re ka o etsang. O mong ke hore batswadi ba thuse bana kapo ba thuse bana ba bona gore ba be le dihlotshwana metseng mono di-clubs.
0: O ko nthuse fela ke fetise bomamedi. Dumela. Ndate dumela.
2: O bua le Lehlohonolo.
0: Ndate Lehlohonolo.
2: Ke kopa ho botsa.
0: Kapo o motjha. Oho, o botsa ntate Lehlohonolo.
2: Ne ke kopa ho botsa fela hore ha se ba dutse mo e leng batjha, ba qoqa hore na ba re e etsang hore ba be thahasello e kgolokgolo tshabalaneng pele ho lenyalo ke eng? Ke a leboha.
0: O mokgutshwanyana hakalo fela ntate Lehlohonolo. A re ha se le dutse moo le le batjha, o utlwe e kae ka re ke eng haka e kanakana e etsang hore jwale batjha ba be le thahasello ya ho kenya tabeng tse tsa thobalano pele ho lenyalo?
1: Ke a leboha mme. Ke a kgola taba e re e nkekeng ka iphapanyetsa yona ke hore bophelo boo ntate Lehlohonolo a bo phetseng kgale le bo phelwang hana jwale bo batla bo fapane. Hana jwale re se re na le ntho e bitswang social media e leng hore e beha taba e nngwe le e nngwe, mme re le batjha re sebedisa difounu hao ebile re bonahala ka sekgahla re phela marangrang. Go na le ditaba tse ngata tseo re di bonang ebile re di bala, mme ditaba ha o se ile a di bala kapo o di bone, go na le ntho eno e kang tjheseho ya ho tseba. Mme ha o se o batla ho tseba, ke mane moo o tla etsa ntho eno. Taba e nngwe ke taba ya bophelo bo seng bohle bo batla ho phelwa ka kakaretso mohaong tjena, ehlile o batla ehlile bore motjha a batle ho tseba. Empa taba eo ha e re batjha ba lokela ho etsa thobalano hobane ba batla ho tseba, ae re ntse re sa e kgothaletse. Ke mokgona ke la ka hlalosa ha ke bua ka mekgwa e bolokehileng ya ho e qoba, ke hore wa pele qoba ho etsa thobalano. Empa ha o se o hloleha ko bonya ditshireletsi. Ha ke tsebe haeba ke moarabile mes movi.
0: O moarabile ka makgathana ha esale. Ke ile ka o raya qoqotho moo o ntseng o eletsa batswadi hore na ke eng se ka ba se etsang ho thusa bana ba bona hore ba iphumane ba qoba. O no bua ka di-clubs
1: botseng
0: yaba ke se ko raya qoqothona moo.
1: Ke ne ke bua ka dihlotshwana tse ba ka di theyang metseng mono, mo e leng hore teng go ka ba le motho a le mong e ba ka mo hlokang a kwetlisitsweng, mohlomong go ba thusa hore kelello tsa bona di nahane theko le taba tsa thobalano, mohlomong ka di-opportunity tse teng bakeng sa bona. Ditalenta tsa bona ba ka bapala, ba ka sheba hore na mohlomong bo temong ba ka etsang. Ke hore ntho tsa ba kipang busy hobane kelello ya motho ehlile ha e se busy, e qetella e nahana ntho tse ding tse ka nnang tsa hloka molemo ho yena. Taba e nngwe ke hore batswadi ba kgothaletse bana ba bona ho ya ditsing. Setsing ha o ye hobane o kula. Ke taba e nngwe ka sehlohong hobane setsing moo ke yona.

0: fumana taba tsa nnete tse o di hlokang ka botshelo ba hao. Ka kgola ke sebile ke tswela pele gore na mohlomong ge ga bona e kare tharollo e ka ba efeng. Ge shebile re re mohlomong mono ditsini ke nnete re a tseba gore haholoholo ditsini tsena tse ka mabalane re na le ntho tsane tse re di bitsang ka gore ke di youth corner kapo di corner adolescent corner youth health centers mo e leng gore batjha ba ntse ba na le sebaka sa bona mo ba ipuang mo ba fumang ditshebeletso tsa bona empa ga sere e seka e ka ba kobo anela. Seka e ka ba kobo anela le ka gona ka ditinga mo ga sere oho ga re kampa ga ba le motjha ka gare ka mo e hlile ka ngakeng mohlomong motjha a tsebo ikutlwa a phuthulwile. Ga boetse re na le taba ya neneng tse e tlwaelele gore ae mama timona a di tsa bophelo o tla bongotsore ka ngakeng ke ka mona ba le go gama dikankena ba yang ditlhareng kankena taba eno le yone ge ntse re leka gore na ge ka e fumanela tharololo wang gobane se seng se etsang gore motho a tshabe gore kore ga ke fitlha male ke sentse ke tseba gore ke lo fala moleng wane ga ke kala ke fotse moleng wa le fela go santse o tsebala na ke ya kae. Jale be ba taba e nngwe e kang e tlhoka lekonutu bophelong ba motho. Jale re boetse re eletsa batjha haholo jalo ka ke se le hlalositse gore ga re ikageleng ka setotswana di-practicesing tse kgothaletsang bophelo bo botle bakeng mohlala di-talent ga re mabaleng re lo bapala ga re lekeng go fumana menyetla ya gore na re ka iphedisa jwang go tswa temong. Ditaba tseno ka botsona fela di chipa batjha ba le busy ebile bophelo ba bona bo ka ba e ka ba bo botle.
1: Leshome le metso e mehlano le sekoto re lebile gore nyane ya leshome sealemoeng sa Lesotho lenaneo le o ntseng o le mametse ke lane la tseba ka AIDS. Me re ntse re bua jalo le Abuti Mosiuwa Mosebo yena ke motjha e hlile ka kotloloa o bua le batjha ga ke tsebe gore na e be ba go kae batjha ditaba tsena di ama lona le go kae ga o le tjena nomoro ya mohala ke +266 599 33 motlhomong o ntse go na le mo o utlwileng e kae ka ge Abuti Mosebo o bile le dikgaelelo kapa ha o toboketsa hantle kapa ga wa utlwisisa gore na o ne a reng le wena o le motswadi tabeng tsa tataiso ba batho bana ba tlhoka tataiso e le ka nnete o ntse o ka botsa Abuti Mosebo gore na e be ke malebela a feng kapa ke metšhaefeng o ka e nkang gore o tlo iphumane re thusitse bathwana bana gore batle ba seke ba wela kotsing ena e bonagalang e le gore bona ka bo bona ba tlile ba kotsing. Abuti Mosebo a ne re tswela pele a ntse re metse mo mamedi wa Selbea sa Lesotho ke a kgolwa nako e ne sentse ka re dumelela gore re elele mane qetellong moo re tlang go phethela ditaba tsa rona.
0: Ke a leboga mme ke kopa ke boele ke hlaisa lehlakore kapa ke ditaba haholo ke shebile batjha ba nang le bokoa. Ha re tla ka batjheng ba nang le bokoa kgothaletso ya rona ke hore batswadi ha re seke ra patang bana bokoa ha se sekgobo. Ngwana eno o na le di-potential tsa hae kapo o na le ditanda tsa tse ikgetheng tse ka mo phedisang ha re seke ra ba patang ha ba hlaelle ba tsebe ho fumana mekgwa e ba ka iphedisang ka yona le bona ba lokela ke ho fumana bophelo bo nepahetseng jwalo ka mang le mang. Mme ditaba tse ding tse etsang hore sekgatlha se sa tshwaetso se bona le senyeloa go bona ke hore ba patwa mme ha ba patwa ke mane mo eleng ga ba kgone go ya ditsenyi ga ba kgone go etsa letho ba kampa ba sebediswa e le mahlasipa motlhomong a thobalano go tlisa dijwa ka lapeng. Mme taba eno ka nnete e sa le bothata

0: bona ha ba se ke ba patwa. Taba e nngwe, ga boetse re kgothatsa batjha haholo, motjha tseba boemo ba hao. Ke ka ona fela re tlo tseba gore o motjha wa itswatella, o tswatella wa heno.
1: Ha ke tsebe Abtumsebo o buile ka dintlha tse ngatanyana mohlomong tse ka thusang ho thibela taba ena ya tshwaetso. Na le bona batjha ba hlile ba sebedisa mekgwa e, o buile ka ente wa bua hore ke bakeng sa batho ba tlokotsing. Re bile re kgutlela morao hore na ya tlokotsing le ya seng tlokotsing o ba hlalohanya ka tsela efe. Hore ente ena e tlo fuwa motho enwa hobane o tlokotsing, ha ena o fuwa enwa hobane ha a tlokotsing.
0: Mohlomong taba ya tlokotsi ga se re qale tjena ke hore na motho ka lapeng, metswalleng, bathong ba haufinyane le ena ho na le motho a nang le tshwaetso na. Kore ra utlwa ka nna e fumana neng kapa neng, mme motho eno re re o tlokotsing. Ga boetse re sheba ditaba tse tshwanang le hore na motho na o sa ka ikutlwa a ka ba le lerato la ho ba le dikamano tsa marato le batho ba bang. Mme taba eno etsa hore re utlwe hore ha o so le jwalo ho bobebe ho yena wa ka nna ikutlwa a hloka ho phuthuloha ho etsa sohle, mme motho a jwalo re ka re o tlokotsi. Empa ka nnete motho ya tsebang hore atjhe kgetlong lena nna ke ikutlwe ekare ke santsane ke na le boitaolo, mohlomong ke batla ke bile ke na le lesedi la hore na HIV AIDS e feta jwang. Le ha ke bona ngwaneso a tswa madimo, ke batla ke na le lesedi la hore na hore ke mo thuse ka mokgwa o bolokehileng. Mekgwa ya bolokehile ka ga se gore wena o bo mo thuse ka bo wena. O ka tseba hore ka pele-pele o tshwara fonofono ya hao, o shebe na o ka letsetsa mang yo motsebang, yo motseba ona le ditsebo tse jwalo, mme a o thusa hore na mohlomong for polokeho ya hao le ya ngwane eno o lekang o mo thusa, o ka mo thusa jwang kapa o ka etsa jwang.
1: Mamadi wa Selma sa Lesotho, metsotso e se e le leshome pele ho hora ena ya leshome +266 599 33. Ke bone fela mohlang ho buang ditaba e le ka nnete e le ka tio. O tla bona e le mohlang re kgotjhellang tje re tshaba hore re hlaelle. Le ha o le jwalo, ha re ntse re ba emetse Abuti Mosiwa, ha o ko o bone ka yona taba ena fela ya hore o tsebe hore le ha ke sa etsa thobalano e tshireletsehileng ho ntsona le se seng se ka etsuwang, e entse hore batho jwale ba e nke hanyane taba ye hore a ntse nka fumana thuso kapa ho ntsona le se seng se ka etsahalang hore ke bolokehe kapa ke phele bophelo bohle ba ka. Ha o bone ekare ke yona hanyane ka nqe nngwe e ka kgothaletsang ho hlepahlepa tabeng e ya boitshwaro.
0: Ka nnete Mesmori o buile nnete e tswileng matsoho. Ehlile hangata o tlo fumana hore ha re kopana le ba bang ba batjha o tlo fumana hore HIV AIDS ha ba sa e tshaba. Kore ha ba sa e tshaba ho ka utlwang hore motho o ikutlwa a phuthulohile ha nwa ditlhare tsa hae bophelo bohle. Mme re ntse re ho se e tshabe ha se phoso, empa kore o tsebe hore e teng. Mekgwa eo o ka itshireletsang ka yona ke efeng e bolokehileng? Mekgwa o ka tshireletsang e mongwaneno ka yona ke efeng e bolokehileng hore e se ka ya fetela ho yena? E le mane mo re lokelang ho sheba mekgwa yohle e mengata hore re leke hore motjha ha sa rate ona ampa a etse ona.
1: Ke a tshikutlwa ka re di otlile wena kgaitsedi ya ka. Ke ne mpa ke re fela he re tlampe re di akaretse re di phethele, ebe jwale o so ipiletsa ho batjha ho ya ho motjha ho tswa ho motjha ho ya ho batjha ba bang ka taba ena ya boitlhokomelo.
0: Ke a leboha mme

leshome le metso e tsheletseng fela re furaletse jalo hore ena ya rona ya leshome le metso medi ka mo tabadileng ka teng hle o ntsoma metse sa lemo ya sa Lesotho le nane le hore kenang ka hare ho lona ke lenane o la re leta thojane ka lerato le ka mafete sa lemo ya ke sa Lesotho mehla le nane o lena le simolla ka mehla ho ka hore ena ya leshome le metso medi re begele hore kutu hantle hore ya botlhano ke monna le wena e tla ra re fihla teng re be re reka nete re o ferile o motle mogorwana e be jwale re bona tsa letsatsi la lona leo e be re bona tsa letsatsi leo mehle ha re le mothating ona o tlo ntumelele ke tle ke etse fela ka moo ho lokelang hore ho be ka teng ha e se hona ho bula mosebetsi ka thapelo mme e re ha re se re butse mosebetsi ka thapelo re a tseba ha e se mokgwa ke molao hore thapelo eo e tle e lebue jwalo ka bokgabane bo boholo ke ba bararo ha nka moraa hore ba e leboe thapelo re tla kena jwalo mokgatlhelong o mongwe o latelang o ka kotlologo re tlabeng re lebeletse ba kopang ho ikokota ba ipitikang e ka sitana le ba fetisang ditsebiso ke yona taba yeo re buang ka yona ebe jwale re leta thojane ka lerato le ka makgetho o fitlhela mane goreng ya boraro mo e tla ra re fitlha teng re fetole mawa ba e letang ka tsebe ke a le dumedisatlhe ka lerato le ka makgethe ke ka le kampuisa ke utlwa ke le gopotse nna le tente batho ba e letang ka tsebe empa he re re tle re etse mosebetsi pele re qale mosebetsi ka tsela yeo go lokelang go

0: Hi, Letwe.
1: Ka rate o le ka magete.
0: E ka o fela.
1: E tshabana sa kgomo.
0: E ka o fela re tshabana sa kgomo ntate.
1: Dumela motu.
0: Dumela motu, dumela lekgolo kwa dumela Thebele.
1: Lekgolo kwe.
0: Ha, le ko Tswana.
1: A re tse thapelo ngwaneso.
0: Sebaka ke sa gao ntate.
1: Modimo ntate, modimo ga modimo e o halalelang. Ke rona bana ntate, re le maratapejane ntate, ya ko go tlhononofatshe ntate, ke buta seseretsi ntate, ko go tlhononofatshe botlhe, bo nkgono le bo ntatemogolo, bo mme le bo ntate, le ba retang ka tsebe ntate, le ba e pitikang, le mokgona keo ntate, ko mo tlhononofatshe. Tsena tsotlhe re di kopa ka Jesu Kriste Morena wa rona, amen.
0: Amen.
1: Ke ntate motho wa monagana katlego bothabothe ngwane thuta modi gapui.
0: Halala ntate motho e monagana katlego. Thank you ntate.
1: Wa mokgesi wa maseventi.
0: Hantle ka sebele wa ka mokgwenyana. Tanki ntate motho e monagana katlego o sa re buletse mosebetsi ka thapelo. Hi Letwe.
2: Ka rato o re ka bagete.
0: Ka o fela.
2: Re tshabana sa kgomo.
0: Ka o fela re tshabana sa kgomo ntate.
2: Wa phela motho wa ka.
0: Ao ka lerato le ka magete ke phetse tlhewa ka motho.
2: Ke iphetse ka nnete.
0: Ka nnete ntate.
2: Ha ke le weta pelo se motho a ka e ntseng ke ntate motho wa monagana katlego ka moka bothabothe gapung. A leboa nthapelo ena ke ntate 606 ga wa mothong ka mona ka matshwaboleng.
0: Halala ntate 606 ga wa mothobi.
2: Wa utlwa e mantshwati.
0: Taloka ga tola ka netse ke
2: se. Thank you ntate.
0: Thank you ntate. 606 a ile bo thapelo. E ntse ka bogabane bo boholo ke ntate motho e monagana katlego. Hi Letwe. Hi Letwe.
3: Ka ga tola ka magete.
0: Ka ofela.
3: E tshabana sa kgomo, dumela se.
0: Dumela ntate. Mme
3: go dira motswana.
0: Tse dumela ka tola ka dumela ntate.
3: O a phela mme.
0: Ke a phela ka mogao ntate, wena o phela jwang?
3: Mogana o tsamaya maletse.
0: Amen.
3: E popa o lebowa thapelo e ntseng ntate motho wa monagana katlego. Ntate 606 a ke ena e leboa. Le nna ke a e leboa, le bitso la ka. Ntate o ntate yana go ipatlela kgotso. Kgotso tle mme go tlhela motswana.
0: Haya tentate.
3: Thank
0: you ntate o le tathojane go ipatlela kgotso. Thank you lekgolo kwe. Thank you Thebele. Thank you he. Ntate o le tathojane go ipatlela kgotso le ena ke ena e leboga re nka jwalo ngwana o fela go ba leboga nthapelo. Re nka jwalo ngwana o fela go ba leboga nthapelo. Re tswe re hatela pele jwale re kena mogatlhelong wa bobedi. Hi Letwe.
1: Ka ga tsela ka magete.
0: Ka o fela.
1: Ba tsaba la sa kgomo.
0: Tsaba la sa kgomo ntate.
1: Le tsela ba nna go tsala motswa.
0: Ka le ga tsela ka magete ge phetse ntate o ya jwang?
1: Tsala.
0: Ntate.
1: Ke go pa go le bo thapelo. E ntse ke ntate motho a mona ha na ka tsheo. Ntate 606 ya kena e ye bua. Ntate o le tlhoya ne ke ipatlela gotse le yena a kena a e leboa le nna ke a kena ke a e leboa ke le ntate binela mogera se fela se se chatsa pa lefoto ha tebo ya o filo mo ntia le dikwa pa
0: e be se hlelo tla sa maha finta te
1: ya leboa nna
0: thank you ntate ka o filo mo ntia motho.

0: tla fa le tshotso.
1: Ke a leboga.
0: Ai, ka thaba ka utlwa monate ntate, ke a leboga.
1: Ke a leboga mme wa.
0: Thank you ntate. Awo, o ne le ha phethela jwalo mosebetsi kapa mokgatlhelo ona wa pele wa thapelo mo re bula mosebetsi e le hore ha ho etsahetse tjena ho phethehile mosebetsi re o butse ka katleho e kgolo ha re etsa tjena jwale re fetela mothating wa bobedi moo ka kotloloho re lebeletseng ba kopang ho kokota ba ipitikang e ka sitana le ba fetisang ditsebiso sena sethala a o se buletswe lona phatlalatsa kgoro ena sealemoya sa Lesotho se re rubeletse gore go tlotlo go etsagale jwalo mme re etsa tje a o sa letao re yang ga e se fela go lopalela re le ba teng go lona ba ne ba kopang go kokota ba ipitikang le ba fetisang ditsebiso sethala se ke sa lona baratuwa baka.

0: Καλά κατώ να καμάχε.
1: Καουφέλα.
0: Δεν τσάβα να σάχω. Μέρα μου.
1: Μέρα τσάτε.
0: Περαγάνε.
1: Κάμω χαούν τσάτε, είπε να οπίρα ζωάν σε.
0: Χαί πέρα να μην έκαμε χα.
1: Τάνκιν τσάτε.
0: Όπου άλλον τσάτε μου σου, νίτε βάλω.
1: Τσάτε μου σου, νίτε βάλω.
0: Κάμω να κάω κάτι τσιμπάκι, χαλή πιλονιά.
1: Τσιμπάκι, λιπιλονιάνι.
0: Ya mme ke kopa ho ipitika thotobolong ya ka ya botshelela ke kena ka diphoofolo
1: aibo thotobolong ya botshelela
0: ya mme ne tlameha be ke ya bosupa jwale ya ba maoba ke taba ke bothata ka mona pitsana ka ya tlhoka le ho fetswa hantle
1: aibo ha kae ka re wena o kgale o le tathojane tje a ko re fanya ni hlenta tena o qadile ho iratane nthojane ka mabaka afi
0: he nna ga ka uetsa story sa thujana re ka diketsa le tsiya di bosiwe na le tsiya ga nate
1: a ska etsa rwalo se khutsufatse se lekane motsotso fela
0: khale ha holo ke le taka tsebe empa he ka nnete ke ntse ke sa ke ne fela he ke le motho ga tlile nthojane ke rata ho tloha gale le bathong ba se ba fetile mme wa
1: ee o ne o ratang
0: a ka nnete ke rata fela ke utlwa banhlabolola batho ba thojane bo nako tsena ke utlwa ke feletswe ke boko tele banhlabolabana
1: o hlakile mokwena jwale o kena ka diphoofolong
0: ke kena ka diphoofolong mme
1: ka teng o gatlhiwe keng
0: ka moo ka diphoofolo
1: o rata phoofolo efe ya golo ka moo badinyata kere
0: o a wa tseba ka lebaka la gore jale nna ke mohlakwana ka seboko ke motebang ebile ke ana ka kwena ke ithatela kwena ka moo
1: o ratang ka kwena he haholoholo a ko re fe gore na ntle le gore ko o wana yona ke enye e o e ratang ka phoofolo e thweng ke kwena
0: ha wa tseba ka nnete ga ke kgore nka tswela pele ka mabaka a mangata oba ke kutse e le phoofolo e ke e ratang fela bitsong la gobane
1: jwale ga na ga o ne o sa kene ka nqee ka diphoofolong o ne o tla kena ka kae
0: A nne ka ba le general wa tswa le ka moka ho tiki ka kae ka moka ke fela ya ka le di thate tsa di phofolo ka mona
1: eh ke batla ho utlwa hore na hana di bitsa ntaba tseo a ke re ke dumela hore bala baya mola ba o tla ba o jwetsa hore he o tsebe mona ho tena utina ba itse malapa a maka emo
0: ba le ba mpolella hore malapa a mabedi ka mo
1: ke ba re ke le fele le fe
0: e hana di le leng o tika ka yo ba yele ka ha yele ke ya be se ke wera ka bona ka diphufulung a ho
1: ha o khang he jale
0: ke ke ya ha o ba tshike wela ba yele ba thaba ba ngata ba wela e ba se ba tswa ka tlo yana fa
1: ha go utlwe mono he taba yeno ke a utlwa ntate ke ke re utlwe o ko fane fela kuthi mono ka modula studio wa province eo
0: Mme
1: modula studio ke mang province nya heno
0: o a ga ne di metse a ke batle hore ke tle ke thetse ka pokitso ka pa maka ka mona ka thujene a ga ne di ka ha ya re ke ne ke mo no ene di ka la hlano kgwedi yona ene re leng ho yona ya le ka ske ka tseba hona e beng ka modula studio ke mang mo
1: wa kobiti e kgolo ya ge le tathojane yena na wa motseba
0: ei
1: o tsebe ha o di fosa ka ofela ha o tshwala o sa ipitika tsatsing lene ga re tle he ha o ka di fosa ho tshwala o sa ipitika o tla qala thotobolo ya botshelela ape o sa
0: yo nna jofa wa ka o ene
1: lebitso la ka ke mme manhle
0: mme kgutlela motswa
1: o lebitso la ka ke mme kgutlela motswa mphe a mabakhubi ba bang ba babedi bo o ba tsebang he
0: Mme.
1: Ba khubi ba bang ba ba be di bo ba tse bantle le mme go jela motswang.
0: O a bo bo bo. Bo mme. Fata o tshe fata le tsa bonda te fugala ngwana go.
1: Eke o re ntate le fugala ngwana go.
0: Ma fata kwa e.
1: E mong ke mema ke ntate ka bo ke mme.
0: Ke mme.
1: Mo bitse hantle go tlo he.
0: Ke mme. Kide mafauta ke mme ma mafata kwaela.
1: O wa re are ke mme mafata kwaela.
0: Eh.
1: Ye mongwa ke ntate le fugala ngwana.
0: Oh.
1: Oh.

0: ya o qetela he ngwanetsho re tsebe ho feta di province di kae ka ka o fela ka kakaretso tseo tseo re tse wena o di tsebang
1: di le shoo
0: o tseba tse le shume
1: eh
0: oh Maseo e ke ke province ya ke ha ile jwalo ikemetse
1: Nade?
0: Kiona. Ina le makala ama kae ka tsebo ya hao?
1: A ke batla ho thetsa nna wa kahle.
0: Oh, ha o batla ho thetsa ke a le.
1: Kanne.
0: He ha o batla ho thetsa nna ne ke thabela ha o thetsa o.
1: Ke batla ho thetsa nna ta ke batla ho tsoba ona hana makala ona maka.
0: Le monse ho thumo ke tloa thola no ya kae?
1: Marsu. Mhm.
0: Jwale ha o no ile tulo nya batho ba kuting no ile akere. Cha jwale ka botho fela ba ne ba phuthile ka bongata. Ka pone ba se bangata.
1: Ah ba ne ba se bangata.
0: A ke a leboha ntate re se re tla bonana moketeng ka nako ya teng. Ka pota bo le siyo.
1: Ke tlabe ke le moo.
0: O tlabe o le moo o fasitsetsa ka diphoofolo ba se ba o boleletse hore na ka diphoofolong ho aparwa jwang?
1: Ka nnete nna se jwale tla ka kara ko ngwetse ha ka ba ka utlwa mohlomong ka nna ba ditebelile tsa ema.
0: Kapo ha ba o jwetsa. Ilo ha o tsebe na ke bo mang ba re yang mabitso ka mo ka diphofolong ka mo gatlhueng ke ka teng.
1: Ke lege ga utlanya nya na mme ka
0: ka. Ke tlo ntetsa ntate. Ke re ntate o ntate. Ntate ntse ba lwana o ba tlo ntetsa. O ba tlo ntetsa.
1: A ke lege ga utlanya nya na ka ke ntate motho a monana ka tlhego ka mane ka botshabodi.
0: Wa utlwa ka o etsang o re ya mabitso ka police tse di thotobolo.
1: E ga ga go fana ka mabitso.
0: Di o tshedi kae di thotobolotse ha ile hantle ka nepo.
1: Di supile.
0: Di supile.
1: Ha
0: wa na bala ba ka ba wa mela hore na ho ba neng di supile di se go be di ka podi se hlano.
1: Acha ha ke so ga o tshuo ka nne.
0: O tsa my hand a tente balo. O lo batla hore na ba neng ha di thotobolo di supile. Ya pele e bolela le ya bobedi o fihlela di supa jwalo. Hobane hore ba ntse ipitika tjena ho tloa thotobolong ya pele o la ka ipotsana ho bane ngwe ipitika ho ya pele ho fitela ho ya bosupa ho sa tswele pele
1: ke ntse ke ipotsana nako tsohle ebe ile ko bana ntse ke ipitika je
0: ho jwa ngwe ipitika
1: ho mona tsamedi la mpaka hlola ke tsietsi ya hore ne tlameha ebe ke ya bosupa ena ya kajeno
0: ma hobane moqhubiana le teng mo ke mme kapo ntate mang
1: a naedo
0: mo qhubiana ditse mo ke dutse maobane
1: maobane ebe ke mpa ke le bala sala hle yena ke ne le mme mpa
0: ha o sa ipitika tsena ene le mme
1: ke
0: a leboha ntate ntse balo bolokwa ke Jehova ntate o fikela re kopana mo keteng
1: ke a itebohela mme
0: ko re tsena mo dula studio ya committee e kholo ke mang
1: ko
0: re tsena phala ke mang
1: ko
0: re tsena ga matlotlo ke mang
1: Ho
0: vetse na khola qoko keng? Ho vetse ntho tsohle ntate ntibalo.
1: Mpolele.
0: Fela ho tswa tulong. Ho vetse ntho tsohle fela ho tswa tulong.
1: Mohlomo ka ha jwale. Ntho ngwe tsa ba ile tsa eba ka nna ba jwale ke ntse ke le baba ke tla uetsa mogile ka utlwa mme ke sa utlwa ke tla uetsa.
0: Ka sebetsa ha o ke a di tseba ntate ha ke be di ibe ya kana kana. He tsa tsinyela di ibile. Ale wa ntate.
1: O le buile nna.
0: Ke ntate ntse balo. Aka mari ka qutinya. Don't know where. Ke tsa ba tompolaya. Ntshareleng yena ne ke re kukwe fa ntate ntse balo. Ntshareleng. Ntshareleng ba fkeng. Ntshareleng ba fkeng. Ntshareleng ba fkenga. Ei a eh la o le jwalo.

0: tšhelete tše ntse balwa a ka ntlhabolle a ka ntlhabolle a ka ntlhabolle
1: ka ga tona ka magete
0: ka ofela
1: tšabana sa khomo
0: tšabana sa khomo mme
1: o phela jwang ne go tlela motsang
0: ke phela ka mo hau mme o phela jwang
1: ke phela mo ga tuwa
0: e ya mme
1: hey go tsotsa hau tse thata
0: a ka ntle e thata ke feng ke e thata ke se ke ya gabe
1: ko re ke ka be ke di botse ka ofela ne le nna
0: a no pa di fosa o ba no batla
1: Lisa ka ke nne ona ke motho wa bophelo.
0: Nne ona ke motho wa bophelo province ya Gauteng. Da tente ba lo emetse province ya Gauteng ona tje. O e fa bokae o duma le shume?
1: Ne?
0: Province ya Gauteng o e fa bokae le shume eng ho re tla re re e gopetse ena province he.
1: Ah ka nnete ha ntse ka 10%.
0: O tshwa go province ya Gauteng o e fa le shume le shume. Ah
1: ne.
0: Ah nne ona ke. Da tente ba lo, da tente ba lo ne pile efeng.
1: A he o ne pile, o di ne pile boholo ka nnete. Boholo di ne pile.
0: Boholo ke bokae? Ko go swa go ka reng le shome o di mane shome.
1: A ka nnete ke o he o sebe di senta te, te te ba
0: u. E no go kuti ri o pela mahofi.
1: Boholo ya sebe ka. Ke go pa pitse se tsiso.
0: Se ba ka ke sa ha ngwaneso.
1: Eh ane ke kopa di hopotsa matatu yana a botha botlhoge ke tulo ka sonta a jale ga ya mo kitini wa
0: a tsiba ka nnete
1: bisi yana tsane a etsale province ya botha botlhe
0: eh
1: ga ya ntulo nka bongata ka nnete re dilela ha motho wa streke na kwa ntse le ya ho ga le shumela motsimmedi ka nnete ke le bua ho fela sente ga tleng ho wa fihla tulo Kholo swa phela taba tsa mokiti libisola ka tshimona ke motswa go phelo ke ya le bonne.
0: Luna batho bana le ba mogotlone le tsa makana le di mono mme tshwala ne pori ine re na ntse le yona ntse tlalana le di check up o etsa la jwang.
1: Nna wa ka thole fela o tlo bona ha itse.
0: Ke happen tengwe ke ipiletsang go luna botha bothe he. Ka mono ka isuka magwagwe le se ke bela tla le go etse meritlwana jolo ka motlhama ngwa hola uno le kae mme ona ke motswa bophelo
1: how no we
0: how no we kae ha ba letsa meritlwana ke lebetse ka pa ke gothe eh ke sa re ke gothe
1: oho a ne ke
0: matsie
1: a e matsie ne le kile matsie
0: uno go etse meritlwana
1: how so
0: o tende pa koma
1: Nna wa ka ne tsamaya go bona.
0: Thank you ne ona ke motswa.
1: Ke a le wa matsua.
0: Thank you ga tola ka. Ke ba tlo bona mo ditlhala le pokoma. Mo a le sukukwana. Le tlo tebelwa hle le hlae ka mo ditlhana. Hey mabita, tulo e temba ga mokete o teng. Ba lo lokisetsa mokete ba lo itlhopha. Ke batla o bona ile ka bongata bo hlollang botha bothe ikwetse sebai utlwale hore mona ke ha bo di fofane mona ibe jwalo taba ena ibe jwalo taba ena ka mo ho taba ka teng a ke tsebena province tse dintsona di se di tlophile o le o kae ke tseba fela hore nako yona nete ya sala e se hlile e le siyo a e sala ka tlhako gore la gona ho hang re se re lokela re be mona sentse re etsa re tshwaratsa o qetela re tshwaratsa o qetela e sebe kona re ntse re lo hlopha mane hore na jwale ho

0: ratele ka magete.
1: Ka ofela.
0: Ka tshabana sa kgomo.
1: Ka ofela ka tshabana sa kgomo mme.
0: Ya tshela nna go kela motswa.
1: Ka nnete ka mogau le ratola ka.
0: Ntse la ka ke mkhono tshepenya ka ke tshepile mo wena. Go thitsi tsong ke kopa go fitisa tsebiso ya bo mkhono le bo ntate mmogo.
1: Mkhono wa ka ke ya o amohela sebaka sena ke se neela ho wena.
0: Bong khono le bo ntate mmholo re kopa re itikise re itikise teng go tata ka mathoko kgweding ena e tlang thupi eo re e tlamang re e tlamela go tla mona kothi ga ntate mogolo thupi ena e tlangwelwa go mme nkgono kgotsa ke lega la phologo dinotlolo tsa gae.
1: Pepi nkgono wa ka, Pepi nkgono wa ka, empa he bo nkgono ba tla mathoto ba sentse ba utlwa gore thoto e se tlangwe he go ua quthinya. Jwale ha e le mona thoto e se tlangwe le tseba dinotlolo tsa nkgono kgotsa o kelegela phologo go feta mona o tla gutla a tlo e tlhakisa kapo bo nkgono ba bang le bontatemogolo ba bang le bona ba tlabe se ba eng ka gona moo ba re tlhakisetsa ba botlhe gobane ke a tseba gore bo nkgono le bontatemogolo ga ba tla mathoto ka metlha le rona botlhe re memile rona botlhe re memilwe senkgono o se ntatemogolo ka tsamaisana tsela le bona re tle re tsebe go ithuta go bona gore nang o tsena sentle di etswa ka tsela ya mofuta mae robedi fela metsotso re a re lebile gantle mane goreng ya rona ya o re tlango leta thojane ka lerato le ka makgethe re sa tshabeletho ha jwale sena sebaka e santse e le sa gao wena ya kopang go kokota e ka sitana le wena ya ipitikang di totobolo tsa hai le fela la tente ba lo tlhakamane ka

0: ke le tsona o na taba re apele le tsona e tse re phela ka tsona.
1: Ebile ga di ka ba siwa ga re tsebe na tla
0: re re no phela.
1: Ba lohle.
0: O tla ke mpe ke thisa mogolo wa ka o bone gore petsana e modile.
1: E hle nna ke modile. E ka ba morena di etsa jwalo tsona.
0: Ao eh.
1: Jwalo mo thuse he.
0: Ke tlano go bong.
1: Tlano go bong di notlolo tsa nkgono kgotso ke
0: le. Ka nkgono kgotso.
1: Tlano go bong. Ah, kwa e o go thewa je be thenu ntse ya bidika jeke. Be thenu. Eh, mo tsami le ntwana ya mani mo re sa bui be thena yetsa tjene yetsa tjene.
0: Ayo kontsi ke tsalo go bong.
1: Tsano go bong.
0: Tsela tsalo.
1: Tsela hlano.
0: Tsela pedi.
1: Tsela pedi. Ai ke tsebe na o thothomela ho nna mona kapo ebe ke nna fela sa utlwe.
0: A mo tsamtse. Ke mo ba iwe.
1: O ka ukwena o hlakile a mona tia ka kamo. Ha e sale ke getela mantsane se tse pedi tse qetella ntsona ka dupa.
0: Living.
1: Wi tse tshelela hlano.
0: E ba tshelela pedi a ke re.
1: Tshelela pedi. Tshelela hlano, tshelela pedi.
0: Ha o le thohlano.
1: Ha o le thohlano.
0: 59.
1: Eh okay.
0: 65.
1: Eh yeah.
0: 62.
1: Hola.
0: 05.
1: 05, okay.
0: Ita
1: mang?
0: Mmetsa poliporo.
1: Mmematseko. Thank you wena ka tola ke ya lebo.
0: Eh ha go mse. Ke le ntse bua hore ke le sibuye.
1: O ntse le sibuye sa mala tsa rena le ha ga pula tse.
0: Gere lao ka wa tse se re tseng kwana
1: nna go wetsa nne ka se ke le chinchi di a ine le laka a ga e nka le chinchi ka se ka bua ka ba nka be ke le ithuleleng
0: ke hana ho le thata ntse ke bua ke le monse ya le mo ntse ke re we
1: go re le bitswa le be ke se gomo
0: a ho ke ile
1: thank you me wa ka thank you ga tola.

0: taba ena e bitswa mang ha ile tsena ngwana ena kwa mang batho ba mdimo ha
1: e sa tshela
0: ha ile twa
2: ha ke le ga ma fete
0: he batho ba mdimo motswadi ka ofela
2: ke tsaya na sa go go
0: motswadi wa ka batho ba mdimo ha o tsena ka
2: e di tsatsa ba ya nte ho ha
0: e ka nete
2: ho ha ga ntlisa ntle
0: e lo ha le amutlwa
2: ho ta la ho no
0: e
2: e a ga o ka go ho ha ndi tsitsa ha re le ya ha
0: mo tuse ku ka na wena o tla hlaka na ba le kutlwe ka wa moetsisa le wena
2: I'm sorry, I'm going to go to the bank.

0: se ha o bone le mo ha o na le bolaodi le ona mokoloko no no bona hai ya ke tshola ngwana motho
1: e tshola la ngwana motho
0: Mwana
1: no
0: hao tau chenya ka ha. O ya ka ha. Sala se ya ka ni ka ni. Ha ke ka ni ka ni. Ke
1: nna ke na batla ho so kene ka ha. Ke o ka
0: ho so. Ba ya ka ha. Ya le boa.
1: Le dipotso tsa re sa tsebe le gore na re botsa mang nete ya sala ha ile twa
0: eh le reng ka re gato le ga magetho o tlenye ka ntse ke re
1: ha wa ikutlwa lwana go ka ona le ntwa o dutseng kweng ya lebele mo
0: ha ke reng ke ke ka ikutlwa ke tla ushwa ke batho
1: ma ke re ke o dutse kweng ya lebele mo nas buda o re ka re yo dutse o re ka gaga yo dutse
0: e bene ntse ba ka nyona ye
1: o kwana tsena na o hlakile jwang
0: ha ke wa bona ke hlakile ka ntse ngwe Kana e di dutile nyona e hle eno ya hlano yona ke mokudi eno a eno a etsa le batho ba sa ukwa le nene.
1: O e hlile jwalo.
0: Eh hlano e hle yona ya kuja.
1: Oh, ah ka nne o hlakile hle, o hlakile.
0: Ah tshe ke ne ke tshokile e ka ka ke tla ile tega go hloko thojane e ke.
1: Ah o hlakile ngwana nne re kwele ta ka la ga tole ka maghethe, pula e bile e ke a tsiba yemisitse mo.
0: Ke ne yona tena o ntse o tlhotlhoka makokolo ri mo.
1: Ere ka nete.
0: Ona gwale.
1: Go. Ha tsa go bua tshe.
0: A re ntse re bua tshe.
1: E fela he ke la ka hlaka ka hlaka re ne ka o kgetha di bua ka ihle tshe tshe ona motlwelo mo.
0: Oh wa lo lwe. Ke
1: ke ka isupa kwa ka motlwelo.
0: Eh eh.
1: Ona ka isupa mani ke tsaba lo.
0: Ona ke na ke bona ka ntse o tlhotlho a pudi ana ke a pudi ana ntse tlhotlho.
1: Pele ho ntse o tlhotlho gang.
0: A khomo.
1: Oh, ona
0: ke. E mabana o tlhotlho go yela khomo, la ka motlakasela wa ke. Ha o rafala dikwana go le kwana, le kwa ntla. E
1: na hana fela.
0: Go re ga o hloka tshiagile na ka o fela, ha o tsene ntse ke touta ke re go nna e ka ba me go tlela mo tshwang ke tla mo etsa jwa ngwe.
1: A o je swa nolo ka go pela.
0: Ah, go re.
1: Ah, o ska tsho wa nna ntse ka ke di jata kuting kwa.
0: Oh!
1: Eh, kwa ha bo ntente ba lo ke tla le tsona teng, ke di checka.
0: Bana a gwa le matedile.
1: Ah, nna ke gwa le matedile, matedile mona tsa teng a di tsana matla.
0: Oh!
1: Ah! Ha?
0: He batho.
1: Jona.
0: Ba tlame ba dimme mollo.
1: Ola.
0: Ah!
1: Tlame ba dimme mollo, vele ntse di tsefi.
0: Ah, go re tsa ke tso tlame a o tsana ebe. Na mollo ntse tuka hantle na.
1: Ntse o ke se se ebe ha o ha ho le matedile.
0: Ke a tsiba.
1: Ke
0: a tshe mutlo. Ah, utswa mme ke khosa ke lapha. Utswa mme ke khosa ke lapha.
1: Ke tsiba na matedile mo mo lontso kunkela ka potse.
0: Hantle na ka patshe.
1: Eh, ka nete.
0: Eh.
1: Ka lo ka
0: wena ka tola. Ho ha o go ma koko fela e hle ke ene ba tla the wa mo tloela mo na tle ntwe no e go meletse mo na ke ba tle.
1: Fela ke re ntwe le yona ke bone ka tla khutse. Ke bona ntse e be nya pela ka mona
0: ke ga. Ke re ke ena mo na go go ma koko ya the o the wa ke o ntse ga ke ratang ka.
1: Buta ke ise hle ke a re ise ona matedile kwa.
0: A hle tla mabe matedile kwa.
1: A fitise le kwa tla e fitela matedile kwa na.
0: Ku kwa e ka. E hlile.
1: Ha e kwa e fitela hona kuting kwa.
0: A tshe. O se o fitela na kwa mo jalo.
1: E hle fitela hona kuting kwa ke batla o bona ntle o tla
0: tsa ke hlaile dine. Ke o ka ho tlisa ntate ntate di putso ya gare gare.
1: Ba e o kila ka hlaka to ka o tlo butswe. Gane.
0: Ke re ntse
1: ke se mo
0: hona bo fela. O ka ntse o utlile
1: nyile potso fela ke efe mo. Ai, go re tla ba dira. Ke ntse ke se yo. What
0: do I need to see?
1: Atla go itse ha yo le a ile le nngwe ko
0: wetse.
1: Ai, yo. Ke ntse ha yo.
0: Eh.
1: Ke ya le bo ha go re ntwa fela o go bona ha o nka le sela o.
0: O re fela hantle.
1: Ke yo na ile le se yo ho ha.
0: E bile na tamelo thatlwa ka toloki ya wetse a bo ya skilo le profesi wa tsa batiba e. Wa.
1: Ene kuupile o rutla ka tsona hobane kuupile a tseba a monate go. A itlhompha hantle ka yane.
0: Eh, o la mo ukwa.
1: O mo ukwile.
0: Wa ba ukwa fela o ga, o tla ka tsona.
1: Ka utlwa gore gale a ile takatseng.
0: Eh.
1: Empa he ha se mo taba ile nteng. O fa kuthimbo kae?
0: Ah, tswa mkhono ndwe a buile ka yona a re pedi. Go re le nna gale ke fane ka pedi.
1: O fane ka pedi gale lwane.
0: Ei.
1: Ke a batho mka botha botha ke yena fela fana ka legololo kgolong.
0: empa sa ba mosa le pelo e no lo fe. Le
1: teacher ha ke be fengwa.
0: Go go o fana ka di maga ka fela bono. Achi. Le moshuya tseba ha ka ba fane je. A tsa bona antle go ne pile ntsa fa ge le kgolo le kgolo. Le
1: ke ba le bona.
0: Le gale.
1: Eya.
0: Acha eh.
1: Ai tshuta loka.
0: Solo ke mo hlompe ke buen sa mang ya rock.
1: Danke sbona.
0: A le le bu.
1: As bonge mo e robo metsotso. Ha e le go bontse hana go etse ba. E robo mfera metsotso nnete ya sala re furale ke hora ya le tsume. A ke tshotse na ya ba le
2: tsume. Ebeli
1: Ma 17 o go kae? Ma 17 o go kae? Ngwana na mmae o go kae?

le tjena metsotso e dula hantle fela ho ya le show me re fra le tsho ra ya pele re kina go dwala ya hore re le tsha thola le ka le rato le ka magethe ka ha tlhoho ke mofuto ngwana mme e ka utsietsa o ntse o ntwa wa itseba e re la o le jwalo ke tle ke tswele mona ha o le tjena ke tle ke tswele mona jwale re tlo ile ta ka le rato le ka magethe.

0: tjena ngwana mme taba e nngwe fela eo ke e tsebanga ke laetswe jwalo ka ha ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso gore re tlose diboba pele re ka wela tabeng ga e letwe
1: ka lerato le ka magate
0: kao fela
1: re tšhabana sa kgomo
0: re tšhabana sa kgomo motho wa ka
1: madume a fela akere
0: ae ona a fele lesotho mo ke lelo molo ntate ke tseba jwalo taba ena
1: motho wa ka
0: waka motho
1: ka sheleng yaka ke kopa ke kopa pila le bidang ka wena
0: o ntse a sa itsebe letsatsing leo aya o ifumana o na pile bidang ka motho bo ka sheleng a iyo
1: ka sheleng a iyo
0: ah ka sheleng pine binwa a iyo ha o sa itsebe na e binwa ke mang
1: ka tame a o fetara ke ke ke ka sheleng o tame a o ka 20 ranta he
0: ka 20 cent motho wa ka
1: o ka 20 cent.
0: Eh.
1: O ka 30 cent ke kopa pina ya le o tshinki. O tshuki wa nko wa nko ta mme yo.
0: Ha o sa itse bina e bina ke mang? A se ona. Mm, ha ire ke ishi.
1: Tjhelete ya ka e ntse wela fela.
0: Tjhelete ena ga o ntse wela fela ntate ga o tsebe o reka le wena concerteng.
1: Ke ke tsebang ena.
0: Nkotla mosadi eno. Reka e o e tsebang.
1: Ke e rong o e tseba motho. Ga ke ngwena o nna.
0: Ebile ke utlwa.
1: Wa nkotla mosadi ena mosadi ena wa nkotla. Wa motho mo
0: tsadi se ka se ya pina motho
1: ke jile le tshelete ya phofu ka o fela mo
0: bona ke wa nkokela ka po wetsa ba ndwe motho aka
1: ke ntse ke bina
0: ke ntse ntse bina o ntse la ke o tsena ku ipe ka nkokela ditse o tsoga ka nkokela mo sadi eno ke jile tshelete ya phofu
1: ke re ke re ke ke se wa nye
0: e re ke re ke
1: kuka ke re ka 40 cent ke re ka semanyane le ga botsu mo bageng motho ke motho ka batho ba bang
0: o ha ire ke ishi eno jwale yona ke a utlwa wa itse ba fela ha ire ke ishi mona
1: ha wena ha mantsadi ha ke
0: tsamalo ire ka mo hodi allang kwana eno mona ire ke ishi mona
1: ke ya ona yona ka maganga nga hao
0: ha una ntwe ke sina nyona
1: ha ona ntwe sina nyona
0: ha utise tsa nyona ke ha una ntwe ke sina nyona nke o itse ba ha mpatla yona o itse ba hantle ku fa yona
1: Bentwa ka e putse he.
0: O re ko fe ona motho aka yona ke ena ke tla o fa.

0: tlwaela o le jwalo. Ke mpe ke mo hauela o tla gutla, gutlela tulong sa mohau.
1: Okay.
0: Ha e ba o tla fumana mohau a ntse a dumetse.
1: Okay.
0: Thank you mthwaka. Ba o ba motli. Ba ha ke tsena ba motli e tsena. Ke bo ga botsho le bo simanyane. O re rona re etsi jwang? O re rona re etsi jwang ka nqe? Re etsi jwang? Re ke mo

0: ngwe mashimi amabeli ametse sepileng re ofraletse hora ya pele ke la bohlano tshe ba di neo di ka hle di ba so ke ba tho hana go ile tsena ha elela bohlano ai ni twe
1: ala ga tla ka magrete
0: ke ka ofela
1: ke tshabana sa go
0: ka ofela ke tshabana sa go moera ra tolaka ke la bohlano ba di neo tsa moya di a sotla.
1: E ke tle ke itlhalose he moratuwa wanka.
0: Eke.
1: Ka lebitso ke ausi e motle motho.
0: Alala. Alala. Ausi e motle motho.
1: Ka renke ke le hlaele.
0: Helang batho wa go ka o tla go dumedisa hle.
1: Ka renke ke dumedisa.
0: Hai ya ntshetse na wa tsiba ka nnete dijo di jwa ka baeti. Ge ge tle ge teke tafole he ausi e motle motho.
1: Hantle ha e tekwe ke teng.
0: O tsho re di jwa tsena ba hle ba tsheletseng a tawa ba di moeti u teng ka jeno.
1: Ba tsentse ba tsi.
0: Au tshe, o ntso le tsa tsho jane ka le gato le ka magetha o si e motle motho.
1: Ka le gato le ka magetha. O ka tshitiswa ke.
0: Ho bane ka motho le motho ke le khwa la ntshe ga ta.
1: O ntse ha ga ta. Ha ntse ha ho.
0: Wa itlama wa ge ba tshiki ba hopotse ma ila bo go ka jeno ke tlo ba dumedisa.
1: Ah, ha ntse ha ho. Ene ke thabela gore be ke ntse ke le ke khona go ke ba dumedise tsena wa tseba.
0: Wa tseba nte mo nyetla o bona e hlile a se le ba bangata. Mm.
1: Ah, ha se ba bangata ka nnete. Ke lo ka o tshilo go motho mo le mong ke lo khobala ntho ya gata. Ke mo fela.
0: Go go kwa ene ba mona. Kwa ene ba mona.
1: Ke mona fela.
0: A o se mo tla motho. Wa go go tshwara jwale ke bona na ke mang a tla lakatsa o bua le wena. Eh, ha ile a jwale ha ke tsebe go nabe maqhubu a eme jwang a ile mona pula dina tsena ke a tsa o tla go ba se ba re se a le mo ya se gawile. He, jalo jalo. Empa ha e re ke tla ke bona na ke mang a tla tsena ka mona ka o 59 a ka dumedise a o si. E motla motho ha ile twe. Ha ile twe.
2: Ka la la tolo ka magete.
0: E ka ofela.
2: E te.
0: Hela ke mogwenyana ka eno a o sie motle motho ke eno a mona
2: o mo. Ae. A o sie motle motho a o gone mo. A
1: o etse. A
2: o. Tewa.
0: Jalo wa mo tsiba o sie motle motho na ke mang eo?
1: Ah, ke mo lebetse
0: nna. Ah, mogwenyana ka na wena wa mo tsiba o sie motle motho.
2: Eh, ke mo tsiba o sie motle motho.
0: Ka tlo le bona
2: hle o le thabetse. Ya ga ya majanti, ga ya majanti.
0: A se mo ka motho na waya, o tle ga ya majanti, mo ke tlo majanti mono wa ha.
1: Oh, a ho wa ni majanti. Ke tle ke
2: di. O di nya le tshenere metsinne, di ka ra le tshenere metsinne.
1: Ha, ko re ke tle ke itukise ke tle ke beteng ka go batho.
0: Go go tla itukise go beteng go bona ska ba ska ba ba ke puo fela mo.
2: Mm. Ha tle ka o tle di padi.
0: A kwa ha tsebile go na di etswa ka go tanga ka mabele.
1: O tsena ke hona ke tle ithuta go di etsa.
2: Di padi di etswa ka mabele.
0: Ke ga se ya motho motho o tlo tshwa jwalo.
2: Ai, mani, tawe majanti, majanti.
0: Majanti.
1: Majanti.
2: Awe, majanti.
0: Awe, majanti, kamunga, tantate.
2: Awe, awe, awe.
0: Dankin tate ke a leboha.
2: Kama bitya kamona hana, kama bitya kamona, ka thua.
0: Ono ke batla o e bona e tletse na le di ntse re fela ts wa itse ba he
2: hanke hanke bang fela
0: ka le gato le ka magethe
2: ya re bua mane mam dari
0: dankin tate dankin tate a o se motle motho ntate wa ka mogwenyana o re fela o batla go bona ka mane ka majantse e re ke bona na ke manye mong fela mohalona wa 5 hle ke batla ka pose ke batla o dumelana le sebude re ke etse tsena ke tle ke utlwa gore na hle o tla o tla etsa tsena ka po o tla tshintsha ditaba na he o thodi a etsa la ka mona o ka kene kwa no o sie motla motho ke eno mona pela ha o mona o yemetse are a o re a tlhole bona are a tlhole bona o le hopotse hopolanyane ya gale a o sie motla motho o hopotse neng a ho lo tshwajane mo hopotse neng a ho lo ha o no etsa la na o kidi a ya gola qoko
1: Sai ke tsamaile ke soka ke.
0: Moketeng teng.
1: Le moketeng ke tsamaile ke soka ke. Tsela he maleta thujana tse ba go ke ba rata gona gona gona go.
0: Mhm. E le go no so ba go no so kopane le bona mahlo mahlong. Ha ile itwe.
1: E bonnete bona ka nnete ke le ke sokopane le bona bogolo ba bona ba bankile ka kopana le bona.
0: Mm, la kopana le bona e ke a utlwa. Ha ile itwe.
3: Tsala ga dinga ba khata.
0: Ka ofela.
3: Ke tshabana sa go.
0: Ka ofela ke tshabana sa go montate.
3: Ke mentsha ba bua.
0: Ah. A o sie motle motho wa motse ba yo.
1: Mm.
0: Mentsha ba re bua. Fela wa ukwa ga se ntate mo a bitswa ama mabitswa a mangata ntate Good Friday.
1: Ke mang ntate mo na mabitswa a mangata.
0: Eh ke ntate Good Friday.
1: Ntate 2020.
0: Ntate swa ke fit. Wa tla ka e. Yena la o ka ba tshe ke ntate 2020. Ntate 2020 wena ke mo he.
3: Eh?
0: O ntate 2020 yena. Ho tu ntate 20. Ha ya ntate, ha ya ntate.
1: Ntate 2020.
3: Ha o se botsa motho.
1: Ntate.
3: O pitanke
1: antle o pila ba mo ratwe
3: wa mo tuba ndate swa ke sete
1: ke mo tuba hanje
3: o ha na onjo ni teng
1: ha na monga banka ke nne
3: tere a jara ke wela wa ntle teng yo ntle ta thoya o
0: ntsa gata maila broko
1: ka lerato le ka magete
3: ke go go tla ya mohale sukwa

0: ya ko go ke itukisa ke tsebe go kena tseleng.
1: Ke tlo siya, nna ke siya tsaka ke tsela wa utlwa, o mmamela hantle.
2: Ebile ke kopa o tsamaye le yena ntate Sithuso, o tswe haka mona.

0: mantsatsi o bone khasi
1: a bona nna o thuti mang
2: ao e tle wena a lwana o tso gene ke
1: a tshe fa ne ntse ke makadi tso ka thina ke mantsatsi ukwa a unati
0: mantsatsi
1: tshene ntse ke iphokile ha ayo pigeon hey
2: a tshe ga o tshidi sa bagata
1: a ya i bya ona ke tshidi se ya ukwa
2: kanne ke tshidi se
1: motho wa nna tlo tsa tshidi chabile a se pase ta se a se posh
2: eh a se posh
1: matla ka jwa ke ba gutei ha ona ga
2: a se wena wa pele
1: ke ha ona ta matla ka jwa jwa ke rona ba gutei wa ukwa
2: ha ona ta
1: ha o di
0: a ka motho
1: ke nda ke se
0: ke tla tsa go bona ke tla ke tla ka metolong ka mona a ke mo swa ka go gong ka mo
2: so ya ntate ha le teng o tla fitla
0: e le teng ke go fitla ya tse
1: o lo feta ha e lo feta ha e so
2: o ka fuma o lo file tsa dintsa
1: ke ne ke ipotsa lo go feta le kae ka go ha tsebe lo
0: ha e ke tsama ka ntefo fa go di mo
1: o tla e bona o na tsa
0: ona ke
2: a go betse ha na ona na be
0: a ha le mpona
2: o hai
0: o lo ke ya o tsiya motho motho a kwa
2: thank you ntate
0: ntso ka tua ka mona ka makauting ka mo
2: tsala nna la ka banywa ke nna
1: ke
0: ya
1: wena
2: nna la ka banywa ke nna
1: nna lo wena re tlile ntse re re bua hantle re le monate ha o fihla mo ga thenyane eh
0: wena mang ba tswa ela kwana she
1: kuna we ke mo kabani ha tsamaye ha tsamaye ha na thuso le mo ha a ke
2: o dile kwa ena molelekileng
1: ha na a se nna o itelekile a ke o tlueletse le e lileng ka yona ha se nna go hang o pula ntla o re ke ena mme se ke le mantsha thiba le tsenana
2: yo ise nna se nna le qabantseng
1: ha ile twe
0: ala ga dilo ka magetsi
1: e ka o fela
0: tshabana sa go
1: re tshabana sa go montate
0: ngade le bolola pele le re go ka mona ka mama ha ba le sente
1: wa motse ba o sie motle motho ntate le bolola pele
0: e ba le me wa ka go fa tsarelo ke jana ka le tsifi ya ke tse mo tsaka se ntse ke ima o la e tsa ba la ke tse bona mathata ja se ba le ga ke tse bona le be ile nta ke
1: o ka mo tsena ho na le nta fleng o sie motle motho
0: o tsaka le mo me wa
2: o si e motle motho na go o dumedisa fela tsa tsila ka jeng
0: ke ile nta fule ne ke botsa ba lo bompa
1: ha ona le tshota fule nta te re na le moeti mona wa motse ba o sie motle motho
0: ha e bo ga gila ka ka gunkela fela mpa ke a ke soka kwa hanne
1: ha ona le tshota fule nyela ga tolaka ha o gang
0: e go kopana le mathata mona e se petana ke motlaka se a se motlaka se ke furu e ke ntoli ya loboga
1: pe phi mokwena
0: e mpa de gira ile te o maila o roko ka o fela ka bona le ka kwa ke ga ile te ka le ga tole ka mafe
1: ka o fela ga tshabana sa go ka
2: fela ga tshabana sa go
0: e ke nda dile bolo la pelo al ge go ntse le teng ga mama ha bana o tile sente
1: ha ba dumela ka o fela ka mama ha bana ka mono
0: ba tar e ya mme wa
1: thank you ntate le bolo la pelo
0: thank you
1: thank you ntate a re fela o ipatlala le thon le tafuleng ntate kamane ipetsana ena petsana ena petsana ena empahela o le jwalo le re le kgopolo na ha le yo mangi ha yo scotching ha se motle motho re ke bone na ke tla fumela motho mona ka pogolo go le ha ile itwe
3: a ga tere ka magete
1: ka o fela
3: tshabana sa go
1: se tshabana sa go mo hlema dikaka
3: ba ba he a se mo tlhala ke di tsaka ke tsatsa
1: fela o tsela nga ntletse ma mo tonga ne tsha se a le tsha o se mo tle mo tlo ha ka tla di tsa o di a tsabanya
3: e ka o di a tsabanya
1: eya
3: selela ka le monate ha kana
1: a tshe ka nnete
3: e Marikaka o tse ha tse ka o fela o itse Marikaka ke mathle ntlenyane ke mamoto.
1: Mariki le
3: ke tsa tswa to ke bone musu.
1: Ma o ga o qala o tlhela Marikaka.
2: Yo ho. Yo le lona ha mangata.
1: Ha mangata.
2: Ha mangata.

0: maratu a ona a mangata
1: ya ai tsofela ha o
0: hape ha o ka sheba ntsa bulela ntwe lengwe
1: ena ntsa bulela ntwe lengwe a ntsa bulela sala ngwana ntwe ke sikukuku
0: ke
1: go la go dira ha o ka sha o kutse mo dot ke le nne matla ha se le mo enga
0: tsif ala ala
1: ala ala ala ala
0: o ntse mo hopola
2: ntse ke mogopola
0: o mogopola
1: ka mogopolela kae
0: o mogopola ka anya hai
2: ke hopotse lentse sela ha ke ne ke mogona ke le hlaka ka tsheo ba ne ke ne ke hopola lentse ha ke ha ka la ke
0: wa mogopola ha wa hopola wa kana wa wa santsa a mathaga masimo a lontsa tonki ya po
2: a ke re ke a mo tseba
0: mo tshwa mo di ke a tseba go lo swaba le ho tsho
1: Tsa
0: tonki ya
1: poti mo kana kweni. Eh wa ra ke tsodi se ba mo la nwa kwena ke tsodi ba.
0: Ke
1: di le motla di pheta o sa di botswa.
0: Ah na ke so di pheti ke o sie motle motho ke itholetsa o so ka ntshema.
1: Ke ne ke tsheka wena o botla di pheta di o sa di botswa. Ha o sie motle motho.
2: Na a tloa ba.
1: Ba bana o hantsula ke eng ke moketse.
2: Go re tsamae sele go nna le gatsu a ga ka bana.
1: A tla ya le bo mama ke tle le ba bedi.
2: Ah, ga le ba bedi.
1: Eh, a le bana o mo ke tle ba nka lo ona ka matsatsi na ga di tle ga tsene. Le bona lo janja.
2: Ka nnete.
0: A yona go lo yetsa. Yo na go lo yetsa mo ferefere ntja.
1: Eh, ke ntse ke le bana hantle.
0: Yo na go lo yetsa ntwe so bo.
1: Ke ntse ke le bana hantle ka mahla mabedi o re. Dele le yetse sa yona ka mono ka madantsi. Ke so bone.
0: Ke batla le dinyane pele.
1: Batla.
0: Wa bona le so bithatela. Ya le dinyane.
1: Ke ka ba lo kotana ka yona ya di dinyane a usha.
0: Ba ka mpha yona ba tla e hlaisa.
1: O batla le ba entse.
0: Ya bana ba tlentsa.
1: Ya bana hana o ka le ba ka la hao. Ba tla le ba entse.
0: E bo lo bana.
2: Ha bu ile le dumme.
0: Ke
1: roi ja long khotsa. Eh, bona we. Ha. O ma o bona hande te 606 tsa ithetsa kwa ha o bona. O tla mmana ha o tswa mo hono, o tla mo utse na o tsore.
2: Ke sa ke le yena pela hemo.
1: Ke ne ke tsho ke re o tla mo utse. A tla ka tanta te po a di nya ka nne la la te. Ha. Ka pa ha te wa ka mogotlong ka mola. Ha.
0: Eh, ke
1: ka go tsa botse. A o si ke re.
2: Le mpa ka ba sammanedi. Le bona ke tsa ke tle go a sutho, o engwe ga mabota.
0: Ke re ka.
1: A bo ke se bile bo emo bo nono ke re ha bo. A tse o se mo tle motho. Ke tla tla bo emo ba pele.
0: Ke ma ke ke ka la ke re tshwenye ba ntlaetse ke na ya ya nthuta ho
1: ho yeta. Tsela e ke go molaidi. Molaidi.
0: Ha
2: o tlong kabanya le batho jwale.
0: Ke go sa
1: o kabanya. Ha, o kabanya le wena wa nna ke re ke ipontsitse ka mahlaka.
2: Mm. Ha o so kana o mogetsa go ke molaile. O se re. Ha o na mo ke tloga bala ke.
1: O tshaba o molao molao la. A se
2: mantse a le bana
1: le le tsela na le tsai, ana vele le tsela na le tsai. Mwana nne phepi.
2: Ke tla noka ka nna ke.
1: Ba motho ne ke sa buine tsa kwa.
0: Eh ya mahlentleng ya ne ke a tsena.
1: Eh ne ke sa buine ke.
0: Ke ya khola hore ka
1: o. Mwana mo. Mwana mo a ka lo ja qhele se nang le tsai.
0: O tla mmone ha thewa mo. Na ke tlo moetsa nna. A ke ba.
2: Wow.
0: Na wa tsiba ke ba pale le bo mmanga ide.
2: O go ba u ka thupa ya ka e ka metsing jwale.
0: Eh,
2: ana kwa ena ntsa tsotsoletsa megusu.
1: Mm, kuba ke motse wa lebele ke re ke o swa ka ke mohlwana wa ka.
0: O tlotloletsa moferefere.
2: O tlotloletsa moferefere.
1: Ha ke ba re ha ke bona o mollo tukela ke tsala pito gola, ana
2: ba. O bona o tshetse se ba bole.
0: Hana
2: ke seng ke ngana. O bona wa lokadile ditaba ka longana sa thola.
0: Hana chelete.
1: Ana koloi ana tava munje
0: ana tava munje we
1: ana tava munje ana tiso
0: ke mo bitsa ka le bitso
2: a
1: se mo tsena o thuletse ngwana bale
0: a ke ke le pepele
2: nna ke se bo
1: ha o se mo bina

0: o batla ke tlotla ila
1: o tla ile la mogena e pa vela ke o tlotla ile la nna
0: ha a ha a la o tla ile la morena
2: e tsa ntho e etsa ke ha o thabile
1: go tshwetse ba nye ge bona
2: ha ba wa pitika pitika e ke ho pitika la kona ke sentse ke se o tsela le kwa ntla na o ntso pitika
0: ke sentse ke pitika ha mana tiba
2: o ya wa itse ba nye ya nye ya ntate 606 e se
0: lo
2: ka e se tlo khala go wena ha o tsebe he itse o na mpula isa
1: mamotjo a re ke thetsa ke go atse ba hore se be re batla go feta pela o sie motle motho ka ofela ha
2: hone
1: o tsebe nkgone tsegeng ya ntho a ntsang komanyana mo ga ke batle o itse ba bidia ke batle le go e bona
2: o gaga ngwane hayo
1: hela
0: o ka e paka taba eo
2: ke a e paka ke a mo tseba
1: ke mongwe we
2: ke mo tseba di alles
1: a sie motle motho o ntse ga tloa kwa
0: ke o rata haholo moratuwa wang
1: ke thabetse go bona le ho utlwa gore o ntse le leila boroko banna we banna we banna we
0: ka bona to le ka magete
2: o lo jantsa ka bona tiro ya ka o lo jantsa ga ta sa ga
0: ke a tswa e hlatse ke tshwa
1: thank you nya bagatu
2: thank you hle mantoi thank you mam hlanhlanyane thank you malisele she ne thank you matonki tsimo
1: Hai letwe. Ha ga tsola ka magetse.
2: Ka o fela.
1: E tshabana sa kgomo.
2: Re tshabana sa kgomo wena le ga tsola ka.
1: Ho se go la mutshaba o hlulo se tsena sala wena o diphoso. O ala mo sene ka mono wa la batho mo sene ka mono ba gwa bala ba tswa ba loga ba go go baetsa ntse tsena ka o fela.
2: A o siame ka mothutwana diphoso. Ha o le phoso mwaneno a hao.
1: Ko o ke ba go hlole tsama ba ne ke itse. A se ka mano a ntumedisa wena.
2: Ha ntumedisa o tsebe.
1: Ha o betsa.
2: Oh ha, o ja mela itsa batho a ke re.
1: A tshepa ha, fela wa utlwa gona ntse bua le mang.
2: Eh, ntse kupa.
1: Ha o.
2: Ka sa di lomo.
1: Ke sa thabe go. Ee,
2: wanda nne.
1: Jono lo fana. Ntse tsa wa tsiba.
2: Ke tsiba o jalo wena le ga tola ka le ipatang.
1: Ee, fela rele.
2: Ne sa tsane
1: go. O tsiba go ka ne tiki, se se ke be tso go ka kwana ka thabatsa ka o hlabue. A tshwane so mama be tisa ka ne ta o sa. Ha o na direi.
2: Ah e hle ke go Paulo nko pela mo ha bua ke wa go bona ke se ke se ke go tshe patlala tsa mo
1: ah ke se go nna mo ka ka ne tsa mpa o hlala tshwa ba bang we a
2: ke nko pela tshwarelo hle nko pela tshwarelo hle mo gatu wa ka ke sa tla itsa ntsho
1: ka ne ke ka khala tsela ka le ba ka le le ntsela ke tla go kopela tshwarelo mo gatu wa tse ba ntse ke le gata ka o fela ngwane so ntse ko la gata sala

Thank you.